rin. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
15: So na.
14: Kode, magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
15: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tagtino ang atay.
19: Happy kanunay.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
19: Ang D3.
16: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
16: Yung may D3.
19: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio.
16: Ang D3.
19: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
19: Yung may D3.
16: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
22: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. This news is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Damo to tao subong sa Esplanade. To ano na lang Esplanade niya, number man. May mga number na damo. Inang dras may progreso lapos, may feedback kita from K5 Karen. Ginhawanan nila tong marabong, kwan? Ang marabong tanom. Ay, kakwan ka ninyo, kakiljoy, ah. Ngayon sa ginawanan nyo? Hindi nyo pagawaan eh, burubay. Kung ginasagad nyo nakatrim, burubay mga tubo, pag marabong, pag inatapat. Ang information naton nga naman ito ng mga estudyante, inisali ang ilang kuhan ng ilang uniforme daw ara sa kilid itrium. Kung kilid itrium, ano, sinets ite? Ano ite? Ano ahiyan niya eskwelahan kung kilid itrium? Wala to o. Oh. Diin sa tubang, dinampi na, dampi, basta ti, basta within the peripherals. Bo na intriga, gisi alira. Diin dampi, ha? Basta, amuna. Basi masalaan nga, amuna, ang bali, aling, ti, ay, iba, mga puro na mga gwapa nang inalinan mo, da! Amuna ng imbuneta, ha? Oo, ti, ambot. Kadlaw, gisi si Paul, mama ko ang imbunit, ituod man. Basta daw dira lang area, Sir Sherwin Marco mo, Edgar Badbadon, Pastor Rodney Sudad, Sherwin Marco, no? Ba, duro ko no tao sa bungto, mali K5 ka rin. Karma lang ka muna, kalma lang. Oh, panglimpyo na sila. Kakuhan ka ninyo, ah, ka ng, ayaw kanina, ng Killjoy, ah. Minsan nga ginawanan nyo doon. Hindi nyo pagawane, eh, dinampi. Ah, okay, ilan taon nyo, black on dinampi, da. Ano oras to man? Di, iban broad daylight mo, no? Kung may broad daylight, hold up. Inablang nga pang hold up ta o bisan adlaw, why kadlo-kadlo or broad daylight killing sa Iloilo City, sa Iloilo River Esplanade, mayaran may isang broad daylight scandal. Basta ang information naton nga nabaton nga ang uniforme daw ang eskulahan lapit sa atrium. Wala or too. Doro eskulahan nyo. Ibog ulo nyo. Kung ang balon ko goro ang color combination ba? Say, kung ma-kwan ka mo da, ma-ribinta ka mo da sa ginapungkuan yung subong. Kaya nga nagkakatabo ni, no? Nga nga, may ibang gidya nga, kay balon na gid sila, nga may chance silang madakpan, himuon gid nila. Gusto gid nila sang thrill or excitement, no? Nga ma, ang ginagawa tawag lang nga quickie, bla, no? May quickie, dapat ang quickie na yan, kula na yan, ang pangayad spatos. Inyo-inyo, yagin mo nyo na dati ko rin kay balon ng kamusang breakthrough sang technology. Ha? Bisan sa inosubong may cellphone, may janitor, may cellphone, bakiro, may cellphone. Ha? Iwi kay mo kay balon, daga, abi nyo malipon yung name mo nyo, da? And in broad daylight, ha? Broad daylight, ano sila, way sila klase, ano, nang recess, ano? Nagano sila sa area, ano, nag-research, ano? Nag-research. Pero research ka to, ito ay matot na library. Abi, kuhan ka mo din participate ka mo din sa atong program. Kay istoryante na, dugay-dugay.
0: Las
6: 8:12 sa aga, oras, ginadulong sang Clinica Sport Biotics ka DTX 500. Walking ka gida, basing lipat ka subong, basing ganga nga, kayo mo mati, subong sa radyo. Patunog ka dyan ng radyo nyo, organize cellphone nyo. Pero walking, gid, walking. Hindi gid pag-ibali, wala nga dapat makahulag ka gid. May cardio, kagid black cardio exercise to help your heart stay stronger. Lakat kagid, tatlo lang kadupa, masakay ka pa, mo try si ikad. Why man uran, no? You don't need expensive equipment or inuras nga ka sa gymnasium para nga mag-improve yung health. Simple lang nga walking. May powerful effects sa imong lawas kag panguna-una. Ang regular walking, una sa tanan, can strengthen your heart and improve circulation. Nagapabakot sa imong tagipusoon, kagpanami isang ilig sa dugo sa imong lawas. Help regulate blood sugar and the support metabolic health. Lowered blood pressure over time. Nagapanami sa imong mudo, kay nagapanubo, ina sang stress kag anxiety. Support healthy weight management. Ina kay mangin ang imong weight, hindi ka magtamang kabugat. Improve balance and reduce the risk nga mahulog ka as you age kung mag-edad ka na. Nagapabakwas imo brain function kag memory, nagapanami sa imo tulog, kag nagaya pasaka sa imong energy kag nagapanubo sang kakapoy o konfatig.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
6: Si Ma'am Bing Space Day, nagkadlaw, gid tatlo, gid ka tao ka nag-smile. Mighty C Morning, Jemboy. Jemboy Delgado. Mo si Jemboy Delgado, doon naka D3 bayo, gid, doon nagagata utok niyo. Jemboy Delgado din ka sa mga lugar.
1: Foro de los Pueblos.
6: Let's try nga makalabotabi sa mga expert. Kay balik-balikan tang sona, no? Isa pa sa ginambal sa presidente, ba niya panubuon ta ang kaso sang teenage pregnancy. Gindayaw niya man ang heroism nga ginhimo sang atong Boy Scout bala nga ginpatay tiniro tubla sa mga minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City nga si Chris Lawrence Fabian. Tapos patay matong classmate niya nga si Joyance Sipara kag Ayesha Nicole Daso.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
6: Ang presidente nagalaoman nga makasulod kita sa World Cup. No? World Cup sa football ba? Di dunno kung saan opinihan ma-realize kay tidaway man ni matagan gindabi focus sa atong gobyerno ang grassroots development sa football. Dreas aton locally sa Barotac Nuevo, may arag imanya sang local football program ang local government unit sang Barotac Nuevo. Subong ti anaga spearhead ra si Mr. Ayan Bayona Araneta.

0: ang gakadaladra yung mga ang mga mixed blood, no? We have nothing against sinang mga foreigner. But dapat atagan tabi tsansa nga makapatubo kita sang ato niya mismo nga mga player. Pareho sang istorya sang Spain, no? Much as we wanted nga malabot sa bang si attorney Noel Palomado kay naset naman to ni Sir Warren, try tabi isa. Ang Spain niya hinahanas gamay pa lang. And then damo sila sa mga inter-football tournaments. Before piyas ng big stage nila, dra, may mga Copa, Copa Espanya sila, may mga damo lang. Ngati pag-abot sa biggest stage, which is World Cup, the best of the best sang kada probinsya, sang kada syudad sa Espanya, ara na. Sa Argentina, muman, Brazil, ara man, Portugal, Uruguay. Didriya sa ato sa Pilipinas, ang ato pangandaan nga preparation niya kung dito man nagilapit ang hinampang ang walang to pag formatas ang team. Ang team, for us to have a cohesive team, it takes years. Hanason mo sila, hindi lang individual nila yung ikasarang or individual nila yung nga talent. Dapat as a team, no? As a team, nga mag-ara, nga mag-grow ka, magpatubo ka sa imo mga players. Di daw kung subong Ma'am Annalyn Panes Agravante, daw wishful thinking pa lang ini. Galing kay ti, who knows, no? Ang kabataan to subong hybrid na, no? Hybrid ang utok, hybrid ng ikasarang, exposed na sa technologies ng bilog kalibutan. Why not nga explore ining handom sa presidente nga may team kita nga makasulod sa World Cup.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Japan palang guro kag Thailand kontrata base kon malama-lama na kita. Pero ti lessen your expectation sa pagsugod. Pero kon may grassroots program la Sir Sherwin Marco, no? Nang hanason gid i-identify bala kon ikaw abi gobernador sa probinsa. Identify mo ano yung strength sa isa ka banwa. O, Barotac Nuevo, football. Santa Barbara, football. Kalinog, football. Kabatuan, Gimbal, football na. Okay, i-develop na sila. Ang Dumangas, volleyball, i-develop na. Leon, volleyball, develop na. Ano pagkid, Kalinog, may volleyball man sila, Bingawan. Pase, ano, ang iya ka pase, basketball. Ano da, Tigbawan, i-develop na, ahoy, na. Baseball, ang baseball, Barotac Viejo, Lemery, San Rafael, o, develop ta. Na, para nga sa future sporting events, mayarang nakita nga samtang bata pa, kay sa isa ka barangay, kung ano ang ginadiktadra nga hilig sa isa ka barangay, ang mga kabataan, ha, ang mga bagubunag, kung matubuan na sa sambuot, makuha nila na, matunaan man nilang higugmaon kag-uyunan ang isa ka sport. Barotac Viejo, Barotac Nuevo, bla, Barotac Nuevo, bla. From generation to generation, kaya ang bata nagilig sa kay si papa niya or tito niya, football player man, ara na i-transfer the blood, in-encourage sa eskulahan, no? Di dapat amuna ang mindset naton nga hindi nga mabakit lang kita sa mga kuniinto nga mga nasyon kag magporma kita sa Philippine team. Di wise ang cohesiveness. No, dapat yang magpatubo ka sa kahoy, hindi man ang pagtanong mo, dako na yun. Kundi matamaton lang. May long-term nga projection, long-term vision para sa ato nga sports program.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nandayaw niya man si Alex Ayala. Naya si Alex Ayala niya at age 21, world champion na or dako ng abda niya. Noti sa tennis siya, kung sabagay, hindi may gani requirement ang height, no? Si Alex Ayala, gamay man lang, pero agi pakita niya sa biggest stage ang ikasarang sa mga Pilipino.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Daw kulang ginodo lang alang isla Sir Paul, no? Sige lang. Ano ayhan ang reaksyon sang iba niyang mga provincial officials? Kag city officials nga dito sa area kahapon sa may batas sa pamansa sa statement na sa kag sa zona sang presidente. Pero git pa nila ganta, git pa matian ta kahapon ang statement sa presidente. Magluwas nga, may nanotice lang ko ha. Kada hambal sa presidente, doon hindi nila niya marangkang tinagaaw. Kung sa atong doon damo, dasma niya blaka kada hambal niya.

0: Although may prompter siya, kasi na-rehearse niya man na sa Presidential Communications Office, no? May mga bagay lang kita ang nakita nga maisong why gid gin istorya, why kay kagwala ma-address sa presidente. Una sa tanan, ang flood control scandal involvement ni Saldico, hipo siya, no? Kag ang padayon nga pagplagyo ni Saldico, kung ako si ni presidente, mabaka nga by hook or by crook, nakpanyo si Saldico. Tapos may pandam ka blakay tiko ni ka presidente, may chilling effect ng imo ginambal mo. Kay kada bugamos na iya policy mo. Makabili nga policy sa isa ka nasyon nga maghambal yang presidente. Ha? Huh? Mabaka Saldico. Surrender now or else you'll die. Da mga muna blata ni Sir Bamboo, no? Wala galing ko krito ng sports program ang and support ang LGU TED. This is coming from a former student athlete, correct na si Sir Bamboo, nagampang sa CPU, nagampang sa college sa UP, no? Kag sports minded gini, no? Muna Sir Bamboo ay isang continuation bla, no? Pudyot-pudyot lang kita to, dumduman niyo sang una at the height to sang Philippine Ascals si yang husband brothers sa si Phil kag si James. Sa so, mga sino pa to, may mga bahaduran nga to. Dito pa lang pilog to yung mga kwangid, ang mga true-blooded yung mga Pilipino to, ang mga Ilonggo to, si Ayan Araneta, si Chiffy Caligdong, nagligad to si Bedek. Di, ang kalabanan siya na, daw hindi, manatong yung mapabugal. Damo, lamok, no, damo, palakpak. O, ti are, o. O mga why ma-address sa akon paglantaw, ha? Crime rates kag anti-illegal drug campaign daw way gito mapitik sang presidente. Ang progress sang high profile cases pareho sang nagkaladula to bla nga mga bulangero bla. Kag ang kaso ni Atong Ang, kun ano na si Atong Ang, ano ginalagas pa ang ginambang ini ni Secretary Juanito Victory Mulya, matutuo ni or basikon check up patalang lang. Ano pagid? Ang modernization efforts sang Philippine National Police kag AFP. Daway gito may Suryana, no? Ano pagit? Ang 2027 budget, daway pagito may Suryan. Ang involvement sang AFP, alleged involvement sa assassination threat sang AFP regarding sa pamahog ni Sara Duterte, daway niya ito ginhambal, no? Before sa tao kapon, daway niya man mahambal ang partito sa trial ni Rodrigo Duterte. Daw ito mga pangsambit, adogin, may mga statement lang to sa simula mapamalakpak ka kahit may ang systems law sa kuryente, kaonang, but which is though pleasing to the eyes and pleasing to the ears. Pero ang sa iba niya mga political analyst, hindi isa ng achievable.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Why, na ito ang mag-uutod. Puro pormalang. Hambali, Sherwin Marco. Zane Carabolido Pagayon, good morning.
1: Foro de los Pueblos.
0: As 8:24, mag-post lang ko for some commercials sa K5 ka. Lalo lang ang hambal sa yada. Balik lang kita dugay-dugay. And pagbalik tanong sitwasyon dra sa Esplanade. Sa diin na nakuhaan sa video ang magkagugma nga nagapakigilawas. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, lag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 D3.
6: Mga mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Gaamo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Mahigo pala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka pala ang gina-energy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift.
16: OT.
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C,
6: babaka sa mga butika.
19: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
20: Mags 4 Biotics ka.
19: May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
22: Good news!
6: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
21: Libre!
22: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor!
0: ang sinaing.
1: Luto na.
0: Ang labahan.
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
23: Tigasi.
2: Tigalapa.
23: Tigasay.
2: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
23: ako ang bossy.
2: Dahil kasangga ko.
23: Ang extend.
2: Supplement for men.
23: Lourdes.
2: Tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
23: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
2: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
2: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
2: DTX 500.
23: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo
2: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
23: Asalika
2: Epektibo.
23: DTX 500.
2: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
26: Mabagat, mangabuti ka.
2: D3 Bio with Vizio.
27: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
26: Mabagat, mangabuti ka.
2: D3 Bio.
28: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
26: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabagat
26: sa mga buti ka.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
26: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
2: Yan ang kapanubo sa imo blood sugar!
26: DTX 500!
2: Garantisado!
26: Epektibo!
2: Para mismo!
26: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
26: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
26: Mag-DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
2: Nga nagkapanubo!
26: Sang imo blood sugar!
2: DTX 500!
26: Garantisado!
2: DTX 500!
26: DTX Coffee Mix!
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
26: DTX Coffee Mix!
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
26: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
26: Mabaka
2: sa mga butika!
26: Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
31: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
26: Ang alkaline nga vitamin C!
32: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
33: Libre?
34: Libre!
33: Wow!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
35: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow!
37: May kumso!
0: Oras, alas 8.36 sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gyapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Standby K5 Karen kay Direktadra sa Esplanade 11. 11, galing na dang numero niya, no? And may nadakpan dira nga magkagugma. Mga estudyante, nag-shapol. Pero balik-balikan ta ang kasaysayan, July 28 in history. In 1941, nabunag si Susan Roses. Jesusa Purificacion Levy Sonora Poe. Legendary actress, queen of Philippine movies, nabunag siya sa Bacolod City. July 28, 1963, ang United Arab Airlines Flight 869 nagtibusok sa Arabian Sea malapit sa Pungsod, India, sa diin 63 ka mga pasero ang nagkalamatay. Sa among numero 24-3, Boy Scout of the Philippines delegation and officials nga magatambong sa World Scout Jamboree sa Greece. Ang ining adlaw ginakommemorate bilang Boy Scout of the Philippines Memorial Day.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los
0: Pueblos. Today in history, July 28, 1986, ginpundar ang The Philippine Star. The Philippine Star, one of the country's leading broadsheet newspapers, and ginpundar ini kagin publish ang first issue. Ang nagpundar amo sanday Betty Go Belmonte, Maximo Sullivan, kag Art Borhal. Ang nagapungko sa karon nga presidente kag chief executive officer sang Philippine Star amo si Miguel Belmonte.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Balik-balikan ta karon si Susan Roses kadungan sa iyang kadawan subong adlaw. Sino si Susan Roses? Ano mga pelikula niya nga nagtatak sa kasaysayan sang Pilipinas? K5 Karen.
5: K5 News FM. Kampyon. Kampyon Report.
0: Makuha kita sa report ni K5 Karen kay suno sa mga barangay officials ng Progreso Lapus, marikot inang lugar kay talagsa lang inakatuan sang tao kay daw sa dead end na bala, no? Ti may kwan inadra, may ano klase tanom na bougainvillea nga gintanom dira ti kun bougainvillea nagadako gimana sa Sir Tristan Wyatt Gulay mo, no? Sir Edgar Abadbadon, Ram Park Mendoza. Amo na nga tira palipod-lipod sila dra. Ambali Sir Pablo Doremdes Nava IV. Kag ang promisa niya to ensure the passage of a true anti-dynasty law. Ted, daw ay yan na madumduman. Hungod niya to, Sir Bamga, hindi pagdumdumon. Ang anti-dynasty law, diin man, daw tanan sila, ga-dynasty yaman, no? Why na to ang mag-utod? Puro porma lang to ambali Sir Win Marco Wee. Our country cannot be repaired by propagandas. It can not be repaired by politicians pretending to be heroes while protecting their own narratives. Ang mahirap, lalong naghihirap kapag ang gobyerno ginugulo para sa interes ng iilan. Ambali Sir Edgar Badbadon. Barato mga motel dira. Ambali Ma'am Rosemary. Barato nga kung makalibre kam lang mambiti, Ma'am Laura, Ma'am Rose. Anan mo may kwan, may there's that some man kwan blang sense of thrill. Lain gid ko may thrill and excitement, hindi blang thrill blang madakpan kaw. Nakasanbay na sa K5 ka rin. Sa aton nga linya, K5 ka dago nagunon ta please, parang hindi kita malangan sa oras oh. Beb Celeste, igalang lang natin ang batas, ang due process of law. Hindi naton pagpangunahan ang gobyerno. Bisan sin o why kita kinakonsente, umiiral naman ang pagiging responsible and transparent and public accountability. Lita Mercieca sa Australia, claiming it. Ted, God bless you too. Habang ni Ma'am Violi Belenson, analibade kay Dimi Kirobin, good morning.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sinya sila na sir, pull ko na harap pa. Kung why, ma-ditso kita. Sa iban pang update ini sa subong adlaw, kadungan sang birthday ni Susan Roses. Si Susan Roses, ginatawag ini sang Queen of Philippine Movies na bunag sa Bacolod City. Si Susan Roses ang iyagi ni Kanan, amos nanday Dr. Jesus Tonggoy Sonora, mistiso doctor nga may Spanish kag Chinese descent nga taga Bacolod City gid. Ang iloy niya si Purification Levy. Purification Levy, L-E-V-Y. French Jewish descent. Ah, may dugo galing ni juicy Susan Roses. Oh. Ay ang lolo nga si Adolf Blum Levy na angot ini sa Luxin clan nga taga Iloilo kag taga Negros Occidental. Amoy na kun nga nga maputi ining si Susan Roses.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
0: Si Susan Roses nabunag July 28, 1941 sa Bacolod City. Napatay May 20, 2022 sa San Juan City. Nagsulod sa ginkasal sila ni Fernando Poe Jr. in December 25, 1968. At the time si Susan, 27 years old. Si Fernando Poe Jr., 29 years old. Ginkasal sila Christmas Day sa Santuario de San Jose, Paris, Green Hills, sa Mandaluyong.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
0: Sa iyang career, may 130 siya ka mga pelikula. In 1952, amo ning iyang film debut sa pelikula nga Mga Bituin ng Kinabukasan. May 17 siya ka blockbuster films upod kay Fernando Poe Jr. In 1974, ang iyang pelikula, Patayin Mo sa Sindak si Barbara.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
0: In 1978, Gumising Ka Maruha. In 1977, Maligno. In 1972, Florinda. In 2003, Mano Po 2, My Home.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
0: Sa 1956 niya nga pelikula, first major lead role niya, sabi ang kwanda ang bida, Buksingera. Ang iyang title, Buksingera. Sang 1968, To Susan with Love. To Susan with Love. Sang 1968, gyapon, may pelikula man siya nga Perlas ng Silangan. Perlas ng Silangan. In 1965, Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Sang 1968, Tanging Ikaw. 1969, Ikaw ang Lahat sa Akin. Ikaw ang lahat sa akin. In 1973, Carnaval. Carnaval. In 1979, Mahal, Saan Ka Nang Galing Kagabi? Mahal, Saan Ka Nang Galing Kagabi? And in 1982, Manidier, si Commander.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
0: Amo na si Susan Roses, balik-balikan talaga na dugay-dugay. K5 Karen, sa naka-sandby. K5 ka. May bugan bilya pa dagin kwandon gin triman. Las 8:44 na saga. Esplanade 11 gali ina dira no. Ma picture out nyo subong. Ama building ni makita nyo subong ari basta dira na K5 ka go.
8: Oh. Oh, K5 Ted.
0: Oo, go ahead.
8: K5 Ted, diri kita subong no sa gihapon sa may Esplanade 11 nga sakop sa Barangay Progreso, Lapus. Kung halin ka dito sa may Mall Yiloni, K5 Ted, may bridge na di sa tubang langgid sang Solis Street, K5 Ted no nga ang bridge pasulod na di sa may Lapus nga wharf or sa Iloilo Fastcraft Terminal. Kung facing ka pasulod diri sa may Lapus, K5 Ted, diri sa may left side sa ubos sang bridge pa panaog K5 Ted, pwede ka na kapanaog sa may hagdanan nga ang lusot mo or ang maagyan ang the boat club. Lalakton mo lang gid K5 Ted, no? Mga 50 meters ginabanta hasta nga makaabot ka gidiriya sa may center sa Esplanade 11. Kung sa diin wala pa ginadigawa ginasayuhan K5 Ted, kay bangod nga hindi pa siya bala or wala pa na maintain maayo, kay bangod nga ti suno man sa Iloilo City government. wala pa ni na turnover sang DPWH sa ila. Amo na nga ti way gawa na di na limpyuhan maayo or nasayuhan gid sa mga katawhan kay 510. Do pila lang na di ka mga tao ang makalusot ang makita naton diri kay 510, may mga nagapamunit na di or di gani ang iban nga nagaubra diri sa may The Boat Club kay 510, no? Pero sila nga ginalagawan, wala pa gid siya do kay ti way hindi pa siya develop gid bala since nga wala pa ni na turnover sang DPWH sa Iloilo City Government. Pero sinilanggit nga aga natapos ang paghawan sa mga katapo sang General Services Office o kon GSO kay 510 sa mga hilabon diri kay kagina pagadto tagina di mga kaagahon medyo tag-as pa na di ang mga hilabon kay 510 kay kumakitan to sa video sang aduhan ni Black estudyante nagpalipod-lipod ini sila gawa kay 510 sa may hilamon nga taas kung sa din hindi sila makita pero lipod sa ila ihibalo diri sa may right side nila kay 510 sa uluunhan may ari na di sang parking area kay 510 no
0: kung ara ara kamod ara ka pada sbong.
8: Yes, yes, K510.
0: May video ka, maka-video ta na ibi para makwanta.
8: May ara ko da ginsend kay ang akon di nga personal nga cellphone na lubat.
0: Lubat?
8: Oo, na lubat.
0: Baka tabagoy ah.
8: Ginhingagaw ko send ang video
0: sige,
8: ko
0: sige,
8: da.
0: Please.
8: Oo, malang-alang ko sa live. Oo.
0: Kaya nga, gapamatingin nanto si Nini Imbio, Elviro, Lakion Aujero, si Cousin Paul Daniel Aujero sa Imos, Cavite, kag si Tita Nida Ferulino Aujero. Dauda mo, osang... Daw damo sang nagka-intriga. Ka Killjoy sa ilang ginhawanan nila na da. Diyan pa kabuhi ng mga tanom na pinatay nila. Ano man naman?
8: Na kay 510, nakitanta, may ari na din sang duha ka papel.
0: Anong dito papel?
8: Sa video, te syempre, hindi manigar kay 510, lang tawon, taginaya ang video kay 510, no? Sa last part sang
0: may
8: video,
0: papel
8: may
0: to?
8: Ara nga ginkuot ang babae sa bulsa niya nga papel.
0: Oo.
8: Then ginhatag niya ni sa lalaki, nga tiyan mo nang gintrap or ginpahit. Pasensya sa term ko, ah, basi blaman, basi lang nga ginaididan ko, gid. Pero amo ni siya, makitaan sa video, nga ginusar sang lalaki, kag di rin nakitaan naton sa ilagid mismo, nga ginpungkuan, nga may nabilin di rin nga duha ka papel kay 510, no?
0: Ang papel gin serbi nila nga kwan? Ingin serbi nila nga tisyo?
8: Oo, may sulat ini ang papel kay 510. Math, numbers, di wala ko ginbasa.
0: Ang math?
8: Pero, oo, math kay 510.
0: Ang math? Ano nga math ng sine cosine? Ano na siya?
8: Wala ng... man. May mga numbers. May mga following numbers na yung ginapang sulat. No? Hindi tagin sila nga mabuka. Kay
0: advanced
8: di...
0: math or math 11?
8: Basta math.
0: Di pero nga, ang conducive gin man, abidra ko magpatupong-tupong kadabi kung magkagugma. Kamuday, ang ating kuhan ka mo gusto nyo magdaluay. Da, before, why pa naging hawanan? Da, kuhan gimana? Marabong?
8: Hindi kay 510 kay kagina pagadto tadi ang akon sa personally kay 510 ano nakibot man ko gani nga sa amo ni nga area na himo nila kay 510 kay ti
0: ano oras
8: kay, ang sa information nga nabato naton ginabanta utong adlaw kay 510
0: o to adlaw
8: yes so amo na hindi pa kita sure no subject for
0: kaya ang tsaktok ilang headline tanga broad daylight masanag. Hoy, may bati amo na sa unang da mga huy, may nagapaligo bala mo. Uy, kalaw ice din na. Hindi ka magsala ina mang lingling. Tapos ambang may nagambang nga nang pirmi na sala da. Tapos isang anan oras. Bati amo nang drama sa una. Dito manalin sa bakulod mo.
8: Nga mo gani.
0: Yuhuka. Thank you. Si Saint Carbolido Pagayon, Jesse Estrera. Sa Agdahon office sa Pasay gawad kalinga ka pamati sanda Edgar Barbadon okay ti ano na may interview kasi no interview mo kay 5 ka
8: wala kita nakahingagaw sa kay kagawad kay may gindalian ni siya gadto then si ano si engineer Neil Ravina na ano ni siya natigayon ni siya nga na interview ni K5 Jenny K5 Ted no regarding mandiri sa natabo sa may Esplanade
0: dali lang mag broad daylight alas 12 kapon sang udto. Nami chimpo ay tat, way talithi mo.
8: Oo, mainit-init.
0: Hindi blaga, hula to ang tanan sang sona ni Bongbong alas 4 mo. Sino o tinong to ang focus ang tanan, Tristo Bang Kapitol, kay may nag-rally mo?
8: Oo.
0: Ah, okay. Dali lang. Ano ang kwanto nga nakahambal silang estudyante?
8: Naka-uniform ini ang babayi. K-510.
0: Anong uniforme isang babae? Anong klase uniforme? Puti, blouse ang bayo sa babaw?
8: Yes, yes.
0: Puti?
8: Yes.
0: Ang falda?
8: Ang iyang falda, hindi natin makunan, pero may nakitaan kita, no, nga uniform sa isa diri ka eskwelahan sa siyudad man sa Iloilo, pero hindi tapa.
0: Anong color? Anong color? Orange? Pink?
8: Pink, nga may pagka-green. Hindi ako sure.
0: Hindi, amo na yung combination, amo na yung outcome sa i-combine ng lalaing color sa color wheel. Dumduman mo yung mga color wheel sa imong art. Ako dumduman kuya kay Inday Sela Grana to sa Duenas Central School mo. I'm a proud graduate of Duenas Central School, la public school. Oh, te, ano ang babae, ano nang lababohok, taas, ano? Anong pag-describe sang mga dito sa palibot?
8: Sa lipaliwat kay 5-10, gawto do to, dakon nga
0: mga. Ang ambako ang babae, describe, abi. Anong
8: pag-describe?
0: Niwang o konslim?
8: Slim.
0: Oo. Ikon slim mo na yang ako nya nga mga type. Hindi kuya gusto sang niwang diyan nga lang skin and bones. Ang ako nya type palingin man sang unayas. Kwan ang slim. Okay. Daw ano laba book hindi?
8: Hindi tama sigurado kay naka ponytail
0: ini. Ponytail.
8: Yeah.
0: Ang lalaki ano
8: mataas. Mataas siya. Oo, diyon ang fit man ni siya nga pagka lalaki kay 5'10.
0: Di nga ginakusara nila na kay gistrihan lang to sila. Yata nung labot nila da nga nakita nila sa aktwaw. Kita ginila?
8: Yes, kay 5'10 kay timay naka video.
0: Gaano gapungko nga ano abi hindi lang gid pagklaro ha kay karon ma bulasot kita di nga duwa.
8: Sa bakay.
0: Okay ah. Kay wala mo nga gutok ang jeep mo. Natural man na kay gutok ang jeep. Ikaw man black kun gutok ang jeep lang magsakay ka to pa baryo ka para ringa sa ni white black kun sa bakay magmo. Adlaw.
8: Ano mo sang banwa nga.
0: Di sa kwan sa gisos kalinog eh. Organito sa may barangay Mula Pulas Pasay ha. Alas 8:52 doon, hindi ako maglapaw, karon maluoy ko kay...
8: Pero paanta ni sa statement, yes. Siyempre may ara na ang sa city government, no? Ang sa side naman sa aton nga kapulisan.
0: Interview nyo ang mga tanomda nga ginutod na kay bangod sang kwanda sa natabong iskandalo. Kapag nga buhi man ang mga tanomda nga pinatay nila, ya? Nami man na, wipe ako, kung ikaw walking ko bilog ang sudad, wipe ako kasulod mo. Asa to sa may piyakto kasulod ako, sige balikan ko lang na. Sige, thank you.
8: Ang ining nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kadlaos, Pastor Bobby. Oh. Nini MB, Elviro, Lakion Ojero, and Cousin Daniel Paul Ojero, Tita Nida Ojero sa Imus Cavite. Mighty C Morning! Wala nyo may isang buwa kapon sa Esplanade 11 mo. Alas 8:53 na sa aga. Manan nyo ganing may isang buwa ganing sa Esplanade 11 kapon. Abi sa mga kabataan na butan nyo sa lugar bla. Gadali gi kamo diyan kamo magyapon madto da yawa na kamo maunta lay ginawa niyo. Alas 8:54 sa aga, Ted Ojero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidants.
13: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
13: Mas tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
17: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
21: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gini-carots.
23: Hindi lang carots mga kaduran.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Kasi hindi ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
21: Mas na.
20: Ano tayong engineer man?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki na to ng tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
0: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
0: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
0: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
0: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kagunto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter. Pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
0: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakaunang bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times paginturo, no?
0: Sobra pang iban, no?
3: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo, gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: 41.
5: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka ni...
16: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagtiko duwa, sa gabi, duwa, sa agad. Bali, two times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nga nagpa-check?
16: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
16: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa...
1: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
0: Carrots da, orange da, mga orange.
3: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
0: Mm-hmm.
24: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Boy.
25: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na Sir Boy. Basi bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
25: Correct.
3: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty sa adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
0: Milig sa taguay.
3: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
0: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug to mo. Uy, ka 19, ha?
2: Nakakampiyon ni
3: Magpito. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
18: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
4: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
18: DTX 500.
6: Ikaw bala may ginapat

0: malapit sa Robinson Saro sa Tubuan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
2: Uh-huh.
1: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
2: Uh-huh.
1: Kung baho, pagindang ilok.
3: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-iapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas.
1: So, wala.
4: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
2: Confident.
5: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
1: Uh-huh.
5: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
3: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
4: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
5: Mm-hmm.
4: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
4: Natural sugar.
3: Stevia. That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagid pugai, isang duwa ka D3 Bio pa.
4: Wow.
3: May bulletproof coffee ka na.
5: Kay engineer ya pang pabakod extend.
4: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa suporta, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy.
3: Uh-huh.
1: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
3: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
3: Mm-hmm.
1: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? Para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
3: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
4: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
3: Oy,
4: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
3: Uy, messenger, no?
4: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
4: The work hand in hand, Sir Boy.
3: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
4: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
4: Kung sa kurinti pa,
3: covering. Sang
4: wall. Dapat may cover para di, ano,
5: hindi
4: maglakta. Wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kaya amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out ini sang aton.

0: nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung okay, kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
1: in
2: God,
1: short,
2: no?
1: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
1: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
2: Kampyon.
0: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga magdissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka, meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
2: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kay ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ambag ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D and K and mga minerals like magnesium, zinc and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
3: D3 bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gid ako ng irregular nga regla, isa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 bio.
5: Ang D3 bio.
3: You may Physio.
5: Ang Physio.
3: You may D3.
5: Mag-abuti ka.
3: D3 bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
3: D3 bio! ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
7: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
8: Kalma lang.
7: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
9: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon sa D3 Bio.
7: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
1: May ara kag ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Kabinipisyo ka man.
3: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga salagi ng ginahimo, tay.
2: Nakonsin siya ka lang, guro, kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
3: Why, abaw. Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do, hindi na ko patulogon sa akon konsensya, ya.
2: Amugid na.
3: Ano nga amugid na man?
2: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amo mo ko na sa una. Sa una lang na yung kulukonsin siya. Magdugay na, ay mangin kabalan ka man sina.
3: Sadya-sadya, you know? Why, ah! Aba?

0: bugo.
1: Ay, ano man budan?
0: Kabatigan at sang ulo istorya ka sang katupad balay na party kay Noli.
1: Ha? Ano naman na? Nagdaog siya sa rapol?
0: Hindi ko. Ambal sang iban. Pati ko na naalitan sang inkanto si Noli.
1: Ano?
0: Kaya nakita ko naman siyang ga-istorya sa nga siya lang isa.
1: Ano nga inkanto man?
0: Inkanto bala. Kagdasun nagangisi pa siya nga daw may ginaistorya agad sa'yo.
1: Ay, hindi na yan inkanto niya. Kundi sa lahi niyo na ginaya nga mga buang. Ay, sosya. Nagpati ka man sa katupad naton. Bisan ko rin nga nagamiyaw-miyaw gani kong gabi. Hambalo na nila yung pabaida. Basi inkanto na.
0: Pero
1: katakwa sanay na nga mga kuring. Himuon pa nila yung kantong. Kagkaroon ang natabo kay Nuli. Hambalo naman nila nga na yung kanto. Ay, hindi niya yung kanto.
0: Ay, di ano man gali.
1: Nagatakar niya pagkabuangit niya. Sa lahi niyo na iya.
0: Yay! Sadya-sadya, ino! Ayaw!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon?
0: Let's talk about politics.
1: Okay, it's up to you.
0: Boss, para sa akon, kung may proseso sa impeachment, dapat padayunon kag sundon ang layi.
1: Boy Ramon, hinay-hinay lang. Dugadali kagidaw. Atat kagid nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Hindi man, boss.
1: Boy Ramon, para sa akon.
0: Boss.
1: Dapat na rin makita kag babatagan ang bugos, kag bugat ng ebidensya antes maghukom.
0: Amo gani, boss. Daw bugat naman guro ang ebidensya, boss. Ah. Kay ti may mga witnesses gani, bato kay Vice President Sara?
1: Sakto man, pero hindi pwede nga hukman dayon ng tawo na wala pa natapos ang proseso.
0: Aw, ah. Abi ko gani, boss, daw pareho lang isang sumunay sa barangay.
1: Ano?
0: Oo. Nga kung may reklamo ng asawa, guilty na dayon ng mga bana bisan wala pa hiring.
1: Sila ya guro eh. Hindi si Vice President Sara Duterte.
0: Mo ginaguro, boss?
1: Man ang mga asawa.
0: Oo.
1: Ilabi na gidas tupad balayta.
0: Oo.
1: Wala na yung impeachment. Diretso na ya desisyon.
0: Agoy.
1: Wala na kinanglan abogado. Wala na apila, wala na argumento. Desisyon na nga may sala ka. Kagkabalo ka kung sino ang Chief Justice?
0: Ha? Ay, sino mo saw?
1: O, sa away sa mga mag-asawa.
0: O, sino?
1: Ang Chief Justice, amo ang ugangan.
0: Ha?
1: Teh, makasarang ka pa da. Wala na hiring pa.
0: Oo, no? Pero Boss Roquette, seryoso niya. Mas maagid guro ma-impeach si Sara.
1: Mag-amo ng pagpati mo, mas mayo papangita ka na ng balay mo nga ilistaran.
0: Nga man, boss.
1: Kay base, ikaw una ma-impeach sa balay ta.
0: Ala, sadya-sadya yun, no?

Kadamo naman sang akon mga koleksyon nga malita. Kanami nami tulukon. Abo ining isuhol ko sa akon mga ido-ido kag kuring-kuring. Agod nga maimpit si Inday Saray Lustay. Pero daw natingala ko. Gado kapigaw subong sang performance ang Tulpox Brother Raw. Do wala sila gagahon sa Senado. Nga do kalinong sa ila. Ano man, hindi nila kaya i-bend ang law? Kag si Senator Tito Sutab, do wala man gadibati haw. Ano na siya, hindi ka ba lumagdibati? Samtang si Senator Sherlos Gagwa Chan, daw design lang sa kilid ni Senator Cheese Escordero. Nano man niya sila man? Daw kapigaw, haw? Kagang akong leader sang manug impeach kay Inday Saray, nag-trending pa sa Facebook na samtang gambal, ha? Gabukal ang laway sa kilid sang babaya. Ay nano man ni sila yaman? Gadi na mak sila sa Senado? Sadya-sadya, no? Why?

0: Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: sa K5, dirilang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500
0: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Dumating kita ko sa K5 News FM, kita mo gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: sa Rica
4: Epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may Visio.
3: Ang Visio
4: yung may
3: D3.
4: Mabagats mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may Visio.
3: Ang Visio
4: yung may
3: D3. Mabagats mga butika.
7: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Amigo, hola, Toy.
1: Ano man may gabang kay?
0: Makadto ka sa programa sang SK?
1: Ha? Ano nga SK man? SK as in sa kinananay?
0: Hindi ah.
1: Di ano man gali?
0: SK bala sang kuniyang kabataan?
1: Aw, ay, nagkadto ko to, pero pag-abot ko, ako pa ang ginapangayuan sang bulpen.
0: Di anong natabo?
1: Hambal ba sa SK chairman? Mga bata, may games kita? Abi ko gani, ano gitang premyo?
0: Di anong premyo?
1: Tatlo ka dulce. Apat ba kami nagtungay?
0: Mas dako pamplite sa tricycle pagkat toto kaysa sa premyo?
1: Oo, oh, gani, Meg. Nagdaugin barat man to sa SK chairman ang iya programa?
0: Nga man, Migo, hola, Toy.
1: Ang sound system, pero may nakaugtas. Ang tukar per me lang, Arab lang lyrics, blamig nga happy. Pero gulpi lang ka sa grak, kagakapatay.
0: Dapat speaker, now ya, guro eh.
1: Guro eh? Kagang MC, blamig, nagsiling pagid nga. Mga bata, may surprise pata.
0: Di anong surprise?
1: Ah, gulpi lang nagulat. Amulang kalito yung surprise.
0: Libre paligo eh, no?
1: Oo, oh, Meg eh. Pero kabalo-kabala, Meg, o Bongkoy.
0: Oh?
1: Bisan gamay lang ang programa, believe man ko mo.
0: Nga man, Meg.
1: Tiyan mo niyo, bisan dulce lang ang papremyo, pero nagambal pa ang SK chairman nga. Ubos na ko nung pundo.
0: At iba si, ubos na bakal dulce eh.
1: Ambot lang ah. Kaya bag-uman tong motor ya. Tapos ang yung cellphone, Meg, may tatakbo lang naman sana.
0: At ipiyo na, sa jisat jagay.
1: Wow!

0: Nano ka man burog?
1: Amo nang problema kasi subong magdalina ya.
0: Hey, kung amo na ang problema mo, pwes, hindi na po problema, ha?
1: Nga man magdalinaw.
0: Kaya hindi man na problema.
1: Ay, abo. Problema ka dyan, eh.
0: Kaayuhan na iya. Ay, na problema ka pa.
1: Hoy, kay tigin na konsensya na kumong...
0: Agunta, halang bala. Madula lang na iya. Kabalo ka.
1: Hmm?
0: Amo man ko na sang una.
1: Ay, abo. Ang lain kay hindi ko katulog kong gabi.
0: Ari na lang, oh.
1: Oh.
0: Iuli na lang ang parte nga nagadto sa imo para hindi ka pagkonsensyahon.
1: Hoy ba?
0: Oo, iuli na lang para katulog ka na.
1: Base ko ni pauli mo sa akon magdali na, mas hindi naging ko katulog eh.
0: Ay, kag nga aman how?
1: Hindi na ko katulog sa ang paminsar kundi kumakuha sa kwarta para iuli sa inyo.
0: Ay, kag nga aman.
1: No, boss, kung natugas to ya.
0: Sadya-sadya eh, no?
1: Wow!

0: Daddy Bantol?
1: Yes, my son Jupiter.
0: Natakaan ni Kuya Dad. Kadagi ko sa mga proyekto sa barangay. Do wala agad matapos-tapos.
1: Nagaputok yun ang butsi mo, wow. Ikaw blang kontraktor?
0: Hindi man, Dad. Pero dugay na gadya. Abi ko gana iya, matapos na naalintis mag-eleksyon.
1: My son Jupiter, hindi ka na'y magpaka-high blood.
0: Oh, yeah. Kwa nabi, Daddy. Sa una, gamay pa ko. Ara na na. Subong adako na ko. Ara gyapon.
1: Iba si kung gusto lang sang proyekto nga. Hindi anay matapos-tapos kay gusto ya makita ang imo pagdako.
0: Oh, yeah. Hala.
1: Basi gusto yun lang makita nga nagatubo ka bisan wala pa siya natapos ang proyekto.
0: Kwan, Daddy, ah. Basi wala na gadya planong barangay nga ipatapos ng mga proyekto, da.
1: Sige lang, Bla, relax lang. Kay kun ara na ko, da. Basi ako nang mapatapos sina nga mga proyekto.
0: Basi, Dad, kun ara ka na, da. Madungaga na lang ang tapat ang mga proyekto nga hindi matapos.
1: Ah, bala na hindi matapos, importante, paldo. Bala hindi matapos-tapos. Basta ginapaubrate sa aton balay, matapos na tungod sa proyekto.
0: Hala, sadasadya eh, no?

0: balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Mga abyan, sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kampiyon sa balita,
2: kampiyon sa music,
3: kampiyon sa kalingawan,
2: kampiyon sa serbisyo publiko. K5
3: News FM
2: 88.7.
1: Kampiyon.

0: yun.
1: Hey, Five! Galingawan time!
2: Anong pangalan mo?
3: Crisinciano Campupot, ma'am.
2: Pilang edad?
3: 18, ma'am.
2: Anong obra?
3: Tricycle driver, ma'am.
2: Single?
3: May sidecar, ma'am. Eh, hambalan ganit tricycle mo. Lang ka.
1: Hey, Five! Galingawan time!
4: Para sa mga balita, sumungaw do, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay K5 Jan Sapio. Las 11, tugtubala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.

0: Tribio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: You my Vizio.
2: Ang Vizio.
0: You my D3.
2: Mabagat, mangabot ka.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: You my Vizio.
2: Ang Vizio.
0: You my D3.
2: Mangabot ka.
4: My family history bala kamuusong diabetes.
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uhas.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ay, ang mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga pungkot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman
12: Roman. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for men.
17: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for men.
18: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay.
11: Happy kanunay.
18: DTX 500.
11: Masaligan.
18: Epektibo.
11: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
11: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
11: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
18: Masaligan.
11: DTX 500.
18: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
11: Yung may
18: D3.
11: Mabagat sa mga butika.
18: D3 Bio.
11: With Vizio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3 Bio.
18: Ang D3.
11: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
18: D3 Bio.
21: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko. K5.
1: K5.
0: K5.
1: K5 News FM.
0: 88.7.
1: Kampiyon.
2: D3 Bio Health News, E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, sir boy, kaya may ara ang mga kuhan mo,
5: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Uh-huh. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower, sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stock mga matamis, tinapay, pasta,
5: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin lang D3 Bio.
5: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man.
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Amo na ganyan kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
9: Wow, right?
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Babagats, magabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Pumso!

0: radio ko.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11.04 na sa ada. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
2: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
5: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Saburoso!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Mayong aga, mga kakifoy! Kamusta ka mara? Welcome na sa ato niya pagpakalagad sa subong edisyon niya. Subong adlaw! Martes na! It's 28 na sa bulan sang Hulyo. Da, sing si mga adlaw ba? Sa Biyernes, bugto ng orangos ni Hulyo. Kay mabulos na si Agosto. Asik, no? Kamusta ka mo dira? Ti ano, may kalain ka mo sang buot? Hambala ka mo! Kalain sang buot sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Wayagin Tuman. Ang inyo gustong ay hambalya sa suna? Hambala ka mo kung lain buot niyo siya kay Way Kulabot. Hambal nila, tanay, ginambal mo ni. Iyan na yan sa presidente. Prerogative yan ay kung sino ang ihambal niya. Ano? Kung ano ang ihambal niya? Hindi ka mo magsunggod ah! Iyan man na mo. Kung gusto niyo, nga, kung ano gusto niyo ihambal sa suna, dalagad ka mo, presidente! Para pa gusto ka mo kung ano ihambal niyo! Galing kay pamangkot kung maglagad ka mo, madaog ka mo. Kaya ang iba niya pala hikay na, bisan na barangay kagawad, ganin, hindi kadaog. Eh, ang pinaka the best niya ginambal ni President Marcos, sa ako niya, duwa lang. Ang ambalyatob lang nga dulaon niyo, i-amend ang ipiralo. Ang ipiralo, dogin pira, ginman, dogin kwarta, ginman, no? Ang ipiralo, bla, dogin kwarta. dulaon ang systems loss. Ang systems loss, bla. Ang maning boysit nga ni nga mga electric cooperatives and electric companies nga ang mga ginkawat na konsumo sang kuryente ginacharge nila ya sa mga good payer. E kung daw hindi man gusto, nami man itong ambal ni President Marcos, hindi kasalanan ng mga konsumidor. Of course eh. Dapat ani kamo yang mabantay daya kay kaangan na lutsan kamo nga ginkawatan kamo sang kuryente. Madugay na ini nga ginaantos sang mga konsumidor sang kuryente. With all due respect sa Dresse Ciudad sa Iloilobi sa More Power Corporation, Ilico 1, 2, and 3 sa probinsya. Dari lang tayo si Iloilo, ano yung mga concentrate ah? Nodugay na ni nang kinawat sang iban nga kuryente, ginabayad, ginatulunga sang mga good payer, sang mga nagabayad sang gusto sang konsumo sang kuryente. For me, para sa akon, that is one nga maayo nga ginambal ni President Marcos Jr. kahapon sa iya siningasuna. Kag number 2 ang nami pag inyong ginambal niya. And by the way, pagambal niya parte sa systems loss, i-amend ang ipiralo. Oh, grabe malawig ang pagpamalakpak kag may standing ovation. Nagtililindog ang mga nagapamati. Oh, malawig ang pagpalakpak kay Paypon. Nara ka na? Malawig ang pagpalakpak at may standing ovation sa pagambal ni President Marcos sang siring bagay nga dulaon ang systems loss, i-amend ang ipiralo para nga magnubo kag para kag pag panubo pagid sang suktanay nga subong ang suktanay. Dali lang hold your fire. No, dasin mga guaan sang balita. Dali lang, Ario. Watiin niyo lang si President Marcos. Amo niya malawig nga palakpak kag may standing ovation. Mangod sining pag-amend sang epiralo. Nga dulaon ang systems loss. Yari ang kabahin sang suna ni President Marcos Jr.
2: Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Si President Marcos Jr. ha, sa kita nyo, lawig ang pamalakpak. Lawig ang pamalakpak kag malawig ang standing ovation sa mga audience kahapon sa Halls of Congress, sa plenary sa House of Representatives. One of the best, ina. Kay hindi lang niya request, kundi niya we demand sang immediate nga amendment sang EPIRA law para madula ang systems loss. Kag subuman ang systems loss, may bat pa. Di kundi tama ka tinunto. Tinunto gidi yay. With all due respect sa more power, ha. Kahit ang more power na implement na lang ina niya, kahit aras kasuguan mo. Why ko yan abot sa Iliko 1, 2, and 3, ha? Sabton yun na. Eh, mayo ini, kakadugay na ni. Ginasinggitan, tanihalin pa sa una. Dumdaman yung isyo sang overbilling, kag underbilling sang previous nga distribution utility diri sa siyudad si Iloilo. Nga reklamo parte pagin sa systems loss nga masyadok dako. Nagkadto sila to sa head office ang kompanya sa ginawa ginaobrahan namon sang una ni K5 John Kapulot nga palinon kami nga duha. Kadtuan nila yamo. Ang apo sang tagiya sang mga previous sang former nga distribution utility kadtutot sila sa CCP complex nga palinon kuno kami ni K5 John Kapulot kag ang inyo alagad sa una sa piyak nga waragwagan kay kuno gaymo imo kami sang isyo parte sa ila kay kuno king gabaan sila kuno king why ma rin yo ang ila franchise ni Mr. Jonathan Cabrera Dice Laughing. Diyan mo ina, kadugay na nimo systems loss. Kay ang mga nagakaladula, ang mga ginakawat ng mga kuryente sa mga patayhuya. Ay patayhuya gini. Ng mga nagapangawat sa kuryente, ginacharge sa mga good payer. Eh, mayo lang kay subong si President Marcos naka-discovery siya ni. Siya lang ang presidente! Nakadamo na sa presidente, former President Noynoy Aquino, former President Gloria Macapagalaruyo, former President Noynoy Aquino, former President Rodrigo Duterte. Subong si President Marcos lang nakadumdum siya ni nga hindi sala sang mga consumers. Ang pagkadula o kung ang pagpangawat sang mga patayuya. Eh kung mayo ka, mangawat ka black kuryente, kag pabayaran mo ya sa mga good payer. That is very good. Kabahin sang speech ni President Marcos kahapon. Ako gani, kung naayon ko mo yan, matindog ba ko sa napukuan ko kahapon mo? Eh kadugay na ni, ginasinggitan na ito ni halimpa sa una. Nga ang may systems loss, hindi na yan sala sa konsumidor. Sala na yan sa distribution utility, ha? With all due respect sa more power, ha? Kay ang more power yan, nagatingha nga mabuhinan, madula ang systems loss. Kay nga agi na pangdakop nila ang mga illegal connection. Kagrabe nga mga illegal connection ang ilang mga nagkaladakpan. Ay iba niya nga mga electric cooperatives, may nadakpan man ka mo. Daway gid! Kay nga, ha? Tibisan mga awat sila da, gina-charge mo lang gapon, may gapon. Why gihapon perde ang mga distribution utility kay ginasukot nila, ginatunga nila sa mga konsumidor. Amalain pa kay may bat pa ang systems loss. Imulat lang iyong mga mata. kinamulat ng mga mata natin paagi kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Amo nam lang na

na konsumo nga kuryente. Amo na ginambal ko siya nguna, gani ka ba'y panin nagapangawat sa kuryente, kuryentehon, Manislao? Mga kuryente man ang makakawatan sa kuryente, bla? Oh, dapat makuryente man sila sa mga ginakawat nila nga kuryente. Kaya makuna nga kadugay na nga problema since nga gin-implement ang epiralo.

Ang ipira lo ni napasar ini isang 2001 no? 2001 ni napasar. Ang Electric Power Industry Reform Act of 2001. E 2001 amo tong time tong presidente si former President Fidel Ramos. Ang Republic Act 9136 sang kasuguan nga ini no nga konsidin ang ining ipira law Philippine law that privatize state run power sector nga gin create gayon ang Energy Regulatory Commission o ERC sa para makita kuno ang mga competitive kag efficient kag pag-encourage sang paggamit sang energy kag other modalities of demand mga kakifay. Tekon i-amend ini kay 2001 hindi pa nagkakaangay kag subong daw kinanglan nga may amendment natin mo ini nga nakita ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ginapasan sang mga konsumidor ang mga ginapangkawat nga konsumo sang kuryente sa mga kawatan kang mga bulayog ng mga wala ng kalakurinti ni ng mga konsumidor. Damo na di sila. Sa una, ang more power gani sa siyudad sa Iloilo sa pag-take over na nila. Hasta to mga kwanto, mga linya sa tubig, ang mga PVC pipes, black pipe pole. PVC pipes, ah, dira sa barangay San Pedro Molo, may nadakpan to sila. Abi mo, tobe, inigray tobe, kuryente ang unod sa PVC pipes. Kadamo na, ilabi na gin sa mga lugar nga madamo sa mga informal settlers. Kaya mga squatters, ang una, squatter na sang una, sumong informal settlers ng panawag sa ila mo. Dira gid ang madamo nga kawatay sa kuryente. Dira sang una sa Muliluni, damay kompetensya yung more power dira sang una mo. Damo ng kaladakpanda. Di 2001 pa. Ini ang 2001 yali si former President Irap Estrada ng presidente naton. Eh kabay pa nga madasig kay we demand ni Permira to we request niya no we demand sang immediate nga pag amend sang ipiralo. Imayo ini isa ina sa maayo kon immediate gilayon immediate black kunik gilayon dayon. May madula na ang ginapasan aton dugang nga ginapasan kamahal nga naan sang per kilowatt hour subong sang kuryente. Dugangan pagid sang systems loss nga gina-charge aton ginabayaran ta. Imayo ini kay nahimo ini ni President Marcos. O, ti challenge ni sa mga member sang Senado kasang House of Representatives. Na mapasad nila ang amendment ngayon eh, para madula ang systems loss kag mapadubo, ma-reduce ang balayran sang aton mga konsumidor. Diyo ko, kay Paypal, kung may mga bill kita na sunod bla, ilista nato ni pilang na bayaran naton sa systems loss. Tanan-tanan niya mga good payer na butang na sa bill nato na yung natawag ng systems loss mo. Hindi ka padula na kung dako inakabulig. Kag mapanubo pagid ang panukot o per kilowatt hour sa nakonsumo na ito niya kurinti sabong nga daan. Taas, may 15 pesos na sabong. Nagligad to, 10 pesos lang. Kamak mo na nga konsumo sa kurinti.

0: Saka.
1: Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat?
0: Di, amo na yung mga bagay. Nagawa na ang mga bagay ni President Marcos. Why kita yung kadayaw kay President Marcos, ha? Ginadayaw naton siya. Hindi sa pangkabiliguan, kundi ginadayaw naton siya bangod siyang iya sining kabahin sang speech niya kahapon sa Suna nga immediate nga amendment sang ipiralo para madulang systems laws kag mapanubo ang panukot sang kuryente sa mga konsumidor. Plus isa pa gid, no, ang may income nga hindi magsobra sa 350,000 kada tuig, dapat ipalaparon ang mga bagay ngini para mabuhinan. O kung hindi pag buhinan, arap na pakipipo lang parte sa 350,000 nga exemption sa pagbayad naton sa buhis sa naga-income 350,000, tanubo. Namitani ko mga 500,000 pagitani, no? 500,000 tanubo bla. Kay amo kanina nga hambal naton sa mga nangliligad nga mga edisyon sa programa ta. Ini mga 350,000 to 500 mga middle class earners ini. Ini mga middle class earners. Minimum wage earners. Amo ni ang mga ginatawag naton nga good payers sa buhis. Kay nga automatic nga ginabuhin sa sweldo. Withholding tax. Magbaton kita sa sweldo, tabla. May nabutang dira sa imong payslip nga withholding tax. Why mo pa nabaton, nabuhin na mo? May blacky pipe mo na. Why mo pa makaptan, nabuhin na. Kahit automatic ina nga ibayad nato ina nga withholding tax sa BIR. Tinami pagkita ni 500,000 eh. Panubo, bla. Ara na sa akin, Pai Paul. Kaya mo ning mga dako nga epekto, nga dako ang mabulig sang aton sining gobyerno sa sining mga duwa lang kabagay. Ano yung aton istoryan? Ari pa, matiandab lang kabayan sang suna ni President Marcos kapon.
2: Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
0: Sabo na, no? Ang ginambal niyang 350,000 below, no? Ipalaparon ko, no? Padamoon ko ng exemption sang income tax. Ang naga-income sang 350,000 panubo kada tuig. Ang minimum corporate income tax, kag subong man ang amnesty sa income tax, wala bayad income tax, estate tax, value-added tax, kag donor's tax. Ganun ay, kapag ginabuhisan ka pa mga kakipay mo, itanan-tanan nga boys, kabay pa nga hindi lang ni makita sa taga-BIR, nga basi kada ginawa tapos sa plakadlaw, Blacky Five Paul, kada ginawa, kada klota sa hangin, bla, basi isokton kita kakaboys, sa plakadlaw, kabay pa nga hindi lang. Kay basi sa plakadlaw, bla, may air tax. Ini niya air tax nga hangin sa utok ka sa tabo. Nga kada klo mo sang hangin, sukton kita sa boys, kabay pang hindi lang nila madumduman. sobra-sobra naman na yan. Oh, eh, amo ining mga sa akon lang, sa subong lang. Ah, mga maayong nga mga punto nga kon ma-implement ini, gilayon ini mahimo, no? Dako ang mabulig nga sa mga hoy poloy, mga pigado, mga income, mga middle class income, mga minimum wage earners nga mga Pilipinos kon ma-implement na ining mga bagay nga ini, dako gid nga bulig para sa aton nga mga Pilipino. Ang kabahin sang speech kay ang suna nga ina ang ambal sa presidente, di kabahin ina nga dapat may component ina ini lang nga ginambal sang presidente, so dapat nga may kasuguan nga ipasar ang kongreso, both houses, House of Representatives kag sang Senado, no? Pasaran nila kay hindi pwede nga ay ginambal ni presidente to automatic, hindi, immediate gani ang pag-amend sang ipiralo, immediate ang paghimo sang kasuguan nga mapalapad ang exemption sang income tax ang below 350,000. Ang ambal ko gani king mas naman nami pagitan ni 500,000 panubo nga sa isa ka tuig income, ma-exempt ikaw sa aton sini nga mga buhis. Dugangan tani karon, dugay ha. Standby ka mo kay ang patrol ta may ginlutang kina aga pa. Riding in tandem. Tatay 62 anyos kag bata nga 14 anyos. Ang tatay nga 62 anyos, patay gid. Sa isa ka sa banwa sang Anilaw, Iloilo kay na aga pa. Grabe ning tabo nga riding in tandem aga pa ha. Ano ang latest nga investigasyon sang Anilaw Municipal Police Station may kag tanan sini. Kag diri sa siyudad sa Iloilo. Wow, mga bastos ng mga estudyante ito. Ama ko na nga nag-push up. Hindi push up ha. Saka naog. Dira sa Esplanade 11. Ang Esplanade 11 nga ini, ara ini na pamtang parte sa Barangay Progreso sa distrito sang Lapos. Malapit na dira sa Piri Terminal ha. Oh, sa ulo na nga ko ni Taytay na nga Galapos, Lapos, kang sa Arroyo, City Proper, bla. Ang sa, kung halin ikaw sa City Proper, Arroyo, pagkanto sa Lapos, ang sa wala mo, amo inang Barangay Progreso. Ang Taytay nga na, tangkulan sa Taytay na, sa may approach ng Taytay, Barangay Progreso na, na may boat house na yun. Ang sa toho mo, diretso kagamay, panato ng Fast Crop Terminal. Na nagabiyahe, Iloilo, Bacolod, vice versa. Ano mga bastos ng mga estudyante nga niyo? Nakuhaan sa video, nga naga-sex, may sex scandal. Informasyon nga, kuno daw, jutay lang kunong tao, kanto na. Masanag pa ang butlak niya rin adlaw. Ginapropungkuan yung lalaki nga partner niya. Pagkatapos, itagaan niya papapil, kagin papahid. Sabi, no? Mga kabataan, sabong, mga estudyante, din ayan nga ang eskulahan to, basi sa pinakamalapit ng eskulahan dayon, K5 Paul. Kagi ka man si K5 Paul sa una. Kita ka lang, pero ay kaya kagi. Tama ko na. Amo pa na, ano na, papil na. Amo na kung ginatag. Atag sa lalaki nga itrapo. Tarsong mga tao, bata niya eh. Tama ko na, nakuhaan video mo. Banta ko nagkakwato video kari aga kwan man tong batyag. Te ina, ang ining binastos niya ng obra, ambal na kuno gabi lang kuno kay tanod yung bantay da, nalibot-libot da. Ambal man kuno sa nga ICPO niya may galibot na kuno ang nakabisiklita ng mga polis. Te nga away nila makita, ito na masanag po ito ang adlaw, no? Kay Five Paul. Kita, grabe ka mga kwataan. Ini nagid ka pugungaw. Ang balsang migo, tani Janelle Condes, bla. Ya, tani, gin PM nyo ko. Kay taga-antak mo, ma-sponsor ko sa inyo pang lodging house. Tigali ka ma-PM pa sila, K5, former K5, Janelle Condes, bla. Ma-kwan sila, madugay pa mag-abot ko na mag-PM pa sila sa imo. Nilain na kung nakaway ka pa ka-online. No? Ang balyan niya, tani, nag-PM ka mo sa akot, sponsoran ta pa ka mo pang motel. Diba, ano mo na pagpamotel, mga sponsors na kay hindi na gano'n sila kagwanta. O, damakuan na gin sila. O, diba mo nang natabo, nakuan video. Anong plano? Sini, subong aga, ba't ikita na to ng mga video, subong, sa K5 News FM Iloilo, ginpalimpyuhan. ang area. Agbabutangan ko no sang CCTV. Ang gwa naton subong lang pang gobyerno tas bala subong kipay pol mga tagpalmati ta reaction. Government of reaction. Dapat tani before prevention tani prevent mo bla nga wala sa may matabo. Pero yung malalos police bla crime prevention. Oh, i-prevent po ang crime. Not nga mariak lang reaction lang kung may matabo na, kung may krimen na. Dira lang kita maghimo sa mga bagay nga limo naton, action naton, or whatever. Kung ay kita blaka, wala blaka sa may natabo, hindi kita maghimo sa dapat naton nga limoon. Kung may matabo, anay, tigwa is na reaction, hindi kay prevention. Tigin palimpiyuhan ko, no? Para wa ina sa may matabo. Sabi, no? Wa ina ginman, kay bangkod, kay nag-viral ina sa social media, sa mga katapos sa media, ang mga media outlet, ang social media outlet, sa legitimate nga mga mainstream media, ang sa mga vloggers, kay palimpiyuhan para wa ina ko sa may matabo. Yung galing kay tiya mo nambal na ton, may matabo, anay, oh, una ang matabo, kay hindi ina crime prevention, kung ma-prevent na ton ang mga bagay nga nagkatabo, kundi gawa siya ni reaction. Nag-react lang kita kay may natabo na. Kagiban pa nga mga balita karon ha. Diri sa ato niya pang pangalagad sa 11 Mbps. Standby na, makabalik kita pagkatapos kilamang sini.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, S4 Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagpamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Mas tatindo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio,
7: ang D3
6: yung may BCO,
7: ang BCO
6: yung may D3.
7: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio,
7: ang D3
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: 11 Mbps.
13: Balik kita sa aton yung pagpangalagad na mga kaki-5 diri sa 11 Mbps. Aton sining pagpangalagad na subong sining udto, may nadakpa naman si K5 AJ Cordoba na nagapamati live on the spot sa 88.7 MHz sa Linisuan sa Iya Radio, ang K5 News FM Iloilo. Nadakpa niya gin si Leticia Serdanyo. Leticia Serdanyo sa Barangay Kalahunan sa distrito sang Mandurriao.
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
13: K5BJ.
14: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
15: Okay mga kaki-5, sa subong ari kita diri sa Barangay Kalahunan, no, sa distrito sang Mandurriao kun sa din, no. Pagdulogin naton diri sa ini nga balay, kiti sulublon ini. Ari si nanay, kag duha sila naktuhan naton nga naka-tune. Nagapamati sini sa K5 News FM Iloilo ang ila sini nga radyo. So nanay, mayong udto. Ano gani dugay ka nagapamati sa K5?
16: Oo, oh, eh.
15: Sana magluwas ang usually magluwas ang sini oras, no? Ano kag oras pa sa mga pamati.
17: Ipira lo, Philippine law that privatized.
15: So pati amo na dira ino nga kun madakpan nga naga-tune in sa K5 ang imong radyo, may premyo pa. Oo. Nagalaom ka man.
16: Oo.
15: So kay nagalaom ka nay.
17: Para makita ko
15: okay ka. Okay ka, pika sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Doc Ramel oy kag sa K5?
17: Kag pagin kay. Sana pagamit sa energy kag other modalities of demand mga ka K5.
15: Epektibo. Ano nga product ni Doc ginagamit mo? DTX 500. Oo. So nanay, abiyag ka diri mga kaingon, di mo nga mamati na sa K5. Kay base na soon sila naman ang maswerte nga makataog sa nga isa ka box nga DTX Coffee Mix.
17: So, ang mga konsumidor, ang
16: mga parintihan, ang mga sakit, mga sundang yun.
15: Nag-aapon na nai.
16: Kaya yung mga tinda, dahil bayaw na nag-kabayawan. Kaya sa kaya kung may nabulusan ko ba ako.
15: Ang dahil sila abing mamati na sa K5.
16: Tama.
17: Ang more power, ganun sa sudan
16: si Lino sa mga pag-cover na nila. Si Nini Linda, da, si Karina, si kabataan ni Pacifico, Sir Daniel, da. Matay ka mo sa K5, ari si Baro. Bar, pamatay ka mo sa K5. kay para nga
15: may premium.
16: May premium ka man.
15: Ano pangalan mo ganin, Nay?
16: Leticia Serdanio.
15: Pila ka doon?
16: 78.
15: So, Ma'am Leticia Serdanio, madam, huwag niya salamat sa malawin ng pagsuporta sa K5 niya sa Pemilino kagpagamit sa produkto ni kalidad ni Dr. Miloy nga dito X500. Ma'am, congratulations. Kagmayong unto lang sa liwata.
14: Kampiyon!
13: There you are, mga kaki-5, si Leticia Serdanya sa barangay Kalahunan sa distrito sang Mandurriao. Leticia Serdanya sa barangay Kalahunan sa distrito sang Mandurriao na dakpan on the spot na nagapamati gid sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Salamat gid, salamat ha. May isa ka box nga DTX copy mix ni Dr. Ramil Oy. Mayong kanto man dira sa kay Sir Edgar Badbadon. Mga pamati subong sa barangay Kabagyaw, Kalinog, Iloilo. Kay Sir Edgar Badbadon, mayong unto lang dira kay Sir Arman Bakugoy. Mga pamati, samtang nga nagabiyahe. Musta, parikoy, biyahe ta. Kaya tinang saka naman kay na ang presyosang diesel kagasolina. Saka lang yung saka, daw ay gigapanaog. At 10% akong average kay PBBM. Na hanapan, pamagitaan ba natin sa sila? Gani, man, ti importante, ara. Kay Ma'am Nini Sian Prisya dira sa Singapore. Ma'am Nini, may ngahapon gate. Kay Ma'am Laura sa Makaisay sa Hong Kong. Kay Ma'am Milita Paklibar Navarro. Mayong konto gate ha. Kay Sir Higino sa Makaisay. Sa barangay Bulabog, Binggawan, Iloilo, Sir Higino sa Makaisay. Mayong konto gate. Salamat ha. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong konto gate. Kay Ma'am Aisa Ahmad, Ma'am Aisa Ahmad, may konto kay Sir Danny Labrador. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Rimya Panes sa Taguig City, Metro Manila. Kay Ma'am Marita Lia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Sir Edgar Badbadon, sa isip ko lang, K5 dyan, ni Moon, ni PBBM ang tanan every time sunan siya, oh. Una niya nga hambal sa unang pogo, totally na-dismantol. Nadula ng pogo. Mahiya naman kayo sa flood control, ti opening sa iya suna, kapon, ang iya pa kaisa. Nga ipasaka na ang mga kaso kontra sa iya. Napasaka na, kag madamo pa yun niya iban. Ay Hernyog Onatsupa. Kay Tatay Antonio Acol, maayong odogit, kay Ma'am Milani Ambot Makiling. Ma'am Melanie Ambot Makiling, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, mayong odogid kay Sir Blair Matuliano, mayong odto. Sir Blair, musta biyahe tada kay Sir Benji Astorias, mayong odogid kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple. Dira sa barangay Balabag Guharo, Iloilo City, mayong odogid ha. Kagapi, happy birthday! Happy birthday! Ay, Kaki-5, Kim Kaluyo. Kaki-5, Kim, happy birthday. Happy birthday, gina. Abay pa madamo nga birthday. Pag madamo nga kalipayan. Madamo nga scoop. Madamo nga balita. Happy birthday kay Kaki-5, Kim Kaluyo. Happy birthday. Standby, mga balik kita, dugay-dugay, ha? Check na ito, na-report ni Kaki-5 Karin Badilla sa report dito sa Banua sa Nganilaw. Napatay itong si Sintaydo Sanyoso nga ginutang sa riding in tandem. Ay na, aga pa. Pagkatapos sa itong sininga DTX sa 500 Health Alert, nagsang Mighty C Network News. Standby na, mga Kaki-5!
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuhusong diabetes?
20: Mag-DTX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DTX 500 ka na!
19: DTX 500
20: ang may powerful compound.
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
20: DTX 500 garantisado,
19: epektibo,
20: aramis mo. DTX 500!
21: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, was ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
18: DTX 500
19: para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy nga tay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidants
19: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay,
18: happy ka nunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
23: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
22: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
24: Hydroxyl radical.
22: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells. No, hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease, at the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para nga no layo ka sa balakian.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
1: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall lag indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
18: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Mga magapati po, sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
18: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagkasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
18: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
18: DTX 500.
24: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
18: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
25: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline.
25: At sa ulo naman nagbabagang balita, ikalimang sona ni Pangulong Marcos itinampok ang mga pangako at direksyon ng pamahalaan. Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa sona laban sa kanya. Iginiit niya, handa siyang humarap sa investigasyon. Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Canlaon City, kinatuwa ang mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Samantala, 11 maing isda sa Aklan arestado at mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsam. Motorista pataya matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. At awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na di umano'y supplier ng shabu sa target suspect.
18: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
25: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, naganap nitong Lunes, July 27, taong kasalukuyan ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inilatag ang kanyang mga nagawa sa administrasyon at mga pangunahing prioridad para sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, infrastruktura, agrikultura, edukasyon, kalusugan, enerhiya, digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Binigyan din naman ng Pangulo ang pagpapatuloy ng mga programa para sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, pagpapabili sa mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapahusay ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kasaway naman ang SONA nagtipo ng mga mambabata sa opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga panauhin sa batas ng pambansa. Samantala, nagsagawa rin ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang ihayag ang kanilang mga panawagan at puna sa administrasyon. Ang naturang State of the Nation address ay taunang itinatadhana ng konstitusyon upang iulat ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at ilahad ang mga plano at prioridad ng pamahalaan para sa mga susunod na taon.
18: YGC Network News.
5: YGC Network News.
25: Samantala, Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa SONA laban sa kanya. Iginiit na handa siyang humarap sa investigasyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
6: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
7: Ito ang naging opisyal na pahayag matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagbigay komento at inihayag ni Romualdez na masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo kaugnay sa mga kinakaharap niyang isyo. Iginiit ni late Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginawang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng tamang proseso. Gayunpaman, binigyang diin ni Romualdez na iginagalang niya ang paninindigan ng punong ehekutibo at nilinaw na kailanman ay hindi siya humihingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Idinagdag pa ng mambabatas na nararapat lamang sundin ang due process o tamang proseso ng batas at umaasa siyang ang mga ebidensya ang mismong maglalantad ng katotohanan. Paninindigan ni Romualdez, handa niyang harapin ang anumang imbestigasyon upang patunayan na wala siyang sala. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
18: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
25: Samantala, Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
8: Opisyal na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo 27 na sa lalawigan ng Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng Pilipinas. Kasabay nito ang nakatakdang pagpapatupad ng kauna-unahang sounding rocket launch test sa bansa sa taong 2027. Isasagawa ang makasaysayang proyekto sa pangunguna ng Philippine Space Agency o PhilSA, Department of Information and Communication Technology o DICT at Cagayan Economic Zone Authority o CESA sa pakikipagtulungan sa South Korean aerospace firm na Perigee Aerospace Incorporated. Napili ang Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon nito na nakaharap sa karagatang Pasipiko at malapit sa Ecuador na perpekto para sa ligtas at maayos na rocket launch and recovery operations. Inihayag ng Pangulo na ang Cagayan ay kapwa-handa sa geografiya at ekonomiya upang magsilbing pintuan ng bansa patungong kalawakan. Binigyang din pa ni Marcos na ang gagawing pagsubok gamit ang isang liquid-fueled sounding rocket ay isang krusyal na hakbang upang simulan ang pagbuo ng sariling mga gabay at kakayahan ng Pilipinas sa pagpapalipad ng raket sa kalawakan. Inaasahang magbubukas ang proyektong ito ng malaking oportunidad sa teknolohiya at ekonomiya sa pamamagitan ng technology transfer at pagsasanay sa mga Pilipinong inhinyero. Bukod sa paglikha ng mga bagong trabaho sa larangan ng aerospace engineering sa Ilagang Luzon, layunin din itong ihanda ang bansa sa independenteng pagpapadala ng sariling communication satellites at Earth Observation Systems sa hinaharap.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon. K5 News FM.
10: ITC Network News.
11: ITC Network News.
25: At Canlaon City, kinatuwa mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mga bagong programa para sa paghahanda sa sakuna na inilahadi Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kung SONA. Ayon ba kay Seth Barriga, ang Public Information Officer ng Canlaon City, malaki ang maitutulong ng mga programang ito upang palakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga emergency tulad ng pag-alboroto ng bukang Canlaon at mga nakaraang bagyo. Binigyan din niya ang pangailangan para sa isang mas malaki at mas matibay na evacuation center para sa mga residente. Umaasa ang lungsod na suportahan ng pamasang pamahalaan ang proyektong ito upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kaningawan sa Negros, K5 News FM.
10: ITC Network News.
11: ITC Network News.
25: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 11 mangingisda sa Aklan arestado. Magit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsama. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5, Leonard Veray.
16: 11 mangingisda ang inaresto sa isinagawang anti-illegal fishing operation sa may barangay Mambukyaw, Batane. Matapos manong mahuling nangingisda na walang kaukulang permite. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska sa operasyon ang isang hindi rehistradong motorbote at iba't ibang kagamitan sa pangingisda at ang 87 kilong isda na may kabuang halagang tinatayang aabot sa 1,391,095 pesos. Ang operasyon ng Police Regional Office 6 Aklan ang isa sa pinakamalaking anti-illegal fishing operation na isinagawa sa buong Western Visayas nitong mga nakalipas na araw. Sa kabuuan, 38 individual ang naresto sa rehiyon habang umabot naman sa mahigit 2.68 million pesos ang halaga ng nakumpiskang isda at kagamitan sa magkahiwalay na operasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
25: Gayon din motorista patay matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Grace Belostrino.
17: Patay ang isang 24-anyos na motorista matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang delivery truck sa kahabaan ng National Road sa Barangay Iraan Bayan ng Rizal, Palawan, gabi ng July 25. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima na kinilalang si Jack, residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, ang isang itim na motorsiklo at patungong Barangay Iraan nang mangyari ang aksidente. Lumabas sa imbestigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo at pagdating sa isang kurbadang bahagi ng kalsada ay nag-overshoot ito at sumalpok sa harapang bumper ng isang truck van na nagdadala ng mga parcel at minamaneho ni alias Dino, 34-anyos, residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang motorista kasama ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Agad siyang isinugod sa Rizal District Hospital upang mabigyan ng lunas, ngunit kalaunan ay idiniklara ng patay. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Kapwa nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan at dinala sa Rizal Municipal Police Station para sa ukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
25: At mga estudyanteng nag-love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Detalye ng balita, hatid ka K5 Kim Caluyo.
26: Pinapaimbestigahan sa ngayon ng Iloilo City Police Office o ICPO ang kumakalat na video ng indecent act ng dalawang estudyante sa Esplanade 11 na sakop ng Barangay Progreso, Lapu's, kung saan iniutos ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa concerned units na i-verify ang authenticity ng video i-identify ang mga involved na estudyante at alamin ang kanilang mga violations sa mga local ordinances. Makikita sa video na naka-ID at uniform pa ang mga involved kung saan nilinisan na ang lugar ng city government kahit na hindi pa ito na-turn over ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, plano namang mag-install ng CCTV sa lugar upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Mantanyo Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
25: Samantala, mahigit 700,000 na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buenavista. Balita hatid sa ate, Deka K5, Aileen Magbanwa.
14: Umabot sa 103 gramos ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 700,400 pesos ang narecover ng mga otoridad sa drug bypass operation la 7:47 kagabi Hulyo 27 sa barangay Funda Dalipe, San Jose de Buenavista. Kinilala ang nahuli kay alias Kiawa, 47 anyos, isang high-value individual at residente ng barangay San Fernando sa nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng pinaniniwala ang shabu na buy-bust item, 7 sachet na sa posisyon ng suspect, buy-bust money at iba pang non-drug items. Naisagawa ang operasyon sa pangunguna ng San Jose MPS Station Drug Enforcement Team at sa koordinasyon ng Antique PPO, Provincial Drug Enforcement Unit at PDEA Antique. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng Mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, ang Kampyon na Estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
25: Gayun din awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na umano'y supplier ng shabu sa target suspect. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nasa kote ang awol na pulis na supplier umano ng shabu sa bypass operation. Kinilala ang mga suspect na sina alias Manoy, 35 anyos, residente ng barangay Carmen, alias Tams, 32 anyos, residente ng barangay Lumbia, alias Apo, 35 anyos residente ng Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro. Nakumpiska sa lugar ang tinatayang 50 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon kay Major Kevin Bangsoy, hepe ng Lumbia Police Station 8, hindi ang awol na pulis ang target ng operasyon. Nagulat umano ang operating units nang dumating ang suspect sa Sitio Pahiron, Lumbia. Suot ang athletic uniform ng PNP, lumabas sa imbestigasyon na siya ang supplier ng shabu ng isa pang suspect. Marap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
13: YTC Network News.
25: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 800,000 na katao ang inilikas sa Guangdong, China matapos tumama ang bagyong Noel at magdulot ang matinding pag-ulan, malalakas na hangin at malawakang pagbaha. Mahigit 350,000 na flights din ang nakansela sa Hong Kong, habang mahigit 20 katao ang sugatan dahil sa masamang panahon. Naglabas naman ang China Meteorological Administration ng Red Alert para sa flash floods sa lalawigan, habang inaasahan ang tuloy-tuloy pang pag-ulan hanggang ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Bagamat humina na bilang tropical storm, nananatiling mataas ang panganib sa mga apektadong lugar at naglaan naman ng pamahalaan ng 100 million yuan para sa relief at rehabilitasyon sa bansa.
0: Network News.
13: Network News.
25: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng Martisi Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban, Santiago at Palawan, Antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Justin Kess, at ka-K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. K5.

0: 200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.

Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Sikta dugay-dugay ang report ni kaki 5 Karen Badilla. Sining follow up nga natabo nga pagpatay sang 62 anyos ni nga lalaki sang riding in tandem kay na mga pasado alas 6 dito sa barangay Dangulaan sa Banwa sang Anilaw Iloilo. Aga pa ba pasado alas 6 aga may riding in tandem ang 62 anyos nga pumuloyo sang barangay Dangulaan Anilaw Iloilo. Ang duwa ka mga suspek sakay sa motorsiklo kon riding in tandem samtang kuno ang biktima opod ang iya sining bata. Nga magtabok kon tani sa dalan sa highway inali lang agin palapitan sila sang itom nga motorsiklo. Nga gaang kasanay ang duwa ka mga suspitsado. No? Duwa ka mga suspek ang nagasakay sa motorsiklo but silingon nga riding in tandem. Yun pa arakan ko lo lutang. Kag kontani ang ining mag-iloy o kon mag-amay managdalagan sa pinakamalapit nga balay bla para magpakayo bulig tanong muna kay ginasunod pagid sila sang nagdutang sa ila. May lang gani kay ang bata nga 14 anyos. Wala iya ginutang kundi ang gintumod lang. Ang ginutang lang amo ang amay nga bisan nagapungko na ini siya sa duta. Nagpalagyo ang mga suspek panulong sa wala mahibaluan nga direksyon. Pagkatapos ang ila sining paglutang padayon pa ang hot pursuit operation sang Anilaw Municipal Police Station agud makilala kag badakpan ang mga suspek. Kasi lang alang pero po nagaring ang cellphone niya para makuha naton ini karon ang detalye sa sining mga berita dito sa Banwa sang Anilaw Iloilo. Aga pa no ti ang biktima makadto kun tani isla kuno sa Barutak Viho para mag tambong sang isa ka hearing no. Ano nga kaso ni ano nga klase hearing ni basi kun hindi na sila pag gusto sang mastermind no kun mga suspect na maka-attend pa sa kwa no sa hearing mo na nga ginhingagaw sila samtang nga nagabantay sila sa salakyan. Magadto sa korte kay may branch number may duwa ka sa mga sala sang RTC mo. Duwa ka mga sala dira sang RTC sa Banwa sang Barutak Viejo Iloilo. Mangkonton tabing migot ang judge.

0: Dira sa RTC Barotac Bio. Ano nga kaso niyo? Wa'y makabot ang isa sa mga magatambong kontani sa hearing subong adlaw dira sa banwa sang Barotac Viejo Iloilo. Ay pa si kay 5 Karen kay on special out of town follow up report. Sinina tabo nga paglutang riding in tandem ha. Bot silingon nga way pili no anytime nagatuhaw ining mga riding in tandem diri sa aton sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Alang-alang si K5 Karen, si K5 Jenny ko yun na lang, K5 Paul. Kay si Dogin Palimpiuhan sang city government ni Mayor Raisa Trinias ang Esplanade 11. Oh, ginlimpiuhan kay may natabo na. Kamo kanina hambal naton nga kon wala sa may matabo, wala man sila nagahimo sa mga bagay, butangan CCTV camera, limpihan ang area. Kaya mga himo na tundri pareho man bala sa Sunset Boulevard. Nagligad to hambal nila kuno butangan sa CCTV kay may mga awat kang mga bulayog ng mga tao to nga ginapanapas nila mga kahoy. Amo na nga antes dapat nga hindi nga reaksyon kundi dapat nga proteksyon o konprevensyon sang krimen ang matabo. Sa aton mga otoridad, LGU mada, national government mada, local government mada, kag police naton. I-check na ito, nara, nag-standby si K5 Jenny Coyunan sa sumong mga tinon. K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report. K5 Jen!
1: K5 John, padasigo no o kuni expedite sa General Service Office ang plano nga pag-install sang CCTV area CCTV cameras sa K5 John sa Esplanade naton specifically sa mga areas sa K5 John kun diin bala may mga mga indigid publicly nga ginakantuan kay K5 John sa mga tao just in case nga may mga situations nga matabo kaangay dito sa natabo sa Esplanade 11 kay K5 John, na may duha ka mga estudyante nga nag-ubrasang hindi ka mo ka K5 John. They actually, according to the GSO head, Mr. Engineer Neil Ravina, nga dugay na ni ka K5 John nga propose no, sa EOPC na kay Mayor Isa Trenas nga pabutangan tani sa CCTV area ka K5 John. Actually, on the pipeline naman ni K5 John ang pagbutang sa CCTV kaso ang isa lang sa concern no, sang aton nga city government is may pila ka mga area sa Esplanade K5 John nga wala sang distribution line. So kung wala sang distribution line, wala sang agyan ang supply sang kuryente. That's why very mabudlay pa ang pagbutang sang CCTV kay K5 John. Pero since nga halin sa nililigad kay K5 John, no, may mga concerns na abi sa Esplanade naton nga may mga pangkawatay sang wirings, may mga nag-rumble kay K5 John and subong ari naman ang Esplanade 11, do it's about time na gitik from John nga i-expedite ang pagbutang sa CCTV.
0: Ano? Good. Anong natabo sa Esplanade 11 K5 Genao? May ano da?
1: Ti kung nakita ni mo to ka K5 John ang duha ka mga estudyante nga nag-obrasang
0: gano to sila? Gano to sila?
1: Kung i-describe ta ka K5 John, abot kung paano ta ihambal ka K5 John nga hindi offensive sa kahanginan.
0: Di, six skandal ah.
1: Di, mega skandal o.
0: Oh. Okay, kung ilungguhon ta na, kung ito inigin mayo. Gano'n sila to?
1: Nag-skandalo ka K5 John.
0: No. Ito ay man to. No, gapulo, gakwan lang to. Gapukwat-pukwat lang to buli. Ito, gamamo lang na siya, di ba? Tiyano malain sila ako.
1: O, tiko ikabi, ano'y malain sa toa kay Fonsa now?
0: O, gani, tingalimpiyuhan ginila kabutangan sa CCTV. O, kaya, amo na wala nila, kapukwat-pukwat lang buli isang babae ito. Samtang nga nagapungko sa lalaki.
1: May ang video bika kay from John subject for different interpretation mo. Di ko ang iba na ang interpretation is pagpukwat-pukwat lang to sa babae.
0: Hindi ba nga, daw ano ang pukwat-pukwat na sa aton to sa Pasig, di bla nga daw gamo na nga daw matindog ka daw magpungko, tindog daw mo amo na di bla pukwat-pukwat buli mo.
1: Pukwat-pukwat buli mo nga daw hindi ka bla mahimos kay Fabian.
0: Oo, gani mo na. Kada matindog ka, kada mapungko ka, amo na balik balik, tindog pungko, pukwat-pukwat muli. Blati ka mo malang na. Ano lines now? Keep vibe dyan. Ano lines now?
1: Ate mo na gani ka kay Kong John, subject for interpretation.
0: Okay, te, kwan gina. Medyo ang ambalgid kalabanan nga naga-sex skandal. Naga-sex ang ining mga estudyante ko, no? Pamangkot yung mga estudyante, taga din islang eskulahan. Din islang eskwila.
1: Actually, kakifab dyan, sa karon for verification, no? Kung ano nga eskwilahan ni kakifab dyan ang amot ng uniforme. Kaya medyo, hindi pala klaro kakifab dyan ang color from a distance. For verification pa siya kung ano siya nga eskwilahan kakifab dyan.
0: Pero sa video, no? Sa video, ano kung zoom in mo ini makilalang itsura kag makita kung ano nga kwan eskwelahan ang uniform.
1: Sa akon bi ka K5 dyan, hindi gid ako quite familiar sa mga uniforms dili ka K5 dyan sa may Iloilo City mo. To hindi gid kita makasabat kay K5 dyan kung ano gitong nga eskwelahan kung kita lang ang pamangkoton. Pero i-verify na to na ka K5 dyan sa kapulisan kung may mga lead or may mga idea na sila sa identities ning duha ka mga estudyante ka K5 dyan. Tiyan mo na ni send lang sa city government. Amo na ilang nga probably mga taken agud nga malikawan na kay Pam Jan masulit ang amoni nga mga insidente especially kay Pam Jan nga ti ang esplanade is public spaces na kay Pam Jan mo dira may naga jogging may naga walking magay naga date date man dira okay lang mag date date kay Pam Jan sa esplanada basta date date lang holding hands lakad-lakad pero ang mga indecent acts kay Pam Jan especially kay Fab Jan no nga ti amo na public area daan da mo makakita so ginadumilian gid kay Fab Jan kay pwede ikaw nakasuhan kung may magfasang I mean pwede ka kay Fab Jan makasuhan kung magubra ka sa mga indecent acts sa mga private areas or sa
0: mga public
1: areas.
0: Places mga public places
1: yes oh. Public places kay Fab Jan actually gin clarify man ni engineer Raven na kay Fab Jan no ang mapamangkot balas sa mga netizen social media nga nga bago lang dira ginhawana ang area nga kun diin may natabo ng blaka kay Fab Jan nga amo tong insidente wala
0: nagulag. Sakop na sa barangay Progreso no
1: yes
0: Progreso kay Lapos
1: okay. Pero ang span sang esplanada kay Fab Jan halin sa Rizal Lapos Sur dulong dito padurong straight sa May Boat Club amo na ang kalabaon sang esplanada kay Fab Jan kag ini ang sige-sige-sigyapon ang construction sa nasang DPWH kag wala pa officially ma-turnover sang city or wala pa ma-turnover sa city that's why kay Fab Jan nga ang maintenance hindi pa bala masunod pang limpyo sang beautification o kung sa General Service Office ang dira ang area ka kay Fab Jan that's why makita nimo nga mataas pa ang hilamon kugunan that's why ka kay Fab Jan pero right now since nga may mga muna na nga natabo ka kay Fab Jan ginapasalig ni Engineer Raven na nga mag-deploy na sila dira kay Fab Jan sang dugang nga personal sa beautification nga mag-maintain sa area maglimpyo nag-tap naman sila sang green guard sa Public Order and Safety Management Office kag sa barangay Tanod sa mga barangay sa area nga mag-roving ka kay Fab Jan, a good nga ma-prevent na nga masulit ining insidente dira ang kay Fab Jan.
0: Okay, so butangan CCTV. Ito may ara subong CCTV nga powered by solar mo. Pwede ina, no? Kung inaya, kung aprobahan nila dayo, no? Kaglimpyuhan, kag... tiyambal ko nun sa polis, may mga policeman nga nagasakay sa bicycle, bla, nagkabisiklita, nag-roving man sa area, kipay ba dyan?
1: Kaya mo na kay Fab Jan, may tiba si timingan lang sa pag-agis ang pulis, wala pa. Paglabay sa pulis, paglampas nila, amo to kay Fab Jan, ang duha ka estudyante, ang nag-obra, sige lang, gin-obra ka kay Fab Jan. O kung gani, basi ang ginabantayan naman nila, ang pulis.
0: Ano nag-obra sa ila, gin-obra? Ano gin-obra na?
1: Ano kay Fab Jan?
0: Kabay pa yun na ni mas ulit, may CCTV, malimpyo. Kag wai na ni mga pangkwaon ni mga palimpyuhan naton sa mga ilamon bla. Taga sa ilamon to pero dito sa area nga ila tong ang lalaki to daw gahigda dason ang babae ga pungko bla. Kedo mahawan man da.
1: Actually, kay K5 dyan, sa palibot sina, nakita naton ang mga pictures. Damo gyud man ta K5 dyan,
0: Hilamon,
1: matag-as
0: no?
1: nga mga hilamon. Even sa likod nila, K5 dyan, matag-as ang hilamon. That's why, basi bala kang pante man sila, nga hindi sila kitaon kay K5 dyan, even on a broad daylight. That's why nga ginubra nila ang amutong akto kay K5 dyan.
0: Okay. Limpyuhan, butangan CCTV, kag maka-deploy dira sa polis, kag green guard.
1: Yes, agud nga masiguro ka K5 dyan ang aside abi sa mga indecent acts kis ang idara ang area ka K5 dyan. Dira man na ang mga kabataan mala nga mga nagarambol-rambol ka K5 dyan. Kung madumduman ni mo, diri sa may Rizal Pass, diri lang ka K5 dyan, somewhere sa Mulye, ang idara ang area, damo na da ka K5 dyan nga nagklamo nga may lamburanay, ginkawatan, or ginlampusaan to ka K5 dyan. So that's why it's about time na butangan na sang CCTV ang area. Agud nga may kumi mga tabo nga ma-incidente, ma-determine gila yun ka K5 Chat.
0: Okay, salamat kayo na K5 Jen.
1: Sige, niya balita ano doon sa inyo sa DTX Coffee Mix na kakapikanana ka. Detox ka pa report, nagikan sa Little City Inis ka K5 Jen Ikawuyunan para sa kampyo na balita sa Servisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon.
0: Padamog inyo, salamat sa report ni Kaki5 Jenny Kauyunan, ang ining aporsyon ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trakaso ilan at sipon kagubo. Kung nagkainom kita sa de Tribayo, bangon sa iyang extra virgin coconut oil, agin paamanan sa vitamin D3, na ginapatay niya sa mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga viruses aton sining lawas. Meaning, kung naka-detribayo ka, healthy ka, malikawan naman ang virus nga dengue. Ito is mong nagaulan-ulan, may mga lugar nga ginamakuan lang, nagadamo ang lamok kami dalas ang dengue. So, limpyuhan nato ang aton sinipalibot para malikawan nato ang dengue. Makamamatay ini, inom kita sa detribayo. Kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang D3Bio kag Mighty C, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung TikTok. Idulong sa inyo mga puluyan. Kag subong man. Ato kamo sa mga product center ni Dr. Amil Oy Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa mga product center. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building sa Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kada Martes kag Biyernes dira ang libre nga consultation kag check-up. Buwas sa Merkoles, dire naman sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Sa Webes, sa Pasig City, dira sa Salvation Street, Pasig City. Sa Domingo, araman dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kag ang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Sara, aranamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Standby, mga kaki-5, magkabalik kita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
13: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman from Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid. bogid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti bogid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
11: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: Mike Pumso 11 Mbps.
9: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka K5. Check na si ka K5 Karen Badilla. Brief and concise report lang sining natabo nga paglutang sang isa ka lalaki, no? Medyo maedad na dito sa Banua sa Kanilaw, Iloilo, kay na sang aga riding in tandem to. Ano kuno makadto kung tani sa Barutak Biho, kay may hearing kuno nga pagkatambungan siya. Ara si K5 Karen Badilla nagikan sa aton sininga patrol on special out of town follow up report.
8: K5 News FM live report.
9: K5 Karen.
10: K5 John.
9: Proceed.
10: K5 John, patayagid din rin, no? Ang 72 anyos nga lalaki nga nagkasakay sa motorsiklo ang kas ang iya 14 anyos nga bata nga babae, K5 John. Matapos inisya nga gintiro sa riding in tandem suspect dere sa National Highway nga sakop sa sityo Mumuwik, Barangay Tunga, Dangulaan sa Banwasang Anila. Sunod dere sa kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ang hepe sa Anilaw Municipal Police Station, K5 John, nga mga pasado ni alas 6 kaina sang aga na tabo, no, ang krimen. Kung sa diin ang balay ni sang victim nga si Arias Dante, K5 John, dito na ito sa may ubos, balikong going ka sa may Barotac Viejo nga way, K5 John, dire na di sa right side ang balay sang biktima. Alisududlon pagid ni siya, kag sa ubos-ubos pagid ni. So paghalin niya ito sa balay niya, K5 John, upod ni ang iya nga bata, nagtabok ni siya sa pihak nga lane, nga going pa city. Balimalibot siya balayatani, K5 John.
9: Gasakay sila sa motor man o kung nagabantay sa salakyan pa Barutak Biho, kaya dumatin din siya kuno sa hiring.
10: Nagamaneho sang motorsiklo, K5 John.
9: Ang napatay?
10: Yes.
9: Bot silingon nga nagaangkasanay man sila sang bata niya. Babaying bata, yes, niya, no?
10: Yes, babae, K5 John.
9: Ang bata niya nga babae, nga 14 anyos, maayo lang kay Waigid niya pilas.
10: K5 John.
9: Ang bata nga babae, Waigid pilas.
10: Wala, pilas.
9: Ang ginpalutangid niya, amo ining tatay niya nga 62 anyos.
10: Yes, kay amo gina ang target, K5 John. Sunod diri sa kay Captain Buenvenida, pagliso ni K5 John sang motorsiklo sang biktima. Pinalapitan na ni siya na yun ka mga suspect kaging pang tiro. Bali, ang inigwa ka suspect kay Five John, isog niya ni katama. Kaya nga aman, wala tabon ang ilang hitsura. Wala man naka-helmet.
9: Tiwa isang CCTV sa area?
10: Wala kay Five John, negative.
9: So wala sang helmet, wala man sang tabon ang guya. duwagid ang ining mga suspect riding in tandem, duwagid silang naglutang. K5 Karen, nalina utod ang linya nato, no? Kaya daw, lang-alang kita sa time block. Diri sa aton sininga pagpanganagad. Balikan na naton K5 Karen, ano? Duwagid ang riding in tandem ng mga suspect. Duwagid silang naglutang sa biktima.
10: K5 dyan. Damo ni ang ano bala nga recoveries dito sa area. Mga ginabanta, 15 kabilo. K5 dyan.
9: Duha ka magasin, ha?
10: Yes, yes.
9: Okay, so napatay on the spot ining biktima.
10: Yes, K5 dyan.
9: May suspects ba kung may persons of interest ng Anilaw PNP?
10: Wala naghatag sang detalye ang Anilaw PNP regarding ni sa suspect o kung sa POI K5 dyan.
9: Okay.
10: Pero based man sa panaysayon sa mga pamilya nga na-interview ta K5 dyan, no, kag sa investigation man sa pulista, ang ining hearing nga ginaatinan sang biktima,
9: okay,
10: asuhay sang pinamilya K5 dyan.
9: Ah, pinamilya ang yes. Kwan niya. Ano siya, nag-akusar sa o kung akusado siya?
10: Sa grave threat, siya ang ginakusar.
9: Okay.
10: Sa isa ka kaso, K5 dyan, kung hindi ako magsara, though attempted murder or frustrated murder, K5 dyan, no? Siya
9: okay.
10: Ang tagreklamo.
9: Okay, so ang iban sa nagdetalye, karoon na lang sa El Castigador, kaya wala nga lang ta sa time, K5
10: yes.
9: Karen.
10: Yes, K5 dyan.
9: Salamat kayo, K5 Karen Badilla.
10: Ang ining balita ang kinatulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: K5 News FM, live report.
9: Madamo gid nga lang salamat sa report, follow-up report ni K5 Karen Badilla, live report nagikan sa Banwa sa Anilaw Iloilo. Kasuhay gali isang magpamilyaman. Ang mga report ni K5 Karen Badilla ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para malikawan naton ang makamamatay nga mga balatian katulad sang cancer. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang mga pikita sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Why na kita time, dali sa atong sininga pagpangalagad sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo. Sa master control po naton si Kaki5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki5 Jan Sapyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ifri Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio
1: VCO nga may D3. Magagalas mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
0: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasi!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama! Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
19: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

0: balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masa may kabalaan nga ugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtingulan kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty Sick. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
9: Clinica DioFresh.
8: Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
0: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saro Iloilo.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, dosa na, sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
14: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo nga makaupod sa subong Martes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sa ngaton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta nila ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog? Nakapanyaga? Ang iba naga-relax-relax na daho ah. Ang iba naga-hingagaw na? Punpon sa ilang nga mga hinalay? Kay nagaguom-guom na daw matupagid ang pag-ulan-ulan. Diri sa may banwa sang Sara, pero tika dolom sang kalangitan nato. Ani dapat ha, kung may kalatuan kasubong, hingagaw na, kung hindi man lang importante, ati, dyan ka na lang sa inyo nga balay. Ah, pamati na lang dira sang aton matahom nga drama sa subong nga hapon. And mag-inom sang aton kampiyon nga kape. Ang DTX Coffee Mix. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga syempre matunaw ang mga kinaon ta dira. Inom kita ha, DTX Coffee Mix. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig sa pag-detoxify sang aton nga lawas dira, especially kung busog-busog ka, inom ha DTX Coffee Mix.

pagkalimtan ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Nanishan Presya. Mommy Azun Pineda, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumari abroad. Ma'am Nads, maayong hapon. Shout out lang sa PGBI Blue Scorpion 1, San Enrique Chapter, Founder Gambit Chairman Dolls, RMG Red, RMG Vic, RMG Jaguar, MG Small, si Cheche, si Himer, Elizabeth Palma, kag si Oting. Thank you, Gid Maninay. Mayang hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Sa kay Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, maayong hapon. Shout out lang ni Ma'am Chini ang iyang mga classmates. So, si Hara Derla Barredo, Pamela Katalaktokan, Pops DC Palabrika, dali na kuno, pangapi kita DTX Coffee Mix, kag sa mga taga-ulang Hua Nation.

naman sa kay Clint John Manalo. Happy, happy birthday! Greetings from Amnadalan, Shautong. Oy, happy, happy birthday sa may mga birthday dira.

happy birthday sa may mga birthday. So, nagka-celebrate naman sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa. Pwede gid kamo kapag-greet ha. I-text lang sa 0962-478-8730. Sali what? 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon, Ma'am Annalie Bahades, si Ma'am Lynn Suwan Duseho. Mayang hapon, Gid, Ma'am Aisha Amad, JV Loft Chambador, maayong hapon. Shout out ng kuno kay Foreman Nick Henario, aka Kador. Sir Kevin, maayong hapon. Suwabe nga Martes, maulanon. Ba, kampiyon. Namit ihigop sang mainit nga sabaw pa. Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan, maayong hapon man. Shout out lang ko na from Latawan. Ari na, nag-ulan na diri sa Amon, Maninay. Oy! Laban-laban man na. O, ginadi sa Banuaya, ulan, Ma'am Lenny. Amo nagurong kakakitaan namon diri nga perting dulom-dulom, hay. Tani hindi lang maghangin kay kaluoy kaamon mga mais. Ken Elken Balayon Montero, good afternoon. Mayang hapon man kay Sir B-Boy Bacason sa mga taga-barangay Aldigan. Kay Panjon kuno nga nagakay usang moto. Sin Yonog Naway, mayang hapon man. Shout out lang kuno sa ila pamilya. Ken Lado Guzman. Nagsawaywayan. Sa may San Isidro Haro, nagapamatigil. Jerzon Pruto, maayong hapon. Maninipag-greet naman sa may barangay Bado, Kagsalambuna. Sir Romy, sa Magaysay Bakan, maayong hapon. Shoutout Maninay sa mga taga San Luis, sa Family Bakan, Kag Heliado, Kag sa Balderas Glass and Aluminum, sa may barangay Aspera. Orange,

Alarcon Ortega. Good afternoon. Maninay watching diri sa may Guimaras. Shout out naman kay sa Alarcon and Ortega family sa Salvacion, Nueva Valencia, Guimaras. Thank you again.

0: Happy happy birthday maninay kay Princess Kenny Bernals, ang mangurukuro ahoy. Belated happy birthday kahapon ko nung ila birthday. Si Nanay Selsa, nagapamati man dyan. Shout out ng maninay sa RJB Transport Drivers, nakatutok gid. Mayang hapon man kay Ma'am Janice Fernandez. Great ng maninay sa mga amigo. Dira sa may Pasay One Central School. Kay Mokmok, kay Reggie, kay Chris, kay Larry, kag kay Renny Boy. Maninay, kailangan na ta mag-DTX Beauty Soap kay Ginbiyaan na ta. Nangita na tigulang sugar mommy. Ausos. Mag-DTX Beauty Soap para maghamis. Parisan ka may tisi para nga ti mag-gwapa pagid kay nagapanami inasang aton nga kutis. Adayon, mag-kwan ka dyan. Mag D3 Bio kag DTX 500 para nga ti dapat relax lang kita. Wala na sa mga stress sa buhay ta. Di ba lang Mama Maricel? Si Mama Maricel baluro kasiple kay aton ginang product user, kundi daw wala lang nagatigula. Amo man si Ma'am Nene. Mayang hapon, Sir Arman Bacuguay. Mayang hapon man kay Sir McDowell Tanoy Carmelo. Shout out lang sa amigo ko ah, si Tonton Gimo, gapamatigid adlaw-adlaw sa imo program maninay. Kagang mga taga Elaine Store ha, Elaine Pharmacy. Dira sa may Barangay Kubay, nakatutok gid. Si Neneng Roslyn, kag si Ma'am Neneng Elaine. Kag Kanday Ma'am Nika, kag Kanday J.J. Bolivar, Rafi Sana, Mercy Banyes. Nunoy last shot, nga bag-ulang kuno ka paniyaga, kag nagahulat na sang drama. Sige, hindi ta na pagpaduga, yun pa ah. Aray ng aton drama, bopomati ka mo kay Bama, stress, gid ka mo sini. Kinahanglan, magtimpla ka, pedera, DTX Coffee Mix para samtang kapabati. At tinaga, patuyom-tuyo man ka mo dira higop sang aton kampiyon nga kape. Kumbaga makarelax, relax, bisan paano ah. Ipares man, sa manami tanga panahon subo. Nagaguom-guom, daw matupa ang ulan. Ang aton istorya, subo nga hapon, ginpadala ini ni Chad kagang iyang bugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me with that.

0: delicious ang food ta today. So yummy. Ay, basta mama ang ganing nag-cook. Very delicious gid na, baby.
1: Wow. Kasadya sa family ko, ha?
0: Papa, good morning.
1: Good morning.
0: Ay, Han, good morning. Ay, dali ka. Makaon na kita.
1: Yes, Han. Kay ikaw naman, baby, ha? Naka-eat ka na?
0: Start pa lang.
1: Okay, sige. Hungitan ka ni Papa, ha? Para dasi ka mabusog.
0: Yay! Ay, huugalihan. Ano oras ang duty mo? Adlaw ka na, oh.
1: Kwan, ginungod ko gid nga magpaadlaw-adlaw matahan. Bawi-bawi tulog, ha?
0: Tingala ko man nga daw wala ka gana magbangon, kay.
1: Huugalihan. Wala ko inimambasi mo kagabi. Kapuyabi ako, eh.
0: Ay, nga, ah. Ano bala inahan?
1: Kwan, Han. Nag-resign na biyang supervisor dito sa Cebu. Ote, ano pa, ako ang ibulos digtuhan, eh. Amo na ambal ni boss, eh. Agod ko nung ako mag-supervise dito for the meantime.
0: Ano, Han? Ote, si baby girl, ya? Yeah? Kaya ako may work, man?
1: Ay, amo na ganing problema ko, Han, eh.
0: Tani, Han, naghambal ka kay boss mo nga, hindi ka pwede. Hey, kabudlay dan sa sitwasyon ta kun wala ka di.
1: Amo na gani, Han. Wala man ako sa memo, eh. Ang plano ko gani, Han, nga makuha kita sa timbang. Para bala may masugat dulong man kay baby girl, ha. Sina, hindi ka man mabudlayan.

0: Ay. Mga ano oras pa abot ang timbang ta?
1: Ay, dugay-dugay ari na siya ah. Matawag lang siya kunuga.
0: Ate, sige. Uulaton ta lang.
1: Ay, ari na han. Wala gi siya nagpalibak. Ara o, amo na na siguro ang bus nga bag-o lang nag-abot.
0: Ah, ate, dali ka han. Sugaton ta siya.
1: Ah, sige han.

0: Ay, Han. Halong ka gitito, ha?
1: Ikaw man, Han. Mag-along ka mo diri, ha? Hindi bukid pagpabayan ng anak ta, ha?
0: Ay, okay, Han, ah. Ay, hindi ka magkabalaka. Duwa na gid kami ni Manang ang mabantay sa iya.
1: Sige lang, Han, ah. Eh, hindi man ko ta magdugay siguro sa Cebu. Kabay pa nga mga isa or duwa lang kasi, Mana?
0: Kabay pa, Han.

0: sir. Ako di ay si Dayan. Ako po dang cashier diri. Nice to meet you, sir.
1: Nice to meet you, Dayan. By the way, pwede Tagalog na lang? Di pa kasi ako masyado makaintindi ng Bisaya eh. Kahit na Ilonggo ako, pero di ako masyado makaintindi ng salitang Bisaya.
0: Ay, sus! Ilonggo kagali, sir!
1: Hindi ko magsiling na Ilonggo ka man.
0: Tagaliganes ko pala, sir. Kuya sir, tagadiin ka.
1: Ay, kwan, saan nagros ko sa Himamaylan?
0: Ay, okay. Bo, sorry. Wala pa ko nakakadto ng lugar, sir, eh. Pero, basi soon, makalagaw mo ko sa Negros, sir, kay nami ko na magpalangga ang mga taga-Negros. Pero, mas nami, ginang mga taga-Iloilo magpalangga, sir, kay ti City of Love.
1: Okay. Ate, sige. Patrybe ko nami magpalangga ang taga-Iloilo.
0: Sir?
1: Joke. Ay, bawal gali ang chismis, Miss Diana. ano man, kuya man? Ako pang naguna-una chismis nga. Makigan man ta sinikaroon ni boss.
0: Ay, wala kaso, sir. Ikaw man ang boss namon, di? Ay, salamat. Ilonggong supervisor namon. Dokabuot ka, gwapo pa.
1: Dayan?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue lights. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
0: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarang Iloilo.

0: kamusta ka dira?
1: Okay, gidhan. Medyo nag-a-adjust pa ako eh.
0: Ay, amo bala? O ti, kamusta ang obra mo da?
1: Wala itong problema, han. Mga mabuot giling empleyado dire. Ay, oh, gali. Kamu dire ni baby girl, kamusta?
0: Ay, okay, gidhan. Ari, nahidlaw na siya sa imo. Kag syempre, nahidlaw man ko sa imo eh.
1: Amo man ako, han. Nahidlaw na gid ako sa kay baby girl kag ilabi na gid sa imo.
0: Basta, halong ka dira ha. I love you, han.
1: I love you too, han.
0: Ay, sige na, han. Tulog na da ha. Basi, aga ka pa buwas.
1: Oo, han. Ikaw mada ha. Bye.
0: Bye.
1: Dumaano na gid ako nga magpauli. Nahidlaw na gid ako sa asawa ko. Ba, may nagapanuktok. Sinawalay naman. Ang maayo pa. Abrihan ko na lang.

0: Diane? Paano ka nakatol-tol diri sa apartment ko?
1: Si Sir Chad, balamong. Labay tanay lang ta, sir. Arlang sa biyak ang staff house mong.
0: Ay. Ahogli, no? Sorry, ah. Ano, abi kay daw... daw wala man lang sa akon, eh.
1: Hubala, sir. Lipat ka na. Joke. Ay, hugali, sir. Sorry, gida. Naisturubota pa ka.
0: Wala sang kaso. Ay, hugali, ari ka man. Alas 9 na sang gabi, ho? Base kung ano matabo sa imo, sige ka lang ilagaw.
1: Ay, wala na di a problema, sir. Ma-2 years na ko di. Kabisado ko ng lugar nga ini. Ang matuod, chatanta ka dani, sir, eh.
0: Ha?
1: Ugaling dugadwa-duwa ko kay Basi, bala, asawa mong ma-reply sa akon.
0: Oh. Ha?
1: Ay, hugali, sir. Basi, ligwa ka. Shot ta, sir, ah. Oh. Birthday ko bala subong.

0: Sir, no, kahuluya sa ako yun, sir, no?
1: Gaman.
0: Isipa pala. Bisor ka na mo, tapos, kinagat na kaya shot.
1: Wala sang kaso, ah. Sa store man na rin yung bisor nyo ko, pero sa guha, grupo na ta.
0: Kung sa bagay. Ah, bala na da may makakita sa akin. Ay, atagong ko nila yung sip-sip, sir.
1: Wala sang kaso. Banding time naman niya. Ay, ugly. Taga din ang napamana mo?
0: Ang matuod, sir. Nakalive-in ko sang tagadiri. Pero wala man work, sir, eh. Ikaw, sir. Pila na, sir, ang anak mo?
1: Ako, isa pa lang.
0: Okay. sir, ma 2 weeks ka na din, sir, no? Wala ka man, sir, na idlaw sa asawa mo, sir.
1: Ha? Kukan? Nahidlaw man, siyempre, eh. Asawa ko na, eh.
0: Ako man bala, sir. Nahidlaw man ko.
1: Oh,

0: Han? May extend ka naman?
1: Oh, Han. Wala pa ginabi makakita si boss ang ibulos sa ako ni.
0: Ay, nano man naman. Pero Tani Han, puli ka lang di kada simana.
1: Han, budlay gidi. Gaston ay sa plete, Han. Kagisa pa kahapoy magbiyahe yan eh.
0: O sige. Bye.
1: Lori? Han? Hello? Ay, ginpatay na niyang cellphone. Ay, ano man kuya man? Do wala na ko ni Gana magalinaw. Do hindi ko gusto bayaan si Dayan.

0: Ikaw ha? Ari mo yung...
1: Ay, na.
0: Kalam kita. Amo na di galingin mo kalalaman. Amo na di, amo na di. Ari.
1: Sir. Atawa na. Agay. Alay naman na yung kinaitik mo, sir.
0: Ha? Agali, ha?
1: Sir, please. Oh, sir, please.
2: Ala, kuman. Nawala ka na gana magpauli. Gali. May ginaitik-itik ka na diri.
0: Han? Ikaw?
2: Ha? Siya ni gali ang ginakabisihan mo di? Ha? Wala ka na sa pulian, yung gago ka! Kabala!

Nadakpan gid kami ni Lori nga nagaitikay ni Dayan sa apartment ko. Akoon ko sala ko tungod na tentar ako. Subong, separated na kami ni Dayan, kaginhinulsulan ko gid sang dako ang sala ko. Gusto ko man kay uhon ang relasyon namon pero wala na gid niya ako ginpatawad. Sa bahin naman sang anak namon, wala man niya ginadalok sa akon ang amon anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Chad.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarairoiro D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: may mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardiyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mamakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
4: Oh.
3: No? Indi kapoy. Kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, yung ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sang B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang kagaw.
3: Paborito, labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
6: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend love.
9: Extend Supplement for Men.
8: DTX 500!
9: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
9: Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw,
9: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkabuligod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my VCO.
9: I'm VCO.
8: You're my D3.
9: Mga butika.
12: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika malalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalas up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarayduido. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini kay antiviral kag antibacterial specialist. Pero mi kabalan nagabatsyag sang tuman ka sakit sang ulo or per bilang galingin ulo mo. Nagapala nakitang imo dira nga kurason o ko nabudlayan ka maginhawa kag makatulog kada gabi. Pero mi ka man bala makabatsyag sang daw masuka ka or naga blurry na dirang imo nga panulukan o ko may ara sang pabag-o-bag-o sa imo nga eyesight. Mahilig ka man bala sa mga maalat ka mga matamis ka pagkaon sa mga ilim noon kag pinanigarilyo ikaw or diabetic ka kag may ara sang tuman kadako o kung overweight ikaw kumbaga. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. Kay ini pila lamang sa mga palatandaan nga may hypertension o kung mataas ang imo nga blood pressure. High blood ikaw kung imo tumasami nga nagaka eksperyensya. Gani dapat protektahan ta ang aton nga kaugalingon. Inom kita permi sang D3 Bio. Ang D3 Bio nagabato iniha batok sa mga bad cholesterol. Ginapadubo sang D3 Bio ang risgo sang mga balatian sa korason paagi sa pagtaas sang level sang HDL ini ang mga good cholesterol kag ginapunggan man sini ang kon oxygenation sang LDL o kon ang bad cholesterol paagi sa pagdala sini pabalik sa atay kun sa diin ginagamit liwat o kon ginatawag o kon ginagamit liwat bunga si akon bunga sini nagakabuhinan ha ang pag-clot dira sa mga dugo sa aton nga mga kaugatan nga isa sa mga rason sang hypertension. And ang D3 Bio nagabato man ini sa oxidative stress, manggaranon ini si gallic acid, picomaric acid kag quercetin, mga antioxidant nga nagahatag sang proteksyon sa aton kurason batok sa oxidative stress nga nagatuga o kung tuga sang free radicals. Gani dapat, inom kita Klinika D3 Bio. I-manage tang aton blood pressure, inom kita sang Klinika D3 Bio. And syempre, Hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig niya sa aton para magbaskog din ang aton nga immune system, mangin resistensyado kag mangin protektado kita. Mag Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. Especially sa buong nga nagaulan-ulan, papakudon tagidha ang aton nga immunity para manayo kita sa mga balatian. Ang Mighty C safe man ini imnon bisan wala unod ang aton nga tiyan. Kung aga nagadali ka man kadto sa opisina, sa eskwelahan, inom kita Mighty C kay kaya ka gidhatagan sang resistensya all day. And hindi man kita magkalipat, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagapulig ini sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tadira. May ara ka bala sang diabetes, may hypertension, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ang DTX 500 nagamaintain man ini sang balance between sa pro-oxidant kag antioxidant. Superior antioxidant ini bangod ginaprotektahan niya ang aton cellula halin sa oxidation, especially sa aton nga utok. Gani para sa maximum brain function, hindi mo gusto nga mangin malipaton ikaw, inom kita Klinika DTX 500. Initanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Diri sa Banua sang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch located dira sa may RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkita sang Haro Branch sa kilid sang Rob Haro. May ara man kita sang Miagao Branch dira sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch man kita na hamtang sa may Salvation Street kag ang aton Kalinog Branch ara sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras na to, alas 2:14 na sang hapon. Bote, ano na perfect family na tani, pero ti hindi gid makwan, hindi gid makasaler ang katampad sa isa ka tentasyon nga ginatawag. Nagpatin target. Bisan itik-itik lang to, pero ti dalaga sugod, no? Kag ikaw man, abi, kung na isa ka kabana, pamilyado ka, sino mo no ang mapasulod sang isa ka babae, bisan office mate mo pa na, amo pa nagayong delikado. Kaga magtagay-tagay, kamudira, okay lang tani kong group na bala, or may mga iban ka mga upod, pero ti, ang babae man, abi, ang nagatanyag. Pero ang iraso naman dira sa mga lalaki, ti ara na gid, hindi papagtuk. On. Pero kung ara kayo sa gusto mo nga paminsaron, bisan ano pa nang himuon niya, hindi ka ginaiyam magpadala-dala. Kung si Ken Elken Balayon Montero pa, ang akon lang kay Sender Maninay, batunon niya ah, nga hindi nagid siya mapatawad sang iya partner kay ti tungod kadako gid inangasala sa iya nga asawa. Bisan ano mo pa kapalangga ang pamilya mo, kung may babae gid nga makaguba ka relasyon niyo, hindi man na magkagat ang isa ka lalaki kun ang isa ka babayi wala nagahatag motibo nga sapakon kay isa ka lalaki. Hindi man tanan nga babayi ang muna maninay ah. Salamat gyud. Kung si Ma'am Nene pa, padayunan na lang inyo nga itikay sender ah. Joke lang, advice ko lang, kung sa pamatyag mo nga hindi na si Dayan magbaton sa imo, ang bata mo na lang ang sustentuhi, kag sa imo na lang na, kung mga asawa kaliwat. Go, go, go, kay ti total give up ka na sa asawa mo. Pero mas maayo kita ni, nga makaistorya mong asawa mo, kag kung anong iyang nga desisyon, kag mapranka mo man siya, nga ti mga asawa kaliwat eh. Hi Sender, I know kay ti nagpatintar ka sa mga babayi nga sa babayi nga ti balaan mo gid may asawa ka na kag bata. Batunon mo na lang kun indi nang asawa mo sa imo. God bless Sender. Ba correct gid. Kung si Sir Kevin pa Bawboy, ikaw kita naguba ka inyong family. Kaya ang hindi dapat himuon, ginhimo mo gid. Wala ikaw kabalo nga may nagahulat kag may nahidlaw man sa imo nga anak kag asawa. Budlayan kag gidna magtadlong kay imo nga sala. Kay titama ina kabudlay para sa babayi. Sa ulihi mo gidna mahinulsulan ang tanan. Balaan mo na gid nga pamilyado ka. Baw, correct gid. Amo na no, basta gani pamilyado ka na, may asawa ka. Bisan ano pa da ka sexy, ano pa da katanyag ka iban sa imo ati kon faithful kag loyal kaya. Balaan mo na naiya kung anong ginsumpaan mo. Kung si Ma'am Bings pa, ay ti sala mo man sender up, padala-dala kagid mo. Leksyon na sa imo, kagbasi pa man magbalikay pa kamo, kahit ti may bata man kamo. Hindi lang pagpabayi ang bata mo. Nan, masulay ikaw. Itik pa more. Kung si Ma'am Ramia pa, baw ilam dulang ansat amugid permi ka dyan nagkakatabo sa mag-asawa. Hindi makontento ang babayi, may ka-live-in, tas si lalaki may asawa man. May mga katulgid, di kundi guba pangabuhi niyo. Ugta si Ma'am Ramia sa inyo. Ho. Ah, sige, ara sa piyak nga ninyo, una nato nga caller. Good afternoon.
8: Yes, mayang hapon, maninay.
10: Sige, sino gani?
8: Si Remy Sanbanete, pero ari ko subong sa may... Iloilo City,

0: may mga bagay kagid na kinihi mo na mo gitong nakagubas ang pagsalit at pagpalangga sa imo asawa sa imo. Ang mambayal ko lang siguro ipakibat ko ang imo na kinamatarong hindi lang sa right mo na bilang bana or bilang ama isang bata, kundi tinguhaon mo siya nga may istorya kagambalon hatagi ko sang kaigayunan nga may istorya ta ka maka-heart to heart kita nga mahambal ko sa imo kung ano ang matuod. Oo, akoon ko may sala sa akong ginimo, sala nga may pagtanto siguro hindi naton masiling nga magapabilin. So, confess lang gyapon kag pangayon ng guide sa Ginoo, kay syempre kung wala kagin man, wala mo gin man ginhungod, may mga ara kagin man mga naibo ang kapaltahan at wali center ang temptation ara na nangyadaan, hindi na siya sala. Ang sala sa mga tao nga ara sa temptation nga nagpadala-dala. So, ang humble ko lang pagid sa may mga partner na kag sa mga tao bala nga nagobligar sa namo sila nga buluhaton kalihog ano mananay pang panagadsad mananay kay hindi sa tanan nga tion nga yun lang permite lang tao na may pamilya nga naguba. May pamilya nga naguba pagi sa itik-itik portion no na mila itikay o galing sa tiyak na bahay ng asawa nagaduda na amo na to ang rason kung nga ang hindi siya kaya magpauli kay hindi sa rason nga wala na may nakita niya boss niya ibulo siya sa supervisor. So perfect pamilya na tama gid na perfect pamilya na kontani pero panindumon lang na ton na may mga bagay na dapat ton halimbawa himuon na ton dapat isipin nila kay importante ang tawag na konsiderasyon bala. Kasi kung wala ka-konsiderasyon bilang bana, happy, wala kagid mayo nga magdan. Kaya sakit na ipang sa ron, wala ka na pulian na pamilya sa Negros. So ang mambal ko na lang, hindi lang kita na magbuya. Pangayo lang gid gamay nga time sa imo asawa na makaistoryahan na ikaw mo. Kung hindi lang siya makapag-istorya sa imo, kadto ka sa iya mga relatives, pabulig kang makaistoryahan na ikaw mo. Basi pa man lang. So, hindi ko yung magpatya na hindi niya kapag-istorya ko. Kaya ang bato gani sa dalayon na tulos ang ulan, gahumok. Ayahan pa iyan ang balatyagon sa asawa mo. Ang mga naman balko center, kagang bata mo, ang tanagad ako, ipaintindi mo sa iyakon nga. So, amulan na, kagkabay nga sa iyakon, masanagan ka. Kag sa liwat, ang akon mabilin, ang opinion sa iba ng akon opinion, hindi makatungkad sa imo, kung sino kagit, kundi ikaw lang din ang nakakilala sa imo ka galingon. Let's start. So, kabay nga sa iyakon, ngintindihan mo, kag makabulig man ang akon na gin-advise sa imo, center. Salamat.
1: Sige. Thank you again, Sir Remy.
0: By the way, maninay, may madugang lang advice ang saling niya ko. Basi, kung gusto niya mag-advise si Ma'am Risa Sangkades, go ahead.
2: Okay na lang, anay rin sa kagahod. Nag-ulan, kagahod.
1: Hello, ma'am.
0: Okay. Manamayaw lang ko, maninay.
1: Sige.
0: By the way, ginatamyaw ko tanan niya mga friends ko. Hindi ko nakamumay sa isa. Ginatamyaw ko kamusang maayong hapon. Kagang bugos niya pwede sa sangki 5 years sa Mustara, labi na kisay mo Manilay, sa atong Vice President, kasi ito Vice President, kaya kakay 5 years pa yung Manilay, sa CEO sangki 5 years sa FM Philippines, kay Dr. Aminita Ngoy, kasi ito na lang ang pagsaktay sa programa, Secret Memories, kag sa kung mga kopdan andres sa 3GS Blind Massage, dala na lang extra. Ang hiling programa, ginagulong sa inyo sa Tal 1, sang DTX 500, D3 Bio. Kung gusto nyo mangin healthy, mag-multi-sig. At kung gusto nyo mangin ayo, mag-D3 Bio. Para sa pagpangalagad sa programa, Secret Memories with Manila y Mani. Para mangin updated sa mga talalukan doon, press ka kag may internet sa dat kag sa probinsya. Like, follow, and share ang K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Sara Iloilo. Upod ang bukos niya puwersa sa 3 Cheese Blind Massage. Ako, si K5 Rini Arroyo. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalangawan sa Iloilo, number 1 na kita, may balita na may drama pa ang kampiyon ng istasyon 88.7 K5 News FM Kampiyon.
1: Hey, bongga. Thank you so much kay Sir Remy Arroyo. Tanan at amiyaw ah. Sige, butlay kita ang sitwasyon ni Chad. Be strong lang at misteryahan. Naika mo it private kung ano ang decided nyo ah. Kung ang decision nyo. Kung si Sir John Kevin Medina pa. Ma'am Rose Dalanon de Loso, maayong hapon. No pareho man sa akon ba nga gintunto ko live-in ko kag ako nakaguba pamilya namon. May duwa kami kabata kag ginasustentuhan niya na lang kag subong. May kanya-kanya na kami nga duha. May gana sa nga bag-o kag may migo naman ako nga baton niya ko kag mga bata ko. Pero maninay, ang migo ko niya subong soltero. Wow. Sige. Sir Fritz Delphine, maayong hapon. Sige, dasig lang ah. Nasa piyak nga linya. Maayong hapon.
2: Maayong hapon, Maninay.
1: Sige, sa imo advisor.
2: Ang masiling ko lang kay Kat. Ang masiling ko lang Kat. Tungkol may bata, kamusta ang imo asawa? Hindi na kalatay pa sa mga asawa ang imo bata. Masiling on. Mapatawa, di man niya po sa imo asawa. Kaya may bata, nakamo. Kay hindi ka kag hindi ka na kat magliwat-liwat kay ikaw may nagpaguba sang inyo pagbulagay sa inyong asawa tungod ikaw haligi sa panimalay ang inyong asawa iyang ilaw sa panimalay kung mag-tingog ka mo kay okay mo nga sina nga patawaran sa masina sa inyong asawa sige-sige lang ang pagkakamay isang patawad para magbilog ninyo kakawahay kasi may bata na kamo naghiwalay naman kamo sa panimo lokerida buti ninyo sina patawaran mo sina sinyo makawa ay isang una nagkakalanggaan ay kamo sobra ka ganyan ang imahin mo sa gibanti na yan ay ang nakilin ko sa imo sa magpangamuyo ko lang sa Ginoo nga magbilog ninyo nga pagpangabuhi sa mga asawa nga siniyaran ang pagpatawad ay may bata na kamo. Mga naman yun ngayon, mga bago kay Kata.
1: Sige. Thank you, good, Sir Leo. May gusto ka tamyawon?
2: Ang mga karanan, manigay, manigay, mayong hapon sa karanan ng kapamati sa Kipay Radio. Sabang mga akong hinablos sa Iloilo, si Alban, si Angelo, Karaikli, si Peterson, si Elena, si Ipek, si Balikana, si Ella, sang Pasisipi, sa Pamati Sabong, si Doidoy, sang Banate, Iloilo, si Inday, sang Oton, Iloilo, si Jane, sang Dumaraw, sa kanon-kanon ng Kapalamate. Ang mga naman ninay, mani, si Leo, sang Kuatero Cafe. Thank you, mga ninay. Thank you, sa technician.
1: Sige. Thank you so much, Sir Leo, sang Cuartero Capiz. Oras ta, alas 2:28 na. Ginakulabo sa kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas ha, para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7. Amabilin ta lang kay Chad. Huwain na kita may mahimo. Sa kabuhi, wala sang rewind niya ginatawag. If amo na ng desisyon sang asawa mo, panindugan na lang ina. Importante ang inyong co-parenting sa inyong anak, matawhay, masulhay, para nga hindi siya tuman ka-apektado. Apektado na siya nga daan sa pagseparar ninyo nga duha. Pero sa pag-co-parenting, dapat hindi ina mangin mabudlay para sa iya. Kahit sa tanan-tanan diri siya gid ang lubos nga apektado, ang inyo nga bata. Yung bata mo pangadaan, grabe ang pagpalangga, kagpanulukan man sa imo. Kung pagkagay na idolo niya gid ikaw. So dapat hindi man ina madula. Later, if mahatagan sang tsansa, sang oportunidad, pwede makipag sa palaran eh. Nati magpamangkot liwat sa imo nga misis kung batunon niya pa ikaw. Pero if hindi na, hindi na pagpiliton pa. Amuna na, patihon ta na lang, kagrespetuhon ta ang desisyon sa imo nga asawa kay ti kita man ang naguba sa aton nga pamilya siya. Leksyon a para sa imo. Kumbaga para na lang sa anak nyo, amun lang ng imo nga pakuyatanan sa subo. Thank you so much, guys, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. And thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subo nga hapon. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakats, mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Para mismo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mabuti ka.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre!
17: Libre!
16: Wow!
15: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
16: Balik ang mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
28: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 after you drive.
0: Kampyon!

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: K5 Road Trip.
16: K5 Road Trip.
17: Beep, beep, beep, beep.
0: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Sa mga ginakutod sang lamok ang ilang mga legs. Good afternoon. Mayang hapon man diyon sa mga nakatutok sa aton nga medyo ginatuyo-tuyo. Gapulo pang uyab, gaturulo na ang luha. Okay lang na sa... Okay na magtulo ang imong luha sa katuyo, hindi lang magturulo ang laway mo. Kay kung luha ang magtulo, masalaan ka mula na. Pinakamalala ang mata mo, masalaan ka nga nasubuan ka. Ebla? Pero kung laway mo na ganyan magtulo, ate. Ay, nako, nagbabalik po! Kuya Ando, ay mayong hapon, kid, sa tanan-tanan nga. Basta, kabay pa na, may mga pamatyag ninyo subong. Kay kung hindi, tiway tumahimo dahi. Pero, we can teach you about the prevention so that your sickness will not be sick anymore, ba? Ano ko, no? Intindihan mo, Ando, pre? Why? Priyote? Ano ka, brutal lang, ha? Ikaw na mismo, ikaw na gambal. Hindi mo pa maintindihan ang nawakal mo.
1: Anyway, ari lang reminder sa tanan kagari hindi niya akon lang batian ko ginialin halin sa isa ka abyan kong ospital. Doble alerto kita, doble aligmat kita batok sa dengue kay amat-amat naman sila damo. Do wala lang bati agit gawa ang mga istorya pero ti ari sa ospital niya halin damo subong mga kaso sa dengue. Pati akon nga Junanax to sa balay amo na to. Otroman, amo na ko nga anak istorya ko to sa taga-ospital sa ligad gabi. Damo ko nung sila subong. So alert lang palihog ah. Imni D3 Bayo. Although hindi man mapunggan sa D3 Bayo ang lamok nga magkagat sa imo kay hindi man na siya muskutiro. At least mas may proteksyon kita batok sa sahi sa tanan nga sahi isang infection. Amo nang ginahimo sa klinika D3 Bayo para sa lawas ta proteksyon batok sa infection. Imo halin sa vitamin D3 kag sa cold pressed extra virgin coconut oil amo nang pamatay sa mga kagaw. That's why ginatawag ining D3 Bio nga the antiviral and antibacterial specialist. Pinitla ko sa mong adlaw man. Kulang guro kaon sa ano. Huwag ko guro kakaon kagabi isang ano ganit tawag siya na pre? Diwal. Happy birthday, Ma'am Kim! Wala na nakaon kung iyang handa, gina. Happy birthday. Happy 19th birthday kay K5 Kimberly Kaluyo. Hindi niya na po pumangkot, akong tsakto, hindi nang idada. Haum mala na yung akon. Kung sala man niya kung kunin tsakto, ang edad nga ginambal, kuway ko yak balo, basta ah. Kung tanawon niyo ni siya daw, 13 anyos, daw bago hinupang lang ni si K5 Game Pro. She is our chief of reporters. Tawag na muna din siya si Chip. Happy birthday, ma. Hi, DTX 500! Sa mga pirmi lang, speaking of cake, kinananay kayo na natabo di. Ato po ito ganing cake, nagababay-babay sa amunang cake, wepo ito nakihad. Speaking of kinananay, sa mga pirmi lang, nagasuffer sa mataas nga sugar, ang BP daw hindi na makontrol, DTX 500, ha? Kung daw sa pumatiyagan mo, kada pangihi mo, ginasunod ka na sa subay, DTX 500. Kasimple. Kung gusto mo mag-lesson ng tsansa nga ikaw magka-diabetes, DTX 500. Hindi pagkalimtan, ha? Bisan isa lang ang kapsul kada adlaw. Pero siyempre, the best ginaya kung ginakayotang aton nga lifestyle. No? Bisan na ano pa nang ubrahon mo kung abusuhan mo yung lawas mo, mas dali ka ganyan magbabay. Pero, again, dako ganyan bulig sa DTX 500 tungod kay ining ginatawag nga the superior antioxidant. Hindi ni siya basta-basta. Makabulig niya ala batok sa mga free radicals. Batok sa oxidation sa sunod sang lawas ta. Pampahealthy sa mga organs naton. Pampanami isang tulog. Amo ng pinakapaborito kong epekto niya. DTX 500, ha? Parisid yun, mighty siya! Para bang pabaskog sa immune system. I mean, halin sa mga bata, pakita siguro natudluan naman tanang nga basta vitamin C, gani. Pampabaskog sa resistensya. Tsakto na! Pero subong tudluan ko kamo, basta vitamin C gani, mighty C. Amo na nakasimple. Alalamo mo na sila sa... Tutuod lang, alalamo mo na sila eh. Sorry, Doc, ha? Pero let's be honest. Magambal ka vitamin C, ano mo na? Ascorbic acid. Diba? Or sodium ascorbate. Sila mo na nang linibot-libot. Basta urig lang. Kahit may iba niya nga, especially ng mga ginalibot-libot, way takbalo, basi gaw-gaw, ano din na. Sa mga urig na produkto, vitamin C is vitamin C. Balanta na na. Pero kung mighty C, non-acidic vitamin C. Na! Diba? Kag siyempre, basta tatak Doc Ramil Oy, urig na yan. Basta tatak Doc Ramil Oy, ano na yan, hindi na yan, tawag siya na, hindi na yan piki. Magambal kami vitamin C unod yan, vitamin C unod yan na yan. Hindi arena. Halong amunda sa mga ginalibod-libod nga produkto, ha? Especially DTX 500, amun yung pinaka-common ligad to nga nagwa nga damo sa gabaligya, fake eh. Para sigurado, hambalon ko ka mo karoon kung din ka mo makabakal. Idugan ta pagid na eh, may lang ganik, iduway sa megapiki. Sino yun? DTX Coffee Mix. Pero halong yapon, kiti, ang mabudlay sa piki, hindi nga siling basi, hindi epektibo. Okay lang na iya kung hindi epektibo, naguyang ka lang kwarta mo. Ang lain kung may ingredients nga hindi manami islawas mo. Imbis nga hambal nga magnami pa matiyag mo, basi naglain pa na tapat kron. piki mo. Oh, DTX Coffee Mix para sa mga mahilig magkape pareho sa hakon nga aga udto kaghapon mga pe. Ah, kinanglan eh, especially magsinakuay. Makarelate ng amon nga HR manager na ang mga dugo na mundo dali na lang mangin kape. Ahay, amo ginaan. Okay, tamahimo. Kinanglan fuel. Pero kung mga pick, ha, pang pick na gidlang, DTX Coffee Mix. Ha? Para na nasidik na kape, wala added sugar, nami pa para sa digestion mo tungod kay may chia seeds na nadala. Ha? So kung permi ka galuping-luping, permi ka nabudlayan magpautuwas ang mga malain mga balatyagon, DTX Coffee Mix. Ha? O hari na, kitinabitin ka mo kayo na paghambal ko kung din mabakal para siguradong hindi piki. Ang D3 Bio, DTX 500, Mighty C, kag DTX Coffee Mix para sure ball nga orig, hindi piki, kag permi may stock. Plus, mga gwapa kag mabuot pa ang gabaligya. Kadto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ari lang di sa may Tupad Rob Haro, may dako-dako ngalan na sa kilid. Klinika de Alternativo. Na, muna da. Pagsulod nyo dati yun, hambal nyo lang ngalan ni K5 Andre. Tas may home ng gabaligya, di yung kamamangkot kung sino na. Hambal lang mula taga K5. Mas smile na sila dati yun. Waya, mga grupo, tanada. Niyara man taga Liklinika sa Kalinog, sa Miyagao, kag sa Pasig, kag sa Sara. Nan. May mga libre nga check-up kada clinic na ton. Lain-lain lang schedule, so mangkutan nyo na lang. Free check-up. When we say free, it's free. Why niya sila nga mabakal ka na before ka pa-check-up? Kadto ka lang to kung arasin tsakto nga schedule pa-check-up. Bisa mapuli ka dritso. Ganun lang kasimple yun. Pero kung ako lamang kuto nyo, yumihumi nyo man mga doktor na muna. Pakonswilo lang ah. Smile-smile ang gamay ah. Maraming salamat. I'll be back tomorrow. Dere magyapon sa kampiyon ng istasyon. Thank you so much. Ito po ang 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: May balita na, may drama pa! Kampiyon!
3: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tag sa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sindogin ang gusto mo!

Ano ba lang natabo kay Dan? Ang hamba niya nga may business meeting lang siya. Asa subong wala pa siya? It's past midnight na ho. Ang mayo patawagan ko na lang siya. Hindi man ako makatulog sang uluwaligmat sa iya pa. Ay, Diyos ko. Wala gid niya ginasabat ang tawag ko. Animal ka, Dan? Pasi kung may kirita ka na, kagbalibad mo lang business meeting mo. Mahinulsol kagid nga animal ka. Mahinulsol kagid. Diyos. Tulog na lang ako. Bala ka da. Ang boy na lang maabris ang gate para siya.

0: Maingat ka, sir.
1: Lino.
0: Sir?
1: E di ka magpanugid kay Ma'am Moana, ha? Nga aga na ako nakapauli. Okay?
0: Pero sir, paano kung pamangkuton gini ako? Eh, naadlo ko mabinutig, sir.
1: Ah, pati halang ang ginahambal ko.
0: Ano man si sir man? Himuo niya naman ko ni karon yung butigo niya, oh. Ay! Kung hindi ko lang kinanglan ng kwarta, agad makatapos ako sa pag-eskwila ko, dumahali na lang ko diya. Katalaka na gid ya.

0: aga ka na nagpuli ah. Naagahan gidang business meeting nyo? Ano gidang ginamitingan nyo, how? Millionaires?
1: Correct! Multimillion ang business proposal nga ginatunan ko subong. Kagun matigayon ini, dako ini katama nga project. Kag millions ang ganansya.
0: Ti, sinong upod mo meeting? Ang sekretary mo nga permi na lang nag-miniskirt kag naka-fake nails? Ang nails niya daw aswang nga nagkiwi-kiwi, amo na?
1: Ambot sa imo, Perina. Wala yung nakaupod sa meeting namon si Kailin. Si Ron ang upod ko, ang akon EA.
0: Really? Well, pamangkoton ko si Ron, ha? Anyway, useless manggihapon. Kay kabalo ako nga naka-rehearse na sila sa mga dialogues nila.
1: Oh.
0: Ikaw pa, wise ka sa tanan nga wise. Pero mahibalaan ko lang gani nga may babae ka. Mahinulsul ka gid daw. Mahinulsul ka gid sa himuon ko. Tandaan mo ina, ha? Madakpan tamang kagyapon.
1: Ah, bahala ka na. Nagaminupos ka na siguro, imuya. Kakasabad sa imo. Kagarot sa imo intindihon. Bastang isa lang kabutang ang ginapasiguro ko sa imo. Wala ako sang kirida. Wala! Kagwala pagid. Period.

0: Nabatian mo sila ni Mami kag Daddy nga, nagabaisay? Hamitch?
1: Oo eh. Kay mga 3 AM na kuno si Daddy nagpauli. Kagduda si Mami nga updanay sila sang sekretarya.
0: Grabe si Daddy no? Deny to death kidya?
1: Pero sa banta mo ayhan, may secret affair gid man si Daddy kag ang iya assistant, Habriana?
0: It's possible. Sexy nga daan kag gwapa si Miss Kylie ni. Morena lang tuod siya. Pero wow, very silky ang skin.
1: Katalaka sa mga lalaki, no? Nga hindi pa sila kuntinto sa mga asawa nila.
0: Ay,
1: nga anid pagid ya mag another woman, no?
0: Mistress?
1: Yes! Matsyagan ko bala? Kirida lang yung solusyon sa tanan.
0: Doa mo man kina eh. Kung may problema sa sulod sang panimalay, ang solusyon, mangita na yun, kirida. Amo na nga ako, hindi ko yung mamanas ang pareho ko edad. I want someone older than me.
1: Really? Ote, nga ah, kung older ang lalaki sang sa imo, hindi na mangita lain yung babae, haw?
0: Uy! Mangita pa siya lain nga, hindi na gani na siya guro ka bangon kung dumugon ko siya.
1: Ew! Ay, damak si mo ya. Ay, hello ko oh. Feeling ko pala, nakaagi ka na kuhan sa lalaki, no?
0: Hmm? Ano?
1: Basi hindi ka na virgin? Ha, Brianna? Ha? Sugid gadaan sang tuod! Sugid gadaan!

0: Hoy, excuse me, no? Virgin pa ko yan, no? Basi ikaw.
1: Hmm?
0: Kay 17 ka pa lang, pero dukadamo, nagsimos ang nabalaan.
1: Ay, hindi kaya basta-basta lang nga isurrender ang beautiful flower ko sa kay Sino lang, no?
0: Oh, wow, ha? Ate, sige, Rico, be. Ano gid ang mga qualifications ng lalaki nga gusto mo, how? Gwapo, taas, puti, moreno, ano?
1: First and foremost, dapat very caring and loving siya. Second, respectful.
0: Mm-hmm.
1: Dason, dapat ginatagaan niya ko per me gifts.
0: Oh, wow!
1: Dapat consistent siya, ha? Kay may ara daan lalaki nga, ang pagkasweet agi lang. Kagang gusto ko ya, inang priority gid ko ya, no?
0: Ay, amo man ako sina, Mitch. Gusto ko ya ginapamper gid ko sa lalaki, ha? Gusto ko ginababy gid ko, kag ginapagustuhan ko. Hi! Sadi na yan kita makakita sa lalaki nga mo sina, no?
1: I doubt kung may ara para diri sa Earth. Basi ato na sila tanan sa heaven.
0: Laban. Kay, damugid ko nga daan na balances nga mga husbands bala or wives nga ka mga buot. Pero, nagakauna bala ka to sa heaven.
1: Gani man. Basi tuod guro ang ginasili nga. Masamang damo, matagal mamatay.
0: Oh my goodness. How about daddy? Sa din siya nga kategory na fall. Sa masamang damo ay...
1: Wow! Ginapamangkot pa na? For sure, sa mga masamang damo na siya nabilong sis.
0: So sad! Dugay pagaliin, no? Pero sige lang ah. Isog man si mami. So, kaya yan at lampasan.
1: Kagkabay pa, nga hindi lang ni mami madakpan si daddy. His side chick sa akto. Kay basit matiruhan sila ni Mami.
0: Oh my God! Palayo lang, sis! Palayo lang!

0: Miss Kailin, sunod na sa office ko.
1: Yes, sir. Ay, kada palayag na patawag yan ni Sir Danang ako sa office ya. Ito kina-call down, gid ko ya.
2: Halong lang, Miss Kailin. Basi kan makalasot sa wife ya. Tapatigit. Gubagin ang future mo.
1: Ano? Hoy, excuse me, no? Kung ang buot mo silingon na may relasyon kami ni Sir Dan, then you're wrong.
2: No, gay na, miss. Obvious bala ka tama. Obvious ka tama.
1: Abutsin mo da, ah. Excuse me.
2: Okay, bahala ka.
1: Ay, katala ka. Ako, gindi ka nang kinisuspetsuhan nilang akirida ni Sir Dan. Oh, Diyos ko na lang, gid. Kung kabalo lang ka mo. Ay, but na lang, gid, ah. Arin ako sa tubang sa pertahan sa office ni Sir Dan. Manokto ko, inay. Kapastos! Sinupod ni Sir sa sulod sa niyang opisina? Sino? Kagkatunog pa sa ugayong niya. Ano man, manokto ka kuluhod kung maipos na lang ako dari kag maghulat ka magwasin na. Bala na ah. Dari na lang ako umulat sa guwasang pertahan.
3: See you, sir. Miss Kyle? Ari ka diri sa portahan sa opisina ni Sir Dan? Kaina ka pa di?
1: Sir Ron? Kamulang ni Sir ang tao sa sulod?
3: Ha? Nga man. May nabatian ka?
1: Wala, sir. Wala.
0: Sinong gina-istorya mo dira sa pertahan, Ron?
3: Sir, kwan, si Miss Kailin, sir?
0: Pasudla siya diri. Ginpatawag ko ina siya kaina.
3: Okay, sir. Sulod, Miss Kailin.
0: Ron, bayain na lang kami diri.
3: Okay, sir.
0: Sulod ka.
1: Okay, sir.
0: Kag-ilak ang pwertahan sa opisina ko. Have a seat.
1: Thank you, sir.
0: May nabutian ka sa guwa sa pwertahan while nagahulat sa akon?
1: Kwan, sir, inang...
0: May nabutian ka siling ko. Tell me. Kagun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Kailin! Sabat!

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunag niyo sa pamamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Plotenia. Kag ini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumbon sa atong drama sa kanginan. Inyong gitmakuhaan sa leksyon na ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogin ang gusto mo?

0: istorya mo dira sa pertahan, Ron?
1: Sir, kwan? Si Miss Kaylin.
0: Pasudla siya dire. Ipatawag ko ila siya.
1: Okay, sir. Miss Kaylin, magsulod ka.
2: Okay.
3: Ron, bayahin na lang kami dire.
1: Okay, sir.
3: Sulod kag ilak ang pertahan sa opisina ko, Miss Kaylin.
2: Excuse me.
3: Have a seat.
2: Thank you, sir.
3: May nabatian ka sa gwasang pwertahan while nagahulat sa akon?
2: Ha? Kon...
3: May nabatian ka? Tell me! Kag kun may ara, ano ang nabatian mo? Sabat, Miss Kaylin! Sabat!
2: Wala, sir. Wala agi, sir. Wala ako sa may nabatian, sir.
3: Kaylin, kay balo ako nga nagabinutig ka. Ano ang nabatian mo? Kasimple man lang sang pamangkot ko sa imo. Ano ang nabatian mo?
2: Oo na lang, sir. May nabatian ko, sir. Nagaugayong.
3: Ako ato. Ari ang arrangement ta, ho. You will resign sa obra mo bilang EA o kung executive assistant. Kagkiputon mo ang sungad mo. Bayaran ko ikaw. Bilang gusto mo? Nga bayad ko sa imo? Name your price.
2: Sir, makasalig ka nga hindi ako magpalapos ang istorya. Saan ka biskan sino, sir? Ini lang ako bagay fire, please. Kinahanglan ko ginang obra nga ini, sir, kay may duwa pa ako ka mga manghod kag ginapaskwela sa college.
3: Ginahimo ko ini for your own safety, Kaylin. Kay nagasuspetso na ang wife ko nga ikaw ang side chick ko. Kagbasi, kung ano ang himuon niya sa imo.
2: Pero hindi man ina matuod, sir, ah. Kabisan panilagan pa niya ako, wala ka siya sa makita ka pruweb about sa aton na duha, sir.
3: Kaylin, kilala ko si Perina. Pero kung magpakatiga kagid, hindi mo gid ako pagbasulon, ha? Kung may himuon nga malain sa imo ang asawa ko, hindi kid. Kaginapandaman ko na ikaw. Okay?
2: Sir Dan?
3: Okay!

0: Ba. Be. Sino'y nang nagapamusi naman? Uy! Daw hindi man na service because ang opisina. Ba. Uy! Hala! Si Madam Perry naman ni nao. Ay! Hingagaw ko bla, abrihan ko blang gate bla. Up! Pasudlon ko siya. Up! Na! Ay, ba. Makabugat sa gate. Ay, bukos sa kadugay yun. Subong naman siya nakabisita diri sa opisina ba. Yep. Ma'am! Ay, ma'am. Good morning. Morning, ma'am.
1: Guard, ara si sir mo, ha?
0: Ay, oo, ma'am. Tawagan ko siya, ma'am.
1: Ay, no, guard. Hindi siya pagtawagin. Masaka na lang ako dito sa opisina, ha?
0: Ate, oo, ma'am. Hala. Hala. Sadyagid. Patay gini. May batiyon gini karon, bro. May batiyon gini. Sadyagid gini karon.

0: magwa ka na diri sa office ko. Kagbuwas, pasa ka sang resignation letter mo. For formality na lang ina. Kagbuwas man dayon, pwede mo na makuha ang exit pay mo.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Tapos na ka mo sinapat sa boss mo, ha?
1: Ma'am Penina, ikaw? Sir? Sir, si ma'am, sir, ari, sir?
0: Penina, gaging tampa mo si Kailin.
2: Mamangkot ka pa? Anong ginapabukot nyo nga duwa din sa opisina mo, ha? Kita mo, nadakpan ko gid ka mo. Husto gid man ang istorya nga nakalabot sa akon. Nga kirida mong executive assistant mo!
0: Mahimo bala! Hindi ka mag-iskandalo, dire. Istoryahan ta inis ang batawhay. Hindi ka magpahuya-huya dire sa opisina, ho? Ah, Kailin, guha na dire.
2: Hindi siya pagpagwa, dire. Dire kita sa sulod sa opisina mo. Hoy, dira ka lang, ha? Matapusay kita nga tatlo. Bullshit ka, Dan! Bullshit ka!

0: Oh my God! Nag-abdagin sila ni Madam? Tapat din! Oh, Aga? Diyos ko!
1: Basi na pinatyanay doon sila sa sulungan? Ha?
0: Ay, ang buhat! Ay, hindi pa mag-ako si Kaylin nga may something sa ilan ni Sir? Aari na? Hindi na ginaya ma-deny? O kung hindi na siya ka-deny sini? Kag sigurado, outright dismissal, good ni siya! Ay, ang
1: buhat! Eh, hindi na siya magbabayaan ni Sir, ah. Himali mo! Base sa natabo nga ini, base gaan siya ni Sir sang milyones.
0: Ay, wow! O tipal doon si Kaylin eh, no? Ala?
2: Base may ara pag i-dire ginatago nga sikretong boss nyo kag may balaan ko. Madala, higkamutan ng sakon!
0: Ay,
2: Din si Ron!
1: Kwan, ma'am.
0: Ay, ma'am.
1: Ato siya, oh.
0: Ay.
1: Ma'am, morning. Good morning.
3: Yes. Madam?
2: Opdi ko. May laktan kita.
3: Kukuan, madam. Malisensya ko anay kay Sir Dan. Kay base kung pangitao niya ako.
2: Akong bahala, ah. Ato pa siya sa kirida niya. Nag-a-mating. Sunod sa akon sa parking area, Ron, ha?
1: Sir Ron. Sunod na to si madam. Nasiga na.
3: Ay. Ambot sila. Kagarot. Masunod na lang ko gani sa iya. Sir, kung pagitaon ako ni Sir Dan, bala lang ang nag-upo na ko kay madam, ha? Please lang. Sige, kamo na ako.
0: Ay, hala. Uy, hala. Nga si Ron gid ang ginupo ni madam, ha? Hindi ba na, sir? Meaning, close sila ino, ha?
1: Feeling ko close sila.
0: Ay.
1: Ay, akon bala, Sir Jel.
0: Ano?
1: Kung si Sir Ron ang nagapanugit sa wife ni Sir. Di ba?
0: Ay, hala! Ay, oo, no? Hala? Basi kung siya, eh? Ay, hala! Ay, ambot, ha? Chismusom na klase ng lalaki yaman!

0: Madam, wala na ako sang masugid sa imo. Kag please, hindi ako pagdalahiga sa hagamon ninyo ni Sir Dan. Kung gusto mo siya dapon, pagita isang pagi. You have all the resources. Hindi na ako magatong pa sa gamon ninyo. Madam, ultimo na ako ng empleyado ni Sir. Kag nagapangabuhi man ako sa gusto. Hindi ako gusto nga mapiktohan ang trabaho ko. Sorry gid, madam.
1: Okay. Well, salamat gid, Ron. At least nadakpan ko sila sang sekretarya niya. Tawagan ko dahil ang HR head niyo. Kag gusto ko subong dayon, pahalinon siya sa trabaho niya. Ay, kratan ang kailin nga to.

0: Punta ka ba di ka sa hambal ko? I want you out of the house! Dito ko sa executive assistant mo!
1: Nga ba lang nga hindi kagin magpati sa hakon? Hindi ko kirida si Kailin!
0: Hindi mo na ako mapapati sa kabutigan mo, Danilo! Hindi na! Kagapoy na ako! Kagisa pa, i-withdraw kong shares of stocks ko. Tanawunta kung hindi mag-shutdown ng company.
1: Buang ka! Aton, ina!
0: No! Thank you. Bahala ka sa kabuhi mo, nakabati ka?
1: Oh.
0: Bahala ka sa kabuhi mo!

0: Mitch! Brianna! Mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch! Brianna! Nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae, gub-on niya na ang pamilya ta?
2: Dad...
1: Nga! Ako lang bala ang nakaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please. Buligin ninyo ako nga maulu-uluhan si mami ninyo.
0: Daddy, sa tuod lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
2: Yes, Daddy.
1: Ano? Ang buot ninyo silingon. Sugot kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang bala kamo? Ha? Mga anak?

0: Mga abyan, sulag ninyo sa pamamati ang matahong pagkasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan ya ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo.
0: Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang
1: K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:02. Ininga oras, ginadulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tando Highlight, gaan ng may kasama.
4: That time check was brought to you by Tando Highlight, gaan ng may kasama.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
3: Mayong hapon, syudad ka at probinsya sang Iloilo.
2: El Castigador.

0: Manenay nga hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa 180 tanan ka mga barangay sa siyudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sukutob sa mabutan sa atusin nga pagwaragwag sa mga nagtutok sila tagsa kama radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng istasyon. Yari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonito sa aton sining nga mga real stations sa may Banwa sang Leganes, siyudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Star. Kita man ang nag-aabi-abi sa aton sa mga K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilunggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaga, mapapon, mapaudo, mapagabi. Ano man nga oras ra sa inyo, isagig ka maayong oras ha. Kag we hope yalat lang kamong sumayo sa ninga kahimtangan. Welcome na sa atong suning nga pagpangalagad diri sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Martes, pitsa 28 sa bulan sang Hulyo. Ikaapat kita pusa na nga Biyernes sa ikapito nga bulan sa karun nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinaandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Salamat, welcome sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, dugay-dugay ga check naton koneksyon naton sa aton sa nga pag-asa. Ibalaon ta ang pinakuli sa nga sitwasyon ha, sa aton sa nga panahon. Kay subong hapon, kada abota daw, kada hapon daw, medyo nagagulumon ang ato sa nga palibot, kag may mga tinion nga nagatupa ang ulan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupas Sorita Jr. Balik kita sa ato sa nga pagpangalagad. Nagligad siya ng semana kagsang Lunes. At kahapon, nag-cover kita sa inyo zona na usang ato sa nga presidente. Balikad ka sa ato sa nga pagpangalagad. May update pagin kita ha, sa nga adwa ka mga estudyante nga nadakpan nga nagahimo sang kamalamalahan dira sa may Esplanada 11 sa may barangay sa may area sa inya distrito sang Lapos. Pero antes na sa piyakang linya makubra nato na siya pag-asa si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon sir. Kung sa atong man yung mga tagpalamati. Amo nato latest for the update sa subong adlaw, July 28 year 2026. So may isa kita ka low pressure area no nga nag-develop sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli na to ni siya na si Platan 310 kilometers sa east sa Borongan City eastern sa Amar. So hindi nga low pressure area, malapit ini siya sa land masses nato no, pero amo na siya ang rason kung unlikely na siya mag-develop sa isa ka bagyo o manubuan ang chance niya nga mag-develop sa isa ka bagyo for the next 24 hours.
0: Okay.
2: But ang mga LTA no, sa karon amo nito sang lubong ang naga-epekto sa may Eastern Visayas, sa Central Visayas, sa Caraga, Northern Mindanao, Patanduanes, Masbate, kag Albay and Solsogon. Diri sa aton sa Western Visayas, wala mo sa direkta nga epekto, kag may mga chance lang kita sa gihapon no, sa mga isolated natin yung mga pagulan-ulan, pagpangilat, panaguob, dalain sila sa mga localized thunderstorm. Mahina tutob kasarangan natin yung hangin, di ka nabagat na nakatungdan pa nabagat na, magdalain sila sa makanay tutob kasarangan yung mga pagbalon sa aton kadagatan. Ang forecast temperature natin, yara sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw natin, magatunod dala sa 15 karon sa hapon kag magbutlak ini siya la sa 38 buwasaga.
0: Okay, Engineer Cuenca no, hambal naton ni may low pressure area kita pero manubo magid ang tsansa nga ma-develop ini sa isa ka bagyo kag isa pa malapit ni sa aton sa ninga nga kadutaan. Kag ang ining mga paggagrugal umon sang tiempo naton di sa may syudad sang Iloilo, sa ibang bahin sang Western Visayas, amo ning tugas ang mga localized thunderstorms ni Engineer Cuenca.
2: Yes sir, sakto sir. So wala sa isang direktang epekto diri sa ato ninyong LPA ng mga localized thunderstorm. Ang mostly nagapaulan kag nagatuga sa mga pagalong-galong naton kag may mga pagpangilat pa nag-uob kita sa ibang nga parte sa rehiyon naton.
0: Hindi kita apektado subong sang hangin habagat in general Cuenca.
2: Sa karon sir ang habagat naton sir medyo nagahina initially sir na nag-retreat ini siya so sa Luzon ini siya nag-epekto no and most likely localized thunderstorm kag Easterlies and then LPA subong ang nag-epekto sa pungsod nato.
0: So ini within this week Domas Mayo nga ato siya tiempo siya na in general Cuenca pero may mga tinion yung kaisa nga matupalag ng ulan.
2: Yes sir, sakto kita sir. So dili sa ato especially sa Iloilo City. So magapadayon ining mayong panahon naton within 2 to 3 days nung mainit kag mapaangsaga doon may mga chance sa mga isolated naton yung mga pagulan-ulan pagpagalong-galong sa hapon no may mga dalain siya mga tuloy to late day kung kaisa kag mga light to moderate at times heavy rain kung masami pero mostly hapon ni sila nagakatabo.
0: All right. This information General Cuenca. Salamat kay kagliwat man hapon. God bless kada sa inyo sa pag-asa Iloilo.
2: Sir, thank you and God bless you, sir.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, El Castigador.
0: May low pressure area sa sulod sang Parnaton, pero hambal sa pag-asa, medyo gamay ang tsansa nga ma-develop ini sa isa sa nika bagyo. Kag ini kita pigtado diri sa ibayan sang Western Visayas, pero lang gid ka mga lugar, no? Diri sa may pungsod, ang apektado sa sining nga low pressure area. Pero ining mga paglugal umon no sa atong mga tiempo ini atugal gid sa mga localized thunderstorm may mga pagtupa sang ulan usually amo namo pag-abot sa kapunanon amo ning maka-experience kita no sa mga pagtupa sang ulan pero kung sa panyempo mas okay no ang atong mga tiempo mga ka-K-5
1: El Castigador
0: alas 4:11 sa atong mga pagpangalagad ang ining oras sa dulong sa inyo sang The Power Trio. So mga tiyempo, dapat pabaskuro naton ang aton sa immune system, pabakuro naton ang aton sa nga immune system nga panguntra sa mga sa bakterya, mga viruses nga mahimo magatuga sa pamalitian sa aton sa nga lawas. Amo na nga dapat inom kita aside sa mga ginakaon naton. May mga suplemento kita nga dapat magabulig agod nga mga proteksyonan ang aton sa nga kalawasan. Inom kita sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Parisa naton sang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita lamang di kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet naton di sa syudad sang Iloilo. Ang klinika outlet nato na pamtang sa Dalan Ilopes. May ngalan dira nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa ilira sang Robinson's Place Saro kag sa tupad sang St. Robert's International College. Sa may Banwa sa Mayagaw, now First District, ang ato sa klinika outlet yara sa barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasig yara sa barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog yara sa Coast Mart Kalinog. Kagra sa may Quinto Distrito, no? Available ang aton sa ning mga klinika products sa klinika outlet sa RGM Building, Barangay Apolista sa Banwa sang Sara. Kagining mga klinika products, no? Pwede gid mabakal sa mga nagapanguna nga butika kag pharmacy sa inyo lugar. Kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok.
1: El Castigador.
0: Alas 4:13 sa aton sa pagpangalagad. Standby kamo kay makaupo naton karon ang hepe sang police station number 8. Now si police sa captain na Tony Grace sa Troncoso. Ang station commander sa police 8 kung sa rin ang iya sa ning area of responsibility na sakop abidiri kung sa rin na daw gapangita kung sa maayong term ni sa duwa ka mga estudyante na nadakpan nga may ginahimo nga kamalamalahan dira sa may Esplanade 11. Hindi nato niya mapakita ang video, no? Una-unaya, why kita nag-post sa saling video, no? Sang duwa sa ni ka mga estudyante. Kaya balaan nato, hindi may mga kinamatarong mo ni sila. Kagdugangan, nga may nakuha kami information nga ang ining babayi, isa ka minor di edad.
1: El Castigador.
0: No? Kag nag-eskwela, based information nga kuha sa K5 News FM Iloilo, no? Isa ni ka first year student. Kagang laki, isaman ka estudyante.
1: El Castigador.
0: Kay subong naginunano na ang police station number 8 sa mga bulutuan sa siling duwatanan ka mga estudyante, mga kakifive. Na kagti subong gintinluan na. Na dira nasambit sini nga lugar. Na amo na kung kaysa hulaton pa natong blanga may mga matabo nga makaangay sini, no? May matabo nga mga krimen before naton nga maghimo kita sa nga aksyon. Na kung kaysa ya do ka kwala naton ka reactive. No, ang term sina hulaton pa before kita mag-akto. Dapat nga preemptive kita nga prior nga matabo ina magahimo na kita sa matikang. That's why nga subong ang lugar dira kung sa diin na nakitaan ang ining duwataran ka mga estudyante ginpang hawana na kaginpang tinluan.
1: El Castigador.
0: Subong hindi ka rin ka kwanda katago pa kung anong urubrahon nyo da. Na, kay nga ati tama naklimpyo kagitanon kamo mga kakipan. Kagtidugan na kitaan ni Colonel Wilbert Parilla ang atos ng ICPO Director lang dira na sambit sini nga lugar mga kakifive, nakita niya gid nga pwede hukmungan o kon may mga kamalamalahan kamo nga buhaton da pwede gid kay mataas dira no ang mga kahilamunan.
1: El Castigador.
0: Tirason sa nga ato sing syudad why pa ni ma-turn over sang DPW sa ila ang nasambit sing lugar no mga kakifive. Daw imbes nga para ni sa recreation man aton kag siyempre makalingaw-lingaw kita da. Ha, kagasubong man na makahaklo sang preska ngangin. Sus Mario Sipo, hinimo niya nga lodging house. Pero ti amo na nga limitado lang kita although at ang iba niya nag-post gid, no? Sa sining sambit nga video. Kag istoryahan ta man ha, kung ano ang salabton kag no? May mga kaso nga may mo igapasaka sa nagapalapasang video.
1: El Castigador.
0: Pag-post na mo ni may nag-comment sa taga K5 lang ang unang nga nagpalapa. Bisa ni check nyo lang mo sa Facebook page why gigami yung kapost na no, sang sining nasambit sa ni nga actual video sang duwa sa ni ka mga estudyante. Kay balay man naton ang aton sing responsibilidad na why kami nag-post. Although nga ti may mga video kami diri nga ginpasa man asamon. Pero ti iniya sinaton na 4-hour on consumption nga para ma kwan man naton mapatpat man sa kaginan kay ti ko lang tawo naton sala ng ginimo sa mga estudyante mga kakipan. Amo na gid ni subong ang bag-ong henerasyon no. Kabudlay na gid no tungod man ni sa tama kapos nga maka-access no? Sa nagkalain sa social media, mga K5, subo nga panyimpo.
1: El Castigador.
0: Ama ni Gani, nagasulod diri ang papel, ang rolyo sang mga ginikanan.
1: El Castigador.
0: Dako, ganiya mo. No? Kahit iniya mga minor di edad. Kung sa mga prutas, pani mga linghod, pani paminsaron, kinanglan pa natin nga giyahan, mga K5. No? Tiyong kaysa, ang pagpanako, mas kabataan mo, na no, kung kaysa na-question mo man ang imo ginikanan.
1: El Castigador.
0: Ah, kay ti ang pagpanakos ka bataan na binyo, kanang mahapos agad, hindi man basta-basta. Ah, kabudlay magpanako sang ginikanan. Amo lang ako no, it takes sang village na magpanako sa kabataan. Kabut sila kong binuligay. Hindi lang itugya naton nga kung makakadto sa eskulahan, maka-eskwila naton bata, at ti amambag kita, responsibilidad na yan sang eskwilahan.
1: El Castigador.
0: Hindi amo na, no? Bisan sa eskwilahan, dapat ka-monitor kita. Kagahibaloon naton ang mga kaupod sang aton sa nga kabataan. Amo na blambal nila, mga kakifay, no? Isugid mo kung sino ang imo abyan, kay isugid ta kung sino ikaw.
1: El Castigador.
0: Ah, kay ti ang impluensya, no? Sang mga barkada, sang outside world, mga kakipay. Bisan gani, grabe lang paglaygay sa imo sing estudyante. Ah, kung kisang gaw para mongol na mga estudyante sa laygay. Pero subong abing mga henerasyon, ha? Ah, away taman gina-generalize gin. No? Pero ang ining nasambit sa ni nga mga pagka-involved sa pila sa nika mga insidente, pila ka mga krimen, pila ka mga bulutuan, amin na pila ka mga ginahimo sa mga kabataan. No? May dakod ring papel, no? Ang aton sining maginikanan.
1: El Castigador.
0: Hindi lang kung kaysa nga sako kita sa aton sining trabaho. Dapat pag-abot sa estudyante o mag-git-anay ka mo, pangamustahaman. Hindi, tuto, kumustang imo sa pag-eskwela. Kay subong nga chimpuya tamak baskog ang peer pressure o kung ang mga outside world. No? Gwa sa aton sining panimalay. Kung kaysa ganito, gapatihan pa nilang ilasing mga barkada, mga kakifaybe.
1: El Castigador.
0: No, imbis sa mga ginikanan, yung kisa nag-reflect man ha, kung paano padakoon ang imo sa kabataan, kag kung paano mo i-monitor, mga kakifaybe.
1: El Castigador.
0: Hindi lang nga pagwa sa balay, pagpadulong sa eskulahan, huwag ka na obligasyon sa kabataan mo. Kasi mara naman to sa eskulahan.

0: balbos ko galingon mo, boing sakto gi sinanay kis tatay.
1: El Castigador.
0: Akay kun ano yang palabuton mo ya kuya gapati. Dako nga porsyento kun ano ang palabuton mo kun bata kay estudyante kis mo. Kun ano ang palabuton mo basta amlag mo. Nakasandig na sa imo tanan-tanan.
1: El Castigador.
0: Hindi tala pag isalig nati arang ginikanan ta. Akay ti ikaw magyapon. Ang ambal nila makadesisyon sang final sa imo kaugalingon. Ah, bisan ka sa wise gid kanan mo kung gusto kon maimuon mo maimo gid kanan mo.
1: El Castigador.
0: Ilabi na gid nga kon malayo ka sa gid kanan mo. Ah, nga hindi ka makit-an sang ila sa nga pananawan. Pero ti makit-an ta man nga kon ang isa ka maayong bata, na gina kon man gina bless man sa aton sini ang nga makaako. Ah, kit-an nga kung sino mga mayad nga kabataan. Amo na nga sa ulihit, di makitaan taman nga nangin successful man sa ila sing pagpangabuhi.
1: El Castigador.
0: Pero mga kabataan, ti huwag ka pamati sa ginikanan, na huwag ka palangga sa ginikanan, at tila yung ginang maabtan mga kakipay.
1: El Castigador.
0: Bisan sa Biblia na nambal na mo, na dapat respetuhon mo ang imo ginikanan para ikaw may maayo nga palaabuton.
1: El Castigador. Nga istasyon K5 News FM.
0: Mayo nga po kay Ma'am Rimia Panes kay Ma'am Angelo de Monteverde. Dakon wala sa mga tabo, wala man sa nalimpyuhan, no? Amo gani kung sa ula tunta pa yung matabo. Amo na kita nga klase sang Pinoy. Akambal na way pa man matabo. Pula tunta pa matabo. Doon kita bilang mapungganta ang pag-ibo sa anuman nga mga kalainan o kon mga krimen. Nado hindi pa kita mag-akto, mariak lang kita pagkatapos ang may matabo.
1: El Castigador.
0: Kay Ma'am Rosemary Agdamon sa Ibanuas ang Banate, kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, Ma'am Chela Pating Branya, kay Sir Alberto Norbing Lorino. Namaya dahil din hapon sa may Talisay City, sa may Zone 15, Negros Occidental, kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Edmar, kay Ma'am Nandilin Sautong, dira sa may syudad sa niya pasi mga kak. K5.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: So pagbalik ta, maka-open na ton ang hepe kay nakilalaan ng duwa ka mga estudyante. Di ko sa bagay, hindi makitaan kita magkakuan, kaklarado eh, no? Sa nga video nga makitaan mga ka-K5 kung ikaw ya kung kilala mo ni sila, ma-identify mo mo. So gano, nag-inunano, nagpakig-istorya, ang aton saning nga makapulisan, no? Sa saning nga duwa ka mga bulutuan na ako sa din nag-eskwela ay nasambit sa ni ng mga estudyante. Kahit may mo igapatawag man ang ilas ng ginikanan kung may ihibalo ni sila. Sus Mariose, kung ikaw na ginikanan kag nakitaan mo ng video, anong reaksyon mo mga kakifay?
1: El Castigador.
0: Nag-istoryahan taman eh, pilaan malang ka-highlights ah. Na sanggi pati kayon ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Di para sa inyo pasado. No, ti si iban niya taas maginatag nga grado, pero ang iban sini, no, failed gid. No, manubo nga grado. Pero lang tawon ta kung ano gid ang matuod-tuod na sitwasyon sa nga po sa pungsod Pilipinas. Kaya ni maging pamuyan, maging promisa, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung bala, hasta lang ni sa content, hasta lang gid sa pagwapo, o kung ma-reflect ini, mga kakipay. Kaya kung kaisa sa halim lang tatong nakwakal, kagwaay kita sa inyo sa natong detalye. Kung kaisa maplastar ka na programa, pero paano ito na i-implement, ipatuman, nga maordinaryo, mapumulyang Pilipino, na makabinipisyo sa sinasambit sa inyo programa. Kita ito yung kakalipay kita sa saning pagdula na sa system loss charge sa kuryente ta, why sa tubig sa ni Pangulong Ferdinand Marcos.
1: El Castigador.
0: Sa kuryente lagit. Sa tubig, naka-charge man. Sang system loss. Abi yun yung madalag kong kumpanya. No? Kung nangin maid-id lang kamo sa inyo sa nga bill, may makitanda kamo nga system loss charge. Buo silingon, no? Kung may mga ginakawat niya tubig, may ginakawat niya kuryente, ginapabayad, ginapapasan sa atong sining nga mga konsumidor.
1: El Castigador.
0: Di ko lang tawon ta sa lata na ya. Kung may mga watts ang tubig, may mga watts ang kuryente, iabagahon sa mga konsumidor. No? Sa ato na ya, subot silingon, bisan paano, kinawatay ka muna sa kuryente, kinawatay ka muna sa tubig. Why ma problema, ipass on na namon sa mga konsumidor.
1: El Castigador.

0: Kaganya ining na sambit ni nga natalana kung pasaka sang kaso sa iya magpakaisa sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Amoning hulato naman sa masunod nga suna sa 2027 nga suna sa presidentita kasaligan nga tuig nagbuhi ini na sang do nagpagkitgid sa paminsaron sa mapulyong Pilipinhon. Mahiya naman kayo.
1: El Castigador.
0: Angot ni sa flood control controversy. Amo na sa imbukada pa lang sang sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Amo na yung tirada, yun, yun mo. Ang update na sa string flood control project. Ti sa sunod, sininga sona, ambot lang na kay ti ang hulaton naman sa mapulyong Pilipinhon na pasikaan na sang kaso si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kag ko napaskaan sang kaso, why do lang tapos mapasaka sang kaso? Nadabat giman anahyan ini, nadalagi mas presuhan. At yung latong tana sa Sona 2027.
1: El Castigador.
0: Iba nga balita, kag pag-interview naton sa EPE sa Police Station No. 8, sa ato siga pagbalik, pagkatapos sa pagkaimportanting mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epic Demo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
8: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
11: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligat,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500 500. Ikaw ba lang?
19: Ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupok.
20: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masal rikan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
20: Yung may D3. Mabagats,
19: mga buti ka.
20: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
20: Yung may D3.
19: Mabagats, mga buti ka.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
22: K5.
20: K5
22: News FM.
20: K5
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
0: Pabalik mga K5 sa aton sa ating pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
20: El Castigador.
19: Enrico Zurita Jr.
20: Ang inyong El Castigador.
0: Nagdol sa atong oras, alas 4:37. Ara partner, na gatawag na kita kay Police Captain Tony Grace Troncoso. Ang station commander sa Police Station 8. Kung sa diin mga K5, no, sakop yan ni ang ining lugar sa Esplanade 11 nga nakitaan ining isa ka lalaki kag isa sa ni kababay. Pala ang aton pagidiri luyag naton ining mga nagapalaptas ang video. Hamba na atmon, diri sa K5 News FM Iloilo, bisan i-check nyo ang amos nga Facebook page. Why kami nag-post, no? Sang actual nga video kay balaan namon may mga salabton kita sa kasuguan once nga i-post ina mga kakifay.
20: El Castigador.
0: Sa piyak nga linya, no, gipasalamatan ginaton ang time ni Police Captain Tony Grace Troncoso, ang station commander sang Police Station number 8. Ma'am Troncoso, may hapon.
23: Yes, sir. May hapon, kag maayong hapon sa tumalanaw sang K5.
0: Kapag makaroon si K5 Enrico Zurita. Ma'am, any update sa saring duwa ng atong lalaki kag babayi sa saring daw may ginhimo sila kanakwaan sang video, no? Na-identify na ang ining duwa sa ni ka mga individual?
23: Yes sir, no, na-identify na ang lalaki kag ang babae nga nakuhaan sa video.
0: Okay, limitado kita kay 17 anyos, ma'am, ang babae, no?
23: Yes sir.
0: Isa ka estudyante, college.
23: Yes sir.
0: Oo,
23: yes,
0: pero, sir. Oo. Damo ko pa mangkot, abi ma'am, 17 ang edad niya, first year college siya. Kay kulang taon nato ang edad nga 17 is either junior high school o kung senior high school pa lang.
23: Yes sir, based sa atong pag-interview sa iya, first year high school siya. First year college.
0: Okay. Now, ang lalaki, ma'am, estudyante man, ara na samtong edad o kon na minor di edad man.
23: Ang lalaki, ara na ni siya sa legal age na ni siya kag ng senior high graduate.
0: I see, ho. So magnobyahanay gini sila ya.
23: Yes sir, magnobyahanay sila.
0: Okay. So naistorya niyo naman ang babae kag sumuman ginikanan sa babae ni ma'am, arag ng tatay kag nanay pag istoryahanan niyo.
23: Yes sir, bali ara ang iyang lola kag ungko di man ang iyang mother.
0: We all know insidyanto subong ang ila sa nga kwan nga balatsyagon kag siguro ti ginhinulsulan niyo man on the part, no. Ang ining natabo kay kun nantaw naton sila man mismo nga duwa may mahimo man sa labdon sa kasuguan, ma'am, no?
23: Yes sir, may ara man sila sa labdon. Pero sir, ang amulan ni sir ang akong ginapangabay, no, sa nagapalapta sang video nga sa ang kutob sa nagapalaptas ang video, may salagtun man sila sa aton nga layi.
0: Okay. Dila kita madiretso, no? Tining mga kabataan, kinanglan pag nato ni sang kwan eh, sang pagiya sa ila sa ning nga mga buluhaton, pero kita diriya sa nagapalaptas sang video. Ano ma'am, ginakpa niyo subong, gina-check niyo kung sino ang nagkuha sining video kag subuman ni man nagapalapta?
23: Ongoing subong sir ang amon nga investigation, ang follow-up investigation namo no, para mabalaan ta kung sino ang nagkuha sang video kag kung sino man ang nagpanglapta sini.
0: Oo.
23: Social media.
0: So gina-isa-isa niyo gini, no? Kung may ma-identify kamo nagpalapta sini, ma'am, may ano plano nato undere?
23: Ang family sir no nang desidido sila nga mag-file sang kaso sa kutob sa mga nagpalaptas ang video.
0: Oo. Based diri sa aton sa kasuguan, may mo nga may mga violation sa aton sa ding Data Privacy Act, may cyber libel kag subuman mga child protection laws kay tibal anaton ang inibabayi isa sa nika kaminora di edad sa ni Ma'am Troncoso.
23: Yes, sir. Idugang tapos sir no ang RA 995 or ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009.
0: Okay, so dodamo ni sang file naton sang kaso kay ti kita mismo gani nakit-an ta man no, sa social media ang pag-trending kapag laptas ning video. So anon subong ma'am ginatugyan niyo ni sa aton sa ning rako para sa pag pasaka sa nagakaigo sa ning nga mga kaso gin man instead nga makanaton, ma-confirm daton ang mga nagpalaptas ang video?
23: Yes sir, nakaginagin assist na namon yung ano, yung ginikanan kag ang babayi sa pagkadulig ko sa rako no para ma-filean ta sang kaso ang nagapalaptas ang video.
0: Okay. Now, amo ding warning lang naton kaya ang iba nabi daw ginahimo nila nga daw kwan for enjoyment sa ni Police Captain Troncoso?
23: Tama sir no, ang abi nila enjoyment sana sir no pero may ka, ano na siya kaakibat na siya nga kaso sir.
0: Oh,
23: pagpalapta nila.
0: Kag isa pa ning kwan ni ang nagkuha gi mismo sang video sa ni Ma'am Troncoso.
23: Yes sir, i-identify gina namo, tingunghaan namo nga ma-identify na siya sir kag ma-filean siya naton sang kaso.
0: Oo. Pero ining babae, subong ma'am, na istorya niyo, yung lalaki na istorya niyo, wala pa?
23: Wala pa sir, no. Kaya ginuna namon anay ang babae, kag ang padayo namon yung investigation, sir, kung sino man ang nagpalapta sini.
0: Okay, we all know, ma'am, nga minor ang babae, any intervention on the part sa kapulisan naton, sa saling bala naton na masakit ni on the part man sa babae, kaya ti, ang kuha bisang video do ko, makilala mo gid siya eh.
23: Yes sir, no bali may again gin-refer niya naton sa aton nga si SWDO and then may intervention naman siya sila nga ihatag sa babae sir.
0: Oh, pero in mismo magdidikana niya ma'am na doon nakibot man regarding sa ning kwan anong background abi sa sining pamilya?
23: Ang background sinister, ang mother niya nag-aobra malami siya no sa Brima sa city kag ang iyang husband mga ordinary lang sir na mga citizen diri sa city.
0: Okay, pero kung lang tawon naton relasyon nila do mapag-on man sa pamilya ma'am?
23: Ayos sir no nang ginalagayan man sila namon nga hindi lang nila pag patam-an kit ang bata nila kay ti bisan nga may offense nga na-commit yung bata nila, biktima man siya po ini siya. Kaya isa siya kababayi, kag isa siya ka minor.
0: Okay. With this information, ma'am, Police Captain Maria Ton Grace Troncoso, salamat kid sa time. Kag kung ano nga mga update, maki-update lang kami sa imo. Salamat kid kag God bless kid, ma'am, Troncoso.
23: Yes, sir. Welcome. And
3: El Castigador.
0: Ang station commander sa Police Station number 8, medyo galong-halong man kita no sa pagpropamangkot kag ti balaan taman do part subong sang pamilya. Ati amo na no sa managpalaptas ang video base kon lipay-lipay na base iyak later. Madala kamo sa pagfile sang kaso. No dugangan pagidya damo ni sa mga special laws ang nag-protect sa mga minor di edad. Na mo na kung kaysa nga basta minor di edad gani maburubud lagi da uro intrahan. Na ini mapalapta sang video may mga salabton sa aton sing kasuguan. Kay hindi man lang ni una nga best mo nga may makaangay sa ni nga mga skandal. Na sang una mga kwan gani mga kilala pagani nga personalidad iban sini na involved sa a scandalous, no? A sex scandal. Pero pasinsya lang sa mga kabataan, pay gadigad ang anay. Ay, medyo kinangla na ito, dari may parental guidance sa aton sa nga mga topiko. Pero, amalin dapat, no? Sa mga nagamonitor, kag nagalantaw sa aton. No? Hindi na sa linya nga, pa-share-share lang. No? Was siya mag-guanes publiko. Kag isa pa may mga kaopdanan makikita sa media nga nagapalaptaman sini, no? Sa sining sambit sini nga video.
20: El Castigador.
0: Pero ano ang liability, no? Sa nagvideo, kay nagpalaptas ang video, amo na dapat nga amo ning aton sini nga tunaan.
20: El Castigador.
0: Ha? Ay baseng iba niya, tiging click ko lang tong share. Ha? Pero ay kabalo nga may mga obligasyon, no? Kag may mga nalapas ka sa aton sini nga kasuguan. Mga kakifay, mga posible nga mga liabilities, no? Nga may himo ato bangon, no? Sang sini nagkuha sang video o konsang nagpalapta sang video. Ang Data Privacy Act of 2012 o kaning Republic Act number 10173, no? Sa pag-record sini mga kakifay. Although atang ginimo sang duwa, may salabton man sa aton kasuguan. Kay ti ginimo ini kuntani sa pribado sa ni nga lugar hindi sa public places.
20: El Castigador.
0: Ini mabulaton ti kuan ginya dapat pribado ni. No? Ang ning bulaton kag ti kun lang tawon ta mga kabataan kay mga minor di edad. No? Ginapa-check pa subong kun minor man ang lalaki. Pero tiniya hilimuon niya nga kasal na kamumo. No? Sa grado ang ining nasambit sa ni nga buluwaton mga kakifay. Ah, pero subong abi, ah, before sang kasal, asali. Ah, ay ban may ara pa man ah. Ah, pero subong ya, nga sitwasyon, before kasal, asal mo. Pero balik kita, no, sa aton siya nga topiko. Nga may masalabton sa aton siya nga kasuguan. Unang Data Privacy Act of 2012, kaglakip man makifay ang cybercrime Prevention Act of 2012. Lamo subong cybercrime niya kaso, amat-amat ni naga bulubog at nga kaso. Hindi nga sila daw pitsi-pitsi lima K5. Kag, ang masakit pagidiri in connection sa Republic Act 7610. Kaya nga, ang babayi isa ka minor di edad.
20: El Castigador.
0: May special protection of children against abuse, exploitation, Discrimination Act, no? Republic Act 7610. Amin ko isa, bati mo, pagkabalong ang kilala mo, abiyan mo, may relasyon niya minoridad. Ha? Hambalong ka na yun, basi may guan ka na sa Republic Act 7610.
20: El Castigador.
0: Sunod pagid, Safe Spaces Act, no? Republic Act 11313. No? Ang Safe Spaces Act. Amoning pilak ka mga maymo at tubangon sa nagkuha sang video kag nagpalapta sang video.
20: El Castigador.
0: Hindi nga siling yaton niya kwan na ni, no? Lipa-lipay kag enjoyment. No? May mga kawianan ini sila mga K5. Just imagine kung utod mo to, bata mo to, no? Himata mo to, ang ining duwa nga involved. Kag daw ginimo yung kaladlawan sa social media, masakit man na sa ila balatyagon.
20: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Eh, hala ka mo da sa magpalaptas ang video. Laban-laban, ipag-check mo ni Guro, iban sila panas ang video mo. Ah, basi wala sila ka-realizar. Basi ko nagulpihan ngang ili-ila lang, uro enjoy. Makakuha sa madamo sa ninyong mga views. Madamo sa reaksyon. Sa social media. Alam mo ibang gani, gina-take kwa nila, advantage. Ginapangin puslan, no? Ang mga kaangay sini, ay para sa ilalamigid sa mga vlogger na nagakita man sa ila sa nga Facebook page, ha? Ginapanin nila, no? Ginapagin puslan ang makangay sa nga video, no? Kaya ban-ban, amo ni i-post mo, baka damo naman sa magre-react.
20: El Castigador.
0: Kadamo naman sa mag-share.
20: El Castigador.
0: Pero, walang panumdom, nga may mga nalapas ang kasuguan, kag may himo pasakaan sang kaso.
20: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Ang ining managpalapta sa sinasambit sa inyong video, mga ka-K5. Halongan na ito. Iba, buro-budlay nga makakaso ka. Basta ang ibang bla, mapakitluoy. Nga na-post. May kilala, tagani nga kaina, gin-post pa ni ang duwa ka kwan ka footage sang sa babae kag lalaki ti subong waay na kay base kun waay makarealisar bla nga may mga salabton sa aton kasuguan ining managpalapta ini nagpang-share sang sining na sambit sini nga video mga kakifay
20: El Castigador.
0: Nanay ta babae utod tang ba ang kwan may utod kitang babae tiya ta lula ta balantang balatsagon naton. Kay kung ikaw ni ba, dumaingit pa ni ulo mo. Kag on the part man sang involbado dire. Kung paano ka move on. Amo na kailangan intervention kati una-una, minor. Kag iniya, kwan giniya, no? Masakit sa nga part, no? Sa nga emotion nga kabuhi. Amo na bal nila nga kung kaysa makaagi ka sa part, no? Sa journey, no? Sa imo kabuhi. Sa isa sa ni ka madulom no nga kwan nga part sa imo sa ni nga kabuhi pero ini tananti malampuasan ta pareho man ni sa iban sa una no nga makilala naton nga mga celebrity mga artista no mga kilala nga personalidad sa una may glapta man nga mga sex scandal amalain pagidira kung ginakwaan ikaw nga wala kapag kahibalo
20: El Castigador
0: amo ni subong along-along gid. Amo na ganing kung kay sabaw sa mga managbiyahan ay no reminders ta lang no why pa kamuya sa ng kwan why pa napatod yung kamugid ba madayunay kay basic magbulagay kamo mayara ka nga kwan chabla nga i blackmail sa imo kipila ni matabo may manakaldakpan no kay ti ang bulagay ni sila ang nobyo kung kay sagi na gamit kay ti may ara sila sa nga sex video sang iya nubya. Tingnan ikaw na nubya, burubudlay, bakon mo nga palaptahon social media. Kung ganit ka magkahadlok, malindugan ikaw. Inimabiktima, kiti, ginimo ka, balo ka man sa ginimo na mo. Luwasan ko, white imok balo sa ginimo na. Ti report sa polis, naligad to sa antiki, to may gin-intrap to. May gin-dakop to. Kay hindi niya magpakigistorya ang babae. Gimpahog yung ipalapta yung sambit sa nga video nila. Taging report, dakpan man ito mga K5.
20: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kag-election mani, no? Sa mga magdubiyaan ay da. Sa mga babae, kaglaki, nga palanggaanay. Bawi butang nyo man sa lugar. Kay nga, burbudlay subong. Aring kita sa ira nga way kabalo nga may nagatutok sa imo nga kamera.
20: El Castigador.
0: Tamong kisa kibot ka lang mga awat ka o. Galapta din ni tsura mo sa social media.
20: El Castigador.
0: Way kabalo nga palibot mo may mga nagakabit na nga kamera. Aring kita sa moderno sa din ka man nga butang. Mga ultimo kagordinaryo tang pumuloyo. Sanguna okay na makaselfon ka nga kwan lang ang wide black sa kamera. Subunggahan dom na may mga kamera cellphone nila. Tiyalong-along kay tini time. Kung ano gidman nga may mga hitabo da. Base kon ma biktima ka mo.
20: El Castigador.
0: Magaserbi nga warning kag subungman. Lesson sa saring mga magdobyana da. Grabe, nga daw, hindi naging nga panang ama punggan. Butang sa lugar. Kung gainit, lawas mo, ipaligob la. Butang isang isang balde. Tanawon ta kung hindi mag-untat ang init sa lawas mo. Ini butang niya, huwag hindi ginampangan. Ah, yung bal sa ibang tila ay nag-ibang chimpos mo nga. Hindi lang pag i-comparar.
20: El Castigador.
0: Pero sa pamatasan man nag-yapon sang tawo. Ah, depende man sa pagpadako. Pagin, kag-siyempre sa monitoring. No, sa imo man siya nga ginikanan. Amin balik nag-yapos ginikanan. Kaya bisan pa, no? Ah, ang pagpadako sa kabataan, no, kung kaysa depende na, no, kung ano ang pagdala. Kag pagpadako sa imo ginikanan. No, kay kung kaysa ko nung kitaan niya sa panimalay dito, tiyan mo man nagresunod sa kabataan.
20: El Castigador!
0: Kung na makitaan niya sa iyasan ni nga mga katigulangan, mo man nagresunod niya. Ha, kaysa mata ng isang bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kung ito ay ginagawa ng mas matanda.
20: El Castigador!
0: Pagbalik tayo, ga-check na ito ni Pony, K5 Jenny Kauyunan. Ang statement ni Mioray sa Trenyas, angot sa saring natabo dira now sa may Esplanade 11 ay natinluan na kagrubingan man dira sa mga pulis naton kag of course no sa mga barangay official si check nyo man da wala mo ni nga hambala no nilabas na sa mga masimo nga lugar talag sa nga tawo nga kaduan laban-laban may kamalamlahan. Ini pagbalik naton pagkatapos sa plakay importante nga mapahibalo paliog standby.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
1: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
1: Mm.
4: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
1: Mm-hmm.
4: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
1: Mm.
4: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
1: Oh.
4: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema, isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
1: Grabe.
4: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imong nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
4: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C. Mm-hmm.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
20: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo
5: kag kontrolar
20: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
20: Sa liga
5: epektibo.
20: DTX 500.
6: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Ay, galik, correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
1: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
1: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
1: Mm.
6: DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
4: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata?
1: Mm-hmm.
4: Gina juices lang na. juices.
1: Pusto.
7: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din no ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved na sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
4: Ako ganin damo ko bata ha pero gainom ko gyapon dito excited kag may TC ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata ang purpose na bisikan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uha.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
8: Health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
12: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
16: Ha! Pikanunay
14: DTX 500
16: Masaligan
14: Epektibo
16: DTX 500
9: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio.
9: Ang Physio
16: yung may D3.
9: D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: Pabalik ba K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
24: El Castigador.
25: Enrico Zurita Jr.
24: Ang inyong
25: El Castigador.
23: Mayong apon kay Ma'am Anilia de la Sana Galio, kay Ma'am Rosemary Agramon, na ako niya bisan OFW ako. Pero magpauli ako sa Pinas, gina-surprise visit ko ang school. Na no? Kag boarding house, kabata ko mayog gid ma'am. Ara ka hibalo ka kon na layo nga daan ang imo kabataan. O naga kwan pa nagahimo sa nga kamalamlahan balaan mo gina. Kay Ma'am Lori Exim from Putota, may dayad gid nga hapon. Kay Sir Kayo Joey Basalatan, no, dira sa may sa din kamusal sa New Jersey, USA, kamusbong or ara, San Rafael. No, may dayad gid nga hapon na sir, no, pamilya Basalatan. Kay Sir Arman Bakuguay, sina nine, na grade 9, no, ang bata ni Sir Arman. Na, ti mga kwan pa ni, mga dapat bulubantayan kay kung kaysa gatalang ni sang dalan. Ah, muna nga pang idaron mga teenager. Sos Mario Yusef, ang magandang dapat niya bulubantayan mo kay grabe ang pressure ni sa outside world. Kay Sir Edgar Barbadon, why pakialam si PBBM Sir Rick. Kung mapasakaan kaso, si former House Speaker Congressman Martin Romualdez. Importante ang ebidensya, amahambal, igal natin ang batas, ang due process. Oh, ganyan, bulubantayan, gini. Ito'y pangayo ni isang, kwan eh, isang resulta, malang pumuliyong Pilipino. Kay Ma'am Cheryl, pating brand niya, no? Ati kay Ma'am Cheryl, niya may kabataan man, pero grabe man yung iyas nga pagbantay. No? Bantay, kwan eh, sirado. Kay Ma'am Nini Sean Precia, may dahil nga hapon. Kay Ma'am Azon Pineda, no? Sa may Singapore, no? May dahil nga hapon, ma'am. Diri maulano naman ang tiyempo sa buong hapon. Nagtupa ang ulan. Kay Sir Michael Blasi Celes, may dahil nga hapon. Kaga subuman kay Sir Eduardo Daisa Jr., no? Thank you, good sir. No? Kagay, kung ako sa ila, i-delete na lang insigida. Amo ganin, eh. Subong doon mo naman ganyan pang-delete na. Okay, basi kung ma-save kag ma-identify sa nga kapulisan na to, mga hiramos magid sang kaso.
25: El Castigador.
23: Kay Sir Rick Mapa, may dahil nga po, kay, Tina, kay Ma'am Rina Mapa, sa may di ka may kalanaan, no? Sa may Rizal Lapus. Thank you gid sa panyaga sa luto mo. Lipay-lipay gid sa K5 Kim, no? Sa amo si nga Chief of Reporter, happy birthday.
0: Happy birthday to you.
23: Happy birthday gid kay K5 Kim Kaluyo. Ang post ko to mabusog mo kami, baho grabe kami kabusog. Salamat gid kay Tita Rina Mapa dira sa mayabain sang Dikamaya Kalanan. Kaga subuman, may dahil nga hapon kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Alan Ortega Tocoyo. Kaga subuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Jubilin Cornelia. May dahil nga hapon. Kaga kay Sir Arnold Alagos, paano ko naka-extend to sir? Hindi madara sa parikos to sir. Grabe man si Sir komentar ni Sir, kwan ba? Ni Sir Arnold Alagos. Tilay naman ay butang lugar. Ang pamangkot na sa nagagawa sa mga politiko, editid damo nga gagawa may silabton ba ang tanan-tanan, piyak kag piyak, basta na ilang, pangulo tag inidit niya gawi kag ipalaptas makuntraya. Tiyan mo na yung burday kung kaisa kay, abin mo kung magdaog man ang Duterte sa 2028, ang mga kontray, strip ang lagson man ni mo. Binas lang na ilang lagwa ta. Mag-amos na daw, malubong na ginang Pilipinas. Kay Sir Jeffrey Alagos, may dad gapon, Sir sa San Rafael. Okay, sumay nga po, Sir. Sa kay Sir Kayo Joey Bisalatan sa Ibanwasang San Rafael. Kay Ma'am Marital Yamit Silina, si Ma'am Marital Yamit Silina, bantay sarado maning bata. Yan mo, mga OFW ta. Kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, bantay sarado si Sir Kerbe. Bantay sarado man the time si Sir Kerbe, Ma'am Annalyn Panis Agravante. Bantay sarado kay ti ka-graduate man mo. Taka-tutok man ang kabataan. That's why graduate man si Sir Kerby Agravante. May dayad gig nga hapon.
25: El Castigador.
23: Alas 5.13 sa ato sa pagpangalagad. I-check na to report ni K5 Jenny Kauyunan. Kaya napagwa man sa statement si Mayor Raisa Trenas. Angot sa saning natabot doon sa may Esplanade 11. Kibot ko gatawag pa si Abi ko gani tawagan mo rin nagli sumulod sa booth kaga hamal pa yang kon pa report on skip 5 gen wrong timing ah kapon pa report ko gakaon subong pa report ko naman gakaon naman ay nano food is life amo di sa K5 Abi birthday ni Ma'am Kim busog-busog gig kami kay Tita Rina da thank you gid dugay pa akong birthday ah dasun pa ya tuig ah. check tang report. No? Basi kung magkuha ka karon sa report ni K5 Jenny, labot ng iya mga pagkaon, ho? Basi kung nag-tulon-tulon pa. Anong ambal ni Mayor para sa Ampio Report o pod kay K5 Jenny Kauyuna?
2: K5 News FM Kampyon Report.
3: Di ko nagapangabay gid o kung nagapilar si Mayor Isa Trenya sa publiko ka K5 Rick no nga unta to na kag hindi na pag pang ilapta pagid ang videos ning duha ka mga estudyante nga nakuhaan sang video nga nagaobra sang indecent o kon obscene nga mga ulubrahon dira sa Maya Esplanade 11 ka K5 Enrico. So no, kay Mayor nga ti ang pagpalaptas ning video is of course inappropriate ka K5 Rick. Kag probably makadala pa sang dugang halit bala ka K5 Enrico sa mga persons involved. Kag isa pa, suno kay Mayor, on top naman ang Iloilo City Police Office sa pag-investigate sa insidente. Kag once sa K5 Rick, no, according to Mayor, once nga makilala na ining mga duha ka mga estudyante ka K5 Enrico.
23: Na-identify na.
3: Na kung na-identify na, mapatigayon sa intervention ang Women and Children's Protection Desk. Kag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa ilang duha, kung anong mga proper black K5 Enrico nga mga paglaygay, intervention sa ilang mga pamilya. Kaga ano pa kay family ko at this man ma ano man ima mahagan-hagan man kay family ko ang epekto sini sa ila probably kay family ko right now ang ining duha ka mga involved kay family ko since nag blow up na ini sa social media ang ilang video may kumbaga may huya na sa ila kay family ko embarrassed sa sila magwa sa ila panimalay magsulod sa ilang eskwelahan or mag istorya sa ilang mga himata o kun mga abyan ti mao ni nga epekto dira masulod ang Iloilo City Social Welfare and Development Office kag ang WPCD ko anong mabulig ng intervention sa mga estudyante kag K5 Enrico kag sa abahin sang city since nakita naton sa video kay K5 Enrico no nga matag-as ang hilamon dira sa area kainas ng aga na as early as ano to oras sa K5 Enrico ging panghagbasana ginlimpyuhan na sa
23: panghawanan
3: na sa beautification office ining area ka K5 Enrico agud matawhay na bala K5 Enrico wala na sang may mga hilamon nga pwede mo palipod-lipudan kung nag-date ikaw at least ma-intimidate na ang iban ka K5 Enrico nga mag-ubra sang mga obscene o indecent ka mga butang dira ka K5 Enrico sa Esplanade 11 sa pagani actually sa gin-mandate man ni Mayor ang pag-install sa CCTV naton sa not just sa Esplanade 11 but sa iban pa nga mga areas halin sa Esplanade 1 up to 10 kay K5 Enrico agud man dugang security measures kung may mga gamo-gamo dira o kung may mga insidente nga dira abi matabo sa Esplanade easily makabulig ini sa aton nga kapulisan nga ma-identify ka K5 Enrico kay kung balaan nimo kung i-backtrack ta lang ka K5 Enrico hindi lamang ini nga insidente sa Esplanade 11 ang nakatabo dira kung dira sa may ang kaiping niyang Esplanade ang Esplanade 9 may mga may mga kinawatay pa K5 Enrico may mga vandalism may mga ginapanglampusan pa K5 Enrico sang bato so mga madamo ang insidente dira K5 Enrico nagkakatabo sa Esplanade. That's why nga it's about time naman nga pabutangan sang CCTV kay K5 Rick ang Esplanade naton.
23: So pangbutangan ni K5 Jen.
3: Yes.
23: So kung may mga CCTV da budlay mag amok ni K5 Jen kay may mga mata nas palibot mo. So gipangawana na kayna pero ang rason abisang city government kayna no may kwanda duway da matinluan kay way pa ma turn over siya sa ila.
3: Yes, amo na
23: ang area. So iya pa na sang DPWH.
3: Akag ongoing pa na kay K5 Enrico ang construction. So hindi man pala
23: wala pa tapos.
3: Wala pa. Hindi man maisili maka-deploy dira ang city government kay moga again. So dito naton wala pa na fully turnover o kun official turnover sa city. So DPWH pa na ka K5 Enrico. Pero since natabo na ini ka K5 Enrico ang dira sa may Esplanade 11, ging pakamaayo na lang ka K5 Enrico sa beautification office nga mag-assign sa mag-assign sa personnel dira ka K5 Enrico nga maintain kada kulan sang Esplanade 11 ka K5 Enrico kag aside sina may mga green guards naman nga i-deploy ang Public Order and Safety Management Office ang POSMO kag nagtap naman sila sang assistance man sa mga malapit nga barangay ka K5 Enrico especially sa mga barangay Tanod nga mag-roving dira ka K5 Enrico sa area man a good may visibility man sa aton nga mga otoridad.
23: Okay, kun lang tawo naton nga area gi man abi simong laka ang tawo nga naga-labay dira, kanaga-kanaga-kadto, no? Sumayon ang tinluan, kaya siyempre kung matinlo ang palibot, mahawan, makurukulbaan ka man, kay kumbas, may makakita sa inyo, no? Kag isa pa, ang area, daw ay pagkagawaan, Nico de Eka, paamulya, kay 5 gen mo.
3: Ako man, kaya sa Federico,
23: kay... May arap, magigdagali, no? Kaya tama ni Kakwana, bikalabang ato sa Esplanade, ti ang ining tabuan ng Esplanade 11, so may naman punta pa ng Esplanade 12?
3: Oh, 11 pa lang.
23: 11 pa lang, pero may Esplanade 12, pagkagawa niya yung sugpon?
3: Hindi lang ko sure, pero ang ginakonstruct pa lang sa buong Esplanade 11, kay Federico, kaya ang reach sina ka kay Federico halin sa Rizal, Lapusur, Tubtob sa may ano ka kay Federico sa may boat club. Amo na ang iya
23: sa may yacht.
3: Sa may yacht. Oo, na dira. Dira ang iyang end point ka kay Federico. Amo na ang Esplanade 11 pero hindi pa kita sure no kung may padugang pa nga Esplanade 12 pero as of right now ang gina-construct is Esplanade 11 pa lang ka kay Federico.
23: Sa lima Mason Pineda sa kadugay na daw ay pasang CCTV. No Singapore to kilid-kilid may CCTV. Tido halos na ng Esplanade mo ay pa CCTV kay Fabian.
3: Sa pagkabaluta ang Esplanade 1 kag 2 pa lang kay Fabric no.
23: Ang Esplanade 1 kag 2 di na dampi man sa may San Agustin.
3: Dira kay Fabrico sa may diversion bala kay Fabric ang dira gid permi ang ginajagingan na dira kay Fabrico kay ang reasons kay Fabric sa Iloilo City Government.

0: Sunset Boulevard, mga public spaces naton, plazas, ang tinguhaan nga butangan gid tanan-tanan kay Kayfab Enrico sa CCTV. Agud man makabuli kay Kayfab Enrico sa aton nga mga otoridad just in case na may mga incident nga matabo naman kay Kayfab Enrico.
1: Kagad ko lang tawo na ton, tabo ka ni Adlaw, how much more pa yung gabi, K5 Gen.
0: Exactly, K5 Gen, no? Kay,
1: pa simong-simong, nagalti mo, may kamalamlahan nga tabo na, sa area. So, dahil sa una, sa ano nga, Garden of Love.
0: Oo, oh, nabitasan.
1: Nabitasan to, daw so nakamalamlahan na.
0: Oo, dragit, actually, ang sikat na K5 Gen Rico, kay may mga, may mga na-report man kita ka K5 Gen Rico, nga nadakpan sa Green Guard, nga nagahatag sa temporaryo nga kalipay. Ngayon, pag-investigar further ka K5 Gen Rico, may mga nakitaan to, nga mga salipod-lipod, may mga nahawa na bala, o kung natais na bala ka K5 Gen Rico, nga mga hilamon, may mga banig nga nakalapad, may mga plastic sa mga condom sa K5 Gen Rico that indicate nga ginalugar siya ka K5 Gen Rico, nga ginagamit sang iban ka K5 Gen Rico nga mag-ubra sa mga hindi insaktong obra ka K5 Gen Rico. So after ka to ka K5 Gen Rico,
1: ginapautwas ang mainit ng mga tiyagon.
0: Mag-inapautwas.
1: Isa pa rin tawag nga Garden of Love. Sila ni Mamason Pinidas, ay, te, why pa na solar yan sa inyo? Why pa yan, ma'am? Si Mama Son Pinida, balan mo only in the Philippines lang ni Mama. O kasi bagay, kada mo isang solar, no? Kaya hindi ko kasi hindi nakita na linya makahatag sa nga supply sa nga kuryente mo. Solar lang. Why pa rin, ma'am, Saturn? Sige, salamat kay 5 Gen.
0: Sige, ini nga balitaan na doon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka. Detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5 Gen Kauyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
1: Salamat kay K5 Gen Kauyunan. Ama na nga ti... bala mo naman nga kanyang lanta budget. Why pa budget sa nga kaglinya sa para sa CTV da sa mga esplanada. May tiniro man kay nasintay do sa anyo sa barangay Dangulaan, Anilaw. Daw, base ni siya nga report, pinamilya. Masakit pa ni kay dalaya pa ang 14 anyos nga bata. Sini? Ga pamakitluoy ang 14 anyos nga bata. Sini? Nga sinay hindi lang pagtiruhan lang si tatay, ipatay naman na. Kay tuyo pa sa nga suspect, nga i-finishing pa sa ulo. Ang tatay sinay do halos 14 ka basiyo to sa 45 caliber pistol ang na-recover sa crime scene sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Ay basing mga development, kag pilas ni ka mga update, mabatayan ko sa K5 Night Watch. Upod kay K5 June Aluhado Kapulot. Mau! Boss birthday man ni K5 June Aluhado Kapulot. Advance happy birthday kay Sir Edgar Badbadon sa damo. Terms ni K5 Sir Rick. Ano na nga terms, Sir Edgar? Kay Ma'am Chella, pating branch. Sa hindi basta-basta ang kabudlay na mundri sa abroad nga makadol lang sa wala. Amogin, ma'am, no? Dapat nga may CCTV man na kamo sa inyo kabataan. Kay Ma'am Susan Siscar, happy birthday kay Ma'am Kim. Kay Sir Edgar Barbado, nagpanamyaman si sa kay Ma'am Kim, ho. Kagaso mo man kay Ma'am Chella, pating branya kung sa pagmonitor lang, kabataan mo rin 1% gid nga update. Gakol kay matudloan, mayad! Dapat ikuan pagid i-video call. Kay subong doon, hindi ka niya ka palagyo, ha? Ma'am, balik sa una, tawag lang, message lang. Ari ko din, nai, sa balay sa classmate ko. Pero subong, ma'am, balik ko nanay mo, video call, abe! Makapalagyo ka pala kung video call. Mangita ka itong, kuan, basik kung ara ka sa mablubog na ang lugar. Amog din, ha, mga OFW na ito, na insidiyanta, gid, kung ano ka, kuan ka, very strict. Kaya tinginahin mo lang tanan para mas kaiwan sang ila sa nga kabataan.
2: El Castigador!
1: So, while kita tiyempo sa ato sa nga pagpangalagad, taliwat, happy birthday gid sa kay K5 Kim Kaluyo. Paldo sa subong ba? Sa ngala lang sa bilog Singapuarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amo sa nga President kag CEO Doc Ramiloy. Grabe, sanda magpabatsyag gugma sa Garden of Love. Kag sa amon sa ning AVP K5 Ray Espia Umalay, sa amo sa Station Manager K5 Warren French. Ako may inyo lagad, inyo K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa

0: Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mabakas mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinlong nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlong atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: yan ang kapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio
28: ang D3 Bio
27: yung may PCO
28: ang PCO
27: yung may D3
28: mga butika.
30: K5 News FM.
31: K5
30: News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.34. Ining oras sa Dulong Susang, Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
30: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
27: Number one!
30: Pilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong apon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong apon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga daw, Hulyo 28, tuig 2026.
34: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
34: Kaga ko naman si K5 Kasyamari Catalunya Hanaysay.
0: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternative medicine ang Dwalna Center kakaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Mayor Ray Satreñas nag-apilar sa publiko nga untatana ang pagpalaptas ang video sang duha ka maestudyante nga nagapakigilawas sa Esplanade.
34: Iloilo City Police Office mas pabaskugo ng pagbantay sa Esplanade 11 kasunod sang viral video sang duha ka mga estudyante nga nagalapta online.
0: Lalaki nga mag-a-attend sang hearing sa Barutak Viejo gintiro patay sang riding in tandem sa Anilaw. 14 anyos nga bata sang biktima ginaharang pa ang iya lawas agud kun tanang hindi matiruhan ang iya amay.
34: Former Kabataan Party List Representative Raul Manuel nagpamatok sa PAC Silica.
0: Sa balita nasyonal, SONA ni PBBM uyang lang sang tiyempo sa mga Pilipino suno kay Vice President Sara Duterte.
34: Sa balitang international, Bagyo Noel nagdala sang dako nga kahalitan sa China.
0: Balita sa patag sa inampang Chesca Centeno, kampiyon sa World 8 Ball.
34: Sa balitang entertainment, nobyo ni Nadine Lustre nga si Christopher Barrio, may cancer.
0: Alas 5.38, nabatean ang aton siling mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyo mabatean na dulong sa inyong klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Nagapangabay si Mayor Ray Satreñas sa publiko nga untatana ang pagpalaptas ang video sang duha ka may estudyante nga nagahimo sang indecent act sa Esplanade sa diin naglapta na sa social media ang mga video. Suno sa alkalde nga pagpalaptas ang video nga ini inappropriate kag posible makahalit pa. Dugang pa sa natungdan nga kung makilala na ang ma-involved sa mga video ang Women and Children Protection Desk o kung ang WPCD kag ang City Social Welfare and Development Office ang maghimo man sa nagkaigong intervention para sa ila. Ginpahayag pa ni Treñas ang Iloilo City Police Office ang nag-imbisigar na sa natabo. Samtang ginalanta naman sila nga magdugang sang security measures sa lugar, lakip na ang pag-install sang CCTV kag deployment sang green guards. Sa karon gilimpyuhan na sang beautification office ang mga lugar kasunod sa nasambit sini nga insidente.
34: Mas pabaskugon sang Iloilo City Police Office ang pagbantay sa Esplanade 11, ang lugar kung sariin nakuhaan sang video ang duha ka mga estudyante nga nagahimo sang indecent act sang tinalikdan nga adlaw. Pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nagapadayon ng ila investigasyon angot sa viral video kagsang nagluntad nga insidente, gilayon nila ginchekyar ang lugar. Sunop pa sa iya, ginatumod pa ang eksakto nga oras ang insidente, agud ma-adjust ang deployment sa mga pulis sa Esplanade. Dugang pa niya, may mga tao nga nagasulod sa lugar kung gabi, kaginahimo ini nga dating area, gani, nagmando siya nga dugangan ang nagapatrol sa lugar, kagin pangabay man nga buligan sila sa mga barangay tanod sa pagbantay. Gin-suggest man ni Parilla sa pamunuan sang syudad, nga limitahan anay ang pagpasulod sa mga bahin sang Esplanade, bangod wala pa ini na turnover, kagpadayon pa ang construction, tubtub nga mangin bukas ini sa publiko.
0: Sa piyak nga bahin, patay ang 62 anyos nga amay matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa National Highway sakop sang Sitio Mamuica, Barangay Daunglaan, Anilaw, pasado lasay sang aga, Hulyo 28, 2026. Ginkilala ang biktima nga si alias Dan, residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ang hepe sang Anilaw Municipal Police Station, nga ang kaso motorsiklo sang biktima ang iya 14 anyos nga bata nga babayi sa diin padulong sila kuntani sa Barutak Viejo para magtambong sang hearing. Naibloan nga gikan sila balay ang mag-amay kag sangyara na sa National Highway. Nagpundo si alias Dan sigad sang dalan sang nalang may nagpalapit nga riding in tandem sa ila kag gintiro ang biktima. Natumba naman ang mag-amay kag nakadalagan pa sila malapit sa mapanimalay apang ginlaga sa mga ini sa mga suspek. Ginharang pa sa 14 anyos ang iya lawas para hindi na maturuhan pa ang iya amay apang lipod sa ibalusini. May mga igo na sa lawas ang biktima. Nakita man sang bata sang tiruhon pakuntani sang isa ka suspek ang ulo sang iya amay apa napakitluoy ni sa mga suspek na untatana bangod patay na ang iya tatay. Gilayo naman ang nagpalagyo masuspek sa diin padulong ang ila direksyon sa banwasang Banate. Sa dugang imbisigasyon nga ang tambungan nga hearing sang biktima amo ang kaso nga ginfile sa iya sang iyay mata nga grave threat kag ang kaso man nga ginfile sini batok man sa iya himata nga attempted homicide kag attempted murder. Samtang gidablubanta size kama empty shell sang 45 caliber pistol ang narecover sa crime scene kag debluan man nga ang masuspek ang wala tabon sa itsura kag tig isa sa ila may pusil kag nagpaarak tiro sa biktima.
34: Sa dugang nga balita lokal, nagpabutsyag sang pagkadismaya si Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel matapos nabatian ang panindugan ni President Ferdinand Marcos Jr. angot sa Paksilika sa ikalima nga State of the Nation Address o Kunsona. Sunod sa Anay Kongresista, ila ginakabalaka ang mga epekto sini sa palibot kag pagpasulod sang iban nga pungsod para sa among nga mga proyekto. Dugang pa niya, dapat man ikonsiderar ang tingog sa kagkabalaka sa mapunuyo na tuhoy sa among nga concern. Nahibaluan nga ini ang pagpasangkad sa supply chain para sa artificial intelligence o kung AI paagi sa pagpahamtang sa mga centers. Madumduman nga base sa presidente, maka-generate sang linibo katrabaho ang pagpakatukod sini sa Tarlac.
0: Sa dugang pagkidaton nga balita lokal, nakuwaan sa masubra 400 mil pesos ka balor sang suspected Cebu ang duha ka mga high value individual sa gingkasang drug bypass operation sa Zone 1 Barangay Airport Mandurriao Lunes ang gabi Hulyo 27, 2026. Ang mga suspect ang kinkilala nga Sunday alias LC 28 anyos kag alias Marvin 31 anyos nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Nabaklan sila sa isa ka sachet sa Grapatian Cebu gamit ang 12,000 pesos nga buy-bust money sa diin nakuha sila tanan ang siyam ka mga heat sealed transparent plastic sachet lakip na ang buy-bust item. Yara sa 60 gramo sa kabugaton sa tanan nga nakuha nga may market value nga 408,000 pesos. Sa karon yara na sa paginakop sang otoridad ang duha ka mga suspect kag natala pasakaan sa nagakaigo nga kaso.
34: Dismayado kag failure ini ang nangin reaksyon sa pila ka mga Ilonggo gikan sa nagkalain-lain nga sektor matapos ang nangin ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sang Hulyo 27. Nagreact ang grupo sa mga estudyante sa Iloilo sa diin base kay Matt Gonzaga, convener sa pamatanon kontra korupsyon, inibangod sa kakulang o sang suporta sa sektor sa edukasyon, ilabi na sa kulang ng mga manunudlo kag classrooms, rason nga zero ang rate sini sa presidente. Samtang dismayado man ang isa ka driver operator sa traditional jeepney nga si Bebot Bernabe, bangod wala malawag ang pag-suspend ukon pagbasura sang oil deregulation law nga naghatag naman sang 3 out of 10 nga rating. Suno naman kay Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga isa ka Ilonggo, 1 out of 10 ang rating sini sa performance ni Marcos sa diin wala siya nagahisugot nga panindugan sang presidente na tuhoy sa Paksilika ukon pagpatukod sang AI center sa pungsod amo man ang kakulang sa pagpanindugan sa issue sa flood control.
0: Alas 5:44 na batayan madetali sa balita lokal kagaron sa ilo nato madetali sa balita national.
2: Balitang National.
0: Ang mga balita national nga inyo mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom kamusang Mighty C. Uyang lang sa tiyempo sa mga Pilipino ang State of the Nation Address o konsuna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Lunes sunok kay Vice President Sara Duterte. Sunok kay Duterte hindi dapat magsalig ang publiko sa ginahambal sang Presidente na mayara sa ipasak ang kaso bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez. May kalantan sa kinapahayag na irregularidad sa mga flood control project. Samtang wala pa sang komento Malacanang angot sa pahayag sang Vice Presidente. Naibluan wala nakatambong si VP Sara sa Sona bangod yara ini sa abroad dalin Hulyo 16 tubtob Hulyo 31 sunok sa Office of the Vice President.
34: Sa dugang balita national, gin-reports ang Philippine National Police nga wala sang may na-record nga untoward incident sa bugos nga pagpatigayon sang ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon, Hulyo 27. Amoy niya ang assessment sang PNP, apisar pa nga may na-recover nga ginabatihan improvised explosive devices sa guwa sang Department of Justice sa Manila kag Senado sa Pasay City. Angot sini, nadakpa naman ang 51 ka-individual sa tiun sang protesta sa Quezon City bangod sang paglapas sa nagapadayon nga mga layi kag lokal nga mga ordinansa. Suno kay PNP Chief General Jose Emiliano Natatis Jr., malino nga nagsugod kag natapos ang SONA kag wala sang may na-record na krimen o kung hindi maayo nga insidente. Samtang, suno kay National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Aberin, nangin malinong man ang ila security operations sa Commonwealth Avenue.
0: Alas 5:46, nabatian na magdetalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa ilo ato magdetalye sa Balita Internasyonal.
2: Balita International.
0: Ang mga Balita Internasyonal ngayon mabatian na dulong sa isang klinika, DTX Beauty Soap. Para sa mga miss, maputi si nga panit kag batok sa mga skin diseases, maggamit kita sa DTX Beauty Soap, manghamoy, maligo, kag magpanibin. Nagdala sa dako nga kalitan ang Bagyo Nuol sa Guangdong, China, bangod sa lapnagon niya pagbaha. Sunok sa otoridad, kapin 800,000 ka mga residente ang git-evacuate sa ilang mga puluyan sa probinsya. Samtang kapin 350 ka mga flights ang ginkansilar sa Hong Kong sa di masobra 20 ka mga tawo na pilasan bangod sa mabasko nga hangin kag ulan. Naglandfall ang Bagyo sa baybayon sa Guidong County pasado alas 3:50 sa kagahon sang Domingo may dalang mabaskog nga hangin mabaskog man nga pagulan. Nagpagwa man sang red alert para sa flash floods ang China Meteorological Administration para sa mga probinsya sang Jiangxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Shanxi, Gansu kag pila ka porsyon sang Xinjiang. Angot sini nagpainman ang gobyerno sang 100 million yuan o kunyara sa 820 million pesos para sa relief kag rehabilitasyon sa Guangdong. Naibuluan ang mat-amat na mga nagabalik sa normal ang operasyon sa Hong Kong International Airport matapos ang kapindusi kauras sa pagsuspende sa mga biyahe.
34: Sa dugang nga balita international, nagapadayon ang negosasyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran kag may posibilidad nga masolbar na ang tensyon sa tunga nila suno kay US President Donald Trump. Apang ginpaandaman niya nga magabalik ang airstrikes sang US kung mapaslawan ang pag-istoryahanay. Sa tunga sang iya mga pahayag, nag-report ang Saudi Arabia, Jordan kag Iraq sa mga drone attack nga ginapatihan may kaangtanan sa Iran. Suno naman sa Iran, padayon ang komunikasyon kag wala nila gintalikdan ang diplomasya apang ginpanginwala nila ang mga balita nga silang nagahingyo sang negosasyon.
0: Alas 5:49, nabatian mga detalye sa Balita International. Kakaroon sa iluha na itong detalye sa Balita sa Patagsang Sports.
2: Balita ang Sports! Sports.
0: Ang Balita sa Patagsang Sports ganduloong sa inyo sang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita, 48 oras again sa atin nga baho balas, hindi manimaho baho bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa ato si mga kili-kili. May yan naman sa world champion ng Pilipinas matapos makuha ni Cheska Centino ang kampiyonato sa prestigyoso nga Women's World 8 Ball Championship. Nahimo ini ni Centino matapos patumbahon sa anay world champion Kelly Fisher sa Great Britain. Pinagi sa 9-6 decision sa finals nga giniwat sa Oneida Casino Hotel sa Green Bay, Wisconsin dito sa Estados Unidos. Neblo ang inina ikatatlong world title ni Centino. Alas 5:50 na batian ang detalye sa Balita sa Patagsang Sports. Kakaroon sa ilo na detalye sa Balita sa Patagsang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
34: Ginpakigbahin sang nobyo ni Daniel Lustre nga si French-Filipino businessman nga Christophe Barrio nga na-diagnose siya nga may cancer, tatlo katuig na ang nagligad. Sa isa ka TikTok post, ginpahayag sini nga ginhambalan siya sa mga doktor nga pila na lang kasimana ang nabilin sa iya kabuhi matapos magsuprer sang tumalagsahon nga klase sang lymphoma. Apang nagpadulong siya sa France agud magpaidalom sa espesyal nga pagbulong sa diin nag-undergo siya sang chemotherapy kag immunotherapy Sa diin matapos ang duha ka bulan, naglabot siya sa full remission. Suno kay Christoph, iya na agyan nga nagtudlo siya sa iya nga masatagan sa importansya ang kabuhi kag padayuno ng iya mga handom. Nagpasalamat man siya sa iya pamilya, mga abyan kag sa tanan nga nagbulig kag nagsuporta samtang nagapakigbato sa sakit.
0: Mayong hapon gig kay Ma'am Christine Gardose, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Susan Siscal sa may Lebanon, kay Ma'am Bing PhD sa may Singapore, kag sumuman kay Sir Nonito Sumbong sa may Ugak, Tugigaraw, Cagayan. Kag sa Sumbong family sa may Barangay Baldosa, Zone 3, isagig may ayad nga hapon. Kag of course, happy birthday sa amo siya Chief of Reporter, kay 5 Kim Kaluyo, kag kay Ma'am Veronica. Dira sa di ka Michaelan Ann, happy birthday gid sa imo. Kag stanga monitor sa atos nga pagbalita, isagig kami ayad sininga hapon sa inyo tanan-tana. Kag amo yad tubag kay 5 ang kabugusan ng pagbalita ni Dulong sa usang District Bayo afternoon newscast. Martes nga adlaw, Hulyo 28, tuig 2026.
34: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7. Sa inyo tagsa ka mga FM dial, makita ang kambatian man kita worldwide. Pinagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo, mga tagbalita K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
34: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga butika.
8: My family history, bala ka mausong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! TDX 500!
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauhaw?
8: Masi may diabetes ka na?
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful full compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod.
13: sugod ko, kasabot ko.
14: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
13: grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C!
16: Mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: X10 Food Superman Roman.
24: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
23: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
25: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: X10 Food Supplement for Men.
26: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
31: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidants.
26: Nga amo naman
31: ang nagatindo sa imo atay.
26: Mas tagtindo ang atay.
31: Happy kanunay.
26: DTX 500.
31: Masaligan.
26: Epektibo.
31: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
31: DTX 500.
26: Masamit ka bala gina-allergy.
31: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
31: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
31: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
31: DTX 500.
26: Masaligan.
31: DTX 500.
26: E3 Bio.
35: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio.
31: Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
31: nga may D3.
26: D3 Bio.
31: With Visio.
36: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
26: D3 Bio,
31: ang D3
26: yung may Visio,
31: ang Visio
26: yung may D3
31: Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: pwede, magid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas,
8: mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
19: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: DTX 500.
21: K5 News FM Philippines.
22: K5 News FM Philippines.
21: And Millionario News Channel Agenda News Tonight.
23: Ang konsepto niya is may kompetisyon at pabababain yung electricity. That didn't happen. Right? Nakasaad sa mga batas na dapat least cost, ibig sabihin pinakamura na electricity cost ang dapat na aprubahan.
24: Pabor din ang iilang mga consumer ng Meralco na amyendahan na ang IPIRA law at tanggalin na ang system law sa electric billing.
25: Rep lang po ha, sa clip pad. Tapos ang bill namin, umabot ng 2,000, 3,000. Samantalang clip pad lang, nababa lang sana sa consumer. Sana nga matanggal na lang po para nakitipid sa amin yun.
26: Mas mainam boss na talagang alisin na lang yung system law kasi hindi naman namin na hindi naman natin na ano yun, nagagamit, na-consume, tapos pinabayaran natin.
24: Suportado rin ng Energy Regulatory Commission ang pahayag ni PBBM. Makikipagtulungan daw ito sa DOE at stakeholders sa pagsusulong nitong reforma. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
27: Standing ovation ang natanggap ni PBBM nang ipanawagan niya ang pag-alis sa system loss charge sa kuryente. Ang tanong, kailan kaya ito mararamdaman? Narito ang agenda report ni Che Sulit.
28: Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
29: Sa kanyang SONA kahapon, pinaaalis na ni PBBM ang system loss charge sa kuryente. Pero ayon sa Energy Department, mahaba-habang proseso pa ang kailangang gawin bago ito maisakatuparan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng umabot ng halos isang taon o bago ang huling SONA ng Pangulo bago pa man makamit ang mga reformang inilatag. Pero ano nga

0: gamit ang mga reformang inilatag, former equipment at infrastructure na nagpapadala ng kuryente. Nako-convert ito sa heat energy sa halip na makarating sa mga consumer.
1: Magiging init siya. Yun po yung magiging technical losses. So kailangan po natin i-upgrade natin yung mga infrastructures natin, yung mga CapEx requirement natin para ma-maintain natin, especially the voltage po ng ating linya.
0: Kabilang naman sa non-technical losses ang pagnanakaw ng kuryente, illegal connections, at mga submeter na hindi nakarehistro sa distribution utility. Maaari din itong magmula sa mga delay sa paniningil at pangongolekta ng bayad mula sa mga customer. Ayon sa DOE, maaaring mabawasan ang losses na ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na monitoring, automation processes, at paggamit ng advanced metering systems. Pero kakailanganin daw ng mga distribution utility ng sapat na capital expenditures o pondo para maisagawa ang mga pag-aayos at modernization. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para pag-usapan sa lalong madaling panahon ang implementasyon ng panukala.
2: We have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa mga 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So kada isa kasi kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga pilferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructures.
0: Dagdag ng DOE, as high as 10% ang posibleng matitipid ng mga consumer pag tinanggal ang system loss charges sa electricity bill. Para sa isang Meralco customer na kumokonsumo ng 200 kWh kada buwan, aabot sa halos 3,000 pesos ang bayarin, batay sa rate na 14.83 pesos per kWh. Kung bababa ng 5-10% ang per kWh cost dahil sa system loss reform, tinatayang makakatipid ang isang consumer ng halos 300 pesos kada buwan. Nilinaw naman ni Secretary Garin, hindi mungkahi ni PBBM na tanggalin ang 12% VAT sa kabuuang electricity bill. Aniya, babawasan lang ang VAT sa system loss charge. Una na rin sinabi ni Global Tax Policy expert Mon Abrea na anumang pagbabawas sa buwis ay dapat mabigyan ng alternatives para sa mawawalang revenues ng pamahalaan.
3: Pag nag-improve yung collection sa VAT, then we can already propose the reduction of the rate, the exemption to some well-deserved sector or expenditures ng ating mga kababayan, lalo na sa kuryente.
0: Babala niya, posibleng lumobo ang pangungutang ng gobyerno na sa huli ay mga taxpayer din ang sasalo. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
4: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
5: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung kumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
4: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacañang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
6: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
4: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leyco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
7: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
8: Yeah.
7: Add-on, based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
4: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran at ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
9: Tulad ng inaasahan, no show si VP Sara sa 5 SONA ni PBBM. Isa lang naman daw kasi itong waste of time. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
10: Maanghang ang dahilan ni VP Sara kung bakit nga inisnab ang SONA.
11: SONA like last year and wala akong planong pasahin. Ang nilalaman lang SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
10: Binatikos din ng bise ang mga pangako ng administrasyon laban sa korupsyon, lalo na sa issue ng flood control.
11: Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na? May makukulong before Christmas, tinupad ba?
12: Wala.
11: So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng SONA?
10: Matindi rin ang pagbatikos ng mga Duterte sa Kamara. Tinuligsa ni Davao City Congressman Paolo Duterte ang pagpapakita ng Pangulo ng simpatya sa kanyang pinsang si former Speaker Martin Romualdez habang patuloy aniyang naghihirap ang milyon-milyong Pilipino. Hindi rin nagpahuli si PPP Party List Representative Harold Duterte. Aniya, aanhin pa ang lambat kung wala ng isda. At sa kabila raw ng mga pangako ng administrasyon, nananatiling pinabayaan ang food security at ang sektor ng mga magsasaka at mangingisda. Ngayong tapos na ang SONA, sa impeachment trial ni VP Sara muli tututok ang publiko at inaasahang mas lalong titindi ang politikal na girian sa mga susunod na araw. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
4: Tuloy bukas ang Free Duterte Now Rally sa harap ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, lalahukan ito ng mga OFW. Bagamat may pangamba ang bise sa posibleng epekto nito sa paglilitis, di naman daw ito tinutulan ng kanyang ama. Dagdag niya, nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo matapos ang kanilang huling pag-uusap.
9: At matapos ibida ng Pangulo ang kanyang nagawa sa nakalipas na taon sa kanyang talumpati, hinimay naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga pagkukulang umano ng administrasyon sa kanyang kontra sona. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Hannah.
8: Pinky, kung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay president not of his family but of the Filipino people, paalala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, the president is also the president of the opposition. Sa kanyang kontrasona, inalala ni Cayetano ang kanyang mga kapwa senador na

0: are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
1: Mistulang mga fraternity na nagdarambol na rin daw ang sitwasyon natin ngayon. Inalala niya ang mga panahon niya sa University of the Philippines at ang sitwasyon ng frats doon.
0: Pag may rambol at may brad ka na nagulpe o meron kang gugulpihin, hindi na importante sinong tama't mali. Ang importante, protektahan mo brad mo. Sa ating national discussions, sa impeachment, sa flood control, sa iba't ibang mga issue, ang kampihan natin, masarap man kung mas marami kang kakampi, wala nang sanity, algorithm. Parang fraternity, kahit mali, kampihan ka na lang. That's a problem, I don't know the solution.
1: Pero bukod sa politika, naglatag din ang minority leader ng tinawag niyang mga peligrong kailangang agarang harapin ng bansa. Una na rito ang stunting o pagkabansot ng mga bata. Posible raw umabot sa isa sa bawat apat na Pilipino ang nanganganib na hindi maabot ang buong physical at mental potential dahil sa kakulangan sa nutrition sa first 1,000 days nito. Babala niya kapag naging irreversible ang stunting, hindi na ito kayang bawiin ng scholarship, libreng gamot o iba pang programa paglaki ng bata. Sa edukasyon, Pinky kinwestiyon ni Cayetano kung tunay na nakukuha ng mga mag-aaral ang 12 taon ng pag-aaral sa ilalim ng K-12. Dahil daw kasi sa siksikang silid-aralan at half-day classes, tinatayang katumbas lang ng 7.5 years ang aktual na oras ng pag-aaral ng ilang estudyante. Kaya para sa kanya, hindi sapat ang pagbabago ng curriculum, pagdagdag ng gadgets o pagtaas ng sahod ng mga guro kung kulang pa rin ang classrooms at oras ng pagtuturo. Binantayan din ni Cayetano ang lumalaking utang ng bansa. Mula raw sa halos 12.8 trillion noong 2022, umabot na raw ito sa mahigit 18 trillion sa pagtatapos ng 2026. Babala niya lumiliit dahil dito ang fiscal space o kakayahan ng pamahalaang umutang at gumastos kapag may panibagong krisis. Sa agrikultura naman, sinabi ni Cayetano na hindi pa rin nareresolba ng bansa kung paano gagawing modern, productive at kumikitang hanap buhay ang pagsasaka. Binanggit niya ang pagbaba ng ambag ng agrikultura, forestry at fisheries ekonomiya kasabay ng mataas na antas ng kahirapan sa mga magsasaka at mangingisda. Mahalaga raw ang paglaki ng services at industry sectors pero dapat matuto rin ang Pilipinas na maging self-sustaining at gumawa ng sarili nitong pagkain. Punto rin ni Cayetano, may minimum wage ang bansa pero malayo pa ito sa living wage na nakasaad sa konstitusyon. Ang living wage umano ay dapat sapat para sa pagkain, tirahan, edukasyon at pagpapagamot ng isang pamilya. Dahil kulang daw ang magandang trabaho sa Pilipinas, maraming OFW umano ang napipilitang umalis, hindi para sa luho, kundi para pag-aralin ang mga anak at matustusan ang pamilya. Kaya hamon niya, ang pamahalaan ay dapat maglatag ng pangmatagalang vision kung kailan darating ang panahong wala na raw Pilipinong mapipilitang mga ibang bansa dahil lang daw sa kawalan ng disenteng hanap buhay dito. Pinky, generally ay ipinoint out nitong ni Cayetano na mahalaga yung vision para sa bansa ngayon at sinubukan niya yan ipaliwanag in a way na may father and son narrative yung kanyang kontrason na kanina na sinundan din ng mga punto ng kanyang kapatid na si Senator Pia. Balik sa'yo, Pinky.
2: Hana, alam naman natin di sumipot yung mga Senate minority maliban kay Senator Camille Villar kahapon. Sa sona ng Pangulo, meron ba mga majority senators na hindi naman dumalo dito sa kontrasona ni Cayetano?
1: Pinky, kanina nung kontrasona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, naispatan natin na ilan dun sa mga naunang present na majority senators ay umalis kasama dyan sina Senators Bam Aquino, Ping Lacson, Tito Soto. At yung mga natira naman no, dun sa ating huling monitoring na majo ay sina Senate President Win Gatchalian, Majority Floor Leader Mig Zubiri, Joel Villanueva, J.B. Ejercito, at Risa Ontiveros at nagpasalamat nga itong si Senator Robin Padilla na nag-stay din itong si Ontiveros doon sa nangyaring kontrasona ng minority. Sa part naman ng minority, nandun yung majority sa kanila, no? Nandyan yung Villar siblings at si Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Pia na nakasunod din na nag-speech ni

0: Senator Alan, Senator Aimee Marcos at Senator Loren Legarda. Balik sa iyo, Pinky.
1: Maraming salamat, Hannity. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Nakirali ang ilang OFW sa Los Angeles, California para sa kanilang kontrasona. Tila nakalimutan daw kasi sila sa speech ng Pangulo. Yan ang agenda report ni U.S. Correspondent Steve Angeles.
3: But to attain that, we must fight back!
4: About 300 Filipino-American activists ang nagtipon sa labas ng Philippine Consulate sa Los Angeles. Ilang oras matapos, ihatid ni PBBM ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. Para sa mga nagprotesta, issue pa rin ang corruption sa Pilipinas.
5: It's been over a year since the mass outrage and agitation of the ghost flood control projects, and the people really still haven't seen any genuine change to those conditions. And this is after more floods, there's also an earthquake.
4: Dala ang mga signs at puppet effigy. Nagprotesta din sila laban sa US-backed packed silica project na nakaplano para sa New Clark City.
5: This AI and tech would not be used for the improvement of people's lives, but for semiconductors, for data centers, all in the all for US interests.
6: Paghihirap ng mga ating kababayan, ginawa nilang TV drama.
4: Ayon din sa mga protesters, tila nakalimutang banggitin ng Pangulo ang mga OFW.
7: For U.S.-based activists who focus on overseas Filipino workers, they felt that the SONA neglected the plight of OFWs as they face many issues abroad.
8: We see a lot of our people, a lot of Filipino migrants being exploited here in Los Angeles, specifically the wage theft capital of the U.S. A lot of Filipino migrant workers working in all like these different fast food places, groceries, and even caregivers who are exploited and facing many different issues. And in Marcos's State of the Nation address, he didn't address any of those issues that we've consistently, Migrante USA has been bringing to the attention of different consulates, different Philippine consulates around the country.
4: Iginit din ng mga demonstrator na ang project tulad ng Pax Silica ay magtutulak lamang sa mga Pilipino na maghanap ng trabaho sa ibang bansa, na magiging sani ng patuloy na chain migration at patuloy na ang exploitation ng mga OFW. Para sa Agenda, Steve Angeles, Billion Audio News Channel, Los Angeles.
1: Naawa raw si dating Senate President Coco Pimentel kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang maging bunot sa SONA ni PBBM. Approve naman sa kanya ang pagtutok ng Pangulo sa mga usaping may direktang epekto sa mga Pilipino.
9: Innocent until proven guilty si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang giit ni former Senate President Coco Pimentel kasunod ng SONA ni PBBM. Nabanggit kasi ng Pangulo ang nakaambang kaso laban sa kanyang pinsan na sangkot umano sa flood control scandal.
10: Hindi dahil sa nabanggit siya sa SONA, guilty na siya. So kailangan i-prove ng gobyerno ang kaso nila laban sa kanya.
9: Sinabi rin ni Pimentel sa On Point ng Billionario News Channel na nalungkot at naawa siya kay Romualdez.
10: Hindi ba masakit yun? Pinalakpakan ang pagpa-file ng charges laban sa'yo.
9: Pinuri naman ni Pimentel ang anyay detalyadong SONA ni PBBM. At kung gugustuhin daw ng Kongreso, kayang matupad agad sa susunod na buwan ang utos niyang alisin na ang systems loss charge sa kuryente.
10: The IPIRA should be comprehensively reviewed. Pero tama siya, if it's a comprehensive review, gagawing excuse yun that nothing will be done kasi masyadong malawak yung binuksan natin yung buong batas eh. Irini-review natin, so ang daming debate pa.
9: Pero sana raw ay nabanggit din ang VAT.
10: The entire system, itong VAT, itong input-output taxation system na marami namang leakages din, I think this should be revisited and reviewed. Pababain na natin yung VAT percentage ng VAT para dahan-dahan na tayong aalis sa VAT.
9: Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, good ending din para kay Pimentel ang paninindigan ni PBBM kontra China. Pero may nakalimutan daw ang Pangulo, lalo't ikasampung anibersaryo ngayong taon ng Arbitral Award ng Pilipinas.
10: Nalimutan niyang pasalamatan si President Noynoy Aquino. Si Pinoy. Tapos of course yung mga NGOs. Hindi lang naman yung mga mangingisda, may mga NGOs. Pati at kung maalala ko, Akbayan na party list, di ba? Medyo very active in focusing on this issue.
1: Tila wala rin nakikitang problema si Pimentel sa pag-boycott ng ilang minority senators sa SONA. Ang kanilang kontra-SONA, parte rin daw ng demokrasya. Contractor Jojo Ang nagpiansa sa kasong Graff. At BSP may babala sa mga polisiyang inilatag ni PBBM sa SONA. Susunod yan sa agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Ngayon naman, pag-uusapan natin ang wellness dahil pag-uusapan natin about sauna. Sauna pala. State of the Nation address ng ating Pangulo.
4: Ano nga ba ang punto ng sauna?
3: Kaya dapat abangan kung natupad ang mga pinangako, di ba?
5: Sa akin, tingin ko, bagsak eh. Bagsak sa estudyante, 74%.
3: Magbigay ng mababang...
5: Dalawa lang yan. Gagawin mo siya sinungaling. O kaya, eh, matatanggal siya.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Orense, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isang araw lang matapos ang SONA, pinasasagot na ng ombudsman ang pinsan ng Pangulo na si former House Speaker Martin Romualdez sa mga nakaambang kaso laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. At ang
2: ito ang naging matapang na pahayag ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA kahapon. Bagay na positibong kinilala ng Office of the Ombudsman. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Assistant Ombudsman Nico Clavano dahil naging malayaan niya ang kanilang tanggapan na ipagpatuloy ang konstitusyonal nitong mandato. At sa malaya rin itong pagsunod sa ebidensya kahit saan man ito humantong at kahit pa madawit ang mga taong malapit sa Pangulo. Kasalukuyang nasa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker at ngayon later First District Representative Martin Romualdez. Dahil sa mga nilulutong kaso na plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering. Kaugnay ito sa umano'y isang malawakang sabuatan para makalikom ng dinatayang 56 billion pesos in ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025. Kaugnay nito ay pinasasagot na ng Ombudsman si Romualdez at ang iba pa nitong correspondents, kabilang sina dating House Appropriations Chair at resigned Congressman Zaldico at abogadong si Jose Raulito Paras. Mayroon silang 15 araw mula sa pagtanggap ng nuris para maghain ng counter-affidavit at sa oras na maisumite ito ay ihahain na for resolution ang mga reklamo laban sa kanila. Patuloy din anyang maninindigan ng Office of the Ombudsman pabor sa accountability at hindi raw sila magpapasindak sa kahit anong pananakot o pabor habang sinusundan ang ebidensya at batas. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
3: Nasa Office of the Ombudsman na raw ang mga resibo sa mga umano'y maanomaliang proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga sangkot dito. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
4: Isinamiti na ni Senator Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay ng mga umano'y questionableng infra-projects sa Taguig City. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang ang mga ebidensyang nakalap ay mula sa mga government website at ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang source. Nasisipat daw niya ang mga posibleng kaso ng plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA number 3019. Welcome naman para kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang hakbang na ginawa ni Senator Lacson. Ang ikinagulat lang daw niya ay nang ikumpara ang Taguig sa nangyari sa Bulacan.
5: I welcome that because in the same manner that I tell everyone that kailangan ng accountability, same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang venue, tamang panahon, honestly, nagulat ako na iko-compare sa Bulacan kasi napakalayo. Witness ang buong kababayan namin sa Taguig at lahat ng nagiging bisita ang produkto ng good governance for wala pa naman 20 years, no? 2010 till now and ako 1998 till now bilang congressman.
4: Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya papaapekto sa hakbang ni Lacson dahil kailangang tumutok sa trabaho. At isa rito ang pagiging senator judge sa impeachment trial ni VP Sara. Umaasa siya na lalabas din ang katotohanan sa dulo kaugnay ng mga akusasyon sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
3: Samantala, iginagalang daw ni Senador Erwin Tulfo ang desisyon ni Senador Lacson na idiretso na sa ombudsman ang mga ebidensya sa mga umano'y maanomaliang proyekto sa Taguig. Ang panawagan ngayon ng chairman ng Blue Ribbon Committee, isumite sa Senado ang iba pang resibo sa mga questionableng proyekto ng gobyerno. Hindi rin daw siya makikialam sa investigasyon ng ombudsman sa kasong isinusulong ni Lacson.
6: Isang ting siguro, baka nagmamadali siya kaya gusto niyang diretsuhin na po sa ombudsman. Pero Ito pakiusap ko, kung meron po kayo nalalaman na government officials po nasabit po, not only sa flood control, but yung mga infrastructure projects po, mga government agencies, pwede po ninyo i-report po sa amin and we're open. Pero tuloy-tuloy po, kung meron pong may mga other officials pa po nasabit po dyan, willing po kami at investigahan po natin.
0: Nagpiansa ng 90,000 pesos sa Sandigan Bayan si Iswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang para sa kanyang kasong graft. Voluntaryo siyang sumuko matapos kasuhan ng ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Nagkaroon umano ng conflict of interest nang mai-award sa kumpanyang pagmamay-ari niya ang halos 6 na milyong pisong kontrata ng gobyerno. Itinuring ng korte na paglabag sa konstitusyon ang transaksyon.
3: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division, sina Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa para sa preliminary conference sa kasong plunder. Kaugnay yan ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million peso campaign donations na hindi niya idiniklara sa kanyang salen at sose. Giit ng senador, pamumuliti ka lang ang kaso at isinabay ang pagpapakulong sa kanila sa kasagsagan ng impeachment trial ni VP Sara.
7: Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap ng katotohanan na ngayon ay hindi naisipin sa rin. Na ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawa din ko.
3: Ayon din kay Marcoleta, naghain na siya ng manifestation sa Senado para pahintulutan sila ni Senador Jinggoy Estrada na makinahok sa paglilitis sa pangalawang Pangulo.
0: Pinag-iingat ng MMDA ang mga motorista laban sa bagong modus na tinatawag na NCAP text scam. May babala na rin ang ahensya sa mga nasa likod nito. Ang detalye sa agenda report ni Micah Razon.
2: Parami ng parami ang mga nabibiktima ng bagong scam na ginagamit ang NCAP ng MMDA para manglimbat ng pera. Isa sa mga nabiktima si Ram, aminado siyang may violation siya, kaya nang makatanggap ng text message, natuwa siya sa inakalang convenience na dala nito.
8: So pumunta ko sa website, everything looks legit naman. Tama yung details ko, tama yung amount na babayaran ko kasi same lang din naman sa ticket na nakuha ko. So yun, binayaran ko siya.
2: Pagkabayad online, doon niya lang na-realize na nabudol na siya.
8: Nung nag-confirm ng payment ko, iba na yung amount. Sabi ko, ba't ganito kalaki yung amount? Kasi ang nakita ko yung website ng Totong May Huli is myhulika.gov ata. Eto walang .gov. So doon ko na na biktima ako.
2: Ikinalungkot ni MMDA General Manager Nicolas Torre na nagagamit ang NCAP sa ganitong klase ng panluloko. Kaya payo niya sa mga motorista.
9: Subukan niyo muna, maglagay kayo muna ng peke na plate number at peke na cellphone number. At pag binigyan pa rin kayo ng violation at hiningi na ang credit card number niyo, ay ibig sabihin talaga namang wala ka kwenta-kwenta at peke at phishing site ang inyong nakuha.
2: Irerekomenda rin daw ni Torre na i-deactivate na ang MMDA portal para hindi na magamit pa sa panluloko.
9: Pumunta na lang kayo sa eGov, mag-download na lang ng eGov app at pagkatapos doon niyo hanapin ang MMDA. Doon kayo mag-transact ng inyong mga kung anumang mga transaksyon.
2: Babala naman ni Torres sa mga scammer.
9: Sooner or later, magkikita-kita rin tayo sa finish line dyan. Tumigil-tigil na sila at mag-iimbestiga kami dyan at may makukuha at may makukuha dyan.
2: Ayon din kay Torre, hindi dahilan ng kumakalat na scam para ihinto ang NCAP. Hindi naman daw ito ang problema, kundi ang mga nananamantala rito. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.

0: hindi raw magdulot ng mas mataas na presyo ng bilihin ang ilang ipinangako ni PBBM sa kanyang ikalimang SONA. Dagdag pa raw dito ang patuloy na sumisirip na presyo ng langis at paghina ng piso. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Posibleng magpataas ng inflation ang mga pulisiyang inilatag ni PBBM sa kanyang State of the Nation address ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasama riyan ang pagpapalawig ng tax exemption sa mga kumikita ng hindi lalagpas ng 350,000 pesos kada taon. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., masinsinang pag-aaral ang kanilang gagawin para sukatin ang epekto ng mga isinusulong na reforma. Hindi pa rin kasi humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan, kaya patuloy na sumisirit ang presyo ng langis at iba pang serbisyo at bilihin. Pangamba ni Remolona, posibleng mararamdaman ang inflationary pressure sa ekonomiya sa 2027 at potentially magkakaroon ng spillover effects hanggang 2028.
2: Lahat yung sinasaksak na namin sa mga model namin. But the usual, you know, the price of rice goes up or the price of oil goes up. Those things in themselves, you can just stack them into the models. But the associated uncertainty, the associated effect on confidence, kailangan pa namin ayusin yun.
1: Bilang tugon sa posibleng pagtaas ng inflation, sinabi ni Remolona, posibleng ipatupad ng Monetary Policy Board ang 50 basis point na rate hike. Dagdag niya, may maliit ding posibilidad na maging agresibo ang tightening measures ng BSP pagdating sa monetary policy. Isa ring banta sa inflation ang pagsadsad ng piso, ayon kay Remolona. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar noong nakaraang linggo. Ayon sa BSP Chief, posibleng tumaas ang bilihin sa mga inaangkat na produkto, kabilang ang langis at iba pang imported commodities. Pero hindi naman daw isolated ang case ng peso depreciation. Anya, malakas din ang dolyar kontra sa iba pang major currency tulad ng euro at British pound.
2: When it's a strong dollar, we limit intervention to just to maintain orderly markets. Because if we intervene against a strong dollar, we're just helping the rest of the world get their dollars. Binibigyan natin sila ng dollars. So wala tayong laban sa ganun. Uubusin lang natin yung dollars natin.
1: Sa kabila ng mga panganib na ito, kampante pa rin ang BSP sa recovery ng ekonomiya sa second half ng taon. Matatanda ang bumaga sa 2.8% ang economic growth sa first quarter ng 2026. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Target ng gobyerno na sa 2040, kalahating porsyento ng mga sasakyan sa bansa ay electric na. Achievable ito ayon sa isang auto group pero may mga kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na.
4: Yan ang isa sa mga pronouncement ni PBBM sa kanyang 5th SONA kahapon. Masaya ang Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines sa pagkakasama ng auto sector sa talumpati ng Pangulo. At ayon sa presidente ng auto group na si Jing Atienza, achievable ang target ng gobyerno. Pero may certain conditions, gaya ng pagpasok ng mga ito sa bansa ng walang taripa through EO12.
5: We do hope that government will consider extending this, no, beyond 2028. So such extension of zero tariffs for importation of electric vehicles plus programs like EVIS, no, will help country achieve the 50% by 2040 target.
4: Ayon kay Atienza, may mga diskusyon na sa Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS program ng gobyerno para sa assembly ng electric cars sa bansa. Sa oras na maimplementa raw ito, mas magiging viable ang local vehicle production. Gayon din ang revival ng RACE program para naman sa ICE vehicles. Sa mga nakaraang taon, halos 0% daw ang bilang ng EV sa Pilipinas.
5: Last year, it went up to, because of the EO12, it went up to around 10%. But happy to say that this year, it has gone up to around over 25% as of June. So meaning from 0 to 10% last year, 25%. So this is a good trajectory.
4: Patuloy daw ang magiging collaboration ng gobyerno at private sector para mapalakas palalo ang auto industry na isa sa mga economic driver ng bansa. Kasunod ng market drop noong huling bahagi ng 2025, may signs of recovery na ang local car industry noong May at June. Higit pa raw yan sa inaasahan ng Campi, kaya naman mas kumpiyansa sila sa magiging takbo ng sektor ngayong second SEM. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
0: Vlogger na si Sas Rogando Sasot, nag-sorry kay NBI Director Melvin Matibag dahil sa fake news. At it's showtime, sinampulan ng MTRCB kaugnay sa mga reklamo kay Vice Ganda. Susunod yan sa Agenda.

0: dedicated to delivering the most pressing news and the most inspiring stories that the Filipinos need to know.
1: Marami pa pala mga bagay na nangyayari sa bayan natin at sa bawat kwento ng Pilipino na hindi mo pa alam.
0: Congratulations, Miss Corina Sanchez Rojas, First FAMAS Broadcast Awards, Best News Anchor.
1: At habang may balita, nariyan po ako.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Sinisilip na ng NBI ang posibleng koneksyon ng pagsabog malapit sa main entrance ng DOJ at ng IED na narecover malapit sa Senado bago ang SONA ni PBBM. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sinusuri na nila ang mga nakalap na ebidensya at binabacktrack ang mga CCTV footage.
3: We can only somehow second guess na this is somehow connected to the State of the Nation of the President. So those are all subject of investigation. Those are all theories that we yet to validate.
2: Magkahiwalay na nangyari ang mga insidente kahapon. Una nang sinabi ni DOJ o ng DOJ na under control na ang sitwasyon habang hinigpitan naman ang seguridad sa Senado.
4: Nasaksihan daw kahapon ang pinakamalaking mass arrest sa kasaysayan ng SONA ayon sa grupong bayan. Pinalaya na ang ilan sa mga dinampot, pero meron pa rin daw makakasuhan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
5: Kinundena ng bagong alyansang makabayan ng pag-aresto sa 51 individuals sa kalagitnaan na kanilang protesta kasabay ng SONA ng Pangulo kahapon sa Commonwealth Avenue.
6: 51 people. No? Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang klase ng mass arrest sa isang SONA rally. Sa tagal-tagal na sumasama ako sa mga pagkilos sa SONA, ngayon lang yan nangyari.
5: Paliwanag ng QCPD, lumabag sa ordinansa laban sa vandalism ang mga inaresto. Tinutukoy nila ang tiyatawag na protest art ng mga aktivista sa pader ng Meralco Substation sa Quezon City.
7: May city ordinance po tayo na bawal ang vandalism sa mga public and private na properties and malicious mischief din po sa paninira po nila ng mga gamit.
5: Ayon sa QCPD, napalaya na ang nasa 30 o karamihan sa mga arestadong individuala. Siyam na lang daw ang nakadetene at posibleng sampahan ng reklamo matapos makitaan ng sapat na ebidensya. Pinaghahanap na rin ang relistang nanuntok umano ng pulis habang nagaganap ang mga pag-aresto. Dagdag ni Police Major Jennifer Ganaban mula sa Vandals United ang karamihan sa mga hinuli ng pulis. Sa pahayag naman ng grupo sa kanilang Facebook page, sinabi nito na hindi dapat kabataan ang hinuhuli, kundi ang mga korap o mga kumpanyang may pagkukulang umano sa serbisyo.
7: Actually, hindi nga po kasali sa permit itong mga grupo na to. Kasi yung may binigyan po ng permit is maayos naman po sila, nasa tamang lugar din po sila kasi meron silang approved area. Ito pong mga grupo na to na nahuli, hindi sila kasama. Nandun lang sila, mga sasabi natin na para manggulo.
6: There are members of different collectives or groups, no? May mga Vandals United, may iba-ibang mga grupo sila. And they are participants of the bayan-led protest during the SONA. Kaya kung may problema man, no, sa mga kaganapan, hindi dapat ang ginawa ng kapulisan kausapin kami. Sa halip na violently mga aresto ng mga participants during the rally.
5: Ayon sa bayan, kung may naging paglabag man, dapat daw ay multahan na lang ang mga individual at hindi na inaresto. Ang dahilan lang na nakikita nila para takutin naman ang mga nagpoprotesta. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Di raw totoo ang iniulat ni PBBM sa kanyang SONA na wala ng pamomulitika para sa libreng gamot at tulong pang ospital. Dismayado rin ang mga health workers sa mga inilatag na plano ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
8: Nating binaba ang sari-sari mga bayarin sa paggamit.
9: Ilapit sa tao ang mga serbisyong pangkalusugan sa mas abot kayang halaga. Ito ang naging sentro ng mensahe ni PBBM para sa health sector sa kanyang ikalimang SONA. Ilan sa mga iniulat ng Pangulo ay ang mahigit 2,000 gamot na tinanggalan na ng VAT para maging mas mura Mahigit 2 milyong pasyente na rin daw ang nakinabang sa zero balance billing sa mga DOH at GOCC hospital. Binigyang pansin din ang pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth. At ang mas pinalawak na medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program, hindi na raw magagamit ng mga politiko.
10: Online at kasama sa ating e-gov app, dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
9: Pero para kay health reform advocate Tony Liachon, dapat tuluyan nang i-abolish ang MAIFIP dahil ito raw ay unconstitutional.
11: With due respect to the president, hindi po totoo yan, Mr. President. Kasi nasa ospital ako on a day-to-day basis, whether public or private, nangangailangan po ng guarantee letter. Ang una po niyan, hihingi ng abstract, then hihingi ng medical certificate, tapos hihingi ng guarantee letter, tapos pupunta po sa Department of Health, tapos pupunta ka sa Kongreso.
9: Maayos naman ang SONA ng Pangulo para sa Philippine Medical Association, pero sana raw ay pinansin din ang mga benepisyo at karapatan ng mga health worker.
12: We really hope that he will give importance to the welfare and well-being of the Filipino doctors, who are the indispensable partners in the delivery of the universal healthcare.
9: Ganon din ang reaksyon ng United Private Hospital Unions of the Philippines. Nasaan daw ang para sa kanila sa speech ng Pangulo? Mababa ang sahod at hindi makatarungan ang labor conditions ng health workers kahit pa nasa private hospital sila. Matagal na rin tapos ang pandemya, pero hindi pa umano na ibibigay sa maraming health workers ang nakalaang Health Emergency Allowance o HEA. Humihiling ang 2 medical associations na personal na makausap ang Pangulo para maihayag ang kanilang totoong sitwasyon at marinig mismo kay PBBM ang tugon sa matagal na nilang mga hinaing. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
13: Receiving multiple complaints, sinampulan na ng MTRCB ang It's Showtime. Pinatawag ng ahensya ang producers ng Noontime Show kaugnay sa alleged inappropriate actions and racist remarks made by Vice Ganda sa episode noong July 24. Pinangalanan ding respondents sa suma ng GMA Network at ABS-CBN Corporation. Vice Ganda has apologized for the jokes at sinabing they will do better. Pero gusto pa rin daw malaman ng MTRCB kung tumupad ang programa sa provisions ng Presidential Decree No. 1986. Base kasi sa Section 3, ipinagbabawal ang pagpapalabas ng TV programs na contrary to law, good customs, public order, public morals, or are otherwise objectionable. The respondents were ordered to appear in a hearing tomorrow at 10:30 a.m. The daughter of Tom Cruise and Katie Holmes officially...

0: cuts ties with her superstar dad. Base noong 2012, and since then, the actress has essentially raised Suri by herself. 15 years after marrying sa French capital, balik Paris na designer Stephanie Kinle and husband Christian Gonzalez. This time, kasama na ang tatlo nilang anak. Naging extra sentimental pa ang trip as they recreated their wedding photos and revisited the places that played a special part sa kanilang kasal. Kabilang dito ang Seine River, Eiffel Tower at Basilica of St. Clotilde. Bumisita rin sila sa renowned fine dining restaurant na Apicius. Wildfires sa ilang bahagi ng Europa, posible raw abutin ng buwan. At Pamela Anderson, bakit kaya hindi kasali sa Baywatch reboot? Susunod yan sa agenda.
1: Recognize diversity and strive for visibility. Build inclusivity and commit to accessibility. Disability Pride Month, Bilyonaryo News Channel.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap?
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Narindigan ng AFP na hindi ito yuyuko sa pangharas ng China sa West Philippine Sea, lalo na matapos ang sona ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
8: Klaro para sa AFP ang utos ng Pangulo pagdating sa pagtatanggol ng ating soberanya sa West Philippine Sea.
9: Dito po, ni-recognize din niya yung sakripisyo ng ating mga kasundaluhan, no? Yung ating mga sailors and marines in the area, and of course, the Philippine Coast Guard, and higit sa lahat po, no? Yung ating din po mga manginista, no? Yung mga fisher folks, to provide clear strategic guidance for our nation. For the Armed Forces of Philippines, these are major, more than policy statements. No? They reinforce our mission that we carry out every day.
8: At sa kabila ng mga pambubuli ng China, mananatiling mataas ang moral ng mga tropang Pinoy.
9: Our mission has not changed and it will not change. We will continue to stand watch over our seas. We will support our fellow Filipinos who depend on the seas for their livelihood.
8: Patuloy din daw ang pakikipagtulungan ng AFP sa mga kaalyado para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Para sa agenda,
3: Lead Kabagani, Billionaire News Channel.
7: Posible raw na maramdaman na next year ang tax exemption sa mga kumikita ng dilagpas sa 350,000 pesos taon-taon. Pero sa panukalang ito, ano nga ba ang masasakripisyo? Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
10: Sa kanyang ikalimang sona, may pangakong binitawan si PBBM para sa middle class earners.
11: Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
10: Wala nang buwis kung ang sahod mo ay pumapatak lang ng nasa 29,000 pesos kada buwan. Pero ang pangakong ito, nasa kamay pa ng Kongreso kung matutupad. Sa kasalukuyan, tanging ang mga sumasahod lamang ng 250,000 pesos kada taon ang walang binabayarang buwis. At ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na silang unang hawak ng panukala, posibleng maipatupad ang batas sa unang araw pa ng 2027.
12: Simple lang naman eh. Yung tao, either yung pera na yon ay ibabayad mong buwis sa gobyerno, pagdating sa gobyerno, gagastusin ito ng gobyerno either in the form of infrastructure o nagdesisyon ng presidente, wag na lang natin kolektahin, ibigay na natin sa kanila para ang taong bayan ang magdidesisyon kung paano nila gagastusin ito.
10: Nangako rin ang Pangulo na i-exempt ang small enterprises sa minimum corporate income tax na posible ring maramdaman pa sa susunod na taon. Aminado si Representative Kimbo na abot sa 50 billion pesos ang malulugi ng gobyerno. Pero may solusyon naman na daw. Kabilang sa tatalakayin ng mga mambabatas ay ang posibleng pagtaas sa buwis ng vape at tobacco products, sugar sweetened beverages at plastic. Subalit para sa Makabayan Block, kapos ang mga inilatag na reforma. Malayo pa ang tatahakin ng kumpletong sahod na ipinangako ng Pangulo sa kanyang sona. Maraming balitaktakan at talakayan pa ang dadaanan nito sa Kamara at Senado. Subalit mahalagang mabantayan ng mga pinangako ay hindi mananatiling salita lang kundi magkakaroon ng katuparan. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Tutol ang isang grupo sa isinusulong ng Pangulo na paggamit ng nuclear power para ibaba ang presyo ng kuryente sa bansa. Meron ding hindi bilib sa kanyang utos na alisin na ang system loss charge sa kuryente. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas.
13: Hindi kailangan ng nuclear power ng Pilipinas. Ayon yan kay Power for People convener Jerry Arances. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, iginit ni Arances na may makukuhang sapat na kuryente mula sa mga renewable energy sources.
14: Examples of renewable energy, solar?
15: Hindi tayo dependent sa isang source lang. Merong hydro, may geothermal, may wind, may solar, at iba pa. So, hindi talaga kailangan. And the Department of Energy mismo na data says that there is around 1,200 gigawatts ng potential ng mix. Imaginin mo, 1,200 gigawatts. Ang capacity lang ng bansa ngayon to produce electricity is around 30 gigawatts. So, how many times yung potential ng renewable energy na hindi ka na kailangang mag-angkat?
13: Hinala ni Arances, mga negosyante lang ang makikinabang sa pagpapatayo ng mga nuclear power plant. Ang nag-iisang nuclear power plant ng bansa sa Bataan, 100 bilyong piso ang ginastos ng gobyerno sa pagpapatayo nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero nakatenga lang ngayon dahil sa pangambang hindi ito ligtas.
15: Bakit ka pipili ng isang source na one, aangkatin mo, pangalawa, most likely mangungutang, pangatlo, saan mo, anong gagawin mo doon sa nuclear waste? In perpetuity yun, sino ang gagastos para doon.
14: Sino ibig sabihin, makikinabang?
13: Pinalakpakan ng marami ang anunsyo ni PBBM na alisin na ang systems loss charges ng Meralco. Pero para kay Bayan Chairperson Teddy Casino, mas mahalaga ang panawagan ng Pangulo na repasuhin ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
15: I think ang nagmarka yung kuryente. Kasi yun,
14: yes,
15: sikmura yun eh. Oh. Pero kita nyo, napaka-token. Yung systems loss, of course, ilang taon na ba ang EPIRA?
16: 2001.
15: Yeah, 26 years.
16: 25, oo. Oh,
15: yung EPIRA is, of course, issue naman natin palagi yan. Alisin na yung systems loss, dapat hindi na binabat yan. But that's one of the small...
14: One of several.
15: One of the small items na problema ng EPIRA.
13: Hindi rin bumilib si Casino sa sinabi ni PBBM na makakasuhan ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Tanong ni Casino, bakit si Romualdez lang? Samantalang maraming opisyal sa ehekutibo ang dawit sa flood control scandal.
15: Si Speaker Romualdez has always been the punching bag of the anti-corruption advocates. Kasi, kumbaga, ang katakatanga nga eh, umabot na yung isang taon yung mahiya ka naman. Ang hindi ko narinig, bakit hindi niya pakasuhan yung mga cabinet members niyang involved? Secretary Bonoan, Secretary Pangandaman, Undersecretary Olivar, Undersecretary Bersamin. And these were the key players also sa executive branch.
13: Para sa Agenda, Corina Sanchez Rojas, Bilyonaryo News Channel.
7: Sa kabila ng init sa politika, bumisita si PBBM sa baluarte ng mga Duterte sa Davao City. Pagkatapos ng kanyang sona, tumulak ang Pangulo para inspeksyonin ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Mintal, Davao City. Sa ngayon, tapos na ang 26,000 housing units sa target na 72,000. Bago ito, bumisita rin ang Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, at nag-abot ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao del Norte.
0: Looks like we won't be seeing Pamela Anderson sa upcoming Baywatch reboot. The actress told Deadline no one actually reached out to her about making a cameo, pero siya raw mismo walang plans to return to the franchise. She says it was a great job and she loved going to work on the beach every day, but right now, focus daw siya on new challenges. Sumikat si Pamela sa OG series which aired from 1989 to 2001. The Fox reboot stars Brooks Nader, Shay Mitchell, and Stephen Amell and is slated to premiere in January. Dating rumors confirmed. Spotted together na naman sina Olivia Rodrigo and Wall Street banker Julian Prunenbergs. This time, sweet na sweet ang dalawa in New York, with Julian even kissing the Phil-Am Grammy-winning artist. The man works at private equity firm HG Capital at dati ring banking analyst sa Goldman Sachs. Olivia was previously linked to British actor Louis Partridge before breaking up rumors surfaced last year. Sinoff-launch na rin ni Ariana Grande ang rekindled romance nila ni Ricky Alvarez. Ariana posted a clip of herself clinking olives with her former backup dancer. Part ito ng Instagram carousel with a caption, "Petal season continued." Ariana and Ricky dated from 2015 to 2016, but they have recently been spotted together following Ariana's breakup with Wicked co-star Ethan Slater. Vlogger Sa Sasot dinelete ang fake news na post tungkol kay NBI Director Melvin Matibag. At soccer superstar Cristiano Ronaldo sasabak sa acting. Susunod yan sa Agenda.

0: The day moves fast. Start it with the stories that matter. Before the markets react. Before the headlines shape the conversation. Get fresh perspectives on the latest developments shaping business and the economy. Because every number has a story. And every story deserves context. Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Only on the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Kapapasok lang na balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang petisyon ni Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay sa flood control scandal. Ayon sa anti-graft court, premature at walang legal basis ang hiling ng senador. Nakatanggap umano ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto si Estrada na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Muling pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga nagsasabing mayroon siya umanong mansion sa California, USA. Nagsorry na rin ang isang DDS vlogger na nag-ungkat sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
2: Humihingi na ng apology kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kilalang vlogger at Duterte supporter na si Sasa Rogado Sasot. Kaugnay ito sa kanyang social media post noong July 22 na deleted na rin ngayon. Sa nasabing post kasi, direktang iniugnay ni Sasot sa NBI Director ang isang mansyon sa Baldwin Place, Stevenson Ranch sa Los Angeles County, California, na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at isang Ana Marie Matibag. Sa isinagawa raw niyang cross-verification sa iba pang public record sa US, sinabi niyang ang mga nakapangalan sa nasabing property ay hindi ang mag-asawang NBI Director Matibag at Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Aminado si Sasot, nakapangalan lang ng dalawang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang nakalagay na pangalan ng mga tunay na may-ari ng mansyon. Paliwanag pa ni Sasot, ang Matibag na may-ari ng mansyon ay may middle name na Binhoso. Gayong ang NBI Director, Alvarez ang middle name. Napagtanto rin daw niya na ang totoong pangalan ng misis ng NBI Director ay Ann Lourdes Matibag, malayo sa totoong may-ari na nagngangalang Ana Marie Laman Matibag. Una nang inalmahan ng NBI Chief ang pilit na pagkukonekta sa kanya sa nasabing property sa Amerika na tila bahagi raw ng mga hakbang para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Sumalang bilang testigo ng prosekusyon si Matibag para sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa bise o ang umano'y pagbabanta niya sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
2: Dati nang itinanggi ni Matibag na wala siyang ari-arian sa nasabing lugar at lahat naman na niya ay nakadeklara sa kanyang salen maging ng kanyang may bahay. Lumang issue at fake news kung tawagin ng NBI Director ang paratang. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionario News Channel.
4: Posible raw abutin ng buwan bago maapunla ang wildfires na lumalamon sa ilang bahagi ng Europa. Sa France, nasa 220,000 na ang inilikas, kabilang ang mga turista dahil sa malalaking sunog. Unprecedented kung tawagin ni French President Emmanuel Macron ang mga wildfire.
5: The situation we are dealing with today is the most severe we have ever recorded, the toughest since the Second World War. More than 160,000 hectares have already burned, and the season is far from over.
4: Sa Spain, out of control pa rin ang wildfire sa Castellon region. Halos 9,000 hectares na ang natupok, habang nasa 16,000 na residente na ang lumikas. Sanhi na mga sunog ang heat wave na inaasahang magpapatuloy ngayong linggo.
1: Isang buhawi ang nanalasa sa Wisconsin, USA. Kita sa drone video ang mga gusaling nasira, mga nagtumbahang puno at mga tumaob na sasakyan. Sa Menasha City, libo-libo ang wala pa rin kuryente. Nagdeklara na ang local officials ng state of disaster. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident, meteorologist Benison Estereja. Benison.
6: Pinky, isang low pressure area ang nabuo ngayong hapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan po ang LPA sa layong 310 kilometers silangan ng Burongan, Eastern Samar. Sa susunod na dalawang araw, kikilos ang low pressure area pahilagang kanluran sa may Philippine Sea at posibleng tumama dito sa may Northern Samar, Bicol Region at Quezon Province. Ayon sa PAGASA, hindi po nakikitang magiging bagyo ang LPA, subalit magdadala ito ng pag-ulan sa maraming lugar sa bansa hanggang sa katapusan ng Hulyo. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 29, araw ng Miyerkules, sa Luzon ihanda na po ang inyong payong o kapote dahil bago pa man sumikat ang araw, may aasahan ng moderate to heavy na ulan dahil sa LPA dito po sa may Aurora, Quezon at Bicol Region. Habang may light rains naman sa umaga dito sa may Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, gayon din sa Metro Manila, pababa ng Rizal, Laguna, Marinduque at Romblon. Mula naman tanghali hanggang hapon, madaragdagan pa ang mga uulan ng lugar dito po sa may Cagayan Valley, gayon din sa Benguet, La Union, halos buong Central Luzon, Metro Manila, down to almost the entire Southern Luzon. At posible rin po ang thunderstorms. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin sa banta ng flash floods at pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mula umaga hanggang gabi, may aasahan pong light to moderate rains sa may Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Negros Island at Caraga Region. Dahil po yan sa LPA, kaya huwag din kalimutang magbaon ng payong. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bukas, asahan ng maaraw at mainit na panahon mula umaga hanggang early afternoon. Habang simula alas 3 ng hapon, dadalas na po ang pagkulimlim at mga pulupulong ulan, lalo na sa may Panay Island, Northern Mindanao at Sok Sargent. Kaya ka-weather, mag-ingat din po sa posibleng flash floods at pag-apaw ng ilog. At yan muna napapanong ang balita ngayong Martes. Ako po yung ka-weather Benison Estereja ng sasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Sentro rin ang agrikultura sa mga tinalakay ni PBBM sa kanyang ikalimang sona. Pero ano nga ba ang mga nagawa at mga kinakaharap na hamon ng sektor? Alamin sa agenda report ni Charles Chu.
7: Sa kakatapos lang na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, nabanggit niya ang accomplishments at plano sa sektor ng agrikultura. Ang mga ito, detalyadong ibinahagi rin sa akin ni Secretary Kiko Tiu Laurel kasama ng iba pa nilang nagawa sa Department of Agriculture mula nang siya ay maupo bilang kalihim.
8: Well, marami rin ng konti. Like yung livestock natin, yung structure niya, hindi na siya staff agency, naging line agency na eh. Yung pagbabago ng batas sa rice tariffication law, pag napasa yung achievement din yun, yung pag-unlock ng coconut levy funds, yung 100 million trees to be planted na coconut natin for yung food hub, pag matapos yung food hub. I think that's one of the pinakamalaking impact sa ating farmers, ano? The deep water ports. Yung cold storage networks na dinagawa namin ngayon, kami lang makagawa nun.
7: Ilang dekadang pinamumunuan ni Secretary Kiko ang Frabel Group na kinailangan niyang iiwan para tugunan ang tawag ng gobyerno.
8: Definitely, mas nakakapagod ito. Ang lawak ng hawak ng agriculture sector.
9: With this reset, I guess the

0: Campeonato
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Isipin nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, builong na inadulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man inadulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man inadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, The Alkaline Base and Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsa ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga palita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
2: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati. Maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, Chapito, Tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Ayang gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch!
1: K5 Nightwatch! June Alojado Kapulo! K5 Nightwatch! Nightwatch!
2: Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, diwa kitang mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda may kaupom na aton karon ang mga balita na kag information harin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters may kantanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Doon aton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaluyong, birthday girl. Aton nga chief of reporters, birthday girl, yes, birthday celebration, celebrant, subong. Pero sa patrol pa, grabe ba? Ay po, why? Samtang, sa mga pilaman ka mga dalagko man, nga mabalita ka informasyon na tipo na, sa nga to sinay mga ka-K5, nga mga iban pa naton nga mga KK5 Beat Reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si KK5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa Provincial Capitol. KK5 Jenny Kauyunan of course sa mga buwabalita sa military kag pulis. Po naton karon si KK5 Karen Badilla. Sila karon ka mga on the spot reports. Mga flash reports, ka mga follow-up reports. Lagi ka man sa ato siling duha ka mga striker reporter. Po siya kay KK5 Aaron Lloyd Refuyo and KK5 AJ Cordova. Sa kinandan, sila magkaroon ka mga dalagko ng mga balita nasyonal, ka mga balita international, mangikaw po nato aton nga news center. Po naton si KK5 Sunny Punay. Sa kinandan po naton diri sa technical side, KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5, today is a Tuesday, July 28, 2026. Ikapit sa 28 girasubong edisyon, diri sa aton siring nga pagpangaragad. Now, pila lang kadlaw na bilin mga KK5, matapos na. Parang Tagalog tayo ngayon, ha? Nagtatapos ni. Ha? Matapos na. Mga KK5, ang bulan sang Hulyo, kag magasugod na ang bulan sang Agosto. Kani sa ato sini nga mga pinalanggay nga mga tagpamati sa ato mga kauturan. Iparar sa ato sini nga mga kauturan diri kita karon sa ato sini nga mga pirana ka mga dalagko nga mabalita, proverse na. Gina-acknowledge naton kay ginatamyaw ang tarantana naton sini nga mga supporters. Nga nagapag-upon na diri sa ato sini nga pagpangalagad, most especially sa mga naga-tune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang gabi gid sa inyo tarantana na sa mga nagapamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang gabi gid sa inyo tanan sa mga naglantaw naman sa ato sini nga Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang John Kapulot News Live. Ha, sa mga kwanda, sa mga kautura na to, no? Kaya hindi magka mo magkalipat sa pag-share, kag sa pag-like, mga KK5, and most especially sa pag-follow sa nga to sini nga mga Facebook page, mga KK5, ang K5 News FM, Iloilo 88.7, kag ang June Kapulot News Live. Sa ato sini nga pagpangalagad, mga KK5, nanok ka mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information, nga to ang pagatalakayon, dito sa ato sini nga pagpangalagad, sa ato karon nga mga headline sa mga balita lokal. Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo. Ganun yung first naman, James mo, no? James Jojo Ang nagpiansa sa Sandigan Bayan. May kang tanan mga K5 sa ginpapanaog nga waranto bares sa iya sang Sandigan Bayan. Bangod mga K5 sang kaso nga 14 counts of graft and corruption. Mga KK5, violation sang aton sining Republic Act 9, ano ganing Republic Act ni? 3019. Amoni sa mga KK5 ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inibangod sa ginatawag naton nga conflict of interest. Naging file nga kaso sa iya, mga KK5, bangod kay ini siya ang in-report nga nagapanag-iya sang ila sining kumpanya nga amo ang inang isa ka construction company. Mga KK5, siya ang isa sa mga nagapanag-iya o nangin korporasyon. Mga KK5, sang ila sining inang ilang construction firm o kon construction inang construction nga negosyo. Mga KK5, kag suno sa report, nakakuha ini siya sang mga masubra sa 60 milyones, mga KK5 nga inang program o proyekto halin sa ato sining gobyerno kag sa flood control. Kag ini mga KK5 ang ginapasakaan siya sang kasong pag-violar o con violation sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 14 counts o con 14 mga KK5 ka-counts ang in-file sa iya bangod mga KK5 sa sining mga proyekto nga ginpagkit mga KK5 nga nakakuha sang gin-award sa iya sining construction firms or construction firm ang ini nga mga proyekto nga sa diin iyasang gobyerno ti siya mga kakay 5 ara man sa gobyerno siya ang isa ka congressman party list congressman sang Oswag Ilonggo party list ini nga Oswag Ilonggo party list mga kakay 5 ang nagkwansini ang naghimo sini amo si former mayor Jerry Trinyas kag amo maning gindala nila ni Mayora Isa Chodri sa siyudad sing Rilo. Sila mas sininagtibong sa kay Oswag Ilonggo party list sa Congressman Jojo Ang nga amo ang mangin number one nga nominee sang Oswag party list or Oswag Ilonggo party list during the time. Upod ni sila ni former mayor or ni mayor Raisa Cho galing kay isa lang ka kwan. Isa lang ka set ang nadag-an nila. Rason nga wala nagdaog mga kakay 5 si Mayor Isacho. Rason nga nagpadalagan sa pagka-mayor sining nagligad nga eleksyon. Wala kontra, motokon nga ang nagdaog siya. Subong mayor siya pero ila ni grupong Oswag Ilonggo party list nga ini. Karon, suno sa report kay impormasyon nagpiansa sang balor 90,000 pesos. 90,000. Okay, 500. 90,000 pesos ang ginpiansa mga kakay 5 ni Oswag Ilonggo party list congressman Jojo Ang sa Sandigan Bayan subong gina mga adlaw ang graft and corruption may piansa gali may ara gali no ang plunder gali among wala mga kakay 5 tila ba laban ginambala niya siya ay ifal namon si Imo kwan lang para gano kuno abi daw kwan lang daw mulumustra na ni Simon. Ito, tal grupo, mantagyapon. Sige. Sige niya, total piansado. Mana, pwede ka magkapiansa, damo ka magkwarta. 90,000 pesos ang ginpiansa mga kakay 5 ni Congressman Jojo Ang sang Oswag Ilonggo party list mga kakay 5 sa Sandigan Bayan sa 14 tanan ka-count sang inang graft and corruption nga gina-file sa iya sang Sandigan Bayan mga kakay 5 bangod sa ginatawag naton nga conflict of interest nga amo ni sa ginasiling naton nga kun ara kagani sa gobyerno dapat hindi ka na magpangontrata o kon magnegosyo mga kakay 5 nga gamit ang pundo sang gobyerno si 500 kay conflict of interest ina. Diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mga kakay 5 kag sa iban, man, hindi malang ni si Congressman Jojo Ang. Sa pagkamatuod lang mga kakay 5, naluoy gani kuya kay Congressman Jojo Ang, kay 5 Andre mo. Man nga, may posibilidad, honest ni saya. Honest siya, bot silingon. Wala siya gabinutig. Kabali, why siya gabinutig? Why siya gahambal nga? Hindi na akong tag-iya sa construction firm ha? Halin pa na sang una nga chimpo. May kilala kami. Mga kakay 5 nga senador gani mong. E 500, senador. Wala man siya sang iban nga negosyo. Pero di hamak nga perte kada mo damo sang kwarta sang yun ipatula niya. Gali kang ginahimo sang bilik sang ilikya. Okay, 500. Damo-damo sa mga ginapanghimo nga mga proyekto. Diri sa aton sa bilog na Pilipinas. Sa Iloilo, sa Negros, sa Kape, sa Aklan, sa Antique, kag sa iban nga mga lugar, mga kakay 5, ini siya ang nagakuha sang binilyon-bilyon nga mga projects kag ginapang-introduce sa ato sini nga mga lugar. Diri sa aton si Lilo damo sa project ni. Pagkatapos, siya man gali ang nagapangontrata kay Beb Andre. Ginahulam niya galing hindi sa kabalo, galing kay Wae siya. Wae siya kay 500. Kabaloy siya magbinutig, kagkabaloy siya man marunggis. Amunin ginahambal ko sa inyo mga kakay 5. Nga, bisan maghambal ka mo nga nami-nami iya kung maalam ang aton nga mga leaders. Si isa na da sa mga gina-isyon nila sa akon, di ba? Nga dapat, hindi ko dapat mangin kunsyal kung mangin mayor sa syudad kay matiway ko tinapusan. Pero mga kakay 5, hindi kuya kabalo galing mga awat mong pag hindi magkuwais. Lain sa iban sini, ang ilang kaalam ginagamit nila sa pagpangawat kag pagpangkutibaw sang kwarta sa kabansang gobyerno. Namakon mo nga, Wala ka man trabaho, wala ka man tanan-tanan pagkatapos ang imo nga balay at toto sa mga binilyon-bilyon nga balor sang balay ang imo nga ginaistaran nga mga subdivision. Way ka man sang negosyo, way man tanan-tanan, kundi ang kwarta mo halingi lang sa gobyerno. Ang ginahimo iya kay 500, abin mo kuna, no? Ah, mabutang sa mga projects nga mga binilyon-bilyon sa mga lugar tapos siya man ang nagapangontrata. Galing ang ginagamit niya, waay siya sang construction firm pariyo sa kay Jujuang. Ang ginahimo niya, gahulam siya sang mga lisensya sang mga construction firm kay 500. Kagamo nang ginagamit niya, natagaan niya lang porsyento ang tag-iya sang construction nga ginhulaman niya sang construction firm kay 500. Eh, kundi tanan-tanan nga ganan siya iya. Iya na proyekto, siya nag-introduce, tapos siya pa ang nag-ganansya. Siya ang nag-apaobra, that's why dako iya ganansya. Mga ka-K5, kilala nyo siya? Kilala nyo siya? Kilala gani sa nga kung kilala? Ay, hanpa kamo nga hindi ka kilala sa iya? Mga ka-K5? Ti amuni! Amo na gani ang balko na luoy ko sa kay congressman o swag party list congressman Jojo or James Jojo Ang Jr. Kay nga tungod nga siya ya, mga ka K5, waya gindula ngalan niya sa ilang nga construction firm. That's why nga iya nga ngalan, aragid kitaon gid. Hindi kaboy kabalo magdiskarte. Sundab lang diskarte, sang kilala mo bala, kagkilala nyo man. Kagkilala sang tanan. Nga ang tanan nga mga projects ang ginapag-introduce siya sa iya sining nga mga lugar, pila ka bilyon-bilyon nga mga proyekto, siya man ang nag-akuan, siya man ang nag-construct, siya man ang nag-negosyo, siya man ang nag-paubra, pero galing ang construction firm, ginagamit niya lang ang lisensya sang kilala ya, nga mga amigo ya, nga mga kontraktor, katulad abis ang kontraktor sa Cebu, para layo-layo bla, para nga pagpakwa niya, pagpahimo ya sa iyang ako sang negosyo or sang mga ginpang kontrata ya diri sa Iloilo. Ito yung makon mo taga Cebu, ito yung ang pangkontrata. Pochilingon, ti paano man, ti siya nagdauguro eh, pero is nagbalo iya, agal isang bilik, sang ilik ya. Amo na mga kaki-five. Ate. So anyway, pwede man niya makapiansa sa kaso nga graft and corruption. Pwede man niya makapiansa. Tinapiansa na si Congressman James Jojo Ang Jr. Lantaw na ito kung ano mangin kwan sini. Laban-laban gingamit na ini mga kaki-five ni inang President Bongbong Marcos ang amo sini nga mga bagay. Para nga may masampulan, para nga na kuno abi, tutuod yun ang iyang pagpangampanya kontra korupsyon, no? Kay 500, no? Kuno abi, tutuod yung pangampanya kontra korupsyon. Yudi! Pero, selected man yapon, bantayan tagaling kung mapasakaan gin man kaso, abi, si Kwan, si Speaker Romualdez, abi, Martin Romualdez, kung mapasakaan sa kaso, pero ti laban-laban, base kung mapasakaan kaso, base madismiss, bla kay kulang ebidensya. Lang taon tagaling, hulat-hulat to, naton ina mga kakifive. So, amunin pala ka mga dalagko ng mga balita, karon. Pagpiansa karon ni Congressman James Jojo Ang Jr. sang 90 mil pesos ang ginpiansa niya. Sa 14 counts, sabi gamay-gamay ha. Ang kasong libel gani, Maria Ihunes, Tigrapo ni Santisima, kanako gani sa piansa. Di ba K5, Andre? Ang kaso mga ka-K5, no? Nga cyber libel, ang piansa 48 mil sa isa lang ka-count. K5, Andre? Ini, mga ka-K5, ang kaso nga ini is graft and corruption. Pagkatapos 14 ka-counts, 90 mil lang ang piansa. O kung base, kung 90 mil kada kwan, kada counts. Kay 14 ka-counts ni mong nga graft and corruption, ang ipasaka nga kaso sa kay Congressman James Jojo Ang Jr., tig 90 mil ang iaging piansa sa Sandigan Bayan. Ang buot siningon nga gamay-gamay gali ya. Mas mayo gali nga mga awat ka nila sa gobyerno ikumpara sa cyber libel. Cyber libel kay 500. 48 mil ang piansa. 48,000 cyber libel lang na. isa ka count. Kung mga wat ka Maria Ihunis ni Grapo ni Santisima, graph and corruption nga kaso. Mga kakifibig ka may gamay pensa. Ay, tingala. Tingala mo ka pinagustos na pinangawat sa kwarta sa kaban sa gobyerno kay Maria Ihunis ni Grapo ni Santisima Santimuson. Mga kakifibig. Grabe. Tingala kung asado sila ka... Sado sila ka isog magpangauti sang kwarta sa kaban sa gobyerno kay sa kaso nga graft and corruption piansagli protect nga may sa pamatyagan kong piansa nila doon 10,000 pesos kada kwan 10,000 pesos kada sila man sobra 10,000 20 o 30,000 amo-amo na namin gamay-gamay mga kakibay pila 5,000 na pamatyagan kung nga piansa na sila sa illegal gambling nga nga ba tong hits ba? Ay, klein! Ay, klein, klein, klein, klein, klein! Mga kakay-5! Sige lang kay istoryante na karon. Dirisato siling pagpangalagad mga kakay-5. Confirmado, ini. Confirm ini mga kakay-5 ang information. May kantanan sa siling pag-piansa na ni Congressman James Jujuang sang Uswag Ilonggo Party List. Tanbay kami istoryante na karon. Iban pa nga mga balita kag-information. Dirisato siling pagpangalagad mga kakay-5. Samtang sa ibang paraton nga mga balita sa ibang pa nga mga headlines. Diri sa ato sini nga pagpangalagad lalaki nga ma-attend kontani sang hearing sa Barotac Viejo gintiro patay sang riding in tandem sa may Anilaw 14 anyos nga bata mga kakay-5 ang upod ya pa ginharang pa ang iya sini nga lawas agod nga kontani nga hindi matiruhan ang iya sini nga amay mga kakay-5 pero te waswas ang gintiro gini nga may mga kakay-5. Ano rason ano may posibilidad hindi madala sa piyansana hindi madala sa kinasuhay may rason kung nga ginpatay na lang paano na to na karoon ang pila ka mga detalye sa mabrita ilabi kagabaw sa tanan mga kakay-5 ang investigasyon sa aton nga mga pulis te ara na sa nguna mga kakay-5 mga amo sini mga bagay kag amo ni mga kaso waay ni sang chimpo sa unang tatay digong ang nagapalalagyo sa una ang mga riding in tandem ng mga tunto. Ang nagapalagyo sa una ang mga kwan ang mga abusador. Ang mga nagapamatay ng mga riding in tandem mga kakipip sa mga inosinte. Nagapalalagyo ni sa una ang nagapala ang mga kwan niya ang mga nagapamatay sa una yang ginapatay nila puro tara mga kwan mga tirador man. Ilabi kag labaw sa tanan mga drug addict mga drug pusher. Subong niya mga kakipip. Di hamak nga bastante lang. Kasimple lang katama sila magpaniro. Subong. Standby ka mo, istoryante. Manakaroon kakuhaw ng mga detalye sa mga balita. Ang otsa sinangluntad nga shooting incident na kagpag-org na tawag na ton nga riding in tandem. Nga ginpatay mga kakay-5 dito sa may banwa sang Barotac Viejo sang mag-a-attend kontani sa iya sining hearing. May posibilidad complainant ini mga kakay-5 ang ining ginpamatay o ining ginpatay kontra sa sining ilang nga ginkuan nga ginareklamo. Lang taon ato na kiron diri sa ato sining pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang pa nga mga information, ibang pa nga mga headlines sa ato sining pagpangalagad, Colonel Wilbert Parilla madugay na kung naging mando sa mga kapulisan niya nga dalon ang dalon sa deployment ang Esplanade 11 sa may Lapos. Si director na obserbahan niya nga daan sadto pa lang nga prone ini sa lugar sa hindi manami nga buluhaton. Anay kay may nakita tong nagbalbalanay amo pa lang pagpagwa niyo sa statement kay ina. Sa una pa nga daan. Una pa nga daan, way nagay. Ang balita di parte sa balbalanay. Mga kakay-5, mayo blana. Ang balita, mga kakay-5, nga tatlo kuno sila ni K5 Andre, kahimo sila sang kwan, sang sex scandal. Grabe ba? Duha sila ang nagawaswasanay. Tapos may nag-video sila. Kay gahimo ini sila kay 500 sang sex scandal. Kay gusto giman nila galing mag-viral. Grabe ka mga isog ang mga kabataan kay 500 no. Sang una nga chimpo, edad namo, so na mga tag-unsi, dosi, gahublas pa kami ka magpaligo o lulupod namon mga babae. Wala malisya, hindi kami mga malisyoso. Galinag sanay pa kami na sang una sa mga saba, sa mga suba. Magpaligo ka mga sa mga sapa-sapa o kung sa mga dagat. Mga tag-edad namon, mga tag-11, 12 years old. Gahublas pa kami kung magpaligo o lulupod ba kami sa mga barkada namon mga babae man, mga classmate man namon, iban mga kakifal. Pero subo nga mga bilik sa ilik na mga tag-unsi anyos, dosi anyos, kabalbalanay na mga buwisit nila. Oh. Di gani kabalo magbalalaba sa mga panty nila ni. Di gani kabalo magpanglaba ni sa ilang mga barahagan ni. Kabalo na magwinaswasana yung mga, ay, nga sa kayo di patulang. Oh, impluensya, mga kakifal, sa ginatawag natin. No? Impluensya, sa ginatawag natin, mga kakifal, na social media. Sang una, wala pa yung social media. Ano pa kami sang unang atyempo, mga kakifive, nagapabilin nga inosinti ang amon nga mga utok, ya kifive Andre. Kita nyo, makon mong babae di, sunok sa report, 17 years old pa lang, but sinigon, minor. Tang lalaki, play dad niya, 18. Hindi man naman makita, pariha nga tigulang. Di siyempre yung pariha yan na pariyo mo siya edad eh, hindi gani abansi sa katuig. Mga kakifive, ako muna ang babae, 17 years old, mga kakifive ay nagakurong kinding-kinding na. 17 anyos, mga kakifive. Amon sang una, 17 years old kami sang una. Mga kakifive, ang amon nga, kuhan ang amon niya nga hobby. Hindi iya pariyo sina, ang amon niya nga hobby, abi niyo kung ano. Ampang basketball, malagaw-lagaw, makaon-kaon. Hinagaray kami nga mga magbarkada. Mga kakifive, hinagaray da basketball o kung ano ang klase sa mga sports o ano da maglagaw-lagaw. Pero siling abig sa sulos pinsan na mo ng amusin ha. Estudyante ka pa, eskwila ka pa. Ay Maria Ihunis, tigra po ni Santissima ho. Ano nga klase man? 17 years old ang babae. Ang lalaki, mga kakifive, ti. Tapos kitaon, gisila yama. Kung mo sa katawhay-tawhay sa ilapulong kuwaan, kifive Andre mo. Ang ginpong kuwaan nila, inablang may ara, balang ng flower pot na balang sa liko, kundi may ara nga, kuwaan, may ginimo, balang nga daw flower pot nga malapad, tapos may gintanom nga mga, kuwaan, nga mga tanom, mga kakifive. Naarao, tapos pungko ang duhada. Pagpungko nila mga kakifive, nagbumbahanay ang mga ambilik sang ilik nga klase. Oh. Tapos may galinabay pang asalakyan sa babaw nga porsyon. Kitaon mga kakifive ang labay sa mga salakyan. Araw, may galabay ng mga salakyan na naara daw. Dra sila naghanot mga kakifive. Minusunan daw may tanom-tanom na bala daw. Dra sila naghanot. Dra sila nagbakbakanay. Dra mga kakifive, ginsulsog sang... Ginsulsog ang kwan, ang nagabaranga kanal. Kifive Andre, ang nagabaranga kanal, ginsulsog para nga madula ang barasang kanal at iwasdak ang banggirahan eh. Wasdak ang banggirahan. Maria Ihunis, tiga na po ni Santissima, oh. Eh, grabe no, ka mga wala huya ng mga kabataan, no? Di subong hambal ko no ni Police Colonel Wilbert Parilla, ginahambalan niya na ko no mga police niya, nga dalon ko no sa deployment, ang ina nga mga lugar, ti may sala ng Lapas Police Station, eh. Eh, wala nila, gindala na da. Oh, kita niyo tong tisyo to. Ang tisyo to, magkagipay, mapukutong ng ginpahid. Nadragi sila hoti. Damo sa mga tao nga galabay na da. Ina nga lugar mga kakifive, damo sang tao nga galabay na da. Kag ginhimo nila ini mga kakifive sa no sa report. Mga ara sa mga kasisidmon. Mga ara sa mga alas 4, alas 5 sang hapon. Dira sila naghimo mga kakifive, damo tao nga galabay da. Ginahimo na dalalabayan ang ining esplanade. Ngayon, esplanade 11 ni siya mga kakifive. Dira sa may lapos. Amon ni nga lagyan, tindra sila o naarang ino, na. Sa ginpibidyohan, ginada nga daw lapit amin. Nadragi sila gapungko, drapungko ang baba, ang lalaki, gapungko nga mga kakifive. Tapos ang babae, mga kaki-five ang naga-horsey-horsey. Iya, tigidig-tigidig, bumaw, tigidig-tigidig, bau-bau. Na, dira sila mga kaki-five nag-horsey-horsey. Oh, tapos, nga video-video. Ote, lang tawa nyo kung ano nga iskandalo na. Kahuluya, Maria Ihunis, de Garapon, Santisima, Iloilo, bantog-bantog ang Iloilo, no? K-5 Andre, abi nyo ang syudad sa Iloilo, mga ka-K5. Dugay-dugay na ni K-5 Andre nga ginapropose ang mga pila ka mga gambling operators, K-5 Andre. Damo-damo na na din nag-propose nga mahimo kita ka mabutang kita diri sang kasino. Mabutang kita diri sang inang halos sikat gid nga kasino, bala. May-ari kita diri mga kakefe mga kasino, pero tago lang na. Wala daw, basi gani guro, wala permit na mong. Kay diri sa aton mga kakefe sa syudad sa Iloilo. Damo-damo sang mga nagapamalabag. Nga mabutang kita sang kasino diri. Mga kakefe. Damo sang mga nagareklamo diri. Nga hindi kita dapat magpanahon di kay nga halos kita diri mga kakefive. Kalabanan nga mga Ilunggo, kag ilabi na gina mga Ilunggo ya. Lunsay kita diri ya mga kakefive, mga kwan mong mga konserbatibo. Konserbatib ang mga taga Iloilo. Dumduman ko sang una mga kakefive. May-ari diri sang isa sa mga kilala kag manggaranon mga tawo. Nga naghimo lang gani kay 500 kag nagpromote sang iyang negosyo nga bikini car wash. Dumduman ko gid na ya. Nagpahimo sang bikini or nagpromote sang bikini car wash. Magpa-car wash ka, ang naga-car wash ang salakyan mo naka-bikini. Mga kaki-five sa mo tong atimpo. Ano ang ginhimo sadto sa aton nga syudad? Ginpamalabagan ini, ginprotestahan ang taga-simbahan ta diha, makagrabi nga pakamalaot sang simbahan ta, sang religious sectors ta, kay ka mga bastos kuno sa aton diri, isa ini ka pornographic ka, kwan kuno, nga buluhaton, nga sa diin hindi pwede kay man, tungod nga kita nga mga Ilunggo sa gambling kag sa pornography, hindi kita di gusto kay lunsay kita tanan. Halos kalabanan, nagapakuan kita din nga mga konserbatibo kita di. Hindi kita gusto sini. Mga kakibab, konservative kita tanan-tanan katama. Gali kay buisit yung mga bastos man ta. Amon isang ginatawag na ito, mga kakibab nga. Mga maginoo kita pero mga bastos. Yun na puga. Natawaan nyo bala? Mga kakifive, amako nyo, mga minor de edad, mabalbalanay kami yun, mahinanutay kami da. Dira mismo sa esplanad nga sa din, ini ang halos kinalabayan sa mga tao, damo tao glabay da. Bisan mag-edad, bisan butang tabi, magsirom-sirom pa, magkasisidmon pa. Hindi pwedeng hindi malabayan, kinamo gajaging nga tao, kipip Andre. O ina nga alagyan mga kakifive, lugar nga ina. Halos galabay mga tao na hindi pwedeng oras sa may galabay da. Mga kakifive, di mo silingon, sado sa aton ka strikto, sado sa aton ka mga bagidoo, sado sa aton ka mga konserbatibo, pagkatapos mga bastos man kita, mga kabataan, talantawablo, mga minor de edad pa na mga kakifive, drakay mo, ay sus Maria Ihunes, de, bantog-bantog ang syudad sing Iloilo eh, no? Viral na naman, K-5 Andre, viral naman, no? Oh, viral man ba sila ba? Niya, do, punta tayo doon sa Iloilo. Marami kasi doon, ano? Hindi tayo makabanat doon. Estudyante, kabalbalanay. May tani, bala kung mga ordinaryong mga tao ni. Or butang tabi, mga nagahatag sa hingalit ng kalipay. Mga nagabaligya sa hingalit ng kalipay. Oh, mga kakifay. Kaya daw okay lang. Pero Maria Ihunes, estudyante ni sila yung mga estudyante to. Nag-uniforme pa gani. Iwala huya nga klase ka mga tao. Naano nalang niya nga to ni nga pangabuhi di man. Konserbatibo kita pagkatapos amugali kita sine. Hindi kita gusto mga kakifay sa mga gambling di. Hindi kita gusto sa kasino nga may kasinong Iloilo. Hindi kita gusto nga may ara sa mga bikini car wash di. Mga kakifip, kay tungod nga, tungod sa pagkakonservative na tun. Pagkatapos, binalbalana, itara, malangani, damo, tao. Oh, sa mga public places pa. Pila na kabisis na kalahat hinabo ni. Pila ka bisis na kalahat hinabo, damo sa mga lugar, sa mga underpass, sa mga esplanad, sa usadiin. Damo kita sa mga nakaradakpan di, may ara nga agi kang lalaki. Oh, nga naga... Lodhanay kang naga... Nagalinamunay sa mga tubo nila. Yung napuga, bilik sang ilik. Oh. If I'm kisya, hindi ka mamati. Hindi, kay bata ka pa. Oh. Basi out of curiosity. Bla, basi bla kung testingan mo. Hindi ka gini mamati. Basi bla out of curiosity. Bla, mamalkin niya. Ano na siya man? Ay, kalain. Oh, mga kakifay. Oh, ginatamyag lang natin siyang happy birthday sa kay Kapitan Sherwin Piñaranda, Liga President sang Banwa sang Pututan. Oh, mayong gabi gid. Happy birthday ka pa. Oh, idol yagid ko. Sige, Kapitan. Oh, salamat kin. Happy birthday. Ang panamyag kuno hali sa kay Mayor Adi Lazaro and Vice Mayor Lito Ilisan and sangguni ang bayan members of the Municipality of Pututan. Including na dang amon nga kwan, AVP. Assistant Vice President, mga KK5 for Digital, si Councilor Municipal, si Pututan Municipal Councilor Ray Espiha Umalay. Oh, ara na sila da. Thank you for listening. Salamat sa pagpamati diri sa K5 Night Watch. Ah, si Barangay Kapitan Piñaranda. Ah, happy birthday, Kap. Todo nga nai ka mugli birthday kay 5 Kim Kaluyo ba? Tingala ko do pareho ka mugdo ka gwapo ka kagwapa kaya ay kalainin. Ay kinamit. Ayos. Ala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 Evan pa nga mga balita kay information standby ka mo ha. Kon madumduman sa aton nga mga tagpalamating nag-deliver sa iyang zona. O kon State of the Nation address si President Bongbong Marcos kahapon. Ang kalabanan ng mga naghatag sa ilang grado, mga kakifay, bao puwerte. Puro tanan mga kwan, ka mga nubo-nubo katama, daw wala gid kapasar si President Bongbong Marcos ang grado nga ginhatag sa iya sang publiko. Di mga kakifay, oh, magluwas ini ang pila ka mga oposisyon sang gobyerno ta katulad sa mga senador, kag mga congressman, mga kakifay, ng mga opposition, wala nag-attend o kung wala nagtambong sa sininga suna, ang kabaylo sina, naghimo sila sa ilang kontra suna. Sa ginapamunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, may ara sa nga suna, kontra suna. Kag hindi mga kakifay, ang gindeliver yaman, kagaina mga kakifay. Mati ka mo karoon ka, kaya iplastar ko sa inyo ang mga seleksyon o kung mga selected na mga porsyon kay 50 minutos abi ng pag-deliver ni kwan mong ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginlantaw kong iyang mga inuras do mga 50 minutes. 50 minutos, lapit isa ka oras, di mo ubos oras na karoon kong pamatian. Tataran, may porsyon na kita ipabati sa inyo karoon. Kung ano ang meaning sa iya sining mga ginhambal nga kontra suna mga kakifive. Kag nagbayo ni sila tanan itom. Oh, ang ila sini nga mga bayo kagahapon sa nga deliver sang suna si President BBM. Nagabalayo sila mga itom po sila nakaluto, nakakuan sila, nakaano ganina? Nakaluto itom. Oh, mga kakifive. Agani Istanbul po sila yung kapanguntra na sila, kontra nila kag hindi sila gusto. Oh, sang suna, kaya ang suna mga kakifive ni President Bongbong Marcos. Kung paoni mo ang reaksyon sa aton ng mga pumuluyo, ilabi na sa mga Pilipino, ang iyang asuna wala pulos. Isa lang to ang daw mapuslan. Amo lang to mga kakifive ang pagligwat sang ipera. Ilabi na gid ang pagkakas mga kakifive. Nga ginahambal niya, nga dapat kakason kuno ang ining system lost sang mga billing o kon sa mga balayran sang aton nga mga konsumidor sang kuryente. Amula ng isa, why nakamikbati sang nami pa katulad abis ang pagpasaka sang sweldo sa mga mamumugon, wala na. Oh, ang paghatag sang maayo nga programa para sa agrikultura, wala na. ang pag-create sang damo ng mga trabaho. O mga kakifive, wala manda. Kag ang iya nga pagpangako, mga kakifive, nga kinahanglan, matutuod ang pagpangampanya kontra sa korupsyon, wala manda. Kuya gani, ginhambal ka, kuya gani, ginwakal ang party sa impeachment trial. Kaya hindi, Blackie 5, Andre? Amo nang ginalagas yung ginasinggitan yung permis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, gintago nyo? Kay nahadlok ka mo nga mag-react ang mga pumuluyo. Sa malipot nga sugilanon, iningsuna mga kakifay, puro literan tinikal. Kung ang akon pakilala sa ila sining nga mga halambalanon sa K5 Andre, sa mga street engineers, pangambal ka nga street engineers, buot silingon na K5 Andre, tambay. Halambalanon sa mga tambay, siling nila, piniyogs, tinike na naman na. Tinikal, tinike. Ang mga ka-K5, ay prastata na kiraon din sa ito, siling pagpangalaga, dirigil lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita, ngayon na patay ng builog na iradulong sa inyo sa kalawang sang klinika DTX 500, the superior antioxidant, kay sang klinika D3 Bio, di, or klinika Mighty C, mga ka-K5. Ang klinika DTX 500, puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid, mga ka-K5, ang agod nga mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas kamasaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa klinika

0: apoptosis. Bago pa man nga magmutate kag mangin kanceros. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. May problema kabla sa high blood, hypertension, diabetes, cancer kag iban pang klase sa mga balatian, mga komplikado nga mga balatian. Hindi mga kaki-5 mag-hesitate. Inom na kamo sa klinika DTX 500, the superior antioxidant kag sang mighty CD alkaline nga vitamin C. Para mga kaki-5 nga, madula na mga problema sa lawasta, mga inflammation sa lawasta, labi kag labaw sa tanan ang mataas nga blood sugar level naton. Kung gusto ka mga kaki-5 nga, madula ini nga klase sa mga problema sa lawasta, magapabiling healthy lawas naton. Hindi nyo napahulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawasta. Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX Pamerikang Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Ang aton nga oras, alas 8:15.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre imagine ba kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyon kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
5: atay no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga naga urinary incontinence ka. Bangod pati

0: ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, ina tanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubok.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
4: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butka.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis!
2: DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magandingin ba na ang imo nga uno?
3: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauhan!
3: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
3: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
4: DTX Coffee Mix.

0: Spore Biotics.
1: Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift, OT, Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Para sa matilo nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay,
14: DTX 500.
15: Masaligan,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo,
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
14: Mga butka.
15: D3 Bio.
14: With Vizio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
15: D3 Bio,
14: ang D3
15: yung may Vizio,
14: ang Vizio
15: yung may D3.
14: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabang.

0: suba haro, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5.
4: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
4: May puso. K5 Nightwatch. June Alujado. Kapulot. K5 Nightwatch.
5: Pabalik na mga ka-K5. Badri sa aton nga pagpangalaga. Daton nga oras karon. Kalabor kita sa 29 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalaga. Prover kita mag-check. Sang report ka informasyon na nagika sa ato sila nga mga patrol reporters. Unaon tanay pabati kay 5 Andre. Ang ining kontrasuna ni Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-K5, ang Senate Minority Leader, nag-kwani sila, nag-boycott sa zona ni President Bongbong Marcos. Wala sila mag-attend. Pero may ara sila, mga ka-K5, nga ining kwan, no? May ari ini sila sang kontrasuna nga ginahimo kag ini ang gin-deliver kagaina ni Senator Alan Peter Cayetano. Porsyon lang ipabati ko sa inyo, mga pinaka-importante lang sa porsyon sa iyasining pagpahayaga, mga ka-K5, si Senator Alan Peter Cayetano sa iyasining kontrasuna.
6: With his constituents. So payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So siyempre po ang unang tanong nung bata o nung anak, Tay, Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Siyempre po, sasagutin natin siya, Anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Kamusta ang ating komunidad, kamusta ang ating gobyerno, ang ating ekonomiya, maganda ba takbo ng buhay? Hirap ba ang ating mga kababayan? Tay, bakit po kailangan ng state of the nation? Sagot po ni Tatay, para may starting point tayo na pag-usapan natin nasaan ba tayo ngayon? Saan ba tayo papunta? Paano tayo pupunta doon? Ano ang vision, goals, plans, at mga programa, ano ang pananalapi na kailangan natin para ma-achieve yung vision na yon na gusto natin puntahan. Kaya kasunod parati ng SONA ang pag-deliver ng Executive Department ng National Budget or yung kanilang proposal sa both houses of Congress. Anak, nasa demokrasya tayo. Kaya hindi pwedeng diktahan lang tayo. Kailangan natin ng national discussion. Pag-uusap para magkaisa tungo sa isang vision or pinagkaisahan vision para sa ating bansa at ating kababayan. Watak-watak na nga tayo, lalo pang nagkakawatak-watak kapag ka may mga suliranin o crisis. Ano kaya ang pwedeng magpakaisa sa atin? Or ano po kaya ang pwedeng magbigkis-bigkis sa atin? Una po, ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa ho, pagmamahal sa isa't isa. Pero ngayon po, pag binabash natin yung isa't isa, nagagamit na rin ng Diyos, nagagamit din yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa isa. So may I propose that we work together for a common vision. We will disagree how we get there. We will disagree what to prioritize, how much to put where, how much time to spend on each issue. But if we agree on a common vision, then we have something to truly give the next generation. Tay, ano po ba ang vision? Ano po ba ang goals? Ano po ba ang plans? Vision ay siyang nakikita ng isang leader o na isang community. Ito ay isang kaisipan na kung saan niya gustong dalhin ang kanyang pinamumunuan. Kailangan ng pagkakaisa papunta sa isang vision. I'm reminded of the story told by many people, including Dr. Miles Monroe, of the story of Walt Disney. There was this particular ride that was going to be groundbreaking, first of its kind sa Disneyland. He put a bench, he continued to just look at that area, then started drawing, then called his engineers at sinabi niya sa engineers, eto ang gagawin natin, bagong ride. Magiging bagong section ito ng Disneyland. He died before it was completed. When it was completed, the MC called the wife and said, before he passed the mic sa asawa, sabi niya, nakakalungkot because hindi makikita ni Mr. Walt Disney yung project niya. So pagkuha po ng mikropono ng asawa, sabi niya sa MC, ikaw ang nagkakamali. Kasi ayan yung upuan, no? Araw-araw nakikita ng asawa ko yung project kasi may vision siya. Tayo, ngayon lang natin nakita yan. So, isn't it time that we provide a better vision, a more comprehensive vision, that we articulate what we really want instead of political slogans, no? Importante yung political slogans, safe and comfortable life, better Philippines, para sa may hirap. Importante po yung mga yon. Ngunit, napaka-importante po na may shared vision tayo. Tayo, ano po naman yung mga plano? Ang plano ang sasagot sa mga tanong na paano natin ma-achieve yung vision? Paano tayo makakapunta sa gusto natin paruunan? Ang plano ay dapat may mga goals. At ang goals ay dapat nababase sa kakayahan at potensyal. E huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Pero huwag na din nating maliitin ang ating mga sarili. Huwag nating sasabihin okay na yung grade na 75 kung kaya natin ng 80. Huwag natin sabihin okay na yung 80 kung kaya natin ng 85. Potential is very important. Para malaman natin ang potential, may proseso ng analysis at comparison. Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia at mga bansa na mas maunlad sa ating katulad ng Japan. Of course, ngayon sasabihin natin Korea, but once upon a time, baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Nang 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Nang 1980, ang Thailand ay 708. Ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang-87 sa mundo. Pilipinas, 4,170, pang-119 sa mundo. Vietnam, 5,066, pang-111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay, ano ba ang estado talaga ng ating bansa? What is the state of our nation? Ang estado, anak, ng ating bansa, ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa kahirapan. Mahirap, anak, mahirap. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. Mahirap, ngunit may dahan-dahan na pagbabago. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. May mga pagbabago, ngunit puno ng pagsusubok. Puno ng pagsusubok at ng peligro. Hirap ang mga namamasadang tricycle at jeep, mga riders. Hirap sa taas ng presyo ng diesel at kuryente. Hirap ang ating mga magsasaka. Mga anak ng magsasaka, ayaw na po nila maging magsasaka o farmers. Hirap po ang mga estudyante, marami rin pong tumitigil sa pag-aaral. Hirap po ang ating mga OFWs kasi tumaas man ang presyo ng dolyar, labis din tumataas ang presyo ng bilihin at ng kuryente sa ating bansa. Tay, malaki din ba ang potential ng ating bansa? Malaki ba ang potential ng Pilipino at Pilipinas? Nako anak, siguro sa buong mundo baka Pilipinas ang pinakamaganda potential. Bakit po? Mayaman at maganda ang ating bansa. Pag-usapan natin pinakamataas na bundok. Pag-usapan natin ang pinaka-humble na plains. Pag-usapan po natin ang dagat, ang ilog. Pag-usapan natin ang kahit anong mineral, ginto, pilak, nickel. Pag-usapan natin langis, natural oil. Meron po tayo. Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalin mo sa Middle East, dalin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry, mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist. Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potential ng mga Pilipino at napakagaling natin sumunod sa batas basta't tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sabi sa amin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabi may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot o yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore. At naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya.
4: K5 Nightwatch, June Alujado, Kapulo. K5 Nightwatch.
5: Tamo to mga ka-K5, ang porsyon sa mga punto lang gid, no? ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga ka-K5, ay sining punto sa counter SUNA, no? Kontra SUNA, ngayon sinagin plastar kagaina sa nga ginhiwat ang regular nga sesyon sa Senate of the Philippines sa mga ka-K5. Kunin mo lang tawon kay pamatian kay Pebandre ang mga punto niya sa istorya niya parte sa mag-amay nga gina-explain sa nga sining amay kung ano ang mga dapat nga i-explicar kay ano mabalaan sa ato sining mga Pilipino asang mga kabataan. Kaya ang kalimbawa ni, ginsampol sinidre ni Senator Alan Peter Cayetano, nga ang aton presidente dapat supposedly siya ang amay, hindi Blackie Five Andre. Ang amay, siya ang pinakatatay-tatay sa bilog nga pamilya. So, amo man ni ang kalimbawa sa presidente, siyang tatay. Ang mga kabataan, kita nga mga Pilipino, kay Five Andre, gusto ta babalaan kung ano ang sitwasyon sa aton pungsod. Kung anong estado sa aton pungsod. Amo na siya, supposedly, ang eksplinasyon kagamo ni dapat ang imuon sa presidente sa ginatawag niya nga a State of the Nation Address. Ang bot silingon, i-report niya kung ano ang estado sa aton nga pungsod kay Five Andre. Kung anong estado, bot silingon, ano ang sitwasyon, anong estado sa aton pungsod? Ha? Huh? Oh, mga ka-K5, dapat amuna ang i-report. Hindi kay itikal mo ang imo sini nga mga accomplishment. Dapat i-report mo kung ano ang estado sa aton pungsod. Ha? Huh? Mga ka-K5, di supposedly dapat mabalaan naton kung anong estado sa aton pungsod. Ano na ta, di na ta subong. Ano na natabo sa aton, di na kita. Amo tong ginsampol kagaina mga ka-K5 ni Senator Alan Peter Cayetano nga kun ikaw ang amay, dapat may ara ka sang ginatawag K5 Andre nga vision. Maghambal ka nga vision, no? Pananawan mo mga ka-K5 sa matabo sa aton nga pungsod, indi ba? May ara na sa kun yung natawag nga vision ang imo mga ka-K5 nga mga ginapaminsar kag ang nalantaw mo nga sitwasyon sa aton pungsod kun himuon tang amo sinyo. Hindi ba na? Oh, may plano, may vision ka, tapos mo vision, may plano, tapos mo plano, may ara sa ginatawag nga implementation. Kag may ara sa ginatawag nga handum o kon ginatawag nga goal. Mga ka-K5 mo, goal ang lalabutan mo, blah, no? Nga dapat ang goal mo, dapat labuton mo ni siya. Ah? Bangod sa imo, sini nga vision. Di anong vision sa aton nga pungso? Wala. Oh, binangag. Oh, mga kakipay. Binangag. Oh, wala eh. Wala kita sang may makita nga vision. Mayuta ni Balaki 5 Andre, no? Kun ang presidente, ta siguro ba si Lee Kuan Yew? Kun si Lee Kuan Yew ang aton presidente, si Lee Kuan Yew, sino gani na sa? Presidente sa ano gani? Sa Singapore. Si Lee Kuan Yew, mga ka-K5, amutong ginhambal kay naging plastar ni Senator Alan Peter Cayetano since 1960s. Sang 1960s, mga ka-K5, kita ang pinakamataas. Kita ang pinakamas dako kag pinakamataas nga potensyal nga magmangranon una-una kay kitang pinakamangranon. Ha? Ah? Ang Vietnam, ang Thailand, ang Singapore. Diha mak mga ka-K5 nga mas nubo sila ikumparar sa aton, mas una kita nga nag-asinso. Sang 1960s. Naglampas lang mga ka-K5 ang duha ka dekada, magabay kita nga duha ka dekada. After 20 years K5 Andre. After 20 years, ang iba niya nga mga lugar nagsararaka ang ila sini mga ka-K5 nga ekonomiya, nagtalalaas ang mga ekonomiya nila. Aton yan nagsarurot. Katulad sa Vietnam, amo nang hambal ko sa Vietnam lang kay kung mag Singapore kita di hamak ka perte klayo. Kamalingking lang kita ikumpara sa Singapore subong kay Pep Andre. Hindi lang ani kamalingking basi buhok punta buhok. Ah, oh, kay Pep Andre. Ah, oh, ang aton lang i-sample ang Vietnam. Ang Thailand. Ang Thailand sa una di hamak amo nang hambal ko sa inyo. Mga 1980s, mga ka-K5 90s, ang Thailand pertek na mudamo sa nga utang, lakudako utang nila gani sa World Bank. Napangutang sila, kaya ang rason sinidiri sa pagpangutang sa aton pungsod, gamiton na siya kay Five Andre sa aton sininga mga negosyo, dere kagkinanglanon sa aton ekonomiya. Ha, pagpadagka, papatindog sa mga dlagko, ng mga kung ano, dira. Nasa diin, mga kwani, mga galastuhon sa mga pila ka mga infrastructure ka kung ano pada ang ginagamit natin rin sa aton nga pungsod kung magpangutang kita sa ibang pungsod. Ilabi kang labaw sa tanan sa IMF World Bank. Nga mo ni Perming ulutangan sa aton sininga mga kapungsuran sa ibang nga mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Kasi ang Thailand, yung mga ka-K5, abin nyo ko na, no? Zero, zero, zero ng ilang utang. Why na sila yung utang? Ah, zero debit. Mga ka-K5, pero ang aton niya, haraog sa lalaka, ang gasalalaka, ang trilyon-trilyon tanga utang. Why pa matao, ginabusong pa lang ang aton nga, kuan ang bata? At itong nagbalbala na, ibla sa kwan sa may isplanad, K500. Dali bumusong to, K500. Ang ginabusong niya sa to. Ah, may utang na to. Yung mga ara na sa mga 17, top 18 milyones utang niya. Ginabusong pa lang, K500, way pamatawo. Pag was yung matawo na siya, 18 milyones na iyang gas ang iyang utang. Ara na sa dalaga sa mga 18, top 19 milyones. Ang utang sa kada isa ka Pilipino. Di mga ka-K5, ato na utang. Hindi na sila yung utang lang yan ni Marcos. Hindi sila yung utang na sa ato ng mga lideres. Ato na naiutang. That's why, dapat may vision kita. Kung ikaw ang leader, kung ikaw ang amay, may ara ikaw nga vision, may ara ikaw nga handom. Kung ano ang himuon mo sa imong nga pamilya. Pariho sad to mga ka-K5, sang ginsampol ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang tag-iya sang Disneyland. O hindi, Blackie 500. Ang tag-iya sang Disneyland, may ara sa nga vision nga kung ano ang dapat nga himuon niya para sa future. Masunod mga ka-K5 nga rides. Nga amo na siya ang gami, kagamo na siya ang dapat dugang nga kalingawan sa mga tao nga magkadto sa ila sini nga lugar. Tinapatay siya way pamatapos. Ang iya sini nga ginahandom, ang iya sini nga vision niya ginhimo. Way pamata, way pamahuman, no? Way pa ya mahuman, napatay siya. Ah, tiyo mo ambal sang MC, sini nga sayang way makita sang aton sini nga. Ah, sang presidente naton way makita ang nahuman na kag natapos nang iya sini nga ginpahimo. Sabat sang asawa niya sadra kag nagsala. Nya kita ya bago tala nakita pero iya ya nakita ina nga daan amo nang rason kung nga ginpahimo ya na indi black 500. Ko si amo sing natawag nga vision. Sa malipot nga sugilanon, dapat ang aton nga mga leaders, ah, mga lideres naton, dapat may vision. Kag hindi man tam-an gid siya abi nga grabe gid sa aton ka. Grabe ka ambisyoso sa ato sini nga mga goal. Yabi ka ambisyoso sa ato sini nga handom o kay sa ato sini nga vision. Apang mga ka-K5 dapat ang masarangan pero kinahanglanon naton ang kasubong sini. Kay kun wala kita sa kasubong sini laban-laban pariho lang mga ka-K5 nga ara ka lang dira pero wala tupa ang imo sini nga pagpamuno. Bilang amay sa ato sini nga pungsod kay Pep Andre. Na amo na buot silingon naton. Te. Nanamitan ka mo sini. Asang sitwasyon naton tapos ang balon nyo ko kung magkomentaryo ko maghambal ko ni parte sa wala pulos na nga presidente. Ang balon nyo ko dahil nga tikalon kag ang balon nyo ko dahil di nga ano pa yung gani di? Ay hindi bala? Mga ka-K5? Oh, siling sang aton nga mga followers daw, siling nagsaka man jo nang aton, ha? Ah? Why yan nagsaka man kita di ah? Yan nagsaka utang ta. Ah, bela taon tabi mga ka-K5. Ah, abi nyo kun ano rason kun mga nga aton sining nga presidente, abi la for example mga si Lee Kuan Yew. Laban-laban mga ka-K5 di hamak nga perte kada ko dako guro nga pag umwan sang aton sining nga pungsod. Di hamak siguro makita mo guro bilog nga Pilipinas siguro perte na ko dako mga building, mga nami-nami ato sining mga infrastructures. Nami ang pangabuhi sang aton nga mga pumuluyo bastante sa trabaho. Matyag ko guro tanang-tanang nga tao subong daw halos hindi na guro kaya ang mag-inom kag maghigop sang illegal nga druga. Mag-inom ka, mag-standby kay nga apuro to na may mga trabaho, K5 Andre. Sako-sako sa trabaho, matyag ko nga to'y makauturan mga ka-K5 nga nagakadto sa abroad base, hindi lang guro magkadto sa abroad base, di rin nilang sila sa Pilipinas. Kag may posibilidad, kita siguro ang mag-hire sa mga tao nga halin sa kwan, halin sa ibang nga pungsod, agun nga manginayaya na to'n, di ba K5 Andre? Kaya nga, di amat ka pwerte nga sinso sa atong pungsod, ari din tanan mong. Pati anyo man to hambal ni Kwan, ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang Pilipinas, mga ka-K5, puno kita sang tanan-tanan nga mga natural resources. Amo na ginahambal ko sa inyo, tanan nga natural resources, ari din sa aton. Kung gusto mo umaagrikultura, ara. Kung gusto mo mga ka-K5 ang panagat, ara. Kung gusto mo ang mining, ara. Kung gusto mong nikel, ara. Kung gusto mo mga bato nga mga kampyon no ginatawag naton nga mga apog ni mga lime ni ara sa aton. Kung gusto naton ang kwan ang ano gani ning isa pagit sa mga minerals naton di halos kumpleto may ara kita ang coal may ara makita di kompleto kita tanan-tanan hasta gani mga KK5 natural gas may ari kita di. Kompleto kita tanan-tanan mga KK5 sa ginatawag naton nga mga natural resources. Ang problema talang kay aton nga pungsod ang mga nagapauyat sa ato sini nga pungsod. Ang mga lideres naton puro tanan mga kawatan mga buwisit. Puro mga dalok-dalok, puro mga sungak-sungak, ila lang nga ginapaminsar ang ila bulsa. Ila lang kaugalingon ginapaminsar nila, ila lang mga personal nga interes ginapaminsar nila. Wala sila nga paminsar mga KK5 sang kaaraydan sa aton pungsod. Kung paano magnami ang bilog tanga pungsod? Oh? Mga KK5, one time si President Duterte, ginhimo yung tanan-tanan para sa aton pungsod siya pang napriso pagkatapos ang iya sininga, pagkatapos ang iya nga termino, siya pang napriso, kaya nagbulo sa iya bangag. Ang mga balita ninyo nabatian ang builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga KK5, ang D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayo natural antimicrobial para pertes labi na gikontra sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglyceride nali sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio. Ang ginhimo sa aton ilawas into monoglyceride kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami mas ang D3 Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga or sa nga vitamins mga KK5 nga or vitamin K sa ato sining lawas. Ang vitamin K mga KK5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo ko na dingge kana. Ginapanami pagid sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga buligan ang ato sining lawas agod nga malikaw sa bleeding ko na impiktar kana sang dingge. Gani ano pag ginahulat nyo? Inom na kita sa klinika D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga baratian katulad sang baratian nga inang sipon hilanat ubo trangkaso kag iban pa nga mga balitian mga dengue virus iban pa nga mga viral and bacterial infections mga KK5. Kung gusto kang mag-ayo magklinika D3 Bio. Alas 8:55.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miag-Au Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Bali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: mag-agid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadyan nag-agid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
14: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
14: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
14: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
16: Asalika.
14: Epic Table.
16: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3
16: yung may Physio.
14: Ang Physio
16: yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88. 0.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
14: K5 Nightwatch.
20: June
14: Alojado
20: Capulo.
14: K5
20: Nightwatch.
14: Nightwatch.
22: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabot na kita sa
0: 4 minutos na kaligad sa alas 9. Proverbo ko karon basahon ang inyo sininga mga reaksyon diri sa ato sininga pagpangalagad mga KK5. Check nato na yung mga detalye na sa mabarita na tipo sa ato sininga patrol. Upon sa kay KK5 Kim Kaluyo. Ang aton nga birthday celebrant. Kasubong adlaw. May pamatapos yung birthday. Halin siya ginasang aga nga kinananay kalitson hasta sa subong gabi. Arang yapon. Grabe nga lina munay ila diyo. Mga KK5. Asa sining nga mga tinion. Mga KK5 pro. Antes siya ginahulat-ulata siya. Pang matamaton tinang ato sining mga followers. Oh. Sa kay Albert Palomo niya gani idol tanan ari gidamo giyang buaya di. Sa John Kapulot News Live ko na yung mabasa ang mga mensahe. Ha? Sa kay Jason Sabornido niya, idol John, may racket na tako no? Next year, hambal ni Ngagba or base, tuloy ang racket nila next year. Vicenta Latigo or Villanueva Latigo, shout out sa kay Julio Sancho Abilardi. Medina, may gabi idol John Kapulot, mayotane tani kon si K5 Aaron. Ang nakakita sang nag-report ayos mag-deliver si K5 Aaron tanan na elemento pag-report gina-report niya TOA K5 Aaron pa may nag-training sila siya nga daan antes sa mag-silod antes sa mag-sulod sa K5 News FM may nag-training na siya. Sa kay Albert Palomo, shout out kay Rap Dasaluntaw, siya niya, bangag nga ni Dapuga. Pabalikon na kamuliwat, tugadigwaya, kaya rin nagkaroon sa ato, sininga linya, naka-standby na, ato sininga birthday celebrator, kay 5 Kim Kaloyo. Kay 5 Kim sa kampyon nga report, standby.
3: K5 News FM, kampyon report.
0: Sa'yo ang pulutan. Sa'yo ang inuman, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Kipay Kim.
4: Kaya, mapamanduryaw ta.
0: Ay, kalainin.
4: Aga pa nga agad na si KK5 Kisha, KK5 John mo.
0: Agali. Ngala ko nga inugtulog, ginawa pa sa katulog kayo. Ikaw galing ginahulat niya sin
4: eh. Kasi 5 John, oh. Kung siya ang mag-birthday, oh. Dapat may Alfonso.
0: Ah, ano nga Alfonso man? Kisan, jo pa?
4: Along neck.
0: Ah, galing. Ano na, ano na, mga kuan bala, mga yellow bell, mga muna. Mga hindi gani, mga kuan, mga ano gani ng iba ng mga kuan bala mga Dalmor. Alfonso man imo yaman pigado na.
4: Eh, hindi na makapatumba.
0: Hindi na makapatumba mga Dalmor lang mga tag 15 years old. Hindi gani mga kuan mga blue label mga bla. Oh, para bastante. Ah, double black pwede man ang paborito na ni kuan ni idol mo K5 diyan sa Pyu.
4: Mga pang big time man na inyo nga mga ilim noon.
0: Ah, di nga sino sa to small time daw. Tananta big time man ay kalainin. si Rina Mapa, birthday mas bong?
4: Ni Ma'am Veronica.
0: Ah, si Veronica. Sabi ko si Rina Mapa.
4: Ano. By the way, thank you. Galing kasi ito Rina Mapa. Sana nagpadala kayo na sa mga Sudan, kaki 5 John. Wala
0: ako sa arena mo. Oh, tingala man ko nga pag-abot ko di may mga ginadugsing pa kabuli sa lamisa kay.
4: Ang iba to gani ko nogin pa ref to mo para buwas naman i-recycle.
0: Ah, gali. Ang ato ko sa bagay ni kanugon man lang magsubra mong ti laban-laban kon hindi nyo na di madugsing-dugsing una di sing ilaga. Anyway, sa liwat, happy birthday kay 5 Kim.
4: Thank you, kay 5 June. No? By the way, sa aton sinay madulong during balita. Kung madumduman sa July 27, no, mayara diras ang nadiskubrihan sa Gimbal National High School. No? Nga tinag-vandalize nga doala mala orason kay 5 June. Kaya ti mayara diras ang mga teddy bear, Again, nagdaga bala sila sang dugo sang manok kay Five John ang mga estudyante dira sa Gambal NHS akag tiino mayara man sa mga ginvandalize ng mga panganan, no? So based man diri sa latest update nga according diri sa Gambal Municipal Police Station nga ti na istoryana, no, sa aton diri nga mga our school authorities pamunuan, no, dira sa Gambal National High School ang ining tatlo ka mga natumod nga mga estudyante nga tinagvandalize dira kag tinag nagkinulto kag Five John dira sa ila sini ang building, no, inibangod nga nakita na bisila mo nga sa CCTV nga nagasakay sa motor nagtaklas, no, sa pader sa likod sang eskwelahan. That is why nga nakalusot sila dira, no, ti actually based man diri sa atawag na, no, sa PNP natin mag-classmates ni ang tatlo kay Five John kagbigin istorya naman kina, no, sa school principal sa mga concerned dira, no, nga mga atawag na, no, mga authorities sa nasambit yang nga eskwelahan agud ya nga mahibaluan kung ano gud ya ang tinutuyo abi o kung iluyag ipalabot sang ini mga estudyante and ginahulat pa man sa pulis naton ang coordination, no, sang school sa ila kag actually, no, sa bahay naman niya sa Department of Education, School Division Office or SDO Iloilo, gahulat pa sila sa ining incident report as well as intervention plan kay K5 June. No, tikay tawag na, no, actually agod yang nga matumod kung ano ang nagakabagay o kung nagakadapat, no, nga mga psychosocial support, counseling kag pila ka mga guidance kay K5 June ang mahimo, no, nga ma-provide sa ini nga mga estudyante kag ano ang mga disciplining actions, no, nga mahimo nga ihatag man sa ila kaki 5 June, no, ti naibaluan na ti lately don da dimension damo damo gawang mga minor di edad ang na-involve sa mga kinagamo, may iba to mga pusil o may mga patalom, may kutsilyo, subong yan nag ala ritual sila nagkinulto-kulto sila na isubong kaki 5 June.
22: Base nag spirit of the glass ni sila blaw. Ate ka na sa mga spirit of the glass na nga ginatipon-tipon lang tatlo na tiyog-tiyog nila ang glass tapos may mga sindi sila mga kandila may mga ano na nang ano na sang dugo o dugo manok na.
4: Oh, gindaga nilang
22: gindagaan nila ka manok.
4: Gindagaan nila sang dugo sang manok ka.
22: Base mo na base spirit of the glass.
4: May ara pa gani ano? Sa mga internal organs man sang manok ka kay Five John.
22: Ay na ano man ano ni sila mga ano ni sila mga kwan ni sila mga base mga kulto.
4: Kasi future man nagbot-bot.
22: Base blao mga kwan nila base mga surwano ni sila blao. O base bala kon may ginkwan sila base kon may gin barang bla sila kita mo may ara sila nga daw ti diber nga ginatuslok-tuslok sang dagom.
4: May teddy bear actually nakita naton sa picture do we need the po ang yun, butang nila sa kilit.
22: Ngatuslok-tuslok na sa dagom mga balong wow, magsakit ang imong chon. Yeah! Yung mga manug barang. Nakulukan lawan tala ni.
4: Legit na yung mga manugiwit, yes, mo.
22: Nakulukan lawan tala ni. Pero sa totoo lang, kwanin ang isa ini ka concern sa ngato sini nga mga inang kwan, no, sa ngato sini nga school authorities nga mabalan ko nga nag-amo ni sila mga estudyante pa naman ini, oh, kay Five Bakim.
4: Yes, no, kag tiyamo na, no, mayara man to gani isang kandila kag may mga pangalan man pala sang fellow students nila nga ginbandal nila kaki 5 June, no, sa
22: ati base amo nang ilang nga ginkwan base amo nang ilang nga gin ano gani ni mga ngalan bala nga nabutang to sa listahan tong mga ngalan nila base amo tong ginakwa nila ang gina ano gani niyo gina barang nila ginahiwitan nila ito mga dungol classic mga kabataan ni ay may ara nga ay naano nga klase ni subong utok ka mga kabataan
4: kasi ako na good light ni subong ka kita Jonon tana to lately tungod man balaya sa impluensya sang social media kaya na paano niya sa ako na nga mga contents makitaan mo rin sa Facebook mo ang for example lang mo rin nga mga ritual ni sa mga pelikula o kung event o sa mga posts sa mga vloggers na content creators o random nga ra sa social media kaki 5 June
22: hindi no, ma naano ni na ning mga kabataan din hindi tanan sila mapuslan magamuni man. Ako muna may ara nga sila mismo ga may ara nga mga sex scandal sila iya sa mga hamakon mo ang panawag sini sa ila ya mga kwan mo mga exhibitionist mo. Makon mo makwan ka mo mahimo ka mo sang sexual intercourse sa public subo chilingon exhibitionist ka muna. No, subo chilingon hindi maayo utok nyo no kay ginahimo na yan sa mga private nga lugar. Tapos ari naman no mo naman ao nang inano ni do mga manughiwit kamo inyo di tapos ginapanghiwitan yung mga classmate yung manukon mga pa mga upo nyo may mga ngalan-ngalan daw inano ni mga utok sumo sa mga kabataan man pero ila sa ta hindi tanan ha no pare na sa mga kabataan kasubong sinyo K5 Kim
4: amo gin na K5 John Reswai nga kadang lanon man diri mag step up man no, sa mga ginikanan kay it means no kakulang bala kumbaga no sa guidance ang ini nga mga estudyante kay actually based man diri no sa DepEd Region 6 before no sa mga previous naton yung mga interviews sa kalabanan kay K5 John sa mga tawag na no sa mga nagaubra sang kangay sila nga mga aktibidades arab lang makita nila no sa ilang environment that is why nga na-adapt nila kung hindi maayo no pagtamdanay sa sulod sang pamilya kung kaisa mayara sang ginatawag ba nga peer pressure ka K5 John kag ang ilagi niya mismo no nga access sa social media since nga makita nila kung anong makitaan man aton ka K5 John nga mga adults mo or even kung tigulang-tigulang ka na kag ang iba niya nga mga minoridad may access man sina K5 June. No? There is why nga kinanglanon, ginyasang nagakaigo nga pagiya kag ang mga information dissemination man sa eskwelahan, no? May kang tanan sa kung tibalaan man nato, no? Sa muna nga mga edad, mga for example, mga 16, 15, may mga tawag na makahangup naman kumbaga sang insakto kag hindi. Pero muna, no? Kinanglanon ng sang pila ka mga concrete programs agud nga malikawan, no? Nga masulit o kung maliwat ang ini nga mga incidents K5 June.
22: Mm, okay. Follow up tani boss kung ano ang mahimo sinisang ato sini nga mga school authorities kag sang mga pulis naton K5 Kim.
4: Sige no da sa aton sini nga mga suki nga mga tagpanamati padayon na no nga mag-inom sang GTX coffee mix ang LT Coffee sang Clinica de Alternativo Medicina Animal Center ni Dr. Amil Itang Uy. Pero may nagapamati kay dira sa aton no si Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay. Happy birthday sa ka birthday ko dira kay Ma'am Veronica dira sa Rizal Lapu sa Dekamay. Kay Ma'am Immaculate may dayon niya nga gabi kag kay Sir Cliff Acosta. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
22: Daw makalilibog, subong ko na nung mga ginahimo, sini sa mga kabataan, ta subong man, ano na lang yung sitwasyon ni sila man. Kung hindi gani makabuno, makatiro, hindi makatiro, makahimo, baligya illegal drugs. Baligya illegal drugs, gasiligop sang illegal drugs. Hindi magiligob sang illegal drugs, gahimo sa mga sexual intercourse sa mga public places. Kung hindi gani amuna, gahimo sa mga amuna, oh, na ano na ni ilan niya man. Mga K5, no? Hindi tanan ha, dapat gaidan ini sa aton yung mga ginikanan, dapat pinakaunagid nga makahimo sini mga K5 ang pag-control sa mga kabataan naton amo ang mga ginikanan. Ang mga balita ay inabatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix, ga Cafe Kanaga, Detox Kapa. Kag Extend Food Supplement for Men, may makakaklabo waskang nagabulig para sa dugang ha. Extra energy sa lawasang lalaki sa ato sila mga kauturan sa mga pirmi ginakapoy sa mga kwan, no? Sa mga sports enthusiast sa mga mahilig sa sports kag ilabi na gid ang iba ng mga kauturan naton nga mga lalaki nga pirmi lang kapoy tapos pagpulis balay daw ay nagid chimpo kay misis gamit sang Klinika Extend Food Supplement for Men kay ang makas nga ini mga K5 nagahatag extra energy sa lawas tang klabo was ka nagapanami sang blood circulation tang rason mga K5 nga nagabalik sa hubi ng aton nga performance ko nami ang ato sini nga blood circulation labi kag labaw sa tanan layo kita sa stroke layo kita sa high blood. Mga K5, sa sining mga tinion, check na nato ng dugang mga balita kag information. Lagi ka na kay K5 Karen Badilla. May kang tanan sa sining ginhambal bala ni Kernel Parilla nga ang ini nga lugar ang nasapuan dito nga may naga exhibition mga K5. gin hambala na niya kuno mga pulis nga dapat dalon ini sa ila sining kwan nga pag roving kag sa ila sining pag butang sang mga pulis na deployment mga KK5 ate subong may mga nasapuan ti kagina daw nang limpyo kuno tong mga taga barangay mga KK5 gin limpyuhan kuno sang barangay kundi in patong may nadakpan na may nasapuan to kung may nadakpan to dito pang pagpanglimpyo. Ah, mga KK5, muna nga siling bala nga kung why gani sa may natabo, why mandayon, ginahulagan. Kaya mga detalye sa mabalita upon kita kay KK5 Karen Badilla.
5: KK5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
6: KK5 June, nagmando na sadto pa lang si Iloilo City Police Office o kung ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ilakip sa deployment o kung sa pag-roving sang Iloilo City Police Station 8 ang Esplanade 11 nga sakop sang Barangay Progreso Lapuz. KK5 June, no? Suno sa kay Colonel Parilla, nakapadulong na siya sadto sa isa dira ka establishments nga ara lang gid man sa Esplanade 11. Sa din iya na observe sa lugar napi delikado pa kay 5 June bangod tuman ini kadulom kon gabi kag wala pa na human pero may pila na ka mga mga pamatan-on nga nakit-an si Colonel Parilla nga nagalagaw kag nagastandby dira iya sa may Esplanade 11 kay 5 June kag based man sa dugang niya nga observation puros mga pamatan-on lalaki kag babayi ang nagagadto sa lugar kag naga-date kay 5 June tibangod sini nagmando si Colonel Parilla sa Hepes ng Police Station 8 nga ilakip ini sa ila yung deployment plan. Kag may mga bike patroller man ang ICPO pero aminado ang Director K5 June nga hindi tanan nga Esplanade diri sa siyudad sang Iloilo mabantayan permis ang aton niya nga kapulisan. So sa subong, mag-suhestyon si Colonel Parilla sa Iloilo City Government na kung mahimo temporaryong pagadumilian ang pagpasulod sang katauhan, especially sa mga pamatanon sa Esplanade 11, samtang wala pa iniya na human kay 5 June kag nagahingyo man ang director sa mga barangay officials dira sa may progreso nga pagatuan permis ang barangay Tanod ang inaiyang lugar kay 5 June. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
22: Ayos, diri kita na isa shout out sa ato sini nga mga followers dugang mga ka K5 kay Laila Sofia Sofia Altillo Hiroche, shout out man kay Den Villarreal. Maayong gabi kay 5 John, mati lang ko diri sa imo sa Bacolod. Thank you sa kay Arlene Rodriguez, shout out man. Florinda Cadavero, shout out Edison or Edson Cabanero. John, natam-an na guro ka siyabo si Kwano. Kay ang damo ka problema ka Pilipinas, mga racket ang anang ginahandom, unahon ibangagid. Tuod, no? May racket, ano ibalos na, ano ibato, tara man. Sakbilog. Padugan-dugan lang kita kagrastuhan ta kung pinang kwanta na sa mga pumuruyo ta, ilabi na sa mga trabahador ta. John Cesar Villarreal, shout out pa rin kay Hanely Casiendo. Good evening and shout out Tamas Alfonsa, Musta Idol. Sa kay Susan Labrador, good evening, shout out Apple Di Aptabataasan sa family

punong barangay, Imanyo Bayuna, shoutout sa May Rizal, Palapala. Kay Renato Kaaya Kalugas, bata pero kabalo na magpakali sang iyang mani. Kalain. Subong man sa kay Renato Bindita, shoutout man, idol John, kapulot puro na drama si BBM kag Martin Romaldes, nga kasuhan niya si Loslos Tamba, pero sa likod sina nagahalakhak sila kakadlaw kay abis ang mga Pilipino tuod ang ilang drama, pero ginabudol kag binutig ina idol tanang sa kay Ryan Panadiro. May gabi kay 5 John, mga wat na lang ta eh. Kay gamay malanggali ang piyansa, ha. Kag sa mga taga-super. Robert Ligaspi, shoutout. Virgilio Lavado, shoutout. Antonio Talacan, shoutout man. Sa kay Saracen Bailoses, idol, good evening. Daw una pa si Jojo ang kapriso kumpara sa kay Saldico. Wow. Nagpiyansa na to. Sa kay sino pa? Kay Remy Tanyeza. Good evening, Idol John. Bakula, bla, ka, ban-ban ng buli ka mga silawayon. Jimmy Loxin, shout out. No? Former barangay kapitan na Jimmy Loxin, siyang barangay Takasaro, shout out. Kay Mulet Penuela, shout out man. Sa kay Susan Pisiscar, amuna ang halambalanon, Sir John. Discarte gamay, kabidako. Best wishes to your special day, ka K5 Sir John. Advance happy birthday para boss. God bless and God health always. Ginabulgar mo naman ko di. Kalaban boss, hindi naman ika panghilamos ang akon nga ano na ganini. Ang akon nga inang messenger o sang message. Anyway, salamat kid. Kay Del sa K Balda. Sincilyo lang na dol sa manggad. Yow! Mugid! Namo na gani ang balko, sincilyo na sa manggan, Jojo. 90 mil, sus, pila mo lang naman. Sa kay Jay Gardo, si Idol yon, palaw ko tamyaw, sa kay Nanay Lorle, ka Gardo, si family. Thank you and good evening. Kay Shen Tansilya, shout out. Kay Maria Fel, shout out man. Kay Grace Ko, shout out. No? Sa kay nang Grace Ko, kaga nung art ko. Mayang gabi, kay Bibi Girl, shout out man. Sincha Sanoy, good evening, Jojo, Idol John. Ginatamya ko sang mayong gabi ang akon bana ko nga si Silverio Sanoy nga nagapamatig in subong sa K5. Okay, kay Bibi Girl shout out. JC Lelebetroma, shout out. Norberto Aguilar Jr. and Patrick Vergara Rua. Now shout out sa gali ang team Gipatuda. Good Hipatuda. Good luck everyone. Okay, Audrey naman ta sa mga followers naton sa K5 News FM. Okay, para nga madalas-das ta kay may bilin pa man kitang mga ginagmay nga mga minutos. Chris Boy Kualmuhin, yana, good evening, advance happy birthday for tomorrow. May the Almighty God bless you always have a good health always, MBTC. Thank you. Kay Romeli Buon Bunda, good evening John, pati ka na. Kay Bimbongbong, Bimbongbong ha. Diin siya makuha racket, idol. Mayo pa ang K5 News FM may racket na kagrobot makaboltis 5, idol. Kay Marbor ka, shout out man. Jule Albert Kagansya, no nito sumbong. Shout out sila niya, happy birthday K5 Kim. Kay Genesis Agnes pa, shout out, idol. No nito sumbong, shout out man. Nelia Garsuta, hindi na takahalin sa utang ang Pilipinas daw laban-laban gid. Pero kung mayo aton leader kag hindi kawatan ng mga K5 kabalo mag pang bira sa mga kawatan. After 10 years ba si makasaka-saka ang ato sini nga ekonomiya? Mga K5 or after 10 to 20 years mga K5 ba si kun magasaka-saka ekonomiya ta kag magnami pangabuhi ta? Sa kay Edmar Likina, ang problema man sa aton ang corruption mo. Sa kay Jessa Badyola, idol John, greet ko lang ang akon nga ogangan nga si Mario Badyola nga happy birthday lang. Ay, birthday amang gali. Sa kay Bench PSG, shout out man, happy birthday kay 5 Kim. Pangbutangan tani sang mga CCTV kada hilit-hilit para matahap sila nga maghimo. Kamumuan no, pwede man. Sa kay Mary Jane Galiasa Garillo, shout out idol, still watching and listening every night. Jenny Halyurina, City of Love, gid kay maski magpangin lawas hayag sa katauhan, gug

0: pa nga hindi mapunggan. Ay, kalainon. Hindi na yagugma, ah. Ah, kung na nga, kung pakilala niya, utog. Kainit sang lawas na ya, hindi na yagugma. Ots na ya, ots. Kay Ever Kahile, congratulations. Nakapiansa si Marcolita. Wala kapiansa nga, ah. Nasa malita gito. Oh, tilain gani ang kay Kwan, ang kay Marcolita, ya plunder ang ginfile nga kaso. Ay kay Jojo ang ya inang 3019 ukon kaso ito ya graft and corruption. Lain ang plunder, lain ang graft and corruption. Ah, sa kay sino pa? Jenny Halyorinan, yung mga kabataan subong wala naging sang delikadisa. Correct. Kay Katie Sanya, wala sila huya. Amugid, mga exhibitionist, gani. Ah, sa kaya sa Itama Kalbo, ga pakunoko, no ka kapulot o tro ka man nga plaots. Tikon, wala ka nagaamo sina kay Five ba, Andre? Kung may kagabatsag siyang kasubong sina, abnormal ka eh, gago. Siling ni, kwan, siling ni, sino na, sa Itama Kalbo. Wala pa na sa kwan, wala pa na sa profile pics. Oh, kung wala ka sang ginabatyag nga kasubong sina Noy, no? Bot silingon, abnormal ka imo. Bot silingon, kwan ka inang ano ganina nang buang-buang. Buang-buang ngani kung kaisa ga tindog pa toy-toy niya. Normal na yan, Noy. Oh? Kay Nelly Sande, good evening inang K5. Sa kaya Ninita Fernandez. Good evening, Idol John. Shout out lang sa Fernandez, compounder sa Barangay Cubay Haro. Salamat kita, Idol John. Bea Singo Ansonon. Shout out man watching from Bunta Tala Haro. Sa kaya Alan Ilonggos. May gabi, Idol John. Maricel Balor Casiple. Sa kaya Regina Gumakil. Sam. Shout out man. Sa kaya Melay Montaño Palencia. Sa kaya Jose Canyanga. Shout out sa may from Catalina Negros Oriental. Kay Christian Gardose, kay Danny Labrador, Rhea Capanas, Arman Bakuguay, Banks PSJ, kag sa kay Jonel Taberna. Shout out man. So, why na kita, Chimpo, magka K5 Dries Ato, sining pagpangalagad. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka K5 June, aluhado kapurot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K5 News FM 88.7.
4: Champion,
5: the best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
2: cool show. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
5: oh,
6: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
5: Ang
6: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
2: DTX 500.
7: Si Erin Grace paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
5: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or, Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
11: O si Karen, kada mo isang akon hair fall kag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty
2: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Gadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro kapulkatol,
22: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor,
0: ang sinaing?
1: Luto na!
0: Ang labahan?
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko?
1: Naplansa na!
17: Ganito ako,
23: tigasi,
17: tigalapa,
23: tigasay,
17: tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
23: ang Extel
17: Supplement for Men.
23: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
17: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
26: Agapamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5 News FM.
29: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
30: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-Fine!
1: Bardagulan sa K-Fine!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
3: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-Fine!
4: Bardagulan sa K-Fine!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pagod na! Maxi na dieta! Kadam mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano ni Iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa Iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug agad!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Harda

Tanong ko muna! Mga K-5, may ayag ng gabi, Western Visayas! Aras Pilipinas is 14 after 10. And this time check is brought to us by Xtend Food Supplement for Men. Kung ikaw nagapaluya ang imong alaga, ang imong alaga wala nagabato kung tukon sang manok, imna ang Xtend Food Supplement for Men, mga K-5. Tuesday edition sang aton nga programa. Ah, Tuesday sa mga K-5, Andre, no? Tuesday? Ah, tsak po, Tuesday kima, no? Ito ko dahil sigabi kuya, gapon, Sunday lang? Mga K-5, amugin na wala kung wala ka blaga inom sang Klinika D3 Bayo. Nag-untat ko biinom, subukong mainom na ko, kakalipat ako. Nag-aedad na kita, mga K-5, nag-aedad, yung nag-atigang aton pamot. Dugabaho na kita sang balas. Kung siningo mo, nagbalik ng imong ha? Lawa sa balas. Sa yabok. Subong gabi mga K-5! Happy birthday! Sa tanan nga may mga birthday sa mga nag-celebrate. Kung ikaw na blaga pangita ka sang obra, i-PM nyo si Matt Chocolate kaya wala man ko kabalo kung diinta ka mo pa obrahon. Ngita lang ka mo to ah. Sa mga K-5 natin, Luzon, Visayas, Minas, I am sure nga mag-enjoy ang tanan-tanan naton nga mga kaibigan, kauturan, kapamilya, kapuso, kabarangay, kag mga ka-K5, halin sa Luzon, Visayas, and Mindanao! Happy, happy birthday kay ka-K5 Kim Kaluyo! Yo! Ang Chief of Reporter namon, Chef! Happy birthday sa imo, Chef! Ang akon nga message sa imo, kabay pa nga tagaan ikaw sang Ginoo sang 345 years of age nga makapangabuhi diri sa kalibutan. Ang imo nga yuhom kag nagasuksok ka pa sang headphone, nagagwapa ka pa gyud. Ang imo ni nga bayo sang unang spaghetti pababa, amo ni siya ang naghatag sang kalipayan kag tingog sang mga pumuluyo ba? Happy birthday kay K5 Kim Kaluyo! Mga grabe. Kagina, nakita ko na nagka-party-party ka mo, dibla ma'am. Dumapuli ko din sa K5 mo. Dumakadtuman ko ba? Nalipat ko galing, hindi ko pili kakaon ba, boy? Sige lang. Well, happy birthday kay K5 Kim Kaluyo! Well, subong gabi mga K5. Mag-enjoy naman kita. Kapangita naman si Matt Chocolate ang color nga bago naman nga color. Kag mag-enjoy kita sa buong nga gabi ah. Diretso kita atin sa Bardagulan Greetings.

Bardagulan, greetings! Natang miyaw ko man si Erica May Malio. Maayong gabi sa imo kay Tatay Mimi, kay Nanay Nenva. Maayong gabi sa inyo tanan-tanan nga nagatutok niya po sa radyo. Sa K5 News FM Philippines. Natang miyaw ko lang mga friends natin dito sa may Mindoro. Hello, magali kay Albert, kay Jel, kay Ronz. Mayang gabi sa inyo from 3755. Mayang gabi, mga chocolate, pwede mo kami tamyaw. Mga friends namon sa Ikukulo Gimbal from 2835. Mayang gabi, mga chocolate. Kinatamyaw ko din mga kaibigan ko. Ah. Ba, nakatuto kami din sa Esplanade. Uy, mga taga-Esplanade, kamusta? Ay, grabe, nagahawa ng Esplanade, gulpi. Bala, kung hindi to guro, tungod sa duwa ka bata, waay naghawan ang Esplanade. Grabe, no? Abi ka mag-imo, kamo sa mga miracle or sa mga sang una pa nga tinaga sang miracles. Hindi kamo dira sa mga Esplanade dito kamo obra sang katuntuhan sa Ecuador. Mo Diyos ko kabarato, bala magrenta, bala sang to na gani ah, sang hotel ah. Subong balang hotel, barato lang gid mo. May 1.5 kada. Or pwede man sa mga baratilyo, bala. Dira ka mo sa mga tita Anita. Napila mo lang natang 2.50. O, 3 hours na ni mo. May ara na na libre nga pang limog sang tubig. O, ila tubig, wala pa na yung pitik-pitik. Abi sa sunod bala, hindi ka mo mag-amusin na kung katleya na gani ang ginabatsag ninyo, ikatol lang siya. Hindi nyo gin pagpabayaan ang inyong katleya, mga pa-autograph sa ang inyo nga fansign, ha? Mabudlay gin ang mga K5. Dapat aware ka mo. Kag dapat kabalugin ang tanan nga ang katleya ibutang sa lugar. Mga babae nga, permila nagkakatleya. Kaluta nyo lang bala? Budlay na magkatleya ang inyo? Ay, abot maan ka dyan. Well, sa mga gabi, maabri kita sang aton nga telepono. Survivor naton sa 0919-099-9066. Liwaton naton na 0919-099-9066. Kag sa aton nga telephone number or smart line naton mga kaka-K5, tawagin na sa 0919-098-6314. Tawag na digbila ka mo sa amon kung enjoy kita. Ang number to call is 0919-0986314 mga ka-K5. Para enjoy ang tanan sa ating programa dari sa K5 News FM Philippines. Ready na ba lang mag-hiccup sa sabaw ni Matt Chocolate sa luto? Luto ni Matt Chocolate. Ang luto ni Matt Chocolate. Nga kon chef cook subong si ka-K5 Andre La Pastora. Maluto kami subong sang manok. Manok, baboy, kaga, pis-pis, Charla. Maluto kita. Nga malira, kagina, ginlantaw nilang akon, balang program, dira, gali, ginlantaw nila ka K5 Andre, nagututoy sila kadla. O salamat, gin. Aha, dinimo nyo, Kuya Clown, no? Clown. University clown ni Matt Sokolen. Hello man kay Roy Roy. Gamamati subong sa aton. Kuroy? How are you? Kay Ventor, kay Lloyd, kay Filma. Gamamati subong sa aton nga program. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Well, mga kakifay, buksan ko na ang linya. Sino ay halang first caller? Gusto mong gabi man lalaki, balakon babae. First caller ni Matt Chocolate, sino ayan? Lalaki bala o kon babahe? Buksan ko ng linya. The 0919-099-9066. Kag sa ato nga smart line nga 0919-098-6314.
Tawagers na kamuhers. Kaysa jahonta ni. Kanami giman maghigap sa sabaw mo, Macho Kulit. Sa mga defender ni Macho Kulit gali, nga naga-views ka, naga-share sa aton nga live. Madamo gid nga salamat. Kit anay naman kita sa July 31. Ha, dira sa MO2. May dinner ang Fanatics kaga defender ni Macho Kulit diri sa Western Visayas. And I would like to appreciate the efforts ng aton nga president, si Miss Lily Lopez, kag si Adrian Dio Campo, nga may ara na kita subong nga 472 nga member nga defender ni Macho Kulit diri sa Western Visayas. Kung gusto ninyo mag-join Iloilo Base nga Macho Kulit Foundation, hindi foundation nga ginabutang sa guya, ha? Ha? Kung magabala nagabulig kami sa mga pumuluyo, kag naga-enjoy man kami mga kakivay. Macho Kulit. Ay, kadto mo da. Ay, Macho Kulit, ako lang ang tatawagan mo. Si Kate Tasoy. O, paano ka namin tawagan, Kate Tasoy? Wala ka naman number na binigay ka nakin? Bigyan mo ako ng number para nga makikita ko kung paano

Number to call, 0919-099-9066. May nabatian naman ako habang sa piyak ng stasyon ang imo ka no caller. O nga, wala ka ba ang caller kung kiss up? Hindi ya pareho sa imo yung ginatawag. Ikaw yung katawag. Ya. O, di ba lang? Hello, manggali sa kay Jemon, sa akon nga classmate. Oo, classmate. Bago na siyang Discovery Channel. Oo, tiya. Masulod mo na sa isa ko ka-member. Sige lang, maka-time. Ipakilala ko siya sa imo. Ha? Wala man tamay ginaupod yung mga itsura, yung mga pakpak, yaya. Ano ba lang? Ngayong gabi. Sige ha. Ngayong gabi, chat mo ko, sir, ha? Ay, boring dan sa balay. Okay, ha? Wala problema. Tawagin din ka mo sa mga friends natin. Ay, natamiyaw ko dagaling ang friend ko sa piyaking stasyon, si Sir Mark Consulta Elementary School. Ay, ang gabi. Tapos na, Patty Coy. The best ka ganyan. Amo ning upod ko nga DJ sa unang tonight, ladies and gentlemen, but it's just a show. Bong, ganyan siya mag-humbaw niya. Bingo! Number 35, the bingo. Hello, Sir Mark! Win-win lang ta. Win-win situation. Ay, gabi sa imo. Di ba lang? I would like to say thank you sa akong nga classmate si Jemon Ileto. Classmate, thank you so much kid sa imo nga Americano. Americana. Naway ko na balik bayan box dayon kay doon nagsaka ang akon nga sugar doon tayo lang ma-attach ang classmate mo. Pero na balik bayan box ko naman to classmate. Wala ko nagamit. Pretty best pag suksok ko naglingin ang ulo ko mukha lami sumpa. Classmate, ano na mga plano? Ito doon wala permiya pa patod plano. Taka doon. Ano yung friend ko ni Sir Jemon mo lang? Kami kay Bisca ng kasenso na wala yung bla bugal nga tao. Hindi ba lang mamba siya blang mapinasikat lain saya. Mag-show-show ni kami. When is siya nagpa-thank you? Nagabayabas na saya. Gabayabas na saya. Ano sa iba nga invite ko? Wala sila gabayabas. Di ba lang, classmate? Grabe, Ged. Grabe. Also, gali-logali. Nagatutok man sumong sa aton. Thank you so much sa mga friends natin. And tamiyaw taman ang group of boys down. Nalogali kay Oscar. Nagatutok man sumong sa aton. Mamayang gabi na sa inyo. Sino pag gusto nyo na tamiyawon sumong gabi?

Buksan ko ang linya mga kaka-K5. Liwaton ko ha. At 0919-099-9066 mga kaka-K5. Thank you. Ay, namiya ko man nilipa kaisa ko sa Metro Manila. Si Charles Pumaren. Charles Estrada Pumaren. Son, how are you? Isa ay relay mga wife. Good evening sa inyo tanan-tanan. At tutok yap on sa K5 News of FM Philippines. Ado, mayo ni nga kun nga pa kaisa kay damo na sa project subok. Salamat sa imo nga bulig. Grabe ya. Good evening sa inyo. Hello magaling kay Dro. Yan nga ba mati subong sa aton. Hello Dro, wala ka man nag reply Dro. Mayang gabi sa imo, how are you? Ito mga friends nato na. Drisa Lapus. Yan nagpamati sabong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Grabe kid. Hello, galing kay Daniel Castine. Yan nagatutok man sabong sa aton. Good evening. Ilain nga, alan mo ba? Kamusta? Yan nagpamati man sabong sa aton. Si Benz. Denmark, good evening sa inyo. Si Sean, ngayong gabi sa inyo, tanan-tanan. Buti lingon, sige. I-PM talaga karon to, kung available ako.

0: Yes, classmates. Ano sa mga bago nyo nga ni Guzman? Oh, grabe. Kung may gusto nyo magrenta sa pinakanaming bayo, hindi ba huilok? Kadto ka mo to kay Sir Jemon Ilito, ha? Kadto ka mo na sa iyang shop. Kag mag-barrow. Nga may bayad. Rent gali. May gabi sa inyo, tanan-tanan mga kak-K5 na to. Well, magbalik si Magic Olay all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis!
3: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
3: Masami inauha!
6: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful full compact.
6: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Garantisado.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kada nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop,
11: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: X10 Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
18: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
21: Happy kanunay.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: Epektibo.
21: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-energy.
21: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
21: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: DTX 500.
18: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
18: D3 Bio.
21: Ang D3.
18: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
18: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
18: Yung may Visio!
21: Ang Visio!
18: Yung may D3!
21: Mga buti ka!
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
25: Nung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
26: Wow! My puso.
27: K5 News FM.
28: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
29: K5 News FM.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. Ang inatamyaw tanay si Ma'am Mary June. And I gabang matisubong sa aton, Ma'am Mary June. Good evening sa imo. How are you? Oh, grabe, bongga ng aton luto. Nagahulag-hulag na siya. Like, ganyan ako nag-eskwela sa TESDA. Nakakuha sa NCTO. Imagine mo na, mga ngalan. Sabo, nagahulag na. Yan ka kita, ya aso, yan ka gwa heart. O, oh, di ba, bongga? Thank you, K5 Andre. Salamat, yan. First time ko nakakita sa aso nga, puro tagipuso na nagagwa sa tambutso. Grabe, grabe, again. Well, sa mga K5 naton, always naka-tune in man sa K5. Thank you kay Liro na nagpamatisubong sa aton. Grabe. Liro, good evening sa imo. Kaya Angelo Litura. O, si Angelo Litura na nagpamatisubong sa aton. Salamat, good Angelo Litura. Nga nagpamatisubong sa aton. Check tabi sa linya at sa mga K5. My colleague is abong sa line number 2. Check naton sa linya naton, be. Hello, good evening. Good evening.
1: Hello.
0: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, sir.
0: Oh, mayong gabi ba? Mayong gabi, what is your name?
1: Dudoy.
0: Si Dudoy. Basta mga Dudoy na nangangalan, mga chick boy na iyaya. Pero may kilala ko lang nga Dudoy nga nagabaligya, karne. Taga diin si Dudoy.
1: Liganes, sir.
0: Bukalayo, gali. Ano subong nagnobra mo? Nag-ulan-ulan mo na sa Liganes, subong?
1: Medyo, sir. Gatugnaw, gina.
0: Ah, nagatugnaw, man. Nami, gima ko nagatugnaw. Kung ikaw yung magtugnaw,
1: ano? Tilitindog.
0: Ano?
1: Tilitindog lang, sir.
0: Ah, tulutindog lang. Akong tugnaw, gali. May nagatindog-tindog nga guard.
1: May gatindog-tindog ng sundalo, sir.
0: Ah, may gatindog-tindog ng sundalo? Basi ay sundalo na sa sangsuna. Wala mo naging pakadto dito. Hello, gali kay Ma'am Amelita Corpus is watching right now. Nagatutok man. Okay, Dudoy. Kamusta si Dudoy? Di ka-obra si Dudoy?
1: Construct, sir.
0: Ah, construction worker. May problema. Importante yan. Actually, bala subong, ang mahal subong nga obra, construction gid. Kay damo, subong nagpa-obra, balay, tipla subong ang, pinasubong ang kayo, balay, do 800, 900, guro ang ano? Ang labor? Ha? Ano na?
1: Dako man ako nga problema.
0: Ah, dako man. Ay, may problema ka subong. Ano yung mga problema?
1: Bayad sa utang tando, ayos yan. Taga-dumigay.
0: Aw, abi ko, problema sa bahay. Tuwad lang yung problema ka, subong. I-share kay Matso ulit, ah.
1: Ang utang at anduay, sir.
0: At ang utang, walang galay yung at anduay, ah. Ay, nano. Okay. De, wala ka mo obra, subong?
1: Why, sir, kayo dualain ang simpo. Dugulain man matyag ko.
0: Ah. Uso, subong, actually, trangkaso. K5 Andre, subong, no? Dog, dapat inom ka mo vitamin C? Amo na, try nyo Mighty C. I-try nyo mag-inom sa Klinika D3 Bio, ka Klinika DTX 500. Amo na, importante yung inom, gin.
1: Kainak ka rin, sir.
0: Ano gina-inom mo ya?
1: Ando, ay, sir mo.
0: Ando, ay.
1: Muna, gina.
0: Amo na, yung galing ka masakit, kaya pala hubog, gin mo ya. Ba't hindi ka magpahubog? Kalain mo na kung permit lang yung hubog.
1: Problema.
0: Ate, sige. Gimbrikan ka sa miga mo?
1: Oh, sir.
0: Sige, sige. Di ko ba ang full gidyabi nga story. Sige, sige. Ah. Pamatian ta subong ang problema ni Dudoy.
1: Gimbayan. Pero kayo tungod gamay ako ng konsildo na tagsiya kaglaban utang.
0: Gimbayan ka sang babae kay wala ka gatag sang sweldo mo?
1: Gamay lang din nata. Gusto niya kayo laban kung utang.
0: Timiga mo pa lang na! Madiman ang sasay mo?
1: Gusto niya gaguro, sir. Dako gito. Ang kwaon niya.
0: Ay, hindi niya pwede nga dako yung kwaon niya sa imo yan.
1: Dako man eh.
0: Di,
2: hindi niya pwede kumigaw pa lang niya. Wala siya responsibility nga mga ayos siya sa income mo.
1: Bayaan niya kung saan ay nakakita man sa bago.
2: Aha. Diba si Katleya man ang miga mo?
1: Ano, sir?
2: Katleya, basta doon katol bala?
1: Ano, sir? Ginbayloy ako sa aga obra sa si...
2: Sa City Hall?
1: Ano, nabas ka kapat at siris, diba, sir?
2: Ah, sa siris-siris?
1: Ah. Oo, sir. Bayloy ako.
2: Di, swabi mo na gani. O, ano pa ganang problema mo dayon?
1: Amo man na, sir. Ano pa problema?
2: Sabi mo, grabe man na siguro, no? Good evening, Machokolit. Sir, si Andre from Sambag, Zaraga, Basco, Gidi, ang K5 Diri, sir. Madamo nga salamat. Pila ka mo kabulan sang imo girlfriend na?
1: Duwa na tani, sir. Matatlo na.
2: Ay, di? Kanugod?
1: Tatlo na.
2: Why siya ka-contento sa imo?
1: Wala, sir. Kay gapang yala sa akin.
2: Ano, no?
1: Sweldo lang laga siguro.
2: At hindi niya pagpalangga. Balaan mo ang pagpalangga sa tao, hindi sa sweldo, hindi sa ginahatag, kundi tagipusoon, nakibalaan mo kung permi lang na iaamuha mo na gina-after sa isa katao. Pinakadlaw, may katapusan mo naman. Balaanga, palangga si mo ah. Laing-galing na laga siya sa akin. Ah?
1: Focus na lang ko sa obra.
2: Oh, mas maayo pa, focus ka sa obra mo. Kay pila ka adlaw, makasupot-supot ka, makapangita ka pa sang uyab nga suwabe pada. Oh, di ba la?
1: Oscar, thank you, advisor.
2: Uyab nga masaligan. Oh. Uyab nga wala problema. Oh. Oh, di ba la? Hello. Hello, hello. Oo na, uyab nga masaligan, uyab nga makahatag sang kalipay sa imo, kag uyab nga hindi makahatag sang sakit sa ulo sa imo, kay mabudlay kung sakit sa ulo ang ihatag sang imo miga. Oo, diba?
1: Ako, sir.
2: Oo, ti subong wine, nagigka mo, gimbrika, nagigka, ano ang bali sa imo, pag-break ka sa imo, ha?
1: Bay man sir, amo na kanya akong bayang ko sir, bayang ko naman nasa. Support na lang ko sir.
2: Fokusi pamilya mo. Ay, tanan mo nga income at kay nanay mo.
1: Utang.
2: Oo, mas mayo pa
1: blat to. Utang ni nanay ko ba, doctor?
2: Koring. Alaan mo, laing ka dyan. Kung nag-focus ikaw. Amo na. Ano na?
1: Nagaba lang na mga ba.
2: Kuring baka sa gabal ang ina. Kaya kung hindi sa gabal, kung di gahabal. Kung wala naga sa gabal, budsilingon gamay. Pero kung naga sa gabal, budsilingon dako ang iya nga pagpalangga. Oh, di ba la? Ano naging mo nga speaker man? Doon nagapandar kay mo aircon niya.
1: Bakit siya ito, Terry, nag-signal sa umuumabi siya.
2: Sige lang. May gusto ka, Tamya Bon, sa mga gabi?
1: Pamilya ko, sir, sa dressing. Tamya ko lang, sir.
2: Okay, sige.
1: Sa ex ko, abala.
2: Aba. Ayos! Basta K5 News FM, kampyon. Salamat sa imo, guwapo.
1: Salamat, sir. Salamat, sir.
2: Grabe, color naton ba? Tiso yun yung mga muning atingog. May mga tisoy na nga muna ang atingog. Ang natamyaw to man gali si Lunlun. Grabe si Lunlun ba? Machokolit, grabe programa mo. Dumapatay man ko kadlaw si imo ba? Ba? Ah, dumapatay kaya kakadlaw ha? Ano bilang rason nga dumapatay kagit sang kadlaw? Hello man kay si Closer nga nagamati subong sa aton. Hello man kay Enrico. Nagamati subong sa aton. Thank you. Kay Nong Ruborto. Mayong gabi. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Mayong gabi magaling sa panday ni Machokolit. Nag-ubrato sa uton. Thank you so much kid sa inyo. Mga nag-meet sila magululubra. The best. Sir, replyin ko to anay sir sa nag-ubras ang tile, sir. Ay do palpak to yung pag-ubrahe, sir. Expect ka ba lang akong isa kahit si Laya grupo. Dapat ka sang nangita ka sang tao mo. Dapat ka balo ka sang kwalidad, sang quality, sang imo nga manugubra. Siyempre, paubrahon mo mo. Sige mo kita. Tapos nga nang ang, may kuret na gil, pero hindi patadlong ha. Tapos sumala na may panunabi. Forever na yan. Well, thank you so much kay Sir Medel. Aria, grabe. Very professional. Sa pag-ubra pa lang sa kurente. Mag-design. Congratulations sa imo, sir. Thank you. Salamat. And hello, magaling kay Kuya Andoy. Yan, nagkapamatisabong sa aton. Salamat kay Kuya Andoy. How are you? Sa mga friends natin, kinatamyaw ko man ang friends naton diri sa may bureau. Anong bureau ni man? Mayang gabi sa imo bureau. Ah. Mayo. Hey, hey, hey. Thank you man sa mga friends naton. Diri sa may Lanet. Gaba mati sila sa buong matagal Lanet. Thank you. Grabe ka na. Hello, magaling kay Arman. Nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much, Arman. Grabe good si Arman.

0: Hello, Mangalisa kay Natividad Oliosan. Yan ang pamati sa mong sa aton. Good evening sa imo. How are you? Thank you guys sa inyo tanan-tanan. And liog ko bitamyaw sa friend ko diri sa may kasing-kasing molo. Ang mga taga kasing-kasing molo, nagpamati sila subong sa aton. Grabe gyud. Well, sa mga KK5 naton, yung nagpamati subong sa aton, kabay pa nga. Hindi ka mo magproblema always. Inom ka mo sang mighty sea. Iti subong nagaulan-ulan subong. Uso ang trangkaso, mabudlay gyud. Hindi makalipat mag-inom sang mighty sea, mga KK5. Mighty sea ang number one. Parang makakaon ka mo sang manami, makatulog ka mo sang manami, kag may vitamins ka magasulod sa imo nga lawas. Magabulos na si Doc Ramiloy sa ikaayong lawas, mga ka-K5. Katanan naton nga mga friends, buwas sa Wednesday naman, bawda ka dasig lang. July 29 na buwas, do ka dasig lang ka-K5 Andre, no? Hindi basta-basta. Happy birthday, liwat, ha, kaya K5. Kimberly Caluyo, mayang gabi sa imo, ma'am. Happy birthday. Sino pag may birthday, sir? Siya lang isa? Kag si, happy birthday, pagkikita mo? Abe? Grabe, good, grabe. Kasi Sir Jun Aluado Buas. Happy birthday, Sir John! Wow. May bonus naman ni si Sir John. Happy birthday, 10:52 on the clock. Magkina ba mag-inom sa DTX 500 at Clinica D3 Bio. Mga K5, Macho Kulit, on your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kwan, ha?
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang Manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang ginapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumantang nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala nating ala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
7: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
7: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
3: By turbo.
7: By turbo.
3: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
7: Extend, kampiyon.
5: Sa rurot, gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
9: mga butika.
1: D3 Bio, health news. D3 Bio, D3 Bio.
10: K5, K5 News FM. K5,
11: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: Bedtime secret. Bedtime secret.
14: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
15: Wow!
14: Kag makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

Oras na sa Bedtime Secrets. Bedtime Secrets on K5 News FM with

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations at 8.7 K5 News FM. Hello, good evening sa mga ka-K5 na itong Tuesday edition. Sa inyong programa, pwede man giyapon ang pinakulit niya DJ Madam Usang. Ang DJ guwapa-guwapa. Ang DJ tama ka-sexy. Ang DJ nga super guwapa. Madam Usang. Well, sa mga ka-K5 na itong subuan, mag-istorya naman kita sang gatawag naton nga pakalam. Ang gakalam dapat naton kaluton. Pao, sa itong programa Bedtime Secrets, isa naman ka babae nagpadala sa akon, taguunta lang sa ngalan niya, Jane. Si Jane, isa ka babae nga manikurista. Wala siya bana, pero may bata, dua ka bilog. Si Jane, apakabuyan niya, isa ka manikurista, kag nagalipot-lipot sa ilang nga barangay. Madamo siya sa customers, isa guro kadlaw, makaubra siya siguro sang dua o tatlo ka kuku. Wow! De, makapuy man, pero may mga time nga maubos siya mga pito kabiloga kliyente. Nakilala ni Jane si Joseph. Pero minna si Joseph nagpatindo siya ko konti. Sima na si Joseph. Ay, na Joseph siguro mga 45 to 50 years old. Kagbalo. Si Joseph naman sa asiman, guwapo kag namilawas. Madam Usang, permi siya nagpatindo sa iyang ako ko sa akon. Kag permi niya ko ginatulok-tulok. Ako man, don't know, but sagan ko nga dulain ang tulok ni Sir Joseph sa akon. Ang akon balaan bukid, amo ang ginatulok-tulok ni Joseph. Hambal ko sa iyo, sir. Dili ka tulok sa koko, hindi sa akon nga balaan bukid. Oh, wow! Patamusa ang grabe man. Heti si Joseph, daw ginabalan niya ako balang every 2 weeks dapat tingluan mo koko ko. Asa nga nagkabod sa punto nga nagulan. Grabe ang bundak sang ulan. Nagamba si Joseph sa akon nga, Jane, hindi ka na lang anay magpuli. Lutuan ka sang timbang ko sang sopas. Samta nag-istorya-istorya kami sa sulod sang iyang sala. Nagakamang wanang kamot ni Joseph pakadusakon nga paa. Bilang isa magkababae nga hindi ka mamapungga ng akon kaugalingon daw nadula ako sa akon nga internet connections. Gain pabayan ko lang, Madam Usang. Asta nga daw kabatsag ako sang kalam kinagsulod na ganyan sa buho. Ay, Madam Usang, grabe. Daw, hambal ko anuman. Total, ara naman ako sa eksakto nga edad ah. Ginpabayaan ko lang, Madam Usang, ginhaluhalukan ako ni Joseph halin sa tangkugo. Pagkaadto sa dalom, kag nakabatsag ako sa mainit. Dito na nagsugod ang amon niya. Tinuslo ka na yung Madam Usang. Grabe, ah! Aka, hindi ako agwanta, Madam Usang, kahit first time naman ako nakatilaw liwat sang notes. Grabe, Madam Usang. As in nga daw, hindi kugid mapunga na kambalat sagon. Madam Usang, grabe ang akon niya. Kakulba, kaya hambal ko, basi ma-frignat, a case of a-frignat. Pero hambal ko, sige lang. Total, single maman ko. Madamusang kapila kami magliwat-liwat ni Joseph kahatabo na kami. Asta nga nagprangka si Joseph sa akon niya, mga luyag siya sa akon. Ako naman madamusang grabe at akon niya kalipay kati may lalaki niya naluyag naman sa akon. Madamusang grabe gid, kag doon na feel ko gid ang tension sa akon kabuhi. Pero anatabo, ginpabusong niya lang ako kagin pabayan. I about say magabalik si Mima, si Madam Usang ha, suryahan ta ka sa pinakanami, advice-an ta ka, okay? We love ka da sa 88.7 K5 News FM.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX

0: saya. TTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Uy, ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Physio.
5: Yung may D3.
8: E3 Bio.
5: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usat.
1: Ay, ang buhat na lang yet. Mga kagay, fine. Nagabalik naman si Madam Usat. Grabe ka gidya, Jane, ha? Gintilawan bugidya ang marguso ni Joseph. Bow, siyempre ko nalaki kapag tilawan sa babae mga marguso, natural. Pagustuhan mo lang na iyaya. At siyempre, mabal ka, wow, bongga. Ikaw naman, Jane, nan. Kiti nagpatulutos, luktos, luk, ikaw. Ang gwa ni Rat Jane is. Tanig ito na huna mo man. Saya, kaya ang balya, pilanggaon niya ka, pero gipabusong nila ka. Wala siya sang gatawag a word of honor. Ah? Kaluluoy kagit, Jane, kiti ikaw balang babae. May pangarap ka man tani, you know, may pangarap ka man tani, ti ano mo na, bigiti, wala. Gusto man tani nga makatilaw. Gusto man tani nga may ma, ano sa imo, may ma, palangga. Pero ti, gimpasuntan mo lang mo. Pero sala imo-move, Jane, kung nanuyo siya tani sa imo, wala ka ng patandog. Ginhulat mo na ang tama nga oras. Huwag ka nagpatandog, kalaing nga nagpatandogations ka. Ang obrahan mo lang, Tani, is ginlantaw mo, anay, kung ano ang pwede. Wala pa nag pinagusto lang. Kalain na, Jane. Ususunod, Jane, ha? Hindi agi magpatandog-tandog sa lalaki nga. Hindi ka pa sigurado. Biskan pagani, biskan boyfriend mo. Kakatula na sila isang ganay. Pagdi, may mga lalaki na kung isang bago pa lang ka mo, napatandog ka, hindi man pwede na. Kalain, gidya, Jane. Pero ati careful ka lang, Jane, ha? Madam usang grabe ang problema ni Jane, no? Oo, eh. Grabe, gijayaya. Hindi, gijay basta-basta. Kung ako, tanay sa iya, Madam usang, wala siya nagpakuhit sa iya nga Bolivia or Monarchia. Kahit ti once nga makuhit na ina, kakadula na siya gana. Kuring baka baboy. Madam usang, aming mga muna man, eh. Tani, ginting kanay ni Jane ang iya nga kaugalingon before siya mag-ubras ang aparayusin na. Ay, ti amo na gani, no? Abudlay mo na abi. Ti wala ginting ni Jane mo. Ambot ki Jane, ang wala ginting ki man. Dapat hindi amo na Jane, dapat ginting mo na Jane ang ano, ang imo nga buluwat pun. Kala, eh, madaan Jane nga daw, pabayaan mo lang yan, di ba na pwede? Ari pag ito, madaan mo siya, kung ako ka Jane, wala di siya nagpatandog. Basang 3944. Hindi siya mapatandog nga. Ay, ibang yung lalaki, maayo lang na. Pero once ganing nga makuha na sa lalaki ang gusto niya sa isa kababae, sigurado, wis na ina, wala na feeling nations. Ay! Siguro dahu daw, gigoro Jane, that's why nga nagpatandog kagad. Kung ako sa imo, dime, antis nga wala ka pa problema sa imo kaugalingon, ikaw pa naghatag, o, oh, tsakto na. Antes ka nami ang imo nga pangabuig pa manicure ka lang subong ikaw na ginamanicuran. Teke may bata pa na makalibot ka panayhan. Correct, correct. Jane, tanigi panumdum mo ang siyang una. Kung ano ang nakuha mo. Nakatag siya sa maayo nga pangabuhi sa imo or gisakita niya lang imo tagipusuon. Nakatilaw ka lagid sa marguso, dumapatay kagid Jane. Ah, ha naman to sa marguso. I-check ko ni Beyond, 3944. Madamusang kamati kami subong sa imo sa kalumpang. Patay-patay kami kakadlaw sa best kitya madamusang imo program. Oh, salamat gid madamusang. Ari pagida from 2345. Taniwala gin patilaw ni Jane. Ang lalaki sang iyang nga turutot. At ibang lalaki matilaw malang na pero kaluluoy kamang busong babae. Mayroon na kung panindugan ikaw dahi pero kung hindi wala gid. Di ba la? Ay, bongga-bongga ka gitya. Well, mga kakifay, magabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Magkaka-K5. Upagi naman Japan si Madam Usang. Alas 12 na. Bow! Doon natuyo man ako. Pero sa mga friendship natin, di pagkalipat mag-inom sa GTX Cafe Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Sa mga friends natin, nga nag-enjoy nag-iapon sa programa ni Madam Usang, enjoy giapon ha. So wala ko nag-greet that, sorry again, but buwas naman kita. Enjoy yun natin natin live. All the here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Ang inyong pinakagwapa na DJ na nagapabugtaw sa inyo. Balat siya kon. Only one, bow. Only one lang, nag-iisa. Madam Usang. Sa inyong paborito na istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harold.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX DTX 500,
2: ang may powerful compounds
7: yan ang panupo
2: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
2: DTX 500,
7: masal rikan
2: epic
7: tipo.
2: DTX 500
7: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio,
2: ang D3
7: yung may BCO,
2: BCO
7: yung may D3.
2: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio,
7: ang D3
2: yung may VCO.
7: Ang VCO
2: yung may D3.
7: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka Kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Malay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
11: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masalikan.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
8: Yung may D3.
11: E3 Bio.
8: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3
11: yung may VCO,
8: ang VCO
11: yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula
1: para sa epektibo nga kombinasyon.
0: Mag-inom
1: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
0: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Kode, magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestinga kinahanglan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tindo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
10: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3. Yung
10: may Physio.
13: Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio. With Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Itamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasang ang butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpampasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sali si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masapinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Tiga-plansa na!
20: Ganito ako!
21: Tiga-sing!
20: Tiga-laba!
21: Tiga-sain!
20: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi, ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
21: X10 Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
12: para sa tigasing performance.
21: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
12: DTX 500.
21: Masaligan.
12: Epektibo.
21: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
21: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
12: Masaligan.
21: Epektibo.
12: DTX 500.
21: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
21: Yung may D3.
12: Makatas mga butika.
21: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
21: Yung may D3. Makatas
12: mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You might D3.
4: My family history.

0: Kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Mag-TDX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis mo!
1: TDX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uno?
0: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
0: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang TDX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TTX 500
0: garantisado.
1: TTX 500
0: coffee mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: TTX coffee mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mabutika.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5. News FM.
10: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: K-5 News FM.
12: KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Pipe by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
5: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
16: Masamig ka bala gina-allergy.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
19: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: DTX 500.
16: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
19: Yung may D3.
16: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
16: You my Visio.
19: Ang Visio.
16: You my D3.
19: Mabakas, mga butka.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7
24: K5
22: News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa mga kabuhi. Kaway pa nga sa Gihapon firme naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, parte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So,

kamusta kamo tanan kag pasalamatan ta gid pirmi ang Ginoo sa tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan kaglabaw sa tanan aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod mga kabiyanan nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog nga kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisa nga magbalik sa diskalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual nga kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Padayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton ang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon pero siya nagkadto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol. Kita daw, ambala, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, guba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha. So, no, sa atong mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, kurap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala, subonga, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya kurap na daan ang kalibutan, sang una pa. Muna, di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang atong physical, nakurap ang atong spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan, diri sa kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. But balon, naguba. Kaya palang ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na, kurap na. So, amo na nga ang aton himuon na. Kay ang aton nga kalibutan way na manising lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Dios noon. Sa ginaliwat na naton ri suno sa 2 Pedro 3:7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3:10-11. Pero may bagong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Gintawag siya dito kag bagong langit, kag bagong kalibutan. Maguhon man ang kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong palamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga ato nating haon nga amuin na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon, amo na nga base paglabot sa tiyon makibot na lang kita. Kaya sa subong
Laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang alalain man ta mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Manang dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa Gintagana, sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gitutunan, nga ang paghinulsol kinahanglan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3:8, hambalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mga tumalon nagkitang kabuhi na. Kay kung istorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kung magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog, subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari, sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya, kag makabaton sing kaluoy, sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa, Hebreanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan, kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan, kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Mateo 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Jesus nangamuyo bilang aton talus kag garantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya alin sa pagkasala ni Adan. Wala na'y direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication. Agod nga sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit, ginpabayan nga bukas, kag ang kasanag ikan sa trono sang Dios, nagasilak sa mga tagipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga
ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. Subo mo na nga importante kaayo. Dayon ang laygay sang Ginoo lang kay magwa ka mo sa tunga nila kag magpain ka mo siling sang Ginoo. Kag hindi ka mo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17 ug 18. Anong botambalon mag-autoran sa mga pulong dari sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 bersikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw komon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao manginulsol, daon magwa. Ambo talon magwa. Magkatukas lain na planeta. Magkatukas ibang planeta. Dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na magpraktis sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo. Hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari ka mo, magbulag ka mo, hindi ka mo magtandog sang mahigko abal sang Ginoo. Hindi ka mo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Naman, kita ginkabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, ni Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, nga magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo ka mo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Hesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya iga pabanaag sa inyo. Batonon ka sa hiniguma. Amo na kanami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang ginapaabot gikan sa mga anak nga lalaki kag babaye sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipsuon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan ang paglaom, pag-asa ng bayan o pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lantaon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kung magpagamit sa Ginoo. Kung sinsero sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo,
Hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Shadrach, kag Shadrach, Meshach, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatan-on to sila nga nag-edad sang pagkabihag nila, nag-edad sang mga 16 to 18 years old ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kapawa. Nagahatag ini sing paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, Proverbs magaturan nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pakamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila. Nga tuytoyan sang wala naga sayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay. Kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinuboson, debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na nungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumanaw naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang hari sang mga hari sa walay katapusan ng mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tagipusoon, may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala o kon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iyas kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gina siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuon sila, nakabalo na sila o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa iya eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school, bangod kay may leksyon.
dapat tun-an maayo, intindihon, ano ang mga leksyon, rayon, i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Ama na nga ang tununghaan o mga eskwilahan ni Kristo, muna ang iyang buluthuan. sa pamangin malulo, kag painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Muna nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang sa kalibutan, handong kung ano gin sila manginsikat sa kalibutan, pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pag-alagad sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan kung may ara ka man honorary kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira ang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit baw hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang nga nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaulingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya, magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadala man kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kung ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos nga nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Ecclesiastes 8:11. So dali mga uturan kin kumpara si Pablo nga nagatinguha nga malabot niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang bulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak bangod kay sa wala man nihimo adayon ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan na kay ngaman wala man mag-abot ang silot.
amo na ang ipusoon sa mga anak sa mga tao bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaod. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan kag sa palabuton. Dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayon. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal nuklukan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Galbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, pagpabait gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ngayon din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito ay ang hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkao? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sili nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon. Ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at
8: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX-500, inom ka na may TC or PURC, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Wala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: Ha? Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PURC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
6: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sang vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Setting Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga, kag sa gabi. Nag-100 ang apon nga sugar.
13: So, wow.
12: Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Damo yung, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Course, oh. Ito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix.
3: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May oh, gatamis ng D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
15: may
3: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, oh. Lipids. Oh.
6: Di kong pala inom kaya dito ribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag dito ribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, may
6: glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
15: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, lebelangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats. So,
15: correct.
16: So kinahanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatian sa una, no? Kaon mani.
16: Kaon mani. Oh.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
15: Oh, layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
15: nerve cells,
16: no? Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribay hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sin mo sila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero binang mo na balik-balik, once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA, nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imong selula, maamligan pa o maprotektahan pa imong selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Visio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
21: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ginator niya to antiviral monoglycerides, no, sa imong lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. Hmm. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3
1: Bio. O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre!
8: Libre! Wow!

0: pasunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro kapulkatol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM, 11 Center Time, alas 4:35 sagang oras, ginadulong sa tos kalaman sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
11: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visaya. Welcome na mga kakipab sa ato sa ninga pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang aton sininga palatuntunan ang balitang K-5 sa umaga.
1: K-5, Ray Espeha Umbalay para sa balitang K-5 sa umaga.
0: Kamusta kabatanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatigi na abi-abi tanang presensya sang aton sini mga suki nga mga kauturan nga nakatutok na kadaga pamati sa kampiyon nga istasyon ng 88.7 sa K5 News FM Iloilo. Good morning man sa aton sini nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ginatamyaw taman sang mayong morning ang aton sini nga mga mamangchuper nga nagapasada aga pa sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga K5 taxi patrollers, mobile patrollers, sa mga modernized jeepneys, tricycle, e-bike driver, van driver, bus driver. Good morning gid sa inyo nga tanan. I-plastar ng inyo sini nga mga tasa, kuhaan ng ininit kag timplahan na ang Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Ramil Itang Uy. Ang kampiyon nga kape ni Dr. Ramil Uy nga sa ragi makatag sa aton sini nga alibyo sa aton sini nga lawas, ang Klinika DTX Coffee Mix. Why na sa iban pang coffee mix nga kampiyon, DTX Coffee Mix lang mga ka K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Amo na yung kape ni Tita Rina Mapa nga unlimited, no? Dira sa may Rizal Apus. Sa aton sini nga mga ka-K5, ginambal na ton nga unlimited kay unlimited ang stocks. No? Why ka nagkakaubsan? Hingagaw ka mo to kay Tita Rina Mapa da, sa Rizal Apus. Sa aton sini nga mga ka-K5, siya sini nga kalenderya. Wow, kahapon teribling mga minyo ni Tita Rina Mapa, hindi maasi-asi, yam yam yam yam yam yam get. Yam yam yam yam get ang mga minyo ni Tita Rina Mapa kay birthday ni K5 Kim Kaluyo kapon. K5 Kim Kaluyo. May catering halin kay Tita Rina Mapa, yam yam yam yam gid ang amon nga daple ang amon sini nga igma kahapon sa istasyon. Alas 4:41 na mga ka K5 sa aton sini mga online netizens, online viewers. Live na live kita nga nagapangalagad sa inyo sa aton sini official Facebook page sa K5 News FM Iloilo. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagin mga ka K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan, ako ang inyo alagad sa kahanginan. K5 Ray Espeha Umalay. Minutos sa nakaligad mga ka-K5 sa takdang alas 4 sa aga. Good morning, gid Sir Alan Ortega Tukoyo. Nagpamati gid sa aton sininga pagpangalagad dira sa may kalinog mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Ning Ilumba. Ma'am Ning Ilumba, Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another. Forgive each other just as a Christ God forgive you. Thank you, Father, for another day. A chance to experience all of your greatness. Today, Lord, I lift up to you those who are hurting. Please listen to their cries. Teach them to forgive and don't let bitterness rule their lives. Restore their joy and give them peace to move on. Please surround them with your favor and let peace rule their lives. Bless us today, Lord, and keep us safe wherever we go. A blessed Wednesday morning sa imo ka K5 Ray Umalay, kag sa tanan ng mga ka K5. Amen. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba sa imo sining word of God, sa imo sining pag-share sa mga agad diri sa aton sining palatuntunan. Ha. Salamat gid for always being present every day. Ma'am Ning Ilumba, Teresa Alcunada Redonda, good morning. Joseph and Florindo Diaz, maayong morning. Alas 4.43, mga ka-K-5. Diretso kita na isalakat sa aton silinga panahon sa pinaka-latest na report sa Department of Science and Technology Pag-asa o kung sa aton silinga DOST Pag-asa, mga ka-K-5. As of July 29, 2026, sa buong adlaw, mayara kita sa low pressure area nga na-monitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang good news, sunod sa Pag-asa, unlikely ini nga mag-develop bilang isa ka tropical depression sa sulod sa 24 oras. Naton sining mga kakipay, but siningon hindi ini mangin isa ka tropical depression. Ining low pressure area nga yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hindi mabaskog, hindi makusog. Pero ti siyempre, tungod sa sininghanging habagat, mga kabiyanan, no? Nagaka-experience kita sang lapta-lapta nga pag-ulan. No? Sa aga init, sa hapon ulan, amo na nga dapat papag-uno ng aton sininga immune system, dapat baskog perme ang aton sininga resistensya, inom perme sang Mighty C! Ang alkaline-based nga vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy! Basta gani vitamin C, mga kakipay ba? Huwain na sang liwan, Mighty C kita. Sa maulanon, katsyempo, kag nagalain-lain nga lakat sang panahon.
1: K5, Ray Espeha Umalay. Para sa balitan, K5 sa umaga.
0: Amo na nga aton sininga latest update, mga ka-K5, sa aton sininga weather bulletin. Subong aga, mga ka-K5, sa balitan K5 sa umaga, diri sa K5 News FM, Iloilo. Damo kita sa mga labing talalupang doon ng mga balita subong aga, kay gani unahon taanay, kay kadamo kita sa mga developments and follow-up reports. Halin sa aton sininga patrol, mga ka-K5, no? Sa aton sininga mga pinalangga ng mga taga-palamati. Adamo kita sa mga topiko nga dapat naton si ni Barwa nga diskusyonan sa aton si Dri nga pagpangalagad, mga kakipay. Alas 4:46 sa aga, oras sa aton si ni nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso na kita sa pila naton si ni ka mga headlines, top stories of the day nga natipon sa aton si ni mga unit field reporters sa sulod sa 24 oras.

Rowena Reconquista. Good morning, Ma'am Rowena Reconquista. Good morning, SB. Joben Galbe. Good morning, good kakay pa Ebreo Malay. April J. Lopera Severira. Mayong aga gid sa inyong atran. Genray Simon. Good morning. Alas 4.46. Mga balita nga dapat naton sininga bantayan sa aton sininga pagpangalagad. Una kita sa mga top stories of the day. Pangalan ni PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Toanyo ginausar agod nga makapangwarta sa aton sininga mga kakipaib. Samtang sa dugang nga mga balita, Colonel Wilbert Parilla sa aton sining Iloilo City Police Office, madugay na nga ginmando sa kapulisan nga dalon sa deployment ang Esplanade 11 sa Lapus. Direktor, naobserbahan na sadto pa lang nga prone ang lugar sa hindi manami nga mga buluhaton kasubong sang nag-viral nga ginubra sang duha ka mga estudyante. Sa aton sini nga mga kakipaib, isa pa gid ni ka mga lugtasan, mga kakipaib. Ang aton sini nga syudad sang Iloilo, kung hindi gani mga kakipaib matabuan sang hindi manami nga mga hitabo ang isa ka lugar kag area sa Esplanade, hindi gid mahawan-hawanan kag malimpyuhan. Oh. Sa aton sini nga mga kakipaib, tapos itudlo lang sa DPWH, obligasyon na yasang syudad mga kakipaib. Now, sa aton sini nga mga kuturan within his jurisdiction, nga kung balaan niya mga kabiyanan nga doon hindi manami ang lugar, ang area, limpyuhan sa aton sini nga mga kakipaib or even ang mga barangay officials nga sakop sang sina nga lugar. Di kung hindi kamuya makaubrahan sang kamalamalahan mga kakipaib sang sining mga estudyante nga ni o kung sang sino pa, hindi tinyo magpangkabot sang ilamunda. Hindi kamo magpanglimpyo da sa aton sini nga mga kakipaib. Maayo lang na kung wise ang mga grabe kag malala nga mga krimen nga matabo. What if nabi karon kung hindi lang naya bayo-bayo sang magnubyana ito? Oh, what if nabi karon mga kakipaib kung may ara to nga biktima sang ginatawag naton sini nga paghibulos? Oh. Nagdito na tabo mga kabiyanan, no, sa may Esplanade. Oh. Hindi bala hindi manami sa aton sini nga mga kakipaib? Ginapabugal ta pa nga this is one of the most beautiful Esplanade in the entire country, the longest Esplanade, no, sa aton sini nga mga K-5 and is infrastructure nga ara sa kilid sang baybay sa aton sini nga mga K-5, no, sang kon sa likilid sang aton sini nga river rather, sa kilid sa aton mga kasubaan dere sa Iloilo. Oh. Paano ta pa nakaroon masiling kagpapabugal kung ang inang mga areas ginadyagingan, ginapabugal naton sa iban nga nasyon, ginakatuan na dere sa iban nga lugar, ga benchmarking sila di, para at least makita nila kung ano karami ang development sa Iloilo. Tapos ang ending mga ka-K5, no? Ha? Ang Esplanade naton ang ginapabugal, why gid matatapan? Sa aton sini nga mga kakipaib, kung ay payagin na imo nga temporary lodging house sang sining magnubyahan ay ang inang Esplanade 11 da sa may Progreso Lapus, why paya magsala sa lang syudad takag magpanglimpyo pating barangay. Istoryahan na karoon sa aton sini nga pagpangalagad kay suno sa Iloilo City Police Office nga mahimo nga mapailan sang kaso ang mga tawo o kon ang atong nag-upload sang video sang duha ka mga estudyante. Nahibaluan naton sini mga kakipaib nga tiyang babayi minor de edad 17 anyos pero nag-eskwela, samtang ang lalaki nga isa out of school youth o kon wala nag-eskwela pero ara sa legal nga paminsaron. Sa aton sini nga mga kakipaib, sa aton sini nga mga kuturan, may ara nang intervention nga ginubra kapon ang pulis, no, sa Women's and Children's Protection. Ara naman kahapon to ang CSWDO o kon ang City Social Welfare and Development Office o po ng Girikanan Administrasyon sang nasambitan ng eskulahan kagang ining babayi agod nga istoryahon
kag-ipaagi sa intervention sa aton sininga mga kakipaib, sa aton sininga mga concerned agencies. Ano natabo to? Sa aton sininga mga kakipaib, may ara bala sang pamirsa, ginpilit bala ang biktima o kon naginpahog para obrahon na itong nasambitan nga hinalit nga kalipay? O kon nang duha, both of them, nag-agree nga dito sila mapalipod-lipod kag mag-ubra sang katuntuhan. Sa aton sining nga mga kakipay. Amo nang ibaloon ta karon sa aton sining pagpangalagad kag sa mga follow-up sang aton sining nga mga unit field reporters. Sa kaangot ng mga balita, mga kakipay, ang CSWDO kag WBCPD Desk. Magapati kayo sa intervention, dugang intervention para sa mga estudyante nga nag-viral bangod sa indecent act nga ila sining gin ubra. Isu yan ni karon with kakipay Jenny Kauyunan. Kag sa dugang mga balita, mga kayanan, SDO Iloilo nagaulat sa incident report angot sa mala ritual nga pagbandal sa Gimbal National High School sang tatlo ka mga estudyante. Ang classroom to nimo nila ilayang tawag ni nimo nila ilayang art museum. Diba si Sabton kabalasing estudyante nga mga pilosopo subong raan nga Ati Ma'am Sir, ginapakita man lang namo nga mun sini nga artistry. Diba la, we should promote art. Oh, dan vices. Magambal ka vices, bala bisyo. O galing kay tindi ba na maguro man nami ang ulo mo kung ang imo naging butangan mo sang kuris-kurisan kay gimbandalan mo ang imo sining ha classroom. Ma'am Raquel Gabatanga, good morning. Elero Matilar Maggoles. Kag kay Sir Noel Goles, kaya kapamatigin sa ito, sinika pagpangalagad. Kay Sir Alex Asabo, dira sa miyag. Oh, Sir Alex, good morning. Yes, si James Garbel, yes. Mayong aga sa inyong atanan. Kay April Joy Lopera sa Bidra, good morning. Kag K5 Ray Umalay. Alas 4:53 mga kabiyanan sa ton sininga pagpangalagad sa dugang naton sinika mga balita. Security guard ginadakpan sa drug bypass operation sa Barwasang Limere, napasakaan sa kaso kag magpakaduha arestado man sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Alas 4:54 mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Pasiplatan taman karon mga kabiyanan ang pila ka mga importante nga mga balita nasyonal. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpanabati. Pila ka mga minority black sa Senado nagatag sang ila sining reaksyon natuhoy sa sining State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa aton sini nga mga kakipay blakip na diri ang reaksyon sang Vice Presidente. Sa aton sini nga mga kakipay natiambal sang Vice President ni Vice President Sara Duterte na naguyang lang mga Pilipino sang pamati sa suna. Storyahan tanak karon mga kakipay sa aton sini nga pagpangalagad samtang isa kababaskog nga linog ang natabo sa bahin sang pungsod Japan mga kakipay. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, may ara sang tsunami warning nga gi-issue immediately sa pungsod Japan. Ini matapos mga kakipay nga nag-igo naman ang isa kababaskog nga linog no sa southern Japan. May ara sang mga pumuluyo dito nga kulbaan gid matapos nga mag-igo ang ining linog kag mag-resulta sang pila ka mga pagguba sang mga infrastructures. No, lakip na ang mga yara sa sulod sang mga shopping malls. Sa aton sini nga mga ka-K5, kapin 7.1 magnitude earthquake ang nag-igo sa southern Japan, partikular na sa Kumamoto. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kung sa diin nadula ang pila ka mga electrical power supply
kaga nagkalaguba ang pila ka mga dalan sa tonsini nga mga kakipay samtang na trap naman ang iban nga mga pumuloy sa sulod sang ila sini nga mga panimalay kag sa pila ka mga shopping malls. Padayon pa mga kakipay nga ginasikyara sa mga otoridad ang nasambitan nga natabo nga linog sa tonsini nga mga kakipay. Sino sa kay Japanese Prime Minister Sanae Takachi sa nun sining mga ka-K5 nga still gina-assess nila ang mga areas nga may mga dako nga devastation o kung damage sa sining nag-igo nga linog sa ton sining mga ka-K5, no? Kag padayon pa ang ila pag-monitor sa kapin 300,000 ka mga tawo sa ton sining mga ka-K5 nga gin-evacuate kagindala sa pila ka mga evacuation centers sa mga ka-K5. Gin-deploy naman ang pila ka mga soldalo sang Japan agod ka magbulig sa rescue operations after makababatsyag sang pila ka mga sunod-sunod nga aftershocks na tabo ini sa Japan Southern Island sa Kyushu. O sa atong sining mga K5 samtang ginahulat pa naton ang report kung may araman sang mga OFW nga Pilipino ang nadalahig sa sining mabaskog nga linog. Alas 4:57 oras sa aton sa Banwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning, mayong aga, Ma'am Faith Montalbo kag kay Ma'am Bing PSJ. Ma'am Bing, good morning diri sa May Pungso, Singapore. Buena Freda Sarmiento, good morning. Kag kay Ma'am PSJ, Ma'am Laura Sumagaysay, God bless you both and keep safe always. Nagapamatigid always diri sa balitang K5 sa umaga.

0: Alas 4.58, oras sa ato sirin ang pag-pangalagad mga ka-K5. Dili sa balitang K5 sa magiging dulong sa Tuscalawan sa Klinika D3 Bio. Basta gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 sa ato sirin mga pilangga ka mga tagpulamati may antiviral and antibacterial specialist. Nasaranggid mga hatag sang alibyo sa aton sini nga mga ikaayong lawas. Kaya ni mga ka-K5, bag-inom sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang Klinika D3 Bio nga kampyon sa aton sini nga ikaayong lawas. Isa sa mga ginapuna ni Senator Alan Peter Cayetano mga ka-K5 sa minority bloc sa Senado ang ining speech o konasona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gin-express ni ang iya sini anti-sona o kon-contra-sona sa gintalikdan nga Martes. Suno sa mamalidha o kon sa Senador sa aton sini mga ka-K5 nga dapat ibalik ang tiwala sa mga leader sa sistema. Pag yan ang hindi binalik at hindi inayos, lahat ay suspect aniya sa isang malaking anomalya sa flood control projects. Sabi ng ginapayag sang sining senador nga si Senator Alan Peter Cayetano nga kung gusto sang administrasyon nga mabalik ang trust kag salig sa pupuluyo, dapat kapadayunon ang investigasyon sa flood control projects. Sa aton sining mga ka-K5. No? Kaya ti suno ganito sa aton sining eksperto sa aton nga political analyst nga si Sir Ramon Belino III nga ti ambalya hapyaw, mga hapyaw lang ang ginpangbuyan nga mga tinaga ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aton sining mga ka-K5 sa iya sining nga sona. Kagway gid sini mapatpat gid bayo. No, sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pumuluyo kag sa mga nagapamati ang ining isyu sang flood control projects even though nga ti ginambalan niya kag inunay ini mitlang sa iya sini nga speech kag ginambalan niya ang iya sini nga pakaisa nga maga baton sang sampaw-sampaw nga kaso. Pero ti ambal ni Martin Romualdez, nire-respeto ko ang pahayag ng pangulo. Sa aton sini nga mga ka-K5, duwa isang pamirsa sa bahin niya. Nga no ka-K5 alirapin, drawing ang ano? Ang iya sini nga kaso-kaso. Amo nang ambas ang iban, kabase bala asta lang sa drama, but then let's see kung mapatupan kag mapamatbatan ining si House Speaker Martin Romualdez sang iya sini nga sampaw-sampaw nga kaso may kang tanan sa flood control project. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang hambal ni sang iman, hambal gani isang pila naton sini ka mga political analyst nga ti the president wanted to leave a legacy of its own. Sa aton sini nga mga ka-K5, gusto yaman magbilin sang iya kaugalingon nga legasiya. But you know what? Ambal nila ang iya sini nga ginobra is duwala naman ni para sa iya sining political ambisyon sa iya sining partido ka grupo sa masunod nga eleksyon, because obviously why man sila sang makiginatibong, why man sila sang may ginatibong subong nga makabig nila nga standard bearer para sa 2028 election batok sa kay Vice President Sara Duterte pananglitan nga hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Isang unang ginahon nila sini ang ginagusto nila nga mangin mabulos kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wa isang liwan kundi si House Speaker Martin Romualdez. Si A! Ang ba sila nga nag-AA kada ka-K5 rin umalayaw? Iniblaan mo ng viral video ni House Speaker Martin Romualdez. Hey! Ang gamba sa blasang hey! Why ni madayon? Why maplastar mayo? Why makaingagaw kag nadula timprano ang ambisyon? ni House Speaker Martin Romualdez nga mabulo sa iya pakiisa bilang presidente sang pungsod Pilipinas. And speaking of system laws, sa aton sini nga mga ka-K5, di ba? Isa sa mga gin pang standing ovation to. Nagtililindog sila to ka K5 poll, ipakita da sa speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paglawag yang dapat tulaon ng system loss charges sa aton sini nga mga bill kag ang mga added value tax nga ara sa aton sini nga system loss charges. Ging klaro iniya ni Secretary for Energy Sharon Garin nga ang ginapadula sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga charges sa kuryente amo ang system loss charges. System loss charges and at the same time ang value-added tax, no? Ang value-added tax o kon VAT mga ka-K5 nga nasampaw o kon nadala mga ka-K5 sa system loss charges. But hindi ang VAT sa overall nga balaydan. Okay, klaro? Amo na nga bal ni Senate ni Secretary for Energy Sharon Garin. Sa aton sini nga mga ka-K5 na yung pinapatanggal po ng ating administrasyon at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa system loss charges ay yung added value yung value-added tax po ng system loss charges at hindi po yung kabuuang value-added tax o convat na ating binabayaran sa ating mga bill ng kuryente. Okay? Basi mambal ka mo, pagkakita nyo siyang resibo nyo, mayari man di nga bat eh. O, nga kami ni nagbayad. Ay, ang basang pangulo to, why na siyang suktanay bat? Sige, klaro to ni Energy Secretary Sharon Garin sa isa ka press conference mga ka-K5. Alas 5:05 ang oras ato sini nga pagpangalagad mga kuturan sa pagbalik naton kontra ang mga nagapanguna nga mga detalye sang aton sini nga mga balita upod sa patrol with ka-K5 Karen Barilla kag ka-K5 Makoy Espeha. Magabalik ang balitang K5 sa umaga kaupod nyo si Gapon kag ka-K5 Ray Espeha umalay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat, mangabot ka.
1: D3Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabagat, ka. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabuti ka.

0: pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: TC.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Kadragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from Man.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanuna.
3: DTX 500
4: Masaligat
3: Epektibo
4: DTX 500
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
3: Masaligan!
4: DTX 500!
3: D3 Bio!
4: With Physio!
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio!
4: Ang D3!
3: Yung may Physio!
4: Ang Physio,
3: you may
4: D3. D3
3: Bio.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
11: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo alas 5:17. Kontang report ni ka-K5 Karen Badilla, may kang tanan ni sa ginatiro patay nga isa ka senior citizen dito sa may Anilaw. Sa aton sini mga ka-K5 nga ma-attend kun tani sang hearing sa Barotac Viejo samta apang sang pagpanaog sini sa iya sini nga motorsiklo ginagalayon nga ginlambatan ini sang riding in tandem mga ka-K5 ginlikaw pa sa mga suspect ang bata sang biktima kag gintiro ang ining senior citizen mga ka-K5. Gibaronta sa report ni ka-K5 Karen Badilla, anong kaso ang atinanta ni isang sining biktima kag kung may ara na blas ang lead suspect ang mga kapulisan matapos nga lutangon ining makaluoy nga biktima mga ka-K5 kahapon nga daw. Ka-K5 Karen Badilla sa report, go ahead. K-5 Karen, go ahead.
12: Hello, K-5 Ray. Na kontani K-5 Ray, no, nga mag-attend sang hearing sa Banwasang Barotac Viejo ining victim nga si Danny Cornell, 62 anyos, upod ang iya 14 anyos nga bata nga babayi K-5 Ray. Sang natambo ni ang krimen. Una dire K5 Ray, no, kahapon nga adlaw ipatpatunta ni ang sa investigation sang aton nga kapulisan K5 Ray. Kahapon sang aga halin ini si Cornell kag ang iya nga bata sa ilang palay dira sa may sitio Mumuwik, Barangay Dangulaan sa Banwasang Anilaw. Nagasakay na ini sila sa motorsiklo K5 Ray sang nagwa sila sa ilang puloyan. Kagpagliko sini sa may National Highway K5 Ray nga ang direksyon going pa city kay nagboylo siya K5 Ray maliko pag ini siya yatani nga going naman pa Barotac Viejo. Pero nagtabok ini siya danay sa may dalan nga going pa Iloilo City K5 Ray kung sa diin nagpundo siya. Kag hinali lang may nagpalapit nga riding in tandem sa ila sa iya nga bata K5 Ray kag gintiro ang ining biktima. Nakatinguha pa ni K5 Ray nga magpaandar sa motorsiklo ang victim para magpalagyo o galing na natumba ini sila kay Five Ray no sang iyang bata kag nakatigayon pagid nga makadalagan dito sa may mga puloy-an kay Five Ray pasulod sa ilang balay o galing gin ano pagid ni kay Five Ray ginlagas pagid ini sila sang suspect ang ining 14 anyos nga bata nga babayi. Gintingwaan niya ni nga iharang ang iya mismo nga kaugalingon kay tibalaan niya kay Five Ray nga ang target iya amay. Ginharang niya ni ang iya nga lawas para hindi matiruhan ang iya nga tatay pero ulihin na lang sini nakita nga ang iya nga tatay kay Five Ray nagpungkuon na sa higad sang dalan kag may mga pilas na. Nakitaan man sang bata kay Five Ray sunok sa kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida nga hana pakuntani sa mga suspect nga tiro yani nga amay kay Five Ray no o galing gintapis ang bata nga babayi ang kamot sang suspect kag ginhambalan nga tama na kay patay na ang iya nga tatay kay Five Ray bangod sini ang ining mga suspect nagwa dito sa area kag magpalagyo going ang direksyon pabanate suno sa kay Captain Buenvenida ginabanta kay Five Ray 16 ka ano ni ka mga bala sa ang 45 caliber ang na-recover dito sa crime scene pero ang ining mga pilas sang victim suno kay Captain Buenvenida since nga ma-request pa sila sang dugang no nga details sang pilas sang victim sa Soko hindi pa ni matumod kung ang 16 man bala nga nakitaan nga pilas or mga buho-buho ni salawas ang biktima individual ni nga pagkatiro o kung entrance kag exit na nga daan niya sang bala nga nalutsan sa lawas niya kay Five Ray. So ang isa dire sa ginalantaw nga motibo sang aton nga kapulisan away sa duta kag pinamilya kay Five Ray. Kay ang ining victim ang kaso ni nga atinan niya sa Barotac Viejo kaso nga ginfile sang himata niya batok sa iya nga grave threat kay nanaya ini siya sang pusil sang 2024 kay Five Ray no ti siya may ara man ginpasaka nga duha ka kaso sa iya nga himata nga attempted ang ano itawag ang iya nga ginpasaka
11: sa kay Five Karen una kita na grave threat sa iya man nga relative sa himata ya
12: yes.
11: Grave threat sa ano na siya nga natabo?
12: Gintayaan niya ang iya nga himata sang pusil kay Five Ray kay bangod ni sa
11: ang suspect ang nagtaya.
12: Ang victim ining Sid Cornell. Ah,
11: sorry. Ang victim ang nagtaya sa iya himata. That's why nga gimpasakaan sa kaso nga grave threat.
12: Yes, kay Five Ray.
11: Okay, go ahead. Next nga kaso.
12: Then ang isa ni kakaso kay Five Ray nga ginfile man sa kun nga ginfile niya batok sa iyang himata amo naman niya ang kaso nga attempted homicide kag attempted murder sa ini nga case kay Five Ray wala diri na detalye gid maayos ang aton nga kapulisan kun nga ana pasakaan niya ni sang kaso nga attempted homicide kag attempted murder ang iya ni nga himata pero ang isa gid diri sa ginalantaw nga motibo sang kapulisan ta kay based man sa panaysayon no sang family
11: so baga counter case counter yes. Case ni ang iya sini nga grave prostrated homicide kag prostrated ano to murder
12: attempted
11: at attempted murder sa iya sini himata nga nagpile man siya sang kaso nga grave threat tama na
12: yes correct
11: okay so ang tinan niya tutani nga hearing sa Barotac Viejo is pertaining to these cases
12: yes kay Five Ray
11: okay ang himata yan ni when we say himata relatives no gaano ni kalayo gaano ni kalapit ang ila sini relasyon bilang mag pariente anay.
12: According diri sa aton nga kapulisan kay Five Ray, ang tama ni kalapit kag pero sang ginpamangkot naman to sa area especially ni sa isa ka utod kay Five Ray no. Ang ining nagapasaka ay isang kaso sila-sila man nga mag-utod.
11: Mag-utod?
12: Yes.
11: Utod sang biktima?
12: Yes. Kay ite mo na ang
11: utod sang biktima ang gingpailan niya kaso kag utod sang biktima ang nagpail siya sang kaso man.
12: Yes, based sa information nga nakuha naton dito mismo sa area.
11: Pero diin ang balay sang sinang utod ya.
12: Lapitan na iman kay Five Ray.
11: Dira man mismo.
12: Yes.
11: Tupaday balay.
12: Yes, kay based dere sa isa nila kahimata nga na-interview taman kay Five Ray. Do ang duta nga na nga ginatindugan sa mga puloy-an nila. Naprinda na siya sa bangko. Then ining si Cornel, siya ni ang nakagawad kay Five Ray.
11: Sino nga
12: then,
11: sino nga Cornel ining
12: ang victim.
11: Ang victim no? Oh.
12: Then ang din ining si victim kay Five Ray, gin pang hati-hatian niya ni ang iba niya nga mga kauturan. Then may ara man nga wala.
11: Magluwas iya nga uto. Pila ka uto diyang wala nakatilaw?
12: Duha ka bilog sa pulo sa ila, duha ang wala kay Five Ray.
11: May kaya-kaya si ining biktima haw?
12: Yes, kay Five Ray.
11: Okay. Si ang pangalan niya siyang biktima diri sa aton si alias Dan. Pero ang totoo yung pangalan, sino?
12: Danny Cornell.
11: Danny Cornell. Okay. Ang iya nga utod gigin filean niya kaso nakakuha kita pangalan?
12: Negative kay Five Ray, wala na.
11: Pero dira lang na ang balay, di ba? Isa sila ka-compound.
12: Yes.
11: Okay. So pag tabo sang krimen, ara da ang utod niya?
12: Yes, ara man sa sulod sang balay kay Five Ray.
11: Okay. Nakita pagit naton nga ang mga suspect ining riding in tandem, isa lang naglagan eh, ang trigger man and trigger man lang o kun ang driver nagsulod. Duwagid.
12: Duwagid sila. Bali, may mga pusil sila nga duwa kay Five Ray. Kagin bulus-bulusan nila tiro ang
11: okay.
12: Ining team.
11: Kaya nakita naton nga kampante ang ining mga suspect gamagsulod sa compound sang sining biktima nga waay sang kulba ka kay Five Karen Badilla. Libla? Kati sulod-lo na mo may skinita gamay?
12: Yes, correct.
11: Oh. Kung ikaw suspect nga why mo makilala personally ining biktima kagwaay ikaw makahibalo sa palibot dira sa iya sining compound, no? Makorner ikaw kung magsulod ka dira nga dira mo tirohon ang biktima? Kakipay ba ka rin?
12: Yes, yes.
11: Pero nga, amuna kaisog, ang ining mga suspect nga magdalagan, magsulod dito sa iskinita sa compound mismo sang pamilya sang biktima, kag dito obrahon ang krimen. Ano ang aton sinidiri nga nakita? Nga daw kampante kag nakahibalo ang mga suspect sang pasikot-sikot dira sa may sulod. Kakipay ka rin?
12: Yes. Kag ang isa pagidere suno sa kay Captain Buenvenida according man ni sa bata kay Five Ray, wala ni sang tabon ang hitsura sang duha ka suspect kay Five Ray, no? Rason nga ti ginapinamangkot na ni sang kapulisan ta ang ining bata regarding sa hitsura nga nakita niya ni sa duha ka suspect kay Five Ray.
11: Na itsurahan nila?
12: Yes, ang ining bata na hitsurahan niya pero hindi niya kilala.
11: Hindi.
12: Natandaan niya ang tsura
11: okay.
12: Pero hindi niya kilala.
11: Okay, sige. Pero why, first time yung ko na makita, hindi ko nga na nakita yun na familiar siya, hindi familiar.
12: Yes, yes, kay Five Ray.
11: Kaya tiba si, siyempre, napamangkot na ni, because nga tiba si Bala nakaagida, habyog, kadto, ang mga suspect, nga ti, pumala lang bala, or gani, nasiplatan sa mga pumuluyo, da? Kakipay ba, Karen? Iwain naman sa iban nga motibo, no? Nga ginalantaw, kagresundan ang mga pulis naton aside sa sining mga kaso nga ginapangatubang sang biktima?
12: Yes, kay Five Ray.
11: Why man sa mga gindaan nga mga hilugutanon sa ibang nga tawo kung may mga nakaway, may nakakontray na kontra?
12: Yes, kay iti ang ilagi diri nga ginalantaw kag base man ni sa pahayag sang ibang nga himata nga away sa duta lang gid ni kay Five Ray ang ginalantaw nila nga motibo.
11: Okay. Sige. So nakapagwa statement ang utod nga naging nang ginafailan niya kaso.
12: Wala kay Five Ray.
11: Kadi ba may hearing sila? Tinga ara dang

0: nakaabot dyan naging paila niya kaso nga tinowingly may ara sila hearing sa Brutak Biho. Or why paguro makahalin man?
1: Posible kay Five Rain, no? Kay ang ining si Cornel, suno sa iya nga utod, mga pasado, alas 4, kay Five Rain, nagapanghimos na ni siya eh. Then mga, siguro mga past 5 man, sang last ni siya nga nakita nga nagwagid kay Five Rain sa ilang nga balay. Then pagka 6, amo na to kay Five Rain na tabo na ni ang krimen.
0: Kag ang bata, based sa investigasyon, ginkaptan pa yan sa mga suspect, kag ginlipalikaw sa amaya, no? So, Butchilingon, may instructioning, hindi nyo pagdaligang bata, tatay lang?
1: Yes, kaya mo to nga ang bata mismo kay Five Ray, ginkwa niya ni ginharang niya mani ang iya nga kaugalingon, kaya tikabalo ang bata nga target kid ang iya nga tatay kay Five Ray.
0: May asawa, but I mean isang asawa sa nga biktima, arada?
1: Negative kay Five Ray, ara sa luwas ng pungsod.
0: Okay. Anong trabaho sa nga biktima, kay Five Karen Badilla, kay tinasiling mo nga, sa transi na magulutod, ining si Danny ang nakabakal o nakabawi sa ginprinda nga lupa nila?
1: According sa kauturan niya ni K5 Ray, dati ni siya nga tinawos ang isa ka politiko dira man sa probinsya sang Iloilo. Then ang ano man ni siya, dati man siya nga empleyado man sang Ceres K5 Ray or sang Valiacar Transit. Pero sa subong, wala ni siya sang trabaho according sa aton nga kapulisan.
0: Kag nagasalig na lang sa iya siniman nga asawa.
1: Yes,
0: kaya
1: may ano ni may inipuna ni siya kay Five Ray suno sa iya nga kauturan kay bangot nga tisang una amo na sa mention taga trabaho siya sa isa ka politiko then sa Valiacar Transit kay Five Ray.
0: Okay, sige. So kahapon ang pamilya sang sining biktima ang bata ilang gidi nga 14 anyos o kon may mga kabataan pagidi nga iban nga ra kahapon didto serya.
1: Duha ni kabilog ang bata niya nga babayi kay Five Ray, no? Nagpaiway ini nga magpa-interview ang duha ka bata kag ti sa subong gina-secure man ni sang kapulisanta ang ilang nga safety kay titira sa ilang nga balay tatlo lang ni sila nagapuyo dira kay Five Ray.
0: Puros minor ning iya bata?
1: Yes, kay Five Ray. Puros dayon babayi.
0: Okay, sige. Kaluoy lang kay ti nasaksihan niya gid kung paano patyon ang iya sining amay, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ti ang malaw ay dire kay ti wisang liwan nga ginatumod o kon ginalantaw ang mga pamilya sang biktima nga posible nagpaobra sang sining brutal nga pagpatay siya sini sa ila sini nga amay kundi ang ila man sini nga katiyuan o kon tiyo, no, nga posible kontra sang iya sini nga amay sa away sa duta kitiwa naman sang iban nga motibo mo. Kaki-5 ka rin nga ginalantaw ang mga pulis?
1: Yeah, sa subong amo pa lang na Kaki-5 Ray.
0: Sige. Diretso kita sa update ni sa natabo tong hingalit nga kalipay sang duha ka mga estudyante. Kahapon, tigin na dala na ni sila, no? Sang CSWDO, kag sa intervensyon sang WBCPD, sang aton Women's and Children's Protection, sa aton sining facility o kapulisan na to, no? Agod nga ti usisaon nga ginobras ang sining babayi kag sang sining lalaki ang atong paghilawas sa tunga sang masanag nga palibot, no, sa atong sining mga ka-K5 ang babayi ni balwan naton nga 17 anyos ka-K5 karen pero college level na ni siya kuliyala na ni o kun high school pa lang ni.
1: According sa kay Colonel Parilia kay Five Ray sa nakuha tadi nga information daw senior high ini ang babayi.
0: Senior high, pero may report ka punto si ang aton WCPD or ang aton HP sa police station na 8 kaki pa ba Karen nga first year college kuno.
1: Oo, ti ipa-verify ta na liwat kay ti diri sa headquarters senior high din sa ila first year college.
0: Pero ang uniform actually uniform ina siya sang isa ka eskwelahan diri sa may siyudad sang Iloilo nga nagaanggid-anggid sa isa ka eskwelahan nga naga-offer sang mga kurso man. No, galing hindi na siya university, college lang siya. Kakay pa ba Karen Badilla?
1: Yes, yes.
0: Oh, galang good. Pero I do not know kung amo man ang uniform.

0: or sang senior high, sang isa ka high school din sa eskwela, sa Iloilo?
1: Yes, gin check naton kay Tisono na kay Colonel Parilla, gin pa check man ni nila kay nagahulo ang gid man kay 5 Ray. Ito gin pa verify to nila kay 5 Ray kun ang ining eskulahan nga high school nga ti parehas man sa aton dire kay 5 Ray, no, same man sa ICPO kun bala dira ang babayi kay 5 Ray.
0: Then interview na nila.
1: Amo gani. Oh. Pero ang according diri sa kapulisan, ipa-verify ta lang ni Liwat kay 5 Ray na kay ti dito sa pulis ta first year college sa ICPO senior high.
0: Okay, santo aw, amo ning payag ni police captain na Tunagis
1: Troncoso.
0: Tunigis na yun, no?
1: Troncoso.
0: Oh, gani Maria Tunigis ang pagpronounce.
1: Oo.
0: Tunigis Troncoso. Ang OIC sa Iloilo City Police Station 8 Bracapon sa interview ni Kakay 5 Enrico nga tiambalya first year college samtang ang lalaki senior high school graduate pero why nag-eskwela subong college.
1: Yes.
0: Ano ang latest sini Kakay 5 ba Karen?
1: Nag ano diri kay 5 Ray, no, suno sa kay Colonel Wilbert Parilla ang aton nga city director, mahatag niya siya sang suggestion sa Iloilo City government nga kun mahimo temporaryo nga pagadumilian ko kay 5 Ray ang pagpasulod dira sa Esplanade 11 kay suno sa iya kung madumduman niya kay 5 Ray sa mga tinalikdan nga mga sinimana or binulan nakapadulong dira siya sa isa ka establishment nga ara lang gid sa kilid sang Esplanade 11 kag base sa iyang observation tama kadulom sang area kay 5 Ray since nga wala pa ni nahuman-human kag wala pa ni na turnover sang DPWH sa Iloilo City government pero suno sa iya bisan nga amo na black kay 5 Ray ang sitwasyon dira sa area damo siya sa may makit-an nga may mga lamharon nga nagatambay dira kay
0: wala
1: 5 Ray.
0: Wala pa rin matapos ha?
1: Yes, wala
0: pa kay 5 Ray. Pagkat dito may mga portion pang wala matapos?
1: Yes, yes.
0: Okay.
1: Kag amo man na ang gin-confirma ni Engineer Aniel Ravina nga tiway pa na gin-turnover sang DPWH.
0: Tibisan why gin-turnover sang DPWH kaya ara iya sa jurisdiction sang city government. Mm-hmm. Kag nakita nila yung ang ina nga area is congested na sang ginatawag na ton sa mga hilamon. No? Kag tawag ni ang hindi naman nami ilang taon sa syudad sang Iloilo. Tiyano ano, ginamadula, ginaya magastuhan, gina sila kung mulimpyuhan nila daw. Pati sa mga barangay opisyal sa barangay progreso lapos. Kaya kung mga wala pa ma-turnover, hindi nyo paglimpyuhan ako ang mga hilamon maglabot na sa tupong sang poste sang streetlight, kakipayb ka rin. Amo nang problema da, kundi ginaya tiniran sang mga malain ng espiritu da, kakipayb ka rin.
1: Isa no, mandiri no, sa kay Colonel Parilla, may ari ni sila bike patroller sa ICPO. Isa diri sa ginmando niya sa kapulisan ta, especially sa Station 8. Nga bisan,
0: amo na gani actually, nga dapat na sa mga bike patrollers naton or sa city government naton, antisipar na nila. Alangan man niya mag-ubras ang katuntuhan ng mga tontong ano, sa ano? Sa tawag ni, sa wais ang panaguan ng lugar. Di ba? Kung ibang kadto, gina sila sa duindis na makita. Para to prevent that to happen, limpyuhan nila da. Aram lang likapon ng limpyo-limpyo. Kakipayb ka rin? Sino to nagpang limpyo to?
1: Ang taga beautification office.
0: Ti Mangali, aram lang na beautification office ang general service office. Sang city government. Ti ulaton pa nila, may matabo ng mga hambal ko bagay ka ina. Nga hambal ko, ngati okay lang tuya kay magnubyahanay kahit papano bisan butang ta sala pero what if karon may ging pang himuslanda nga diragin o brand krimen kakipayb ka rin Badilla kay tungod nga tama kasiot kag tama kataas sa mga balagon kay gilamonda sa area nga na sino basulo nila kakipayb ka rin Badilla. Kay kaliti mo at ato ka punto na limpyuhan man makaya maglinila limpyuhan. Parti na sa city government, bisan tuod wala pa ma-turnover, kayo managyapon, i-turnover managyapon sa inyo kung matapos. Di ba?
1: Yes.
0: Inigitin nyo kasunod limpyo da ang mga beautification program da sa city government. Kakipayb ka rin Badilla?
1: Oo. So, suno sa kay Colonel Parilla, sa nakaganto to siya na isa na sa mga naobserbara niya. Siyempre, may mga nag-date-date, may mga naga kung ano-ano, dira kay Five Ray, no? Amo na nga sa iya, pagkakita niya sa area, na napinsaran niya diyon na prone ang lugar sa hindi manami nga buluhaton kay Five Ray. Amo na nga nagmando siya sa kapulisanta, nga labyan-labyan ang lugar kay Five Ray. Galing kay ti Aminado, man ni ang city director, nga hindi sa tanan nga oras, mabantayan sa kapulisanta ang esplanade. Knowing kung ano kadamo kay Five Ray ang esplanade ta diri sa syudad sang Iloilo.
0: Okay, anong plano sa sining mga estudyante?
1: Oh, sa subong ang suno sa aton nga kapulisan ti ipang-istoryahon ni sila kay Five Ray regarding ni sa ginhimo nila nga hindi amo dira sa may Esplanade 11 kay Five Ray kag ang ining family sang babayi sa information nga nabaton ta nga mag-file sila sang kaso regarding ni sa batok no sa nagkuha sang video kag sa mga nagpalaptas sang video kay Five Ray.
0: Okay. Sa ato sini nga mga ka-K5 Yung siling manino kapon sa interview ni K-K-5 Enrico sa kaya Trungkoso nati saranga mapailan kaso ining nag-upload. Ang pabangkot, subong, may lead na sila kung sino nag-upload sa video.
1: Sa subong K-5 Ray, kahit makumakitaan man itong daan ng area, ara sa sulod sang compound, sang flour mill, sang isa direkta dako man nga kumpanya sa syudad sang Iloilo. Ti isa dira K-5 Ray, no, nga nagapakigangot ang aton nga mga kapulisan sa dira nga ano yung tawag nga business establishments man kay Five Ray.
0: Pero sila pag-obserban, ano, empleyado, natabuan lang, may nagkadto, bisita?
1: Posible nga empleyado kay Five Ray, no? Kahit ano ni siya, solod gid ni mismo sa ano yung tawag, sa flour mill dito sa may Lapuz kay Five Ray.
0: Sige. Salamat ganda ka K-5 Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Higibi ang kalibutan nga gabi. Alin sa Bacolod, check na to ng atong sining partner, atong ABP, sa sining matinoon mga ka-K5, si Ray Umalay. Your Honor from Iloilo. Good morning, Greg, please.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning to each and every one of you. Blessed Wednesday morning. Nakapangapila kita sa Klinika DTX sa Copimix. Balik sa imo, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you so much, gentleman from Pututan. From Pututan, sa ilo kita sa probinsya kang Antique, ang provincial government kang Antique. Para sa spokesman ni Gob, Sir Milmar, Sir Nestor, good morning!
3: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Boss, Sir Visayas, sa Negros Island Region. Medyo nagaturo-tariti dyan sa probinsya, pero no problem, kay naka-mighty si kami, protection sa lawas, baskag immune system. Kampiyon ng signal, balik ka rin mo, SM Jubert.
2: Ayos ang signal sa Antique, Sir Minmar, alin sa Antique, sa ilo kita, sa akong partner to sa Kwanot, piyak lang area sa Kalibo. Sir Michael, good morning!
4: Good morning, K5, Sir Bisaya, Sir Jobert, good morning, Antique, Bacolod, Dadadibib, Sir Robert, kag Sir ABP, good morning! Kapi ng signal, medyo magalom di sa amon sa Banwasang Kalibo, pero basko ang atong signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kaya naka-D3Bio. Balik sa imo, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Michael. Kita na ikatawa karon sa hapon dira sa Kalibo. Ari na, kompleto ang grupo. I-dribble na ton ang bula. Unahon ta mga gungan sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
5: Mga balita na mo dira sa Negros Occidental, mga kakiweb. Ha? May kantanan sa sining naumpisahan lang dito ya sa may Tacloban ning asod-asod, mga kakiweb. Subong na nga mga threat sa mga eskwelahan, sa mga bolotuan. Matapos na tabo dito sa pagpalutang sa Tacloban, mga kakibayb, kadamo na sa mga nakabaton ng mga pamahog sa mga bulutuan na kuno pang luthangon kag ano man sila, may mga bomb threat, mga kakibayb. Ang atong sininga mga bulutuan karon masyado naka-stricto kag ang tanan kinanglan nga maglabay sa gate, may security guard na karon. May isa na kag pila ka mga gin-donate ang syudad, kag gin-turnover na sa tagsa ka mga bulutuan o sa DepEd ang 200 tanan ka mga metal detector mga kakibab nga gin provide sang city government of Bacolod, mga kakibab, sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya. Na turnover na sang sunod sa Bacolod ang 200 ng mga handheld metal detectors sa Department of Education. Toyo sininga mapabakod ang seguridad sang tagsa ka mga pampubliko nga bulutuan diri sa syudad. Nagapasalamat man ang alkalde sa mga naga-donate sang mga detectors nga pagagamiton para sa kaluwasan sang mga kabataan.
6: Sa iban pagit nga mga balita, K5 Western Visayas. Atensyon, pamati. Sabat ka mo ha. Ang pagginait yara sa inyo. Oh, kagyari man sa isa ka lalaki nga nagsimba, dala niya ang iya bago nga motorsiklo. Agod pag ano kaya pag bindisyonan?
5: Blessingan.
6: Blessingan. Pagwaya sa simbahan, wala na ang iya nga motorsiklo. Gin kawat mga kagibayb. So sumong ginblatter na sa pulis para reviewon ang mga CCTV kung sino ang nagkawat sa motorsiklo. Ginapanawagan lang sa nagkawat na kung mahimo ibalik anay pag blessingan anay na liwat. Oh. Sa pihak nga bahin, isa ka lalaki na labuan kay ginpasibangdan nga nagkawat sang manok. Natabo ini sa kanduri Negros Occidental. Iring sospek kag biktima nga si alias Duming, nagbaisay sila sa Tupadya Balay kay ginapasibangdan siya nga siya ang nagkawat sang manok. Sa ilang pagbaisay, linabo ini gindala sa ospital. Sa sunod gani, kung may ginadudahan ka mga kaingod nga nagapangawat manok, pabutuha ang imo manok kag ang 5 kabilog piso ihatag sa iya para sa gudon niya. Okay?
5: Manang mga balita naman din sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back tayo, Kapis!
7: Thank you so much, Negros Occidental Bacolod. Sa mga balita, halin sa Bacolod, sa ilo kita, sa kay ABP Sir Ray Umalay, sa Iloilo, Sir Ray Guelpis.
0: Update kita mga ka-K5 sa natabo itong pagbayo-bayo sa nga duha ka mga estudyante sa Esplanade 11 sa particular na sa Barangay Progreso, Lapus. Ka-K5 babes na kinalaan na ang ining estudyante nga babae kagrebaruan nga 17 anyos palang galini. Ang lalaki, legal ng edad, kag-graduate sa senior high pero wala naga-eskwela sa kolehiyo. No, di nahibaluan nga magnobyahan ay sila nga duha kag nagkadto dito nagpalipod-lipod mga kabiyanan sa Esplanade 11 kag nagubra sang ila sini nga hingalit nga kalipay na dasig nga na hibaluan ining babae tungod sa ginasuksok sini nga uniforme kag karon ara na sa intervention sang CSWDO sang City Social Welfare Development Office sang iya sini nga administrasyon sang eskulahan kag sang pulis no particular nang WCPD or Women's and Children's Protection Desk agod nga istoryahon ang ining estudyante nga babayi pero nagpahanumdom naman ang aton mga kapulisan particular na ang Police Station 8 sa nag-upload sang video kag nagpalapta sang video nga mahimo nila pailan sang kaso initungod nga ginakuha ang video nga wala sang permiso sa mga nakatungdan, mga ka-K5. Kag ginawana na subong ang masiot nga Esplanade no, matapos ang natabo nga insidente. Sa dugang nga mga balita, no, sa tuyo nga may istorya sa mga estudyante, ang ila sining nagtiriwan nga maestra, kag ang mga espiritu sa sunod sang Gimbal National High School, nagpatigayon sila sang ritual kagindruing-druingan sang kung anuman nga mga simbolo ang classroom kagang salog. Nagdaga sila sang manok nga daw kasubong nga hikayat nila ang mga espiritu nga ila maistorya sa aton sini nga mga kakipay no. Samtang nakita man ang pila ka mga manika nga ginagamit sa ritual no sa aton sini nga mga ka-K5 nga may witchcraft symbol sa aton sini nga mga ka-K5. So tatlo ka mga estudyante na ang naging kuha ang pangalan nga amo ang nagsugod sang ginahambalan nga ritual sa eskwelahan sa Gimbal sa aton sini nga mga ka-K5 no. Terrible nga mga tripping sa mga kabataan kung dira sa inyo damo sang naginaway sa sulod sang eskulahan, rambulanay, bullying, direya, way man may gapangaway pero nagaritwa lang, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So karon ginaimbestigarana ni isang aton nga mga kapulisan. Nagkadto di ang piliado sang K5 sa Bacolod sang una, ngara na subong sa EKMGS mo na yan. No? Si ka-K5 Ray Sigani para i-cover ang ining natabo sa gimbal. Balik sa imo, ka-K5 Jobert Lago.
7: Thank you so much, Ibib. Grabe ng abilidad sa makabataan sa Iloilo, no? Bata, pamayad na maghampang 17 anyos. So, po may ritual-ritual pagid. Alin sa siyudad sang Iloilo, sa Ilo kita sa probinsya kang Antiques. And Myanmar, go ahead, please.
3: Mga talalupang donamon nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas. Sa Yapon, ginapadumduman kang amon ka dyan nga Prophet Antique, ang atin ka dyan nga mga hog racers. Nga hindi gid mag-cross kang karne, hindi mag-silo kang karne, o kung mag-deliver kang karne, o kung baboy nga baboy. Sa probinsya kang aklan kay sarado ron to ang border. Ang solo lang galing nga makasulo dyan sa probinsya namon ang karne halin sa Iloilo with proper papers and permits. Si Mananta K5 Western Visayas sa Panay Island, kami na lang dyan so far ang naka-green zone sa African Swine Fever. Kag murang ginaandaman namon nga hindi kami dyan ma-umpisahan kadyang kaso kang ASF. Kahapon kang aga, akong kahapon, samtang nga nag-auran-uran dyan sa San Jose, so may isang katrak kang, ano, kang construction firm ang naglapaw sa karsada kag natumba sa taramnanan. Ang truck nga dyan naglikaw sa kasugalaw na nga nag-overtake. Manana nga may sugalaw, ma-overtake pa, tinaglikaw ang dyang truck. Kung wala naglikaw, tima-head-on collision. Gito dito, tanapinurot sa taramnanan, natumbagin. Yan lang ay safe man ang driver kag ang pahinante na kadya. Mura so far mga balita na Munjas Provincia. Balik ka ni mo ASM Jubert.
7: Thank you so much, Selmer Mar, sa probinsya kang Antique. Halin na kita sa probinsya kang Antique. Sailo kita sa aton kaibahan sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, go ahead please.
4: Sa mga balita, dari sa Banawas ang Kalibo, kabilog ng probinsya ng Aklan. Ang Banawas ang Kalibo, subong ASF free sa gihapon mga ka-K5. So na ispagpahing ni Mr. Oriel Las Piñas ang aton mga Municipal Agricultural Officer sa Banwas ang Kalibo. Pink Zone ang Banwas ang Kalibo. Kag bastante ang supply sang karne sang baboy kay sa subong mga 80 to 100 heads per day ang ginakatay sa among slaughterhouse. Kag Bayan Aklan, ginatagan sang zero rating ang zona ni PBBM. Mga ka-K5, sunod sa ila, ano lang na. Ang ginapanghambal niya, band-aid solution lang kuno tanan. Pero suno sa abogado diri sa amon, sa si Attorney Murania, gintaga niya sang 75% niya grado ang zona ni PBBM. Kay may mga wala dito mahambal sa zona, pareho ang pagbato sa korupsyon, pagsabat sa mga na-involved sa mga flood control projects. Manang pila ka mga balita di sa amon, sa Banwas ang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan. Balik sa iyo, Sir Jobert.
7: Thank you so much, Sir Michael. Bakulo din ay malagyo, ha? Diri sa kape, simple lang kabuhin ang mundri. Dua patay mga ka-K5. Kahapon, alas 4:30, isa ka delivery rider, patay matapos sa ginutang sa may barangay Sibagwan, Roa City. Pagtapos sa deliver, pagbalik yung mga ka-K5, dalang tricycle nga service niya, ginambangan sang dua ka suspitsado, tiro, isa ka igo sa tangkugo mga ka-K5, naghuluplaag ang karga sang tricycle sa karsada. Nabilin ang helmet sa isa ka suspitsado nga nagaangkas sa motorsiklo mga K5. Ini kaduha na ka bisis nga natigayo nga natabo sa may barangay Sibagwan, una ginold up ang isa ka delivery rider pero wa gin lutang kahapon ginutang wala si bagbato siguro ining biktima tiniro sa suspitsado. Samtang diri sa kuno sa may
0: ayon
7: isa ka taga Negros Occidental di nag panglampos ang LPG tank, patay ang biktima mga K5 sa bungbungan maayon kapis. Ining mga panday ni naginaway mga K5, LPG tank ang ginlampos ining taga Negros Occidental nga tumandok ini mga K5 dira sa inyo lugar nga si alias Steve ara sa maayon PNP naga pahuwayway.
0: Ara nakabuylo na si Bibs Katalaw, kabuylo na kang si Bert Pakarto Malakato.
7: Thank you. Malagyo na, no malagyo. Ano, boss naman. Pero grabe sa maglantaw ng video.
0: Bye na kita sa Champ Palaw.
8: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Aras mga kabilang 5:53. Good morning, Ma'am Annalyn Panes Agrabante. Dira sa may San Enrique. Ilo-ilo, nagkapamati kay Tita Raquel Gubatanga, kay Twinkle de la Peña, sa may Yaing Gorilla Pass. Kamusta, kamutananda? Good morning. Ayong aga, Ged. Miyerkules kita ng adlaw, may klase, may opisina sa mga nagkakatulog na may pangbarikoto, na may panghigda, na may pangligid-ligid sa kama sa mga taga-Sara, Ilo-ilo, sa mga taga-Quinto, distrito na. Iona nga kita magbugtaw sugatao ng mayong adlaw kay gariyari ng aton sinibarwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro ka ba dyan? Kag magpararigos! Adlawon tadaron dyo! Gapanimaho rontinyo! Bugtaw! Bugtaw ron! Bugtaw na tita Rina mapa! Kag magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Sa pangalan, sang bugos ka pwersa sa K5 News FM Philippines, ang kampyon nga istasyon. Ako naman si K5 Reyes, Peha Umalay, kita ay kita Buas Gadlaw, same time, same station. Dari lang sa kampyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Nagkapabiling kita sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: good. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
0: DTX 500.
13: Masaligan.
0: Epektibo.
13: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
0: Masaligan.
13: Epektibo.
0: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
13: Ang D3.
0: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
2: ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
18: Yung may D3.
2: Makatas, makabuti ka.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamig ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May tumso!
23: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
24: Ang oras sa Pilipinas, 6:04 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, Kag DTX 500.
25: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
27: DTX 500 Morning Newscast.
26: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo.
27: DTX 500 Morning Newscast.
24: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Mostly sunny ang kahawaan. 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
28: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
24: Ted Aujero, Francia.
28: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montana.
24: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manaming kaon kagtulog, masanag nga pananawan magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
29: The story of the day. The story of the day.
24: Senador Alan Peter Cayetano ginpahanumdom si Presidente Marcos Jr. nga presidente man ini sang opposition sa ginpatigayon nga kontra sona. Sa balita lokal, magkagugma nga nagpagigilawas sa Esplanada 7 or 11 sa Barangay Progreso, Lapus. Nakilala na, mga nagpalaptas ang video, may salabton sa lay, suno sa pulis.
28: Sa dugang balita lokal, konkreto nga programa agad mapanubo ang presyo sang gatong, ginalauman sang WVTC nga ipatuman sang gobyerno.
24: Sa balita regional sa Aklan, manunodlo ginsumbag sang estudyante yara sa ICU.
28: Sa K5 Network News, 20,000 years old nga tiger fossils natukiban sa Pilando Cave sa Palawan.
24: Sa balita national, ombudsman ginmanduan si Anay House Speaker Martin Romualdez nga sabton ang plunder ka graph complaints.
28: Senator Ping Lacson naging submit sa ombudsman ang ebidensya sa flood control anomalies sa Taguig.
24: Balita International, pungsod Japan, gintayog sang mabaskog nga linog.
28: Sa balita sa negosyo, pamasahe sa eroplano ginalauman nga magataas sa bulan sang Agosto suro sa CAB.
24: Balita sa inampang sa basketball, Dwight Ramos kag AJ Edo hindi makahampang sa Gilas Pilipinas Asian Games.
28: Sa balita sa showbiz, utod ni Kim Chu nga iyagin kasuhan sa qualified theft, nagabalik-balik ka sa Quezon City Hall of Justice.
24: Sa balitang extra special, prisuhan sa mga babae sa Baguio City, nasalaan nga hotel sa mga bakasyonista. Lasa 6:09 na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipares ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subang adlaw Miyerkules, good news, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa bulutuan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids sa managedad isa katuig hasta 15 anyos mga dalagita kag solterito. Sa manatrang kaso, tumarna D3 Bio.
29: The story of the day.
1: The story of the day.
24: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gin-question ni Senate Minority Leader Alan Peter Scram Cayetano ang impartiality sang Marcos Jr. Administration sa ginahimo sining investigation sa pagsiling nga presidente man sang opposition si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya kontra sona speech gagipatigayon isa ka adlaw matapos ay kalimbang State of the Nation address ni Presidente Marcos Jr. ginpahayag ni Alan Cayetano ngang chief executive hindi lamang presidente sa iya administrasyon presidente man siya sang opposition. Ini ang pahayag ni Cayetano may kang tanan sa pahayag ni Presidente Marcos Jr. nga hindi siya presidente sa iya pamilya kag kaabyanan kundi presidente sa Pilipinas. Ipamangkod ni Cayetano ang presidente kun bala patas kag hindi selective ang hustisya sa pungsod. Nagapati si Cayetano nga si Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa ang nagpalagyo bangod hindi ini makakuha sa hustisya samtang sanday Senador Rodamte Recoleta kag Jose Jingo Estrada ang political prisoners. Giningyo man sini nga kun alalangay ang hustisya kag hindi selective dapat pasugtan nga magtambong sa impeachment trial ang mga natungdan. Gipanawagan man ni Cayetano nga kumplitohon ang investigation sa flood control scandal kag tapuso na ang kultura sang korupsyon sa pungsod Pilipinas. Si Senador Alan Cayetano sa iya kontra sona.
2: Sa demokrasya, sabi ng Pangulo, I am president not only of my family and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration. He is also president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jingoy and Senator Marcoleta are political prisoners. And that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on. So, ang huling tanong nung anak,
23: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
24: Lasais 12 sa aga Philippine Standard Time sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Gusto mong healthy mag Mighty C adlaw-adlaw. Nakilala na ang magkagugma nga nakigilawa sa Esplanade 11 sa Progreso, Lapu's, Sudad sang Iloilo. Inanggin confirm ni Police Captain Maria Tony Grace Troncoso, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 8. Sino kay Troncoso nga base sa ila pag follow up, magnobya ang duha, considering 17 anyos ang babae, kag first year college student, samtang alalaki ang legal ng edad, kag graduate sa senior high school. Samtang ipahayag ni Captain Troncoso, ngang nagkuha kag nagpalaptas ang video sa itabo ang mayara sang salabdon sa kasuguan. Porsigido ang pamilya sang mga estudyante nga magpasaka sang kaso batok sa nagpalaptas ang video. Yara na sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Konraku ang kaso kag mahimo pagpasaka sa nagakaigo nga panumbungon batok sa nagkuha sang video kag nagpalapta online. Si Police Captain Tony Grace Troncoso.
3: Sir, may ara man sila sa labdon. Pero sir, ang amulan ni sir akong ginapangabay no sa nagapalapta sang video nga sa ang kutob sa nagapalapta sang video may sa labdon man sila sa aton nga layi.
4: Okay. Dila kita madiri.
28: Sa kaangot nga balita, lokal, nagmando na sadto pa lang sa si Iloilo City Police Office kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ilakip sa deployment ukon sa pag-roving sang Iloilo City Police Station 8 ang Esplanade 11 nga sakop sang Barangay Progreso, Lapu's. Siro kay Parilla, nakapadulong na siya sadto sa isa ka establishment nga yara lang sa Esplanade 11. Sa diin iya naobserbahan nga delikado pa ang lugar pangudtuman ini kadulom kon gabi kag wala pa na human apang may pila pa na ka mga pamatanon ang nagalagaw kag nagatambay diri. Isa man sa naobserbahan sang direktor nga lunsay lamharon nga lalaki kag babayi ang nagapadulong sa lugar. Sa diin kalabanan diri ang nagadate. Bangod sini, nagmando siya sa hepe sang Iloilo City Police Station 8 nga ilakip ini sa ilang deployment plan. May mga bike patroller man ang ICPO apang aminado ang direktor nga hindi tanan nga espanad sa syudad sang Iloilo ang mabantayan permis sang kapulisan. Sa subong, magasuwisyon si Parilla sa Iloilo City Government nga kon mahimo temporaryo nga pagadumilian ang pagpasulod sa Esplanade 11 samtang wala pa ini nahuman. Nagahingyo naman ang direktor sa mga barangay officials nga pakantuan sang tanod ang nasambit nga area.
24: Lasays 15 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee, organic na mananampa. Nagalaom ang Western Visayas Transport Cooperative nga makahimo sang konkreto nga programa ang national government agud mapanubo ang presyo sang produktong petrolyo kag indi naman magasod-asod ang oil price increases. Suno kay Raimundo Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative nga sabahin sang fuel subsidy naka-avail na sila sa maini apang kinahanglan sang sustainable program. Dugang pa ni Parcon, masakit man sa ila operation ang dako nga discounted benefits sa mga pasayro magluwas sa regular discounts. Suno kay Parcon, ginhataga niya sang 5 nga grado ang performance ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa unang 4 nga pagpungko bilang presidente sang pungsod.
28: Samtang ginatudlo naman ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas Chu ang mga flood control projects sa syudad sa liwat nga pagbaha kasunod sang pagtupa sa mabaskog nga ulan dala sang bagyong Quiapo kag inhan southwest monsoon o kon hangin habagat. Suno pa kay Mayor Trañas nga ang baha ang nagataas ang tubtob 0.7 meters ang kataason nga dapat hindi matabo kon wala sang flood control projects sa distrito sang Haro kag Lapas. Ang mga flood control nga ginatumo de Trañas amo ang nahamtang sa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalubihan, Desamparados. Sa riin base sa alkalde, ang nagsablag ini, ang nagsablag sang natural nga flow sang tubig. Nahibaluan nga base sa ulihis nga report sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabot sa 40 ka barangay ang ginba kag masami nga ginabaha ang distrito sang Lapas kag Haro.
24: Lasays 10:07 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Pangalan ni PNP Western Visayas Acting Director, Brigadier General Randolph Torres Tuanio, ginagamit sa pagpanunto. Karen Badilla sa report.
5: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: Nakabaton sang report ng Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga may pila ka persona ang ginaligar ginausar ang pangalan ni Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo agud makapangwarta. Suno kay Tuanyo, wala inis ang may ginhatagan sang otoridad para makapang-solicit, makademand o kon makapang-kolekta sang kwarta usar ang iya pangalan o kon paagi sa iya opisina. Ginmanduan ni Tuanyo ang tanan nga kapulisan nga mag-imbestigar angot sinatabo agud matumod ang mga persona nga yara sa likod sa pag-usar sang iya pangalan. Samtang wala ginatolerar ni Tuanyo ang nasambit nga buluhaton kag iya ginapasiguro nga magapangatubang sang nagakaigo nga kaso ang nag-usar sang iya pangalan agud makapanunto.
8: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
28: Sa dugang balita lokal, magulang ginpanglabo kag ginpangbuno ang iyamanghod kag hinablos sa Lemeria. K5 Reggie De Mayo sa report.
9: Mga ka-K5, pilason ang magtiyo nga si Raymond Limbaga Villarias, 35 anyos, kag si Claudie Villarias Coros, 25 anyos, nga lunsay manugbaligya sang isda matapos ginlabo kag ginbuno sang magulang ni Raymond nga si Herman Limbaga Villarias, 42 anyos, samtang nagakatulog sa isa ka fish stall sa Sitio DC, Barangay Kabantuhan, Lemery, Iloilo, pasado alauna sang kaagahon, Hulyo 26.
10: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
11: Sa interview sang K5 News sa Ramsara kay Police Corporal Neil E. Abris, investigador sang Lemery Municipal Police Station, ginpahayag sini nga antes na tabo ang insidente. Pasado alas 9:30 sang gabi sang Sabado, Hulyo 25, nagainom sa makahulubog ilimnon ang mga biktima sa kilid sang dalan malapit sa ila pwesto sang nag-abot ang suspek kag nagupod sa ila. Suno pa kay Police Corporal Abris, pagkaligad sang pila ka minuto sa nagtindog ang suspek kag nagbalhin sang pwesto. Kung sa diin, ginhambalan siya sa mga ini nga kun magpauli na siya, mahimo nila siya nga idulong sa motorsiklo pakadto sa ila balay. Apang wala gihapon nagpauli ang sospek, kag sang ulihi, ginhambalan siya sang iyautod nga kun mag-inom, dapat ibutang sa husto nga lugar, bangod may ubra pa sila sa masunod nga adlaw. Dito na nagsugod ang ila komprontasyon, rason nga naimpito o kun na misunderstood sang sospek, ang ginsiling sang iyautod. Sang magwaan na kuntani ang hinablos, nakita sini nga may dala nang akotsilyo ang suspek kag iya nga ginagaw nga nagresulta sa ila pag inagaway tob-tob nga naigo ang utod sang suspek sang punta sang kotsilyo. Pasado alauna sang kaagahon sang Hulyo 26, nagbalik ang suspek sa fish stall nga ginatulugan sang magtiyo. Nagsulod ini nga may dala liwat kang kotsilyo kag binangon kag gidto ginpanglabo kag ginpangbuno ang mga biktima. Nakapalagyo ang hinablos bisan may pilas kag nakalumpat sa bintana apang ginlagas pa siya sang suspek. Pagkatapos nagbalik ang suspek sa sulod sang stall kag liwat nga ginbuno ang iya utod. Sa maayo nga palad, indi patal ang naagom nga kapilasan sa mga biktima nga insigida gindala sa Sara District Hospital para sa medical nga pagbulong kag subong nakagwa na. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang suspek sakay sang iyang motorsiklo apang sang ulihi. Voluntaryo siya nga nagsurrender sa isa ka barangay kagawad. Wala pa ma-recover sang kapulisan ang kutsilyo nga ginapatihan gingamit sa krimen. Suno pa kay Police Corporal Abris ginpahayag sang pamilya nga kun mahubog ang suspek, masami ini nga nagadala o kun nagapangita sang matalom nga gamit. Sa piyak kabahin na pasakaan na inisang kaso sang kapulisan sang duwa ka counts sang frustrated murder.
9: Sa karon mga K5, ang suspek ang nagapabilin sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie De Mayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
24: La 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang DTX Beauty Soap with Ampalayo Leaves kag Klinika Deo Fresh. Sa Gimbal, Iloilo, na istorya na ni Dr. Zaldi Tondo, Principal 3 sang Gimbal National High School, ang maisudyante nga nagbilin sang witchcraft symbol, muñeca kang nagdaga sang manok sa building sa mga bulutuan. Suno kay Police Captain Alberto Mangilimutan Jr., Officer in Charge sang Gimbal Police Station, mayara na sang pangalan ang principal sa tatlo kami estudyante nga nagpangbandal sa building. Inausisa ang ilang motibo sa paghimusa ang vandalism nga may orasyon na hibaluan niya nakitaan sa closed circuit television nga nagsakay ang mga estudyante sa motosiklo kag nagtaklas sa pader sa likod sa bulutuan, rason nga nakasulod sa campus.
28: Sa piyak nga bahin, may nakahanda nga bulig ang Iloilo City Government para sa Ilonggo nga seafarer nga naulamid sa nagluntad nga bomb attack sa Pungso, Ukraine sa July 18. Sinupa kay Public Employment Service Office sa Confeso Iloilo City Head Gab Umadhay. Nagahulat sila sa pamilya sang amunga seafarer nga magpadulong sa ila opisina agon makahatag sang bulig ang Iloilo City Government. Dugang pasang natungdan, nagahulat na lang sila sang update sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA kag Department of Migrant Workers sa DMW sa plano ng repatriation sa mga luyag magpauli sa pungsod. Nahibaluan nga tatlo ka mga seafarer salin sa Iloilo ang sakay sang isa ka vessel sa pungsod Ukraine sang ini ang ginbomb attack kag nahibaluan nga ang duwa ang gikan pa sa probinsya sang Iloilo. Nagapakigangot naman ang Peso Iloilo City sa mga barangay agud mahibaluan ang identity sang amo nga seafarers. Sang Lunes Hulyo 27 nagpatigayon sang signing sang Memorandum of Agreement kon MOA ang syurad, kaupod ang Seafarers Recruitment Agency agon mabuligan ang syurad nga matrack, ma-monitor kag ma-identify ang mga nagatrabaho sa luwasang pungsod pananglitan nga may matabo nga mga emerhensya.
24: Na 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men sa Anilaw, Iloilo, amay ginpatay sang riding in tandem suspects sa presensya sang iya bata. Aaron Rifuyo sa report.
0: Ako naman si KK5 Aaron. Ako KK5 isa kaamay nga ma-attend punta ni isang hearing sa korte. Bulkya dalang ginuthang sang riding in tandem sa banwa sang Anilaw. Bata sini nga 14 anyos ginaharang pangyang alawas. Ako hindi matinuhan ang iyang amay. Yar report.
7: Bakit sa MyDC? Huwag na po gina-allergy, huwag na po gina-masakit. Salamat, MyDC!
0: Patay ang 62 anyos ka amay matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa National Highway nga sakop sang Sitio Mumuik, Barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Pasado na sa isang aga, Hulyo 28, ginkilalang biktima nga si alias Dan, residente sa nasambit ka lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, ang ngepe sa Anilaw Municipal Police Station, ang kas sa motorsiklo sang biktima nga 14 anyos nga bata nga babayi, sa din padulong sila kontano sa Burtakveyo para magtambong sa hearing sa korte. Naibaluan nga gikan si Rabalay ang magamay kagsangyara na sa National Highway. Nagpundo si Elias Dan sa ikatsang dalan sang hinali lang may nagpalapit nga riding in tandem sa ila kag intiro ang biktima. Natumba naman ang mag-amay kag nagdalagan pa sila malapit sa mga panimalay apang ginlagas ang mga iniksang mga suspect. Ginharang pa sang 14 anyos ang iyang alawas para hindi na matirohan ang iya amay ang panglipot sa ihibalos ni nga may mga igo na sa lawas sang biktima. Nakitan man sang anak nga tirohon pagkunta ni isang isa ka suspect ang ulo sang iya amay apang nagpakitoloy ni sa mga suspect nga unta tanan bangod patay na ang iya nga tatay. Kiriyo naman nga nagpalagyo ang mga suspect sa diin padulong sila sa direksyon sang Banate sa dugang imbestigasyon nga ang tambungan nga hearing sa biktima mo ang kaso nga ginfile sa iya sa iya himata nga grave threat kag ang kaso man nga ginfile sini batok man sa iya himata nga attempted homicide kag attempted murder. Samtang ginabanta 16 ka mga empty cells ang kalibre 45 ang na-recover sa crime scene kag nahibaluan man nga ang mga suspect ang wala tabon sa itsura kag tig isa sa ila ang may pusil kag nagpaarak sang tiro sa biktima.
12: Kag sa karon mga K5 may kasundan na kanang kapulisan yung kapulisan interes sa pagpanglutang sa biktima. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kapitan Amerika Servisyo Publiko Kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
24: La 6:26 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C. Sa balita regional sa Aklan, manunudlo ginsumbag sang soltero, critical sa ICU. Leonard Viray sa report.
13: Nagapabili niya confined sa intensive care unit o kon ICU sa isa ka pribadong ospital sa Banwasang Kalibo ang isa ka manugturo matapos naging sumpage sa isa ka 19 anyos nga lalaking estudyante sa may barangay Mabilonyo, Washington. Ginkilala ang biktima nga sa alias Tim, 52 anyos kag residente sa nga barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo nga presente nga nagapuyo sa nasambit nga lugar kag nagasirbi nga manunudlo sa isa ka eskwelahan. Samtang ang suspect naman ginkilala kay alias Renz, 19 anyos, nga residente naman sa nasambit nga lugar. Sandig sinisang investigasyon sa nga New Washington PNP. Pareho nga bisita ang duha sa isa ka okasyon kagaupod nga nagiinuman apang nagangkon sa nga wala pagkalinsintihan nga nauli sa kinagamo. Dugang pa sa motoridad sa nga pasakay na sa nga motorsiklo ang biktima. Gulpi na lang ginpalapitan ini sang suspect kaginsumbag sa nga ulo. Rason sa iya nga pagkalipong. Madasig naman nga gindala sa isa ka pribadong ospital sa Kalibo sa mga responding nga miyembro sa MDRRMO ang biktima. Tima kag sa karon nagapabili nga confined samtang na inquest nang suspect kahapon sang hapon matapos nga pasakaan ini sang nagakaigo nga kaso. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
28: Sa dugang balita regional, baboy halin sa Antique, hindi pagbatunon sang Aklan matapos nagsirado sang Ila Provincial Border. Eileen Rose Magbanwa sa report.
14: Natuklasan sa Pilanduk Cave sa Quezon, Palawan ang mga...
24: Alas 6:28 na...

0: kaayag naman kang natundan nga wara ti may na-monitor nga aktibo kag kumpirmado nga kaso kang African Swine Fever o kon ASF sa Antique. Panawagan naman kang ProVet Antique sa mga hog raisers nga kung nagmasakit ang andang ginasagod nga baboy, mahimo nga mag-report sa andang opisina agad matugruan kang solusyon. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Na 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sa ang DTX 500 kag Mighty C. Sa K5 Network News, 20,000 years old nga tulan sang tigre na tukiban sa kuweba sa Palawan. Grace Belostrino sa report.
2: Natuklasan sa Pilandok Cave sa Quezon, Palawan ang mga labi ng tigre na tinatayang nasa 20,000 hanggang 22,000 taong gulang ayon sa pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Diliman National Museum of the Philippines at mga kinatawan ng katutubong Palawan. Lumabas sa pag-aaral na ang mga natagpuang buto ay may mga bakas ng pagkatay at sadyang pinili ang ilang bahagi ng katawan ng tigre, partikular ang mga buto sa paa. Ipinapakita nito na posibleng hindi lamang pagkain ang tingin ng sinaunang tao sa tigre, kundi isang nilalang na may taglay na kapangyarihan. Ipinaliwanag din ng mga mananaliksik na ang pagtitipon ng mga bahagi ng tigre ay maaaring kaugnay ng sinaunang paniniwalang animismo, kung saan pinaniniwalaang naililipat ang lakas o kapangyarihan ng hayop sa tao sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan. Dahil sa natuklasang ito, kinumpirma rin ng pag-aaral na ang Palawan ang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na may natagpuang Pleistocene Age tiger fossils na nagbibigay ng bagong kaalaman sa sinaunang kasaysayan at kapaligiran ng bansa.
3: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: Samtang Aboitiz Power nagdulong sang bulig sa 2,000 nga pamilya sa Bataan, Eileen Cuevas Sanchez sa report.
5: 2,000 pamilya sa Mariveles, Bataan ang nakatanggap ng tulong mula sa Aboitiz Power sa pamamagitan ng Project Kilowatt na isinagawa kamakailan. Layunin ng programa na makatulong sa food security at disaster preparedness ng mga residente, lalo na ngayong panahon ng tagulan at inaasahang pagtaas ng banta ng mga bagyo. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga tricycle driver, manging isda at magsasaka mula sa barangay ng Alasasin, Sisiman at Baseco County. Bawat pamilya ay tumanggap ng 10 kilo ng bigas para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Emergency and Safety Preparedness Talk ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Mariveles upang turuan ang mga residente sa wastong paghahanda sa sakuna, kaligtasan ng pamilya at tamang pagtugon sa mga emergency. Ayon kay Joseph Paulo Mendoza, RSM Manager, layunin ng Project Kilowatt na matulungan ng mga host community na maging mas matatag at handa sa anumang sakuna. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong na Aboitiz Power ang mas ligtas, mas sustainable at disaster resilient na komunidad sa Mariveles, Bataan. Balita mula sa Bataan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: 6:33 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Sa detalye sang mga balita national, ginmanduan sang Office of the Ombudsman si Lady Representative kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga sabton ang plunder graph kag direct bribery complaints kag ginpasaka batok sa iya. Ini ang gin-confirm ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano. Ang confirmation ginhimo ni Clavano isa ka adlaw matapos gimitlang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation address nga natalana nga ipasaka sang Ombudsman ang sampaw-sampaw nga kaso batok sa anay House Speaker sang pungsod. Magluwas kay Romualdez ay iban pa nga respondent sa kaso amo sa anay Attorney Jose Paras, Jocelyn Sereno, Hermogenes Real, DS Tantuico and Associates, kag Samsung Foreign Exchange Corporation. Una

0: Higin panindugan ni Romualdez nga handa siyang pamatud-an ang iya pagka-inosente sa mga aligason nga ginahaboy kontra sa iya.
1: Sa dugang balita nasyonal, suportado sang Department of Energy o kung DOE ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o kung IPIRA, agud makakas ang system loss charges gikan sa mga balayran sa kuryente sa mga konsumidor. Ginpatod sang DOE nga magkakoopera sila sa Kongreso, Energy Regulatory Commission o kung ERC, industry stakeholders kag consumer groups para sa maidid nga pagkonsiderar sa mga pagbag-o sa IPIRA nga makapaayo sa mga konsumidor. Suno sa ahensya nga 25 katuig na ang nakaliga dalin sang ginbag-o sang IPIRA ang sektor sang enerhiya sa Pilipinas kabangdanan nga tion na agud mapasiguro nga ang legal kag regulatory framework sini ang makasunod sa karon nga sitwasyon.
0: 6:35 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Ascorbic Acid Mighty C na dulong na ni Senador Panfilo Ping Morena Lacson sa Office of the Ombudsman ang documentary kag testimonial evidences nga iya natipon angot sa ginaligar anomalia sa flood control projects sa Taguig City. Sino kay Lacson nga iya ginpasa ang mga ebidensya sa anti-graft body para sa dugang nga pag-usisa kag mahimo moto proprio investigation. Gindugang sang senador nga mahimo man nga magamit ini sang ombudsman pananglitan magpasaka sang kaso nga plunder, malversation kag violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok sa mga may kilabdanon sa anomalia.
1: Sa dugang balita nasyonal, ginbasura sang Sandigan Bayan ang petisyon ni Senador Jinggoy Estrada nga nagahingyo nga makabayad sang piyansa sa iya kaso nga plunder. Suro sa Sandigan Bayan 5th Division, premature pang nasambit niya request sang senador. Sa resolusyon niya na petsahan Hulyo 24 tuwig 2026, ginpayag sang anti-graft court niya ang isa katawo nga nagapangatubang sang capital offense. Lakip na ang plunder, hindi sinikinamatarong ang pagbayad sang piyansa, kundi iyara sa discretion sang korte. Nagapangatubang naman si Estrada sang 573 million pesos nga plunder case angot sa ginapahayag nga pagkaulamid sini sa flood corruption scandal.
0: 6:37 na sa aga, subang adlaw Miyerkules. Sa mga taga-sudad sang Iloilo ka magapadulong sa sudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Sa mga natrangkaso, tumar na sang D3 Bio. Nabudayan kang magpamuhin, magtumar Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw DTX 500, effective, wala sang side effects. Sa Japan, gintayog sang magnitude 7.1 nga linog ang isla sang Kyushu sa Japan, alas 3:27 kahapon sang hapon Philippine time. Gilayon man nga nagpagwa sang tsunami alert ang Japan Meteorological Agency kasunod sang linog hapang pila ka oras ang nagligad ginbawi man ini. Ang linog nagtugas ang pagkadula sang supply sa elektrisidad sa linibok ka mga balay nagkalaguba ang mga dalan kag 50 ka matao ang napilasan. Lakip ang pila ka mga nakibon o kon natrap sa sulod sang shopping mall nga partially nag-collapse ukon narumpag.
1: Sa piyak nga bahin, nagpakikita sa Ukraine President Volodymyr Zelensky kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay US President Donald Trump sa separado nga meeting sa White House. Gintalakay nanday Trump kag Netanyahu sa ila pagsinapol ang giyera sa Iran. Amuman ang paghulag sa mga negosasyon sa Lebanon kag paginun-anon agud palawigon ang Abraham Accords o kung peace deal nga nagatuyo sang formal nga relasyon kag pagpakigabyan sa tunga sang Israel kag Arab countries. Samtang nakigsapol man si Trump kay Zelensky kag gintalakay nila ang nagapadayon nga peace process sa tunga sang Russia kag Ukraine. Suro sa US official, panahon na agud tapuson ang giyera sa tunga sang duha ka mga pungsod.
0: Alas 6:39 sa aga. Manggagini kanan, kabataan nyo, parang healthy. Inablos nyo, or apo, patumara, Mighty C Syrup for Kids. Sa managaidad sa katuig sa 15 anyos, madalagita kang solterito. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news ginatulong sa Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Magamahal ang plete sa eroplano sa unang duwa ka semana sa bulan sang Agosto. Sunod sa Civil Aeronautics Board o CAB ng fuel surcharge ang igapataas sa level 13 umpisa sa Agosto 1, tub-tub 15 kung saliin ang mga pasayro ang magabayad sang 423 pesos tub-tub 1,237 pesos sa fuel charges para sa domestic flights kaghalin sa 1,396 pesos tub-tub 10,385 pesos naman para sa international flights. Inikasunod sang padayong attention na nagalunod sa tunga sang Amerika kag Iran. Sa reference rate, 198 pesos and 2 centavos ang Kuwaiti dinar, 159 pesos and 96 centavos ang Omani Rial, 163 pesos and 66 centavos ang Bahraini dinar, 86 pesos and 75 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 88 centavos ang Qatari Rial, 61 pesos and 54 centavos ang Panamian Balboa, 47 pesos and 56 centavos ang Brunei Dollar, 61 pesos and 71 centavos ang United States Dollar, 82 pesos and 7 centavos ang United Kingdom Pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong Dollar, 75 pesos and 40 centavos ang Swiss Franc, 43 pesos and 69 centavos ang Canadian Dollar, 47 pesos and 81 centavos ang Singaporean Dollar, 43 pesos and 13 centavos ang Australian Dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 63 centavos ang Brunei Dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 70 pesos and 20 centavos ang Euro, 12 pesos and 7 centavos ang Brazilian Real, kag 35 pesos and 62 centavos ang New Zealand Dollar. Mighty C Morning kay LB Toto Tampad, Ma'am Baby Canto Mayor, kay Sir Zanday Villamor, Nonito Sombong, Edgar Badbadon, Manong Nono, Sir Lorix Araneta and Sir Ayan Bayona Araneta sa Barotac Nuevo Iloilo, Gerlan Sumido, Jesse Garvilles, Sir Dodoy Altoveros, Gerald Yud City Proper, Manong Boy Berhamin, Isagani Boy Berhamin sa Barangay Dos Rojas City Capiz, Ma'am Edna Sumbong, Sir Dan Calvo and Family sa Maribuyong Duenas, ang pinakamodera, DTX Premium Coffee.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, utod ni Kim Chu nga iyagin kasuhan sa qualified theft, nagabalik-balik sa Quezon City Hall of Justice. K5 Keisha Marihan ay sa report.
3: Nagabalik-balik sa Quezon City Hall ang utod ni Kim Chu nga si Cam Chu nga iyag ginkasuhan sang qualified theft. Ginpahayag nga may nag-advise kay Cam nga anay guardian sang actress nga magwa na ang resolusyon sang demand ni Kim kabangdanan nga luyag sini mahibaluan kung anong desisyon sang korte. Nagpabili nga malinong ang utod ni Kim nga nagserbi sa iya bilang guardian sa malawig nga panahon antes ginkasuhan sang qualified theft.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyosang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Keisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty si Morning kay Sir Noknok Alinsyaga and Ma'am Teresa Alinsyaga sa Lanitaro, Edgar Badbadon, Ma'am Laura Sumagaysay. Good morning. Ang sports news kinatulong sang DTX 500. Sa basketball, depensahan sang Gilas Pilipinas ang ila Corona sa Asian Games nga wala ang duha nila ka players nga sanday Dwight Ramos kag AJ Edu bangod sa prior commitments sa ila teams abroad. Sinukay samahang basketball na Pilipinas, Executive Director Erica D. nga Sanday Ramos kag Edu, magampang sa Japan B-League teams sa September 9 kag 10 diri sa Manila. Conflict ang schedule sa ilahampang sa natala ng Asian Games. Apang sinukay D, may mga bago naman nga players nga nalakip sa listahan. Las 6:44 sa aga. Sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, The Power Trio. Sa mga nagaproblema sa punggod sa guya, kag skin problems, tanghabon ka mo, Clinica DTX Beauty Soap with Ampalay Leaves. Kag parang nga mahumot ang ilok, maputi kag wala sang angsod, Clinica Deo Fresh. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Mighty C Morning, Sir Johnny Sarabia. Ini IC. IC Jane Sarabia, himos na kay may klase. Isa kari Lucas. Look, good morning. Yo, himos na ho. Yabe class at wasong ilo-ilo. Sa balitang extra special sa Baguio City, ginkalingawan sa netizens ang Facebook post sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Baguio City Jail Female Dormitory tuwi sa bakasyonista na nag-inquire sa ila kon may bakante pang kwarto. Base sa messenger sang BJMP Baguio City Female Dormitory o kon detention facility para sa mga babae nga persons deprived of liberty o kon mga priso, matinahuron nga namangkot ang bakasyonista nga babae kon may available pa nga unit kagin sabat naman sang facility nga prisuan sila sa mga babae, ma'am. Hindi ni saya hotel. Gilayon naman nga nag-sorry ang bakasyonista matapos na ibaluan manong Dan Calvo, Ma'am Celine, Sir Alan and Ma'am Teddy Grace nga nawaw mali siya sa pag-inquire sang hotel room kaya kung tiniran sa City of Pines, Baguio City. Anong mambal mo kasin Paul Daniel Aujero? Kita ni Da Ferulina Ojero and Nini Imbi, Elvira Ojero sa Imus Cavite, Dodoy Altoveros, Anali Bahade. Good morning. Laura Jean Barreta, Jelt Itiri, ay Sir Leonito Barreta, ang pinakamodera, DTX Premium Coffee. Mighty C Morning, Ma'am Rose Cabanga Limbagi, Ma'am Rose Marie Aglamon, Sir George Ducampo sa Panama. Good morning. Las 6:47 sa aga. Oras, kinadulong sang Clinica Spore Biotics, DTX 500, kag Mighty C. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman ang inyo alaga, dinisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
8: may mga barikada pa na.
7: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3 Bio.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
7: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio at adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
8: Daw import gali ni Doc.
7: O import siya.
8: Mami import kaya.
7: Your second immune system.
10: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
7: mga train gipang train
10: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
7: Ang D3 Bio import immune system.
10: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
7: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
10: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
7: Paborito, gids kagaw.
10: Oh, paborito.
7: Labi na akong palakaong katamis.
10: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So,
7: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid akong nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
13: masalikan
6: epektibo.
13: DTX 500
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
6: E3 Bio,
13: ang D3
6: nga may BCO,
13: ang BCO
6: nga may
13: D3.
6: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenya, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
3: Yung may D3.
17: Mga mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
3: DTX 500.
17: Masaligan.
3: Epic.
17: Timo.
3: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
3: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
3: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
17: Masaligan.
3: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
17: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
17: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
17: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
22: Libre!
23: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
24: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Gadragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
23: Galaong magputi,
22: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
26: Tigasing!
27: Tigalapa!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi!
26: Ako ang bossing!
27: Dahil kasang ako!
26: Ang extend!
27: Supplement for men!
26: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
0: X10 Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina
4: para sa tigasing performance.
0: X10 Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
0: Happy kanunay.
4: DTX 500.
0: Masaligan.
4: Epektibo.
0: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan
0: ang
4: gapanupo.
0: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
0: Yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
0: Yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
0: D3 Bio with PCO.
9: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
0: Yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
0: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
0: Yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
0: My family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
0: Garantisado!
4: Epektibo!
0: Aramis
4: mo! DTX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
0: Si may diabetes ka na!
4: Mag-DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang panubos
4: ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
4: Garantisado!
0: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
32: Ang oras sa Pilipinas, las 7:09 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
33: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
32: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Yara sa 25 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, nagalumo ng kahawaan. Nagatag kita katawaran sa mga nagapamati sa radyo. Nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilongos abroad, Filipinos abroad, mighty see morning sa inyo. Ini ang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Aujero, Francia.
33: Maskin pa Basko, maskin pa Sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
32: Sa mga nagapamahaw na, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. May pre-bio coffee pa kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detoxify ka pa. Organic ini nga kape kag wala nagapataas sa imong blood sugar level. Sa mga natrangkaso, tumar na D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Sa mga taga-sudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay, organic magapadulong ka sa sudad sang Iloilo sa Bungadlaw, hapit ka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place Haro, bukas ina, alas 8 sa aga, sa alas 5 karon sa hapon. By 9:30 hasta 3:30 karon sa hapon, may libre nga consultation. Harumaan na Webes sa mga taga Pasay City, taga Dueñas, Dingli, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa mga banwa sa Kapis nga malapit sa Pasay. Parts ang Kalinog na malapit sa Pasay, hingaliti kay kada Webes, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diretso sa mga Pangulong Dinalan, ang mga Pangulong Dinalan, ginadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500, The Power Trio. Flood control scandal, dapat na nga tapuson mga kawatan sa proyekto sang gobyerno, dapat nga malupot sa prisuhan, sunod kay Congresswoman Jamjam Baronda. Congressman James Jojo Ang sang Uswag Ilonggo Party List nakapiansa sa kasong graft. Barko sa Ukraine ginatake sang drone kabuhi sang tatlo ka Ilonggo seafarers na miligro. Maestro sa Davao ginkastigo matapos gagin sa way ang maestudyante nga nagasuksok sang aritos samtang sa aklan maestro nga taga San Miguel Iloilo gintok apan sang estudyante. Alas 7:13 na sa aga sa Pilipinas, una kita sa panahon, dako ang possibility sa pagsulod sang mabaskog nga mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility kadungan sang ginapaabot nga pag-igo sang very strong o kon super El Nino sa katapusan nga bahin sang tuig 2026. Sunod ka engineer Rolly Cuenca, weather forecaster sa pag-asa Iloilo, nagasugod ang dry season sa bulan sa Oktubre tubtob sa Mayo pagdason pagkatuig. Sa amuman nga panahon, ginalauman ang pagsugod sang super El Nino nga nagakahulugan sang mas mainit nga panahon nga mas magalawig ang tig-ilinit.
33: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
32: And because of this, ginapahibalogid sang pag-asa sa publiko nga maganda gid sa mga manguma kag ano pagit ang dapat aton handaan sa pagsulod sang Agosto by Saturday, August 1 na may duha tubtob apat ka tropical cyclones ang mahimo nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa Agosto sunod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa.
33: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
32: Sa Agosto, Sir Janlis Sarabia, Ma'am Irene Vasquez Sarabia, August, may duha tubtob apat ka mga bagyo nga mahimo mag-develop kada bulan. By September, duha tubtob tatlo ka mga bagyo titambing. Sa October, sa Oktubre, isa tubtob duha. Nobyembre, isa tubtob duha. December, isa tubtob duha. Kag sa Enero, base gani in wise ang bagyo or gani may isa lang gid ka bagyo nga magsulod sa par by January of 2027.
33: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
32: Pueblos. Ang talang ina kay because nga may iara sang weather disturbance odo nga subong si Modo Katawhay lang sang tanan Jesse James Carvillas yen mahinay pero may ginapaabot nga super El Nino. Ang super El Nino bot silingon nga sobra nga tig-ilinit Kay kon La Niña, bot silingon nga si Niña, palaihi. Kon El Niño, si Niño, waay ginabusisaw. Si Niña, ginabusisaw. Kay pirmiga pangihi, reker mintia. Amanang bot singon sang La Niña, La Niña bot singon nga tingulan, damu ulan, kon El Niño, bot silingon nga wala sang ulan or maninit ang ulan kaga mas labaw kag mas labi ang tig-ilinit.
3: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Alas 7:16 na sa aga, oras kinadulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. Si Iloilo City Law District Congresswoman Julien Linaugo Baronda or Kong Jamjam nagakomporme nga dapat makalabot sa katubtuban ang flood control scandal kag mahusgaran sa korte ang ginaangot sa korupsyon sa flood control. Iniangin pa siguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalima nga State of the Nation Address sa Consona nga manabat ang mapamatud-an nga may kilabtanan sa flood control corruption. Ginpabutsag man ni Baronda nga ibalik sa mga may kilabtanan sa flood control corruption ang ginkorakot nga kwarta sang tawo. Una na nga ginpabutsag ni Presidente Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address nga ginasunod sa iyang administrasyon ang mga proseso kag ebidensya para matumod ang may dako nga papel sa natabo nga flood control scandal kag isa na diri ang ipakaisa nga si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
3: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Maglos ni paborman si Congresswoman Baronda sa pag-atag sang tax relief sa low-income earners kag pagkakas sang system loss charges sa electricity bills. Amo ining statement ni Congresswoman Julien Baronda.
3: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
32: Laban-laban mga kritiko si ni Jam-Jam hambang Jam! Look who's talking? Laban-laban, jam! Atubang kanay sa espiyo, kaglantawa! Kung imo pa na itsura o hindi! By the way, ano yung system loss? Nga usually, ginapatong ini Riker Mintia, Laura Jean Barreta, Ryan Lloyd, Anthony Arsenal, dira sa Kalinog, dama ulan dira sa inyo, sir. Ano yung system loss charge? Nga ginabayaran nimo, ginabayaran ko man, kung magbayad ka sang elektrisidad sa imong electric bill. Ginatag sang More Power Iloilo kung nga amay system loss charge nga ginakarga sa bill sang mga konsumidor. Whether you like it or not, Sir Lunito Barreta, ikarga gina sa imong bill, Sir William Sabanta, Ma'am Gingging. Kasunod sa panawagan ni Presidente Marcos Jr., si Estona, nga kakason ang system loss charge. Now, ang system loss, amo ang nagakadula nga kuryente antes pa makalabot sa konsumidor. Buot silingon, hindi 100% nga ma-deliver sa konsumidor ang elektrisidad nga ginbakal sa distributor sa supplier. Ini ang bangod sang pila ka technical factors, kangay sang natural nga pag nga nagakasunog ang kuryente samtang gina-transmit ini pagadto sa konsumidor. Kag non-technical factor kaangay sang ginakawat nga kable sang kuryente kag illegal connections. Amo kining madata subong Sir Danny Labrador, Criselda Buicol muhen ang mga jumper blang ini. Iba nya gabaka-baka pala nga may ibayad sang electric bill kada bulan. Iba nya nagahayang-hayang liya sa balay nila, may limaya ka may aircon mo. Hayo bayo bang balay nila pero limang aircon, why pa patay-patay. Kaya gali, sige, gali ang angot to sa jump, may jumper, ginaangot to sa krimpe sang barangay hall, or gani sa balay sang iban nga mga konsumidor sang More Power mana, or Eleco, Kapelco, Gimelco, nga isa ini ka sa isang pagpangawat or ginatawag nga electric pilferage. Galing kay bisan pa, ano, ang mga tao ni daway gidya kadudlaan mo. No, namitan sila ya nga mga buhi sa pagpanuntok kag pagpangawat. Kaya ang system loss ngayon eh, amo itong abal natong ganit kahapon, Sir Nonito Sumbong, Ma'am Ay Chamad, nga ang More Power, ang electric cooperatives, Eleco 1, 2, kag 3 sa probinsya sang Iloilo, sa Antieco sa Antique, sa Aquelco sa Aklan, ang mga kinawatay ni Wanan ni Sabungog. Ma'am Ninfa, tahala, Ma'am Feli Lumahang, nga man, ikarga, tani kay Janley Sarabya. Ikarga, tani kay Gingging Abilosa, kay Marlene Antikira.
1: Among inaya, way niya labot mabaydang mang kinawatay ka na. Konsensya lang na sila galing. Inaya ko may konsensya pa. Ang iba niya, pertig da ka damol konsensya nila, damol pas cable nila mo. Ang system loss ngayon eh, amo ni bangot sa illegal connections, may 5% sa kabugusan nga kuryente nga ginabakal sa suppliers ang nagasulod sa system loss. Sa diin, sa More Power, 28 million pesos ang kada bulan sa ilang nga systems loss. Yung systems loss ngayon, ipatong, naipakargaya, ipaabaga na ya sa mga konsumidor. Di panugyan sang electric cooperatives nga mangin mabinantayon, mangin vigilante, no? Kahit isa nagliga, nagpanawagan to Ma'am Bing Speche, Ma'am Laura Sumagay, si Sir Eric Cose, si Presidente Marcos Jr. sa iyang SONA, State of the Nation Address, nga dulao ng system loss charge sa bill sang konsumidor nga kung tani mayara sang middle ground agreement. Agod nga hindi man maapektuhan ang operation sang mga electric cooperatives kag serbisyo sa mga konsumidor.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Daw namit pamatian, no? Namit. No? Namit kag dami pamatian ang statement sa presidente. Pero hambal sa iba niya mga analyst, hindi achievable ang inambal niya nga pagdula sang system loss charge sa kuryente.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:22 na sa aga, oras kinadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Gin-confirm sang Sanigan Bayan 3rd Division nga nakapiansa sang 90 mil pesos si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang kahapon, July 28. Sino sa Anti-Graft Court, personal nga padulong sa Office of the Clerk of Court si Jojo Ang, upod ay abogado, agod nga magpiansa. Ang kaso, nga ginpasaka, bato kay Ang, may kang tanan sa ginaligar conflict of interest sa pagpatuman sa mga proyekto sa infrastructure.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Nga ang conflict of interest, Sir Herbert Almeria, Sir Buboy Halyara, dira sa Sara, is because nga di, well known naman na nga ang International Builders Corporation, IBC, nga ginapalagihan sang tiyo ni Jojo Ang si Don Alfonso Tan, amo ni sila ang major construction firm not just in Western Visayas but sa bilog na nga Pilipinas.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Ang iban sina naghambal Mambete Soloso Serbiabot nga because of the influence of Kong Jojo, ha, he can corner the biggest pie sa tion sang mga proyekto, no? Sa makamando, sa makadikta, sa maka-impluensya sa mga proyekto nga para sa IBC, International Builders Corporation. No? With all due respect sa IBC, ang ilang mga trabaho, may mga maayuman. Kagti, ang iban subong inag-question man, ining nagloyon na nga ungka flyover. 680 million pesos sina. And that's public money. Ang gingasto dira nga wala gid mapuslan.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Las 7:24 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta sa aton nga Today in History, isuryanta ang nagadamo nga kaso sang tuberculosis or TB. Kadungan sang pagsaulog sang founding anniversary sang Philippine Anti-Tuberculosis Society. Kagin pundar in 1910 or 116 years ago sa Manila sa mga grupo sa mga Filipino kag American leaders agon pakigbatuan ang massive public health threat sang tuberculosis.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Iban madami ka malawi gina nga nag-suffer sang tuberculosis, no? Anong common nga mga sinyales or simptoma nga base may TB ka na? May lang tadi kon television. T kag V lang, V nga vuka. Pero kon T kag B, no, tuberculosis. Base kung may ginapasaan ka na sa imong baga. Paano ini malikawan? Kag paano man ini makuha? Ti una gisatanan ang tuberculosis bangod sang may go nga palibot kag pagpanigarilyo.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Las 7:25 sa aga, may maestro nga taga San Miguel Iloilo nagatudlo dito sa New Washington sa Aklan nga critical sa buong sitwasyon. Matapos nga tinukapan sang iya nga estudyante.
8: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
1: Sa Davao, may maestro man nga nagsaway sa iya mga estudyante nga nagasuksok sang earrings or aritos, blah, no? sa solo sa eskwelahan, ginsaway, may isog pa ang mga estudyante. Kag, check taning Esplanade 11 scandal. Sa dinti, nakita dito nga naga-see-saw ang nobya sa nobyo. Don't take me wrong ha, gina-refine ko na ganima, tinaga ko dre. Kay Uda, tani ang headline ko, haba ko, ano na sa matiguluhan pa sa mambete nga uya-uya sa atubang sang bougainvillea. Gali kay sang gin-check dito, ikaw ni ginhawana na tumakiti marikot mo sa may Esplanade 11 bla, no? Lapit to bla sa may boat club, dira sa may Progreso Lapos. Buka galito at bougainvillea ni Limbi, Elviro, Lakion Awero, and Tita Dida Awero, Cousin Paul Daniel Awero sa Imus Cavite, Pastor Bob. Bukon galito at bougainvillea. Mga hilamon lang galito ang mamtag-as bla mambite. Tituyas na patapang-tapang, ha? Hindi galini pwede tama headline niya, uya-uya sa atubang sang bougainvillea or sa likod sang bougainvillea. Tiyang ano ay hansin naman, anong dapat nga i-line today? Standby sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
1: Ilan nakaplanta na obra na amon, TED Solar Windmill, Geothermal Coal Plant. Wala man gyapon gabarato. Hambal ni Sir Nonito Sombong. Dapat kick out sa school. Hambal ni Ma'am Rosemary Agramon. Si Sir Nonito Sombong sa Ugak, Tugigaraw, Cagayan. Laura sa Magaysay. And Ma'am Betty and Bebot Soloso. Duadon sa Babaw Kalibutan ang Kawatan kag Manugtunto Ted ambal ni Herbert Almeria, April Garrido. Baw ilam ni kay Butoy ah nawi ligit na kada pamati. Okay, salamat kid. Samta nagapamutos ang goldfish. May arwana ka dira Sir Butoy. Ano gani plido mo Sir Butoy dira sa kuno sa Santo Niño Norte Arevalo. Si Mami Inday Nuwilita Andrade Palmes, si Mami Inday kag si Ma'am Mimi Palmes, si Ma'am Teresita Mines, si Ma'am Nene Asibuche, si Nene Baka, kag si Sir Tano Lusabia sa Santo Niño Norte Arevalo, nagapamatikid sa Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
1: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, report ni K5 Alura, ano natabo sa maestro nga ginkasigo? Tapos, diri sa sulat sang Iloilo, may maisodyante pagiginakuan sang marijuana.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
1: Sang unaya, ang kabataan, sit-sit pa lang sang amay, sang tatay, or sa nanay, kulbana mo, no? Igham pa lang gani ni Isaw. Kakilala ko, Ma'am Bite, kay Isaw. Igham pa lang gani ni Isaw, or gani, huni pa lang ka motor nga Honda ni Isaw, Pastor Bob. Sir Dan Calvo, huni pa lang gani ka motor ni Manong mo Isaw. Marayo pa, to'y pagani sa bangga ni Kayoy. Gasala si Bulter mo. Sinus Bulter, adi eres tubang nyo ah? Because of that fear of the Lord, naging tanong sa kabataan, subong niya ang kabataan sa wayon mo ya, ma-reklamo ng violation. Ano ko noon na may mga mental problem na dayon? Diba? Am I talking with sense here? Correct? Magiging ka na, nabi, apili niyo ko na, hindi makadali lang. Sa una ya, Sir Tabsky Diaz, Jesse James Calvillas, kay Butoy, no? Rinanti Oy, April Garrido, Butoy Pasolero, sit-sit pa lang, sit-sit pa lang sang ginikanan, kulbaan ka doon mo. Ibla sa Sir Bebot Soloso, sit-sit pa lang ni Manong Saryo. Kulbaan ka doon mo. Ama ko gani, ngoro pa lang gani, kahundang ang motor ni Isaw. Kilala mo, Mamarilo, si Isaw ay

0: Ang Mai kasama!
1: Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
0: Sa tulok palang kulbana, no? Subong niya, bata, itulokon mo sa lapiyang isog. So nagbaliskad na. Nga dapat sina may disciplinary authority ang manunudlo, kunara sa eskulahan during daytime. Silang second parents mo, no? Nga mag-effect sang disiplina according sa layiman, hindi man magpasubra, no? Galing kay ti, kung masawayan gani, ang ginikanan, mariklamo dayon kay Tulfo, sang una, niya ipabugbog tabla sa isabla ka radio station. Subog niya ipatulfo ta. Tapos, sabay lang nga magpasalamat kay ginreprimanda bi or ginsaway, call ang atensyon. Ang ginikanan, kung niya sabi, kinakonsentiman mo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Arnold Alagos, nagapangapena, very good, DTX Coffee Mix. Si King Kong Gid ini ang balasolonted. Kung nga ang mga bata subong, BASTOS sa Malimam Rosemary. Oo, hadlok ang kabataan, tulok pa lang, kurog ng kabataan, Ted, ang baliser no nito, sumbong. Hambal ko gani, ngoro pa lang gani ka, Honda nga motor ni Isaw. Kilala mo mambiti si Isaw, no? Manungdan kalbo. Ngorob niya pa lang, kuya pa lang sa bangga. To ka bangga ni Espino to sa puti nga balay. Marayo pa? Kulbaan ka doon mo? But ang kakulba ng inaya, hindi nga kakulba yung kanila consume ka lang niya, kundi kakulba nga may respeto.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: La 7:32, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Diadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radio, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
16: Kapalo bala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Okay ka! May kape ka sa K5!
18: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
2: Mas tagtinlo ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Ang oras, alas 7:44 sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX 500.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, sa gapon kaupo ninyo, Ted Aujero, Francia. Ya, tawo, may chance mangawat gid, no? O, sa Sapao, Dumangas, may nag-post kaniya ba niya, ano ini, sala sang kapikadohon, adik, matamad lang ginang tawo, or naanad ang mga awat. Kay, sa barangay sa Sapao, Dumangas, may tatlo ka kanding, dua ka babae, isa ka lalaki, ginkawat dito sa lugar. Antes pagid sina, may mga information man kita nga nabaton, nga ang kinawatay sa kanding sa barangay Tabugon Dingle, madata man. And then, pagkawat nila sina, ginadala dira sa barangay Akwit Barotac Nuevo, Iloilo. May isa ka-closed nga salakyan nga ginakargahan sa kanding. No? Kag ginatabok dito sa Negros Occidental or sa Bacolod or ginadala sa Northern Iloilo sa Quinto Distrito.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Abi, piliog ka mo feedback. Abi, dari kung din pagiging lugar ngayon data ang kinakotay kanding, no? Kung sa bagay na, may kiman ng kanding, abi, Ma'am Regina Gumakil, no? Sir Butoy Pastolero, Ma'am April Garrido, Ma'am Rosa Iturriaga Estares. Galing kiti, pangawat ni Otis sa Sapao, Dumangas, tatlo ka kanding, dua ka lalaki, dua ka babae, ang ginkawat.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Ano gani ang luto sa kanding kwan kalderita, no? Gani ng papaitan. Ano pagiging ganyan doon makurukid all na? Nga ng kilawin, no? Kilawin? Wawoy, sa muna sa langgaw. Balang ka, pay. Balang ka, lipat ka na magngaral mo kung sino, pay. Galing kiti, ang karne ka kanding nami man. Sa San Miguel ko di bantog dang kwa ng kandingan ano namin nga pagdaha ka kanding man no mahal gi man abing karne ka kanding Jesse Estrera Enduma, thank you mahal ka ang karne ka kanding Sir John Lee. Ako na mayan ko kanding kahapon may maayo ka bubuton nga friend ta aban niya Ted kaon ka kanding singko daladi sino pinahog mo man. Kaon ko gamay namit lang namit no galing kay amoy nga mahal ang karne sang kanding. Madata man kinawatay. So ang information ta nga ang kinawatay sa kanding sa Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas. Madata. Kinawatay sa kanding sa Tabugon, Dingle. Pulo ka kanding mo. Tapos may information nga gindala ang kanding kagahon sa Akwit, Barotac Nuevo, Iloilo. Abi sa mataga Barotac Nuevo, Iloilo dapat log feedback. Ngati. Ang Sapao, Dumangas ni sa Piak Malayan, Dumangas mo. O kinawat naman tatlo ka mga kanding. Waigin makami ang kanding ang baybangs ba? Waigin makami. Alas 7:47 na. Check ko na sa K5 Alira. No? Subong ang kabataan niya may isog pa sa manunodlo mo. Yung sa Davao ngayon si Teacher Rowan Pasqua nagsaway sa mga estudyante niya nga mga lalaki nga may aritos. Di ko may aritos. Di ba lagi na pagkakaski mo na ma'am ni San Presham, no? Di sa baylo, abing mahuya ka, ang maestro, ya, tinapungol pa sa mga estudyante.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Asod ini, no? Asod ini, dugay-dugay check naman ang report sa K5 News FM Kalibo. Kaysa New Washington, Aklan, may maestro Sir Jean Siman, Jesse Indoma, Regina Gumakil, Ma'am Rosa Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pixo, ngagin kastigo man, aras subong sa ospitalo, critical! Report ni K5 Alira, ginadulong sang Klinika Sporbiotics.
6: K5 News FM, Kampyon Report.
8: K5 Alira, go!
0: K5 Ted, pila son subong, no? Ang isa ka maestro nga ginkilala kaya teacher o kuna Sir Roan Pascua matapos ginpulihan sang duha ka minor di edad nga estudyante, no? Bangod sa pagsita sini sa pagsuksok sang aritos sa bulutuan nga Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro sang kahapon nga sang Hulyo 27, no? O kuna sang Lunes nga adlaw. Base sa report sang Maco Municipal Police Station, K5 Ted, natabuang insidente samtang recess sa sulod sang gymnasium sang eskwelahan. Sa initial nga investigasyon sini, ginsita sang maestro ang isa ka grade 10 nga estudyante bangod sa paglapas sa pulisa sang eskwelahan na hanungod sa pagsuksok sang aretos. Bangod sini no nangakig ang estudyante kag ginhana no nga sumbago na maestro apang napunggan ini sang mga iban pa nga estudyante apang sa ulihi K5 Ted nasumbagan gid ini no ginsumbag man gihapon ang maestro no sa likod no samtang nagatalikod siya sang isa pa ka estudyante nga utod sang ginsita K5 Ted gati ginapatihan nga nagbinuligay ang duha ka minor di edad no o kunang magutod sa pagsumbag sa maestro nga nagresulta sa pilas sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ni Pesubong K5 Ted, ginrefer na no ang insidente sa School Guidance Office para sa nagkakaigo nga administratibo nga aksyon kag sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO para sa kinahanglan nga intervention no kay bangod minor di edad ang duwa ka estudyante samtang suno naman no sa DepEd Region 11 kay DepEd Region 11 spokesperson Jenny Lito Dodong Atelio nagpatigayon na sila sang investigation no, ang Department of Education Region 11 sa pagpanguna ni Schools Division Superintendent Phoebe J. Refa Monte agud nga mahibaluan ang bugos nga natabo kag ang nagakaigo nga tikang kag ang pagahimuon sa duha ka estudyante.
8: Duha ka estudyante ang suspect grade 10. Grade 10 mga grade 10 junior high school pa lang. Kay di lang senior high school kanya grade 11
0: grade 11. 12.
8: Ginsaway sila kay may earrings, may aritos. Isog, no? Diyan niya naka-drugs or hubog or anong mga factors sa K5 Alira? Ano ang ginatudloan ni Teacher Roan Pascua?
0: Hindi kita sigurado, K5 Ted, no? Kung inibala siya advisor o kung may may ginauyatan nga office sa nasambit nga eskulahan, K5
8: Ted. Kay balo ka ang pagsuksok sang aritos. Hindi sa pag-offend sa mga lalaki nga may aritos, ha? Inarespeto ta ka mo. Incense kag traditional nila nga ginahimo iya sa mga tribo dito sa Egypt. K5 Alira. Gali sa modern subong, te may mga atleta, may mga musician, may mga aktor, nga may mga aritos. Ako so nag-aritos man ko, kita mo ng lupok-lupok ang ilabutan ko sa kuhan ko sa linga. Kita mo ng lupok-lupok.
0: Alaba
8: na. Amin ako na aritos. Pero kita mo pag inang sa takop sang soft drinks. Sa pag abri mo sa nada, kung nito may ara na nasa ng domedyo matiga, inabutan-butan ko sa talinga ko. Pero pagkakita ni isaw kag ni Corning, tapos kawe. Bolter! Ano daya? Kakasa!
0: Dala sa binting.
8: Oo. Tapos may mga, subongin makita mo mga bata, may mga aritos, irong. Di ano na sila, baka nga? Ano na sila, baka? Ano, ang ginlaweg?
0: Iba na rin K510 sa baba, diriyo sa dalom.
8: Oo, may aritos pa rin sa baba, no? Naliga to, may sukata ko nga babae. Bata, ano mga guro, 17, 18 years old. Sino kukuha pa? Kaya kayo puro aritos sa mga bibig, no? Sobrahan nga klase, bata, kabastos. Kalabanan ang mga minor sa edad ang pasaway.
0: Misog.
8: Misog. Lain na ganyan K5 Lira, no? Sa unaya, hambag ko na, sit-sit pala ni tatay. Sit-sit pa lang, igham pa lang gani. Ang bago ni igham pa lang gani ni isaw. Kaya ka namon sa poblasyon Bidwinyas. Sa gangoro pa lang ang motor ng Honda K5 Lira. Kulbana ko mo. Subongi, way na yung kadlok. Mga mistrani, mistro, way na subongo. Kabataan. Teka, kagasod-asod. O, dugay-dugay, may report pag sa K5 Karen. No, may na kuhaan pag ito mariwana sa duha ka eskulam dali sa sunod. Oo. Sa dila niya mayara pagid. Ikaw yan, masarangan mo nabutahan ka dila, imo ritos?
0: Hindi gani ko ka, ano, K5 Ted, kapadugang sang sa talinga ko.
8: Ay, ilam, dulang. Si parental guidance kay this will worsen the situation. Grabe gid no, subong ginaabahan, subong sang panulay ang mga pamatanon gid K5 Alira. Kunduman mo to ang statement ni teacher Janet Habanos ang pag-interview naton. Ang ginaabahan subong ginaatake mga pamatanon. Wa ni sila sa pito, kita mo. Wa sila yung bungog, nagsiso sila ya sa Esplanade 11. Nagsiso. Sige na, thank you.
0: Sige, K5 Ted, ang ini nga balita ang hinadulon sa inyo sa GTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Report na gikan sa News Center inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Ambal ni Sir Gene Seaman, iban gani, may buho ang dulunggan niya. ang buho, pag ginaya gamay, simukita mo doon na pwede mo mabutang bla pisos. Pisos. Kaya nga pisos na yung hambal sa iba niya, ang imbis nga peso, no? Alas 7:54 na saga. Pagbalik ta, may maestro pag ito sa New Washington Aklan. Tinukapan sa estudyante, kritikal sa buong ara sa ICU. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
9: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-GTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-GTX 500 ka na!
5: GTX 500
9: ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos
9: ang imo blood sugar.
5: GTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis mo!
5: GTX 500!
10: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
11: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500 para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
9: para sa healthy nga tay.
5: DTX 500
9: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tay,
5: happy ka nunay.
9: DTX 500
5: masaligan,
9: epektibo.
5: DTX 500
12: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
11: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
12: Oh.
11: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
8: Mm.
11: Ano para Sir GP?
10: Hydroxyl radical.
11: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
8: Mm.
11: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
8: Mm.
11: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio.